0: News Sport.
1: Sigurado ng spot sa Gilas Pilipinas sa Under 21 Men's 3x3 sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Hindi matapos gindominar nilang FIBA 3x3 Nations League Asia 2 Conference sa Petaling Jaya, Malaysia. Nakuha sa Gilas ang tatlo ka-staff titles, kanalabot ang finals bagi sa lima sa anong ka-staff sa konferensya. Ang 2026 FIBA 3x3 Under 23 World Cup Hiwaton sa September 15-19 sa Wuhan, China.
2: Ang balita ay sinampang gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Yo, kasakit ang ulo, kasakit ang likod, kasakit ang hawak, pati ang tuhod, di magbalaka, inansilin na menthol muna, yo.
2: Good morning, Boss Tito Eric.
4: Boss Tito Eric, salamat guys, Boss. Sa grasya, Boss. 30 na ganda ang kataas ang gasolina. Thank you, good Boss. Sa grasya. Sa mga suki naton ang non-selenemento, ilbutan mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panakit sa imulawa. Sa okay ka na, hindi ka pa pagkututong. Salamu kami, name 3 extract. Ikatatlo, may balanyos ka na. May kolon ka pang pambansang balanyos sa Mailongo. Wala na sa iban. Non-selenemento oil. RMM News.
2: Natala na nga magpatigayon sa major concert ang OPM hitmaker nga si Moira de la Torre sa October 4 sa SM Mall of Asia Arena. Gin-share ni Moira ang petsa para sa iyang concert pagi sa social media post. Suno sa singer-songwriter mangin available sa dili madugay ang ticket sa iyang concert. Kilala ang singer sa iya hugot hits Boss Idol ka nga isang malaya, paubaya, ikaw at ako, tagpuan, kagkumpas.
4: Nami man ang mga kanta ni Moira, pero why local touch? Figaw na. Kung ako sa imo, Moira, invite ka sa mga local artist.
2: Collab.
4: Collab ang kinanglan mo. Manang imo ya, sikat ka sa Manila. Hindi kaya sikat sa mga bulubranggay. Eh, may chimpo lang ko. Birahon tapa ka.
2: Hindi. Hold lang, guro. Ano yun?
4: Sige lang. Pero muna ang advice ko sa iya. Invite siya sa mga collab siya. Radyo Man Max. Kilala mo na na kung kay sino sa mga collab. Kilala mo na. Hindi mo na lang. Ano yung pahingadla na. Last 8-5 na. Antak na sa aga. Sa mga top palamati naton. Sa mga suki naton. Subong aga. Tamyawaan na yung imo mga kasimanwa. Radyo Man Max.
2: Mayad-ayad nga aga. Sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya. Ang inyo kasimanwa. Nagpalangga ka. Nagaulikid kay ninyo. Tanan. Para kay ninyo dya. Ang Nance Liniment Oil. Pinakapuro. Kag pinaka-epektibo. Nga pangaplas herbal. Nance Liniment Oil. Mice Arthritis. Rayuma. Varicose. Palamoy po. Naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan. Kag makagat sa lamok. Kag malikawan nga magka-dengue. Magpaid sa Nance Liniment Oil. Kimis ang kapining nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
4: Magkaradyo man sa mga tabaramati natong subong aga, ang kape nga may vitamin D3 wala na sa iban Vita D Plus Coffee Mix. Muna yung ipabalo ko sa inyo. Wala na sang kape nga may vitamin D3 magluwas sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga mga sa mga tabaramati naton subong aga, amo ini ang kape nga para sa imo kay may Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract kag ang kape nga may vitamin D3. Gani, bakla na sa butika, Joy. Imnon mo ini kay mo ining healthy sa barato nga presyo. Gani sa mga suki naton mabiyan mag Vita D Plus Coffee Mix na kita.
0: Tatak RMN.
4: Las 8-5 na mga karadyo man sa mga suki naton. Sinong aton mga talamyawan sa mga aga Radyo Man Max?
2: Good morning mga suki kay Ma'am Eunice Kimbab, Maribik Cercado, Brad Pat Mader Bistuer, John Robert Armelio Biore. Good morning man. Sa kay Ma'am Nurses Fortuno, dara sa may San Miguel Jonathan Hondrade, kag sa iban pa. Kag Boss Idol, nag-antos ka bala sa mga bukol kag pirme ka ginatubuan sang hubag na sa pamatsyagan mo daw hindi na normal. Mga karadyo man, hindi na dapat pag-ibaliwalaon kag pabayan kay basi nga may tumor o consist ka na nga balatian. Subong pa lang, magpangaman na kay tuman gid ini ka peligroso kag makapatay. Bangod pwede ini mangin cancerous. Ang Dr. Pinoy, responsable sa angiogenesis sa ukon sa pagpugong sa pag-obra sa bagong nga ugat na ginahimo blood supply sa tumor para nga ini ang magadako. Kung wala sang blood supply ang tumor, mamat-amat man ini gamay, matunaw kag malikawan ang pagtubo sang cancer. Naga-promote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuon ang healthy cells kag imintinaron ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Dr. Pinoy ang pangontra mo sa tumor.

0: Sa mga suki naton kung gamit panguma kadto na sa Iloilo New Agri. Sa mga tabalamati naton ara sila sa Lawaan Village sa Balantan Saharo. Malapit sa may Ceres Terminal, basta gamit panguma way na kamo sang nga gakadto-kadto pa kamo sa iba na yaw. Ano kamo yaman? Akig nyo ko ah. Kadto kamo sa Iloilo New Agri kay ara da tanan ang mga gamit ka panguma nga original kubuta. Masaligan ta eh. Ano-ano kamo inyo yaman? Dayon na pinaka the best dira kay kung mabakal ka dito sa minimum 3,000 pesos may coupon ikaw sa December 5 dako chance mo nga magdaog sa damo-damo nga premyo pero ang grand prize naton kubuta traktor mga 1 million bili na. Abi hindi ka pa eh, init ulo ko.
1: Kalma
0: hindi pa kamo magadto to ano sa mga tabalamati naton, gadto na sa Iloilo New Agri. Ngitaan nyo si Ma'am Susan or si Sir John Erland Pudadera, pwede ka mo kabakal sa mga gamit yun dira. And may mga seeds sila. And of course, may araman sila sa mga abuno. So gadto na sa Iloilo New Agri, mga karadyuman. Sa mga suki naton, subong aaga. Salamat gid sa pag-upod ninyo. By the way, ginatamyaw gali naton si... Pari Bebot sang Bebot and Milas Talabahan ato sa subong sa may Toronto, Canada and ginatamyo naton may listener kita to Radyo Manmangs sa shout out lang dira kay Boy Junior na taga Dumangas nagkita ay sila dito no ato sa Canada kay Sir Boy Junior Sir Boy mayong aga taga Canada sa Canada sa kuno ato sa Radyo Manmangs so pamati to sa gali sa aton to. Kung may survey guro sa Canada, base kung perdi pa sila sa ato. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa ato nga pagpangalagan. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyoman Magi Maleriano.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: kita.
1: Remake Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Remake Premium, kitang-kita ang galing. Giga!

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: I berry for a clear and healthy eyesight.
5: CDOIIdon. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIdon cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
7: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Ohoy! Kidney care time!
9: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Alas 8:15.
4: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
4: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
15: Charm, FabCon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
16: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
17: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipang pera na ko nun eh. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nalang sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabut na gula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, request Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Eye for a clear and healthy eyesight.
19: Ito na po yung hiniram kong pet, tulad ng petsyang na pagkasunduan. Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino may isang salita.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3, dito ako believe.
24: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ilong Ranger?
27: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
26: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
27: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
26: Sip-on ganyan dayon?
27: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
25: Unilab quality yan.
27: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
29: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Oras alas 8:19 sa aga.
29: Sumasaludo.
31: May I have your attention please?
29: Buong buo.
31: May I have your attention please?
29: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
31: May I have your attention please?
29: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
30: Good morning friends, mayong aga mga karadyoman, welcome sa programa RMN Straight to the Point.
32: Ari kita sa adlaw ng Martes, July 21, 2026.
30: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
32: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
29: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
30: Mga karadyuman, kahapon wala anay isang witness nga gin-present sa Senado bilang impeachment court. Sa bylaw, gin-debatihan hasta na-desisyonan kung bala dayunon ang pagsabpina o kung meaning pag-obligar nga ihatag legally ang mga dokumento sa kaso nga unexplained wealth, graft and corruption, bilang isa ka impeachable offense, essential for the drive of the prosecution to convict the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte. So kahapon, ginistoryahan, ano ang plano sa bank records, tax records, kag anti-money laundering council investigation batok sa Vice Presidente. Tika po nag-rule ang impeachment court pagi sa kay presiding judge sa Chief Escudero nga isabpina. Matiantab lang porsyon si ni Jace sa pagdagdag sa mando ni presiding judge sa Chief Escudero.
33: Chair will now make its ruling. The impeachment court will now resolve the prosecution's renewed request for the issuance of subpoena to Sistecum dated July 6, 2026. You may seat, counsels. Directed to the concerned banking institutions and anti-money laundering council. The court begins with the standards governing the issuance of subpoena to Sistecum. These are set forth in Section 3, Rule 21 of the Rules of Court, which provides, among others, that in the case of a subpoena to Sistecum, it shall contain a reasonable description of the books, documents, or things demanded, which must appear to the court as prima facie relevant. Settled jurisprudence has affirmed and clarified these requirements in the 2021 case of Republic versus Sandigan Bayan, dated 2/15/21, where the Supreme Court stated, quote, a subpoena to Sistecum may be issued if the tests of relevancy and definiteness are satisfied. The court must ensure that, number one, The books, documents, or other things requested must appear prima facie relevant to the issue, subject of the controversy, the test of relevancy. And number two, such books must be reasonably described by the parties to be readily identified, the test of definiteness. In the case of BSB Group, Inc. versus Go, GR number 168644, the court stated that evidence is relevant when it bears such a direct relation to the fact in issue as to induce a belief in its existence or non-existence, and when it relates to a collateral fact from which the existence or non-existence of the principal fact may logically be inferred. These requirements are intended to ensure that the subpoena is not used, as mentioned earlier and discussed earlier, as a tool for a fishing expedition as held in Apostol versus Lubingan Rafael, GR number 260640, dated October 1, 2025. We are also aware of the ruling of the Supreme Court in H.C. Leibenau versus Philippine National Oil Company.
30: Okay, so nalay down niya na ang tanan ng mga past decision sa korte, parte sa kung bala nagkakaangay ng mga subpoena kita sa mga documents nga gina pangita subong sa impeachment court. So kadto kita Jace sa punta, no? Jace. Kadto ka sa punta sa last 3 minutes.
0: Sa punta niya sina.
30: Oo.
0: Mga last 3 minutes,
30: Kaya rada ang pinaka unod sang order sang impeachment court pagi sa kay presiding judge sa Chief Escudero.
33: Appropriate stage of the proceedings raise any and all objections concerning their relevance, materiality, authenticity, admissibility, and other evidentiary infirmities. The issuance of subpoena should not be construed as a ruling on the admissibility of the documents ultimately produced. On this basis, the subpoena shall therefore be issued, and we shall await the return of the BIR Commissioner, at which time the court shall take such action as may be deemed necessary and appropriate. Accordingly, in view of the foregoing, the request for the issuance of subpoena directed to Commissioner Carlito Martin R. Mendoza of the BIR is hereby granted. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies, Inc. and Pikimong Philippines Corporation is hereby denied for failure to satisfy the requirement of prima facie evidence. The Commissioner is directed to make the appropriate return to this court in accordance with the law on July 30, 2026 at 9 a.m. before the Clerk of Court. The court shall await the return before taking any further action as may be warranted. The parties are likewise directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for inspection, comparison, photocopying, and or marking as the case may be. So ordered. Senator Judge,
29: Tatak, RMN.
30: Simple lang, no? Pero ti ginsight niya ang tanan, mga 28 minutes. Mga 28 minutes. Ang ginpreparar ng statement hasta nakakame up siya sa desisyon.
0: Radyo Manuvi, namangkot ka bago lang sa akon off-air nga ang may desisyon na dayon si Chief Escudero. Ang talakayan, sinaligad pa na ang sinimana mo. Balaan naman na kung ano ang mga ebidensya nga ginapangayo sa prosecution. Kagusto nga punggan sa defense. No need naman actually nga mag-ano pa sila, magbinutuhay para Jumanovi. Matsag ko, nakita na ni Escudero nga igranta ni, pero may hawiran ng kita. Hindi tanan Radyo Manuvi kay ang sasabpina gani dapat specific mo ang imo sini nga ginapangayo sini nga mga dokumento. May adto didto nga mga pila ka mga negosyo sa mag-asawa nga carpio nga wala man niya ginpasabpina. Meaning to say, hindi mo to magamit as evidence. So ining mga ginapasabpina subong, why ka na choice kundi ihatag ina labi na gisang amla, ihatag ina sa BIR, ihatag ina sa iban pagin nga mga dokumento dito kun ina ang ara na subong ginapasabina sang korte. Radyo Manuvi.
29: Tatak, RMN.
30: So duhang mayor nga ginawayan diri, no? Una, amo ni ang ginahambal sang defense nga hindi dapat ini pagbuksan kag ihatag sa impeachment court ang mga bank records, tax records sa BIR.
0: Yes.
30: Kag amlak investigation result sang vice president kay ang prosecution kuno daw nagahimo iya fishing expedition. Tindi blakon mang isda ka mo tong hambal ni Attorney Michael Poa, ang lead counsel ni VP Sara. Nya do pres la na ng isda, isda ka. Nagaboy kalambat sa dagat. Mm. Gahulat ka lang iya kung may madapo nga isda. Sila niya hindi amuna. Pero ang sabat naman sang prosecution headed by Attorney Chel Jokno namong mahuyat sinisang kaso sang unexplained wealth that constitutes graft and corruption sa Vice President. Daw parehas lagi nambal niya blang ati kung mangisda ka, may isda kagula, mahaboy ka giman lambat, kay kung hindi ka magaboy lambat da, hindi ka man kakuha isda.
0: Kaya mo gini.
1: E
0: punto man.
30: Pero sa legal nga perspective, i-explain nato ni Nakaron, ano ang sabtanay sa piyak-piyak na bahin sa sining ginatawag nga fishing expedition. Kay kaduha, nag-violate bala sa rights ng isa kakusado ang pag-isyo sang subpoena na in relation sa insight ni Senator Pia Cayetano as Senator Judge na sila niya may decided case na nagligad kag ang principal figure to sa decided case nga na amay santo ni Attorney Chel Jokno si Justice Secretary kag sang ulihi nangin senador nga si Jose Jokno parte sa warrant. Tiambal ni Chel Jokno, sila niya ang warrant, invasive ina siya.
0: Ginasulod mo balay sa tao, ginalungkat mo.
30: Yes, amo na nga invasive siya.
0: Mm.
30: Ang sabpina, yeah, while it is invasive, it is not as invasive as warrant.
0: Yeah.
30: Amo na nga ang layita, may mga safety net, so kung protection nga ginahatag sa pagsirbi, sa nga warrant man ina, o kung sabpina man nga ina. Pero ang summary isang ginambal niya about sabpina, puwerte ka namin. No? Maistrogid si Chel Jokno.
0: Gapamati ka, Radyo Manuvi, malumanay ang tingog pero may otoridad. Then klaro-klaro bala iya.
30: Sila niya accountability or I mean, sila niya confidentiality cannot trump no accountability. In other words, Busay Dol, hindi pwede nga irason mo ang confidentiality sa layita sa mong right to privacy. Ano pa gani ang mga layita nga naga-protect sa bank secrecy law? No?
0: Due process.
30: O, hindi pwede nga irason mo lang na kay public office is a public trust. So, sa duha ka mga confusion sa interpretasyon niya sini, mas mangibabaw ang public accountability o kung paghayag ni mo sang manggad mo sang sa pagproteher sa imo nga hindi mabalaan ang mga manggad mo. Muna ang pag-explain ni Chel Jokno. Mahapos in sindihon. Pero ante sina nagbukad anay kita sang gamay nga mga balasahon.
0: Maramaan.
30: Parte kay Chel Jokno. Parehas mamblang nagligad kay Attorney Virgil Ligutan. Agin present nga private prosecutor ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
0: Why do ya makilala si Ligutan before Radyo Manuvi?
30: Yes.
0: Pero sang nakita na siya kag nagdebate, ang tanan nagpagugol na.
30: Yes. Di nagwa to nga summa cum laude. Dayon na moot court competition champion. UP College of Law, law professor. Litigation lawyer gid.
0: Practicing lawyer gid.
30: Te kita nyo nagwa gid kung paano sa magdebate hasta ang rules of evidence sa ulado niya. Si Chel Jokno naman, more than sa interest ko kung ano ning background niya, ara naman aga pa naglibog naman ang ulo ko. Nga nga wala ini siya magsenador. Pero nagsenador ang mga parehas ni kay Ruben Padilla. Sorry gid.
0: Sorry ha, sa nagligad ba lang ang eleksyon Radyo Manuvi, damo-damo blabuto si Tito ni Ruben.
30: Oo,
0: sa
30: si Chel Jokno ya, perde.
0: Perde.
30: Pero ari galing background ni Attorney Chel Jokno.
0: Ako ya Radyo Manuvi before sina. Balang ko lang yang abogado siya.
30: Oo.
0: Balan ko lang iya, gabulig lang siya.
30: Kagmaalaman eh.
0: Kagmaalam,
30: pero kung padalman mo gali, grabe galing background. Founding dean sa College of Law sa De La Salle University. Pero ay mangid na akong founding din. Timini, ikaw una.
0: Ikaw una, ikaw na pasipuno sina.
30: Pero nag-graduate din siya, Busay Dol, ang first year na nag-eskwila sa UP College of Law. Pero ang second year niya pasaka hasta nag-graduate sa Juris Doctor, no? Northern Illinois University sa US Magna Cum Laude. Tiyamak mo sa Amerika.
0: Sa Amerika ka, may language barrier pa na mo.
30: Magna Cum Laude
0: Magna, ka. Magna Cum Laude.
30: Pero amuning pinakagrabe niya credential, oh. No? Imbes nga mag-private practice, nagdedikar sa iya sa pagpanabang, pagpamulig, pang-abogado sa mga biktima sa human rights. Again, sa mga nagapamati din nga mga kritiko. Kung abogado ka sa human rights, may nagakulugan nga abogado ka sa drugista. Kaya amo na ang ginapapati sa inyo sa social media.
0: Yes.
30: Nga kung human rights gani, ang kontra niya sinapirme, no? Human rights man sa iban. Actually, walay kasampok yung human rights. Ha? No? Kaya ang iban gambal, human rights sa biktima, sa adik. Te, ang human rights siya sa human rights ang adik naman. Te, ano naman yung human rights ang biktima sa adik? Hindi amo na ambot silingon. Ha? No? Adik ka man kag hindi. Basta Pilipino ka, kinanglan mo nga respetuhon. Kag kinanglan respetuhon ang imo human rights. No? Si Chel Jokno ay paniyang drug warrior.
0: Ara na na, saya na Jumanuvi.
30: Sa edad niya, subong nga 65, i-minus 6 mo ang Duterte time. No? Pila si Chel Jokno? 59. No? Pag-graduate niya sa College of Law, mga 20-hon pa lang siya. So, meaning, tatlo na sa iya kadikada nga nagapanabang sa human rights. Why pa niya ang issue parte sa mga adik?
0: Ginpangabuhi yan na niya, Radyo Manuvi.
30: Galing sa social media, mula na pirmi, ginahampang. Rights lang pirmi sa adik, tiyang rights siya sa biktima sa adik. Hindi lang di kay adik ni Suryanta. Pila sa inyo di ang ginagawan duta. Amuning ga dara kaladto di pirmi sa rimen. Pila sa inyo di ang ginagawan duta. Pero hindi ka mo yung adik. Kay may poder, may kwarta, pambayad, abogado, inyo kontra. No? Pila sa inyo di ang inyo panimalay, ginbuldos kay pariente ni mayor, pariente ni congressman ang nagpabuldos. Kagwala ka mo inugbato.
0: Huwag ka mo dalaganan, huwag ka mo inugbato, huwag ka mo kwarta, huwag ka mo abogado.
30: Pila sa inyo di ang napriso, bangod kay ang inyo lupon case, bias si kapitan kay parinti niya
0: ang tagreklamo.
30: Ang nagreklamo. Sabi. Pila sa inyo di ang pwede man tani magdaog sa kaso, galing wala ka mo magdaog, kay wala ka mo marepresentar mayad sa inyo abogado, kay wala ka mo iakwarta. Amo na siya ang panabang sa human rights para mainsindihan nyo.
0: Ang human rights, Radyo Manuvi, nga panabang, kagadako-dako sang responsibilidad. Ako gani ka pamisar pa lang ko human rights. Ambot ko katulog kasi ni isang pamroblema, sang hindi mo problema. Problema ahon mong problema sang iban.
30: Pares na sabla, may taxi driver nga tinampuyong sang nakasugata niya sa traffic.
0: Yes.
30: Nga armado nga tawo, pero dako gali nga negosyante. Sang panahon nga nanawag ka mo pulis, sabay nga dakpo na nampuyong, ikaw pa ang
0: ginakop,
30: kaginkwaan, lisensya. Amo na siya ang mga human rights issues. Nga ang wala inugbato, kinanglan tindugan sining FLAG, Free Legal Assistance Group, nga gin-create sang amay pa ni Chel Jokno, nga nag-motivate man sa iya, nga ipadayon niya ni Asta Subong nga patay ng amay niya.
0: Kung nag-private practice ina si Chel, na guru kumpanya ang ginakapta niya sina Radyo Manuvi.
30: Lantawa bala Subong, grabe. May isa kita ka amigo nga abogado, nagasugod pa lang siya. Kulukad to sa The Hague bilang isa ka international lawyer, si Attorney Kaiser Cordero. Pero lantawa bala Subong ang mga ra sa Facebook ni Attorney Kai. Mga Nabil Rama na yung gatap sa iya.
0: Grabe, grabe.
30: Bugal na sa duwin niya, si Lilo.
0: Grabe, no? Mga dalagong mga personalities.
30: Ang magmuilunggo, no? So, amo na siya kung lain ang dating sa pangalan mo. Tikon graduate ka sa dinumaan nga tsimpo, wala pa sang social media nga era, nga everything is one click sa Google. kinanglan niya mabasa kagidya libro mangita ka kundi nga library to dahil nagmagna cum laude ka sa Northern Illinois University. Diguro ka sarang di ang kuana. Ang gapabugal nga hindi isa kuno ordinaryo nga media expert. Kaiti lawig sa nga nangin aktor, lawig sa nangin direktor kag nakaagi man sa graduate sa UP University of Prison.
0: Miss Mats. Bisan din na lang taon Miss Mats
30: kay nga kay kun hindi kita kisa magkumpara sang higko kag tinlo, sang itom kag puti.
0: Hindi nyo na ma-differentiate.
30: Hindi nyo balaan. Amo na bala sa philosophy, no? Dira na graduate sa Tornel Ligutan.
0: Philosophy to.
30: No, sang unang pamangkot sina sang seminaryan kag philosophy graduate namon nga professor sa WVSU, first year kami. Sila niya class si Professor Stephen Ray Ligasan sa Canada na si Sir Subong.
0: Okay.
30: Asa Subong nagadulot ni sa kung gin pamangkot niya na as early as 1994 sa amon. It's been how many years po sa idol? It's been 32 years. Sila niya class, when is the time that evil is viewed as good? Di kung ikaw estudyante, no malupok ka eh. Paano yan ang demonyo?
0: Ang demonyo, lantaur pa. Paano
30: pang malamayo? When is the time that evil is viewed as good? Wala gid ni isa nga nakasabat sa amon. Ang mga classmate ko galing sa college, why nga like kaga comment sa page ta? Pero gabulong ni Torni sila as far as US mo sa idol. Mga classmate ko naglalaptan na bilog kalibutan. Nabalaan ko lang sa uli. Sa gintamya ko din isa namon ka-classmate, gin-record nila kagin-pasa. Good morning sa mga classmates ko sa West. When is the time that evil is viewed as good? Why may nakasabat? Gin-explain ni Professor Ligasan. Kagrabe nga pag-explicar nga mabal ko. Amuni ang pag-explicar nga sakto. Amuna nga si Attorney Ligutan, madalom kay philosophy graduate.
0: Tilain ang ginatunaan nila sa philosophy radyo manubin.
30: Kag napa-research pagin ako. Dito ko man nabalan nga si Congressman Attorney Nonoy Defensor.
0: Philosophy man.
30: Philosophy graduate gali sa UP. Antes nang abogado sa
0: Santo Tomas.
30: Si Gob Toto Defensor, philosophy graduate magli.
0: UP.
30: Kag-utod nila babayi.
0: Tatlo gi sila.
30: Puro sila tanan philosophy graduate.
0: Si Gob Senior.
30: Si Gob Senior ay
0: pulsay.
30: Yang bachelor's degree. Basi pulsay.
0: Basi kisa, pulsay
30: sa una chimpo nila, uso niya ang pulsay.
0: Pulsay gini.
30: Ako basi, nawadaan lang ko gana sa pulsay. Sa ginambalaan ko sa amay ko. Sa niya magpulsay kagaling. Niya daw kajinirik daw bitin. Niya hindi ka man daw bugado ka man nga daw hilaw. Pero sila kaway ka man sa katuan.
0: Kung nagpulsay ka guro Radyo Manubi, ba si lawyer ka na, no?
30: Hindi man. Kasi subong pwede naman ka law ang hindi man pulsay.
0: Bagay.
30: Sang una, abi, pre-law mo, pulsay
0: pre-law, dapat. Pre-law mo.
30: Muna. Pero sang uli, sang student leader kami, naka-istorya kami kay Mayor Jerry Treñas, kay sikat ni si Jerry Treñas nga student leader mo. Sila niya, abi mo, pinakanami, niya no kurso mo, yan ba niya sa akin? Bako Mascom? Yan ba loka nga amo ng pinakanami nga pre-law course? Ang Mascom? Yan kayo na-train ka mo mag-gambal ka magsulat? Siligutuod ka? Pero sa uli, ni damo naman gambal, sila nila ang pinakanami nga preparation mag-lawyer ka? Ang bachelor's degree mo? Psychology. Kaya ito human behavior ang imo ginatunan mo. Ito yung criminal, manipulative by nature. Ang witness, manipulative man, duro butigon mo. Pero kung psychologist ka, mabalaan mo, busa idol. Anyway, kadto tato, when is the time that evil is viewed as good? Siling sa ngamon, professor, siling niya, paano mo makilala ang demonyo kung wala sang mayong tao?
0: Hindi mo ba?
30: Hindi ba? Sakto si Professor Ligasa.
0: Sakto siling ko, eh!
30: Why ko kasulapo sa ngamon ni Katag na pag-explain sa isa kamistro?
0: Sili,
30: how can you determine white from black when kung there is no white?
0: Yes.
30: How can you determine black from white if there is no black?
0: Why ka comparison mo?
30: Why ka kumparahan? Amo man na, paano mo nambal nga si Busa Idol?
0: Mayo siya.
30: Kung wala sang mango.
0: Mambal sa si Busa Idol, kagwapo.
30: Lain taning hambal ko, inunahan mo gini.
0: Mambal sa...
30: Paano mo mambal si Busa Idol nga putot? Kung why ka kakita, taas.
0: Muna.
30: Tikon sa kalibutan sa mga putot siyang pinakataas.
0: Taas na siya.
30: Taas na siya.
0: Kaya why ka comparison mo?
30: That is the only time that evil is viewed as good because without a good one, no, you cannot see evil. So mo ni ang ginambal ni kuno ni attorney Joke. No mo ning applicable nga circumstance sa diskusyon naton subong. Ti free legal assistance group flag amo nang ilang ginauyatan subong. Gapanabang sila sa human rights issues. Ti sang uli ni ti amo nanay may gaklaim nga ginabusaran sila sang pulis sa drug operation. Ti kon makabugado kada why man nagakalugan nga pabor ka sa illegal drugs? Kundi gusto mo lang ipasiguro nga nga itong mga pulis, why man nagabusar? Exactly the point of Senator Kiko Pangilinan kahapon sang nagmanifest siya. Sila niya, while ga-practice kita di sa impeachment court sang liberality, meaning, kisang-bisan why na sa rules, sige lang.
0: Ginarulaw-lawan.
30: Oo, halug-halugan talang. No? Pero hindi taman pag-abusaran. Kaya muna si Chel Jokno, apo ni Ramon Jokno, anay senador kag Supreme Court Justice. Anak ni Jose Jokno, top 1 sa bar exam, nga wala nag-graduate sa law. Di kahapon ang tanan
0: nga sa... Gid.
30: Ang tanan ba lang nga circumstance kahapon, kung lang taon mo sa idol, daw nag-lead tanan kay Chel Jokno. Kaya ang ginsight ni Senator Pia Cayetano, kaso nga ginhandol sang amay niya, nga si Jose Jokno. Ang tanan nga padayaw ni Cayetano nga it is hard to argue a legal point of view to a non-lawyer, tila medyo padayaw niya na kay Bugado sa iyo mo. Tiyo, isa magbais kay Erwin Tulpo kay Bugado. Oh. Insight niya pa si Senator Joker Arroyo kaya isang kunadong duman yung trial kay President Estrada mo nang ginhambal niya kay si Buano Senator Jan Osminia. Daw kulang na lang balo ni Joker nga let us be serious kay ti Joker sa mo. Joke lang. Dokula na lang balon niya at budlay, abi magpahangop sa inyo sang legal terminologies kay hindi ka mo bugado.
0: Kaya ito yung may ginbaisan sila yara Jumanuvi.
30: In fairness kay Senator Cayetano, nagambal man sa. Sila niya kung mga engineer ding istoryahan na ikag party construction ng istoryahan. Tinya hindi man ako magwaras. Mapaymuyong man ako kay mayield ako sa engineer kay yan na linya. So na mo ng point ni Cayetano, in fairness sa iya. Pero ti knowing kay Tano galing, dala na dapat ng taos tapo na yawa. Ti galing samtang ka ambal sa sina. No? Luwas sa ginambal ni Senator Tito Soto. I may not have graduated from
0: four-year law.
30: But I have 29 or 27 years in lawmaking. Si Chel Jokno naman, tatay niya, ang ginaako sa tanan ng abogado, ng pertik alam, pero kay why nag-number one si Humito Salonga, sa bar exam.
0: Patas sila, no?
30: Patas, gin.
0: Patas sila, eh.
30: Number one man, patas sila ni Jose Jokno, nga waaya mag-graduate sa College of Law.
0: Kaya matapos.
30: Ginalaw siya nga makakuha, no? Sang bar exam, bangod kay naggira.
0: World War II.
30: No? Ti paggira, siyempre, guba ang pag-eskwila sang
0: na tanan. Stop ang pag-eskwila.
30: Sang nag-restore na. Tapos gira, naglisin siya sa pwede kuya kakwa bar. Sus, siguro ti may mga mock exam na ang ginatan sa
0: iya. Natural eh.
30: Oh, sige, nila daw kasarang ni. Sige, pakwa bar. Tiyan mo na nagkakwa sa bar exam.
0: Sus, tapwa.
30: Tiyan mo na, ti busted, ang attempt ni Cayetano nga magpadayaw, nga show lang ini sa mga bugado, ara, ang house prosecutor nga ginatukso nila, bata mismo, sang ginakilala nila nga nag number one sa bar nga way graduate sa law.
0: Kabo gid gani Radyo Manubi.
30: Kagti magna cum laude sa Northern Illinois University bilang juris doctor.
0: Way gani kuya kabalo nga magna cum laude sa gani. Abi ko lang ya ang abi ko lang ya Radyo Manubi nga diri lang siya nagraduate sa Pilipinas. Simple lawyer na panabang para sa mga human rights victims. Amo lang yan pakilala ko since nga naglaga na sa senador. Pero subong kung balikan mo gali ang iya sining mga achievements sa Radyo Manubi. Gabilib ka sa iya. Gamakita mo gid iya si Chel Jokno. Nga why composed bala kayo nga klase sa tao? Why gasala? Bisan i-intimidate mo siya, bisan pa nga daw ginaturasok na siya ni Cayetano, bisan pa suli-sulion Radyo Manubi, ang pamangkot ni Cayetano, ang sabat pariyo mangyapon, compose si Chel Jokno.
30: Kag hindi mo siya masita, kay respectful, malumanay,
0: malumanay
30: ang puno. Kaya muna dayon, natingala ko, nga abo sa idol, nga wala ini magsenador, pero nagsenador si Ruben Padilla. No? Kaino ay man sa sala astawo in terms of achievements academics niya, kag iya nga pagpanabang bilang libre nga abogado sa mga biktima sang human rights, nag-aalalay sa mga imol, pero ang mga imol pa, amo ang isa sa mga nag-share sa mga fake news para gubon sa... Hawak mo?
0: Gabulit na sa imol!
30: Sino risato ng biktima sang human rights? Manggaranon kun imol. Prangkanay.
0: Imol!
30: Imol kaya manggaranon niya, kasarang magbato, less ang tsansa nga mabiktima na siya, kay tahap ang mga abusador ng otoridad. Mm. Kaya may sarang siya. Kung biktimaon man sa Gyapon, kaya abusador gijabing otoridad ta, the fact na may sarang siya, may manggad siya, makapangita sa abogado, kag may impluensya siya, nga makatabang sa iya. Pwede nga nangin judge ang nangin classmate niya ang judge,
0: mm-hmm.
30: kumpare niya ang piskal,
0: yes.
30: kasarang sa mangita abogado nga mayad, kaya may kwarta siya. Pwede man sa kahotek to kay congressman,
0: eh, may,
30: na
0: may,
30: kung may kaso
0: eh.
30: Kudali o bida sa mga grupo mo sa judiciary.
0: May puder mo.
30: Oo. Pero ang imol ya,
0: why gina ya, ano niya na?
30: Bisan mag ililihi kasdargo mo, kung notoridad kontra mo, kagway may matabang sa imo una. Kung hindi abogado, pras ni Kandechel Jokno, media.
0: Mm-hmm.
30: Pero sa aton, kay damo kadangop di. Kung wala ni, wala kagid. Pero amo nang dapat nyo na ma-realizar subong kay sa impeachment trial nga ini, kadamo sang realization aton.
0: Anong nga ginambal namon ka mo kung di ka mo makalantaw,
30: mm.
0: pamati ka mo, ini ba lang ginambal mo radyo manuving nga, kung may kulukwarta ka, medyo damo ka sang pwede palapitan man ginalantaw man nilang imong figure mo ang imong pagkatawo nga alta susudad ni segue ko lang gamay may ara kita sang kilala nga ang asawa niya da apply sa DepEd siling ko kadto ka bala sa kay Amunio kadto ka ni sa imong distrito sa Amuni siling niya sir nagkadto ko to puro siling niya sir kung ikaw man ang gali, kag hindi ka man gali nila kilala, niyaway ka man gali nila ginatatap. Pero siling niya, kung ang iban dito may dala nga kilala, kilala si Kapitani, kilala nga muni nga daw, may kwan ba na daw, may dating ba lang nga tao, Radyo Manuvi,
30: amuma
0: siling niya, sir, nagadto kami to ni nanay, yung papungko man lang kami to, ay man kami ginamuma. Amo nang hambal natun, ang diferensya bala Radyo Manuvi nga kung pigado ka.
30: Kag kung may impluensya ka, ya.
0: Kag kung may impluensya, kalayo sa diferensya eh.
30: Tiyan mo na, ginambal ko ni Subong, kaya sa impeachment trial nga ini, pwede kami yan ni Busa Idol ka-invade sa bisan anong topiko. Kaya sa radyo kami, ya.
0: Yes.
30: No, ang purpose namun diya, to crystallize public opinion. No? Meaning ang mga komplikado nga bagay kinanglan himuon ta nga simple.
0: Yeah.
30: Pero kon impeachment ta court judge kami, tindi kami pwede kambal sa mga Muslim. Kay way niya labot sa trial.
0: Kami pwede kami kambal ya.
30: Pero tingalahan ko no. Ang imol amo ang ginatabangan sang human rights lawyers. Kay amo na siya ang way inog bato.
0: Way kwarta, hindi ka pangita abogado eh.
30: Kagbiktima na permis sila sang abusar sang mga may poder. Abusar sang mga otoridad. Pero way kamo na tingala, pero subong iparealisar kung gini sa inyo balik. Ang parehas ni kay Chel Jokno nga nagatabang parehas sa inyo, kagin create ang grupo niya para sa inyo nga mga imol, kamo man nga mga imol,
0: nagpinalapta.
30: Nga nagapati sa fake news, no? Kahit kadapo kapo sa inyo manipulate, kaya may iban sa aton, kagdamo sa aton ng mga imol, hindi man tanan, kadali i-manipulate, kahit kabos man ang tinunan mo. Hindi ka man mag-imol, Busa Idol, kung tayog ang tinunan mo. Kaya may sarang ka. Tibangod kay kamo ang na-feed sa mga fake news kontra kay Chel Jokno, nga mo taninig tagdampig ninyo, lantawa bala, kamo man na nag-share sang tanan nga pagpakalain sa iya. Pero ang background niya lang tawa niyo giliblaw kung ano. No? Kagdamos nga mambal sa iya, bisan subong sa social media, makita ko pa ang joke sang iban, bangod na bahig sila sang fake news. Siling nila ang gusto malanya ni Chel Duke, no, is the tooth and the tooth and nothing but the tooth.
0: Sobrang
30: tooth, ah, hindi truth.
0: Tooth, kaya, ah. Ngipon bala kay ginahikaya nilaga ni ngipon.
30: Tige di medyo wang is, ah.
0: Medyo dagko.
30: Gabul to ang ngipon niya kaglagko. Amo na yung gina-issue siya. Galing kiti ang tao abidi sa aton, kadali ay luhon sang panghikay. No? Pero ang nag-share nga iban, why man gani ngipon? Kung nga pa gani. Pero gina-share nila kay amo na ang
0: ay, makahikay ka mo sa
30: ginapalakta kontra kay Jokno, ngipon niya.
0: Hey, why man ay alabot ang ngipon niya, lang tawa niyo mula si Jokno kung paano sa magdebate Radyo Manuvi.
30: Kaya mo na nga wala ni sa magdaog kay majority sa mga imol nga amo gali ang inadepensahan niya sa iya nga Free Legal Assistance Group, mga biktima sang mga may poder, amo man ang naguba sa iya. To the point, nga na-elect ang mga parehas ni Kanday Ruben Padilla, nga kung lang taon mo lang tawa bala kung ano nga mga kahoyanan na ginahimo nila tira sa Senado.
0: Muna nga na pa-research ako, muna nga doon nagapatik-patik ako sa cellphone ko. Kay gusto ko ginmabalaan diri sa Iloilo, Radyo Manuvi, kung ano ang kung ginbuto nyo gidman, kagin nakita ninyong diferensya sa wala nyo ginpadaog nga senador sa 2022. Kay gin gusto nyo gin si Ruben Padilla ang number one nyo nga senador. At least, Radyo Manuvi, ang taga Iloilo, makambal kita nga mga maalam ang mga butanti natin. Kay si Chel Jokno, number 12. Number 12 pa, bisan paano?
30: Naka-top 12
0: pa. Naka-top 12 siya sa Iloilo, Iloilo City in Iloilo Province. Buto niya 347,000. Pero abin nyo kung pila si Tuto nyo, Robin. Ara si Tuto nyo, Robin, top 8. Damo pa ang buto ni Tuto nyo, Robin, sa kay Chel Jokno. Ngati, sumong nagtawa nyo si Chel Jokno, amo ni sa senador Tani nga wain nyo ginbuto. Tinatobla ko na muna abilidad mo sa pag-senador ni Jumanumi.
30: So, lang taon ta. Tiyan mo na, tiklaro na, hindi mo abe makita ang puti sa itom kung hindi mo makita ang komparison.
0: Tiyan, may komparison gina.
30: Ti subong kay nagkilitay sila sa impeachment trial.
0: Kita mo may comparison kita.
30: Diri na ang sabat sa philosophic subject namon sa unang ginambal ko. Nga, when is the time that evil is viewed as good? Because of evil, you can determine who is good. No? Or because of evil, you can determine kung sino ang maayo nga tao. Ti subong, because nakita ta ng credential ni Chel Jokno, dira na ginakita ta. No? Kung ano ang choices naton sa pagka-senador.
0: Kita nyo ginambal ko,
30: Gid. Muna niyang binakbakanay sa trial. Hasta subong, why gidya bati as Camille Villar?
0: Si Mark Villar, tahimik, Gid. Nakambal pa si Mark.
30: Si Mark nakaisa pa.
0: Si Inday mo, Camille. Why Gid, Radyo Manuvi.
30: Oo. So muna, no? Tikad to na kita sa gin-kandibatian. Mark, kamot makasecure ka na Mark videos. Kung hindi sa DYRI, sa DZXL. Gusto talaga ma-picture out nyo bala kung paano nag-explain si Chel Jokno kay attorney Michael Poa.
0: Yeah.
30: Ang lead councilman ni BP Sara. Si attorney Poa, nagahambal. Sila niyang inyo na fishing expedition. So hindi kami magsugot nga mamukad kamo bank records, tax records, kag AMLAC records ni BP Sara kay tani nagkadto kamo ni sa kasuhay nga ini.
0: Dapat may dala na kamuya.
30: Bit nyo na.
0: Dapat may dala na kamuya.
30: Pwede bala na yang makusar ka makadto ka sa police station.
0: Why kaya huri?
30: Dahil mambal ka lang to ya, ireklamo ko ni si Mark Sokal dito.
0: Sismis na.
30: Oo. Oh. Tapos, mambal, ti anong reklamo mo kay Mark? Sinumbag niya ko. Ti mambal, ti diin ang medical record mo. Din ang lagob mo. Nga ang mambal ka nga si Mark ang nagsasumbag si mo. Pero, mayong pagsabat ni Chel Jokno. Siling niya, ang papel sang House of Representatives, why, hindi man exactly worded nga mo niya.
0: No, something ang wala na Radyo Manuvi.
30: Fiscal kami iya. Hindi kami kurte.
0: Yeah.
30: Ang fiscal,
0: do na tumbok kay gina.
30: Gin determine namon iya ang probable cause. Mm-hmm. Daw may tsansa bala nga ginimo niya ni kung wala.
0: Mm-hmm.
30: Amo na nga nagdangog kami di sa korte.
0: Kamuya bala mag-desisyon.
30: Sa korte di, i-prove man na namon, mm-hmm. pero why na nasa poder namon nga pangwaon to ang dokumento.
0: Mm-hmm. Tood din.
30: Isumon mo,
0: tood din man.
30: Para i-prove namon sa inyo di,
0: yeah.
30: nga ang amon daw ginapatihan, matuod.
0: Yeah.
30: Or, ang pihak naman, mga lawyers ni BP Sara sa defense,
0: mm-hmm.
30: i-prove nila nga wae gina sang dapat patihanda.
0: Natumbok
30: din. Dito medyo nakabo niya to si Atty. Po, ha? Kag nakabo niya si Senador Alan Cayetano. Si Senator Pia naman sa isyo sang sampina.
0: Pero radyo manubi po, nahanta na ka kay Senador Pia.
30: Mm.
0: Why na siya naghangos?
30: Why na?
0: Dayon nag-smile na siya.
30: Gayuhom siya.
0: Mm, gayuhom siya.
30: Mm-hmm.
0: Wait, amo na ang observation ko pagkakita ko nga po.
30: Pero amo na bala nga, if you overdo one thing, no? Everything is busted. Ti, alin sa hangos, kag daw akig,
0: mm-hmm.
30: ato naman nag-gayuhom na, nga ginatry niya nga magtawhay.
0: No, pero napakita galing, niya eh.
30: Kita mo nang yuhom, balabo sa idol, nga, da hindi genuine, ginapilit mo lang, yeah. kaya hindi ka gusto nga hambalon ka naman, ara naman si Senador yeah. Hangos. Oh.
0: Matyag ko na pick up yan na ni ang hambal sa tao sa iya. Nga kada maghambal sa...
30: Oo.
0: Gahangos at ikagapon.
30: Kaya magmo astas Gloria Diaz, yan nag-react nga kaki-espisi mo, tapos yung kalaway sa tingog mo. Pero nami man sabat ni Senador Pia, bro. Kasi niya, suri na. No, suri na. Kuha mo nang hangos ko, ah. So, meaning, though, may sarkasong nga panabat man, eh.
0: Yes.
30: Pero, sang nagambal si Senator Pia about sa warrant,
0: mm.
30: kag sa sampina. Tin daw plano niya pa ngay kabo kay Jokno. Kay mm. si Jokno, si tatay niya to sa unang Justice Secretary. Amo ang principal figure da
0: mm.
30: sa isa ka Supreme Court decision. Parte sina.
0: Do foreigner atong kontra, Radyo Manubi.
30: Do
0: foreigner something.
30: Ti anong nangin explanation ni Senator, ay ni Congressman Jokno, Busaydol? Pasimplihon talang, siling niya, ang sabi na iya,
0: mm.
30: kag warrant, kadako sa diferensya.
0: Mm.
30: Ang warrant invasive.
0: Mm.
30: Meaning,
0: sunod ng balay mo,
30: kinagamit mo na yung warrant kung...
0: Manakup ka.
30: Kung warrant to ba, residakpon mo yung tao eh.
0: Kung search warrant...
30: Bisan malagyo pa siya, lagsun mo ginaya. Mm. Bisan diin siya, legal nga sudlon mo, ang panaguan niya, kay may warrant ka.
0: Yeah.
30: Oh.
0: Kung search
30: warrant, tiyan mo manak, kung may palangitaon da.
0: Ipangitaon mo, balos kayo niya, tanan nga, unod sa balay mo eh.
30: Yes. Pero hindi mo na mahimo kung wala ka warrant.
0: Yes.
30: Amo na nga may mga restriction man.
0: Mm-hmm.
30: Hindi ka ka pinagusto, sang gusto mo matabo, kinanglan, malisin siya kagid sa korte. Oh, kag ang korte, hindi niya sila yung pagpalapit mo to kinanglan mo warrant, matag na yun si mo.
0: Mm-hmm.
30: Pisa-pisahon niya ka nanay. Oh. Ti, ang sampina naman niya on the other hand, sila niya, nagalisin siya kita, nakuha unta. No, pag nakuha ta na, basahon ta, tunan ta. Kaglang taon ta, kung may bugat, ti, dakpuntan tao. Kung wala bugat, ti wala eh. Tingin duso ni Senator Pia dayon sa iya. Ano gani, pirmi ko nibatian sa mga bugado, ining fruit of a poisonous tree.
0: Oh, nanabatian na ito na, kapilaya na kagapon na Jumanovi, ang pagka-insindi ko gamay, nga... Kung sala ang proseso mo.
30: Sala tanan.
0: Sala tanan. Do,
30: parehas bala kuno
0: sa... Amunin ang akon nga pag-insindi, ha?
30: Parehas bala kuno sa isa ka bubon.
0: Mm.
30: Pag timitubi ang bubon.
0: Mm.
30: Pag naulaan, abi ina, sang ano biyang daw makapuison sa aton, di? Na maglakot sa tubig, ta? Tantalan na, abi, bisan chlorine na lang.
0: Oh, chlorine.
30: Para na hindi man bala tama.
0: Mm.
30: Tibisan na sandukon mo pa na da.
0: Mayara na na da.
30: Ang bubon, ang nabilin to, nung kaksigurado nga why to sang
0: tama man.
30: Chlorine concentration.
0: Tama man.
30: Ti, why ka na mahimo, hindi mo nagidlang kagikundi mo ang bubon. Sakto? Marambali kundi mo ang bubon, meaning hindi mo nagidlang pag usaron eh. No? Ti, amo na ang ginambal ni Senator Kia nga fruit, Pia, na fruit of the poisonous tree rule. No? Ti siling niya kung sa puno pa lang daw mo nang namin niya nga nagdangop na kumude, pero ay mga kamugli may ginauyatan, siling niya, ang bilog nga proseso ni daw why man padulungan dalawa mo ng tuno niya.
0: No,
30: why lang ko exact words ina ha. Ti nasabat ina ni Cheljok no. Balik ta to sa ginambal niya. No? Bukaron ta gani kay para maklaruhan. Kay siling niya wala kita di kapangita sang criminal conviction. Sa vice presidente. Ang ginapangita talang dire whether or not fit pa siya to hold public office. No?
0: Gin-mention...
30: Kasi niya ang ginapangita tadi, reconstruction of truth. Magambal reconstruction.

0: vice president ba lang siya?
1: Yes.
0: Sang-san o gani?
1: 2022.
0: Di siya nga balikan mo pa yung 2007 nga mayor siya.
1: Tira na da nagsulod ang sabat ni Attorney Jokno. And Radyo Manovini niya chismis ha. May gin-coach siya nga jurisprudence sang Korte Suprema. Nga nagapakita dito, siling niya, bisan pa nga ang sala mo abisubong, pero kung base sa jurisprudence sa Korte Suprema, the moment nga nag-enter ka sa public office, balikan ka to Radyo Manovi, lantawon at tutanan, halin sang una,
0: yes,
1: hasta subong.
0: Nami pag-explain niya. May
1: explanation na eh.
0: Siling niya, ang issue diri, Your Honor, bal niya kay Senador kay Tano, unexplained wealth.
1: Yeah.
0: Graft and corruption. Sila niya, while matuod nga 2022 to 2025, ang kaso nga ginauyatan ta subong, pagpungko niya lang vice president, kagipa convicta siya as vice president, pahlinon ta siya as vice president. Hindi kita malipat nga unexplained wealth ang ginustrayanta. The only way nga ma-check mo kung bala tuod,
1: yes,
0: nga ang iyang amanggad, amuni kadako ang ginsaka,
1: nataon mong ligad.
0: I-check mo ang bilog nga istorya niya.
1: Yeah.
0: Sa public service.
1: Tama na.
0: Hindi as a private person.
1: Amuna nga ang balya, the moment ka nagsulod ka sa public service, balikan mo to. Tiko nagsulod si Inday Sara, 2007, or something,
0: 2007.
1: Balikan to. Para ma-determine mo eh.
0: Yeah. Pero ang 2007 panaog, na private sa iya, why man
1: na iya?
0: Kay right niya na iya.
1: Yeah.
0: Why kita dalagas unless may mga circumstance agad. Pero ti,
1: impeachment, na niya.
0: Impeachment ng ginestoryanta mo. Da parehas na blang example sineko na ako magpaintindi. May gintiro abi si Juan de la Cruz sa Karsada, Subong. Pag tiro niya, dakpan mo siya. Gindala sa police station.
1: Yeah.
0: Pag-abot sa police station, why kadaya gambal nga kasuhan kalandayon murdera? Kapin pa kung hindi ka man mag-ako?
1: Yeah.
0: Why, kaman, usually, ang suspect, why gako?
1: Kaga kung isa pa, wala pa sang eyewitness.
0: Sa case ni VP Sara, why mag ako?
1: Wala gako.
0: Bisan pa nga nadakpan ka bisakto, pero sang nagtiro. Pag-abot sa police station, ga-deny ang akusado, bisan pa nga nakita siya, tiyang pulis naman kag ang pamilya sang gintiro niya, makasuhay. Pagkasuhay, ti, kay ni mag-ako, i-provide mo na lang tanan ng background. Nga siyagid ang naniro, balikan mo to kung sang sano siya nagkwapusil. Ano ang background niya?
1: Yeah.
0: Sa barangay, may tsansayan nga maging murderer ni. Pag na-check mong background niya, i-check tong tanan ng kilala niya, may mga previous records na nabisa. Hasta nga dira mong balan, basi, diri pa ni siya nagkuarmas. Basi nakasugid siya, di nga may patsyon sa ngatawo.
1: Kinanglan mo ng historia.
0: So amo ni ang ginambal ni Attorney Jokno, kag may Supreme Court jurisprudence sa ginsight. Ngati dito mo ginmambal.
1: Tanda ginman.
0: Bisan ano katanda si Senador Cayetano, kasi si Attorney Poa, na lamon niya gid kahapon.
1: Nagtuon siya Radyo Manovi, kag those stored knowledge niyang iya. Bangod ni sang kabitirano niya, kag adlaw-adlaw guruyari niya sa courtroom. Sa ulado niya, Radyo Manovi. Plastado, bisan kita, kita nga duway, hindi kita bugado.
0: Pero, mo ngayon?
1: Pero,
0: Gatagalog ba na siya mo?
1: Hindi bala husto ina, nga, paano mo madeterminar ang manggad mo nga, nag-alalawas na kung wala mo ginbalikan ang nagliligan.
0: Yes.
1: Diba? Balikan mo na eh.
0: Nagdamo kwarta niya sa as vice president, pero hindi man na sila yung pag-vice president niya lang?
1: Yes.
0: Malay mo?
1: Why mo lang ito makitang iban?
0: Kung hindi mo to pagbalikan ang mga daan ng mga bank records niya,
1: yeah,
0: hindi mo na mabalaan kundi natuhalin.
1: Or ba si Man Radyo Manovi, nga tigambal kita subong nga may unexplained wealth siya. Pero pag sulod niya, pagsulod niya sa government service, damo naging masaya ganaan kwarta?
0: So, amo na ang purto, diba? Punto sini, abrihan, parang kung ma-justify niya man lang, why man tarason nga ipakonvicta siya sa impeachment trial?
1: Tama man.
0: Di ba?
1: Oo.
0: So,
1: makita niyo man na, kay
0: ginati vice manila. Both ways. Pwedeng halinan ini nga makumbinsigid ang tanan.
1: Yes.
0: Nga wala sa sala, or makumbinsin ang tanan na may sala siya.
1: Gusto na.
0: So,

0: inosente pagyapon ng Vice Presidenta, just like any other accused, sa matas ang kasuguan. May sala lang na siya sa matas ang kontra niya eh.
1: Diyo eh.
0: Kagwala na siya sala sa matas ng supporter niya. But again, this is not about your mata. Matas ang supporter, matas ang kontra. Kundi, matas ang kasuguan. No? Ang matas ang kasuguan. Kaya para sa aton, bala sa mga kasuhay, ang pamilya sa ngin kasuhan, laka ka lang nakakita, tao nga membro sa pamilya niya. Nga kapati nga may sala siya.
1: Oh.
0: Pero sa kontra niya,
1: isa may sala gina siya.
0: Hindi ka muna ano ka-expectar nga mambalsaway sa sala. Amo na nga dalon ta sa korte. Kag yes. Korte ang madeterminar. No? Kung may mga awas-awas ang korte, amo na ginagaan kapatsansa, may duha ka pa ka-korte nga dalaganan.
1: Yes.
0: Court of Appeals.
1: Korte Suprema.
0: Supreme Court.
1: Na. Sa Korte Suprema, gani Radyo Manuwi, pwede ka pa to ka-appeal.
0: Pero nga nagadugay pagid. Kay ginagaan pagikamutsan sa kabasi maghilom
1: yeah.
0: Ang inyong mga sakit sa balatsagon.
1: Sa regular court gani Radyo Manuwi, ang makabalo lang sa ginbaisa nyo ikaw, o ikaw ang akusado, o ang nag-akusar, kag ang huwes. Why na sa may nakabalo sa mga dalagan sa sulod sa court hearings ninyo? Pero diri subong nami ni. Kay bisan hindi ka abogado, makita mo anong ebidensya ang ginpahayag sang prosecution, anong sabat sa depensa, anong akto sang mga senator judges, namian ako yara Jumanovi kay subong pa lang. Kita mo na kung sinong nagadisponer. Kita mo na kung sinong daw ditugid sa pihak. Daw maabogado sa depensa, daw maabogado sa prosecution. Amo na nga ining trial nga ini para sa Vice President, para sa aton like kami diri sa radyo. Nagadugang ini sang pagpaalam sa aton nga kun ang tanan nga mga kaso nga gina-file sa aton wala man lang sang ebidensya against sa aton Radyo Manuwi. Daw hindi kagid man guru pagkulban.
0: So in summary, ano ang nadesisyonan? Ari. No? Nahisugtan kaginmando nga isang pinagid.
1: Isang pinagid.
0: Meaning wala na to ginpamatian ang kanday Cayetano. Ang kanday
1: Pua
0: kag sa side ni Duterte.
1: Yeah.
0: Not really because against ni kay Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Kundi chance na ni nga mapakita nga either may sala siya o kun wala sa sala. Man malaway mo sa idol nga ma-dismiss ang kaso. Nga wala mo anay ginkumbinsi ang tanan nga dapat giman ni i-dismiss. In the same way malaway man nga husgaran mo ang Vice Presidente nga may sala siya, nga way mo pa gani mabukad ang mga ebidensya mo kag nabatian sang tanan nga mabugat gid man gali. So, munang ginambalta, this can go both ways. Yang desisyon, abrihan ang investigasyon sang Anti-Money Laundering Council, amo ni ang ahensya sang gobyerno nga nag-take charge sa mga makaduluda nga mga financial transactions sudlanay sang kwarta sa kada tawo diri sa aton sa Pilipinas. Naisugtan man nga bukaron ang bank record sang Vice Presidente halin 2007.
1: Kita mo na.
0: Asta sang bana niya. Yeah. Kiti may conjugal kita nga ownership sa property.
1: Kung anong imo,
0: wealth mo.
1: Kung anong imo nga asawa.
0: Amo man ang iya sang
1: bana. Unless ka may ara ka mo iya sang prenup eh.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Bisan may prenup pa ka mo kung nakusado ka subong
1: dala
0: sa...
1: Dala ka gidi.
0: Na, dala gina Lilion. Kaya may pinagsamahan ka mo. Kiti balikan gani hasta 2007.
1: Yeah.
0: So ano ang ara sa Anti-Money Laundering Council? Ang ara dang flow of money. Meaning, abot agi na kamus bangko, mag-deposit kamo sa bangko 100,000 gina-question ka sang bangko may priba ka ko diin inihalin bisan paano ka pamangkot ang bangko sina try nyo balang impito sa pag-ibig ang investment plan bala sa pag-ibig nga dako interest mga 7 to 8% per annum na mo 5 year na nga nakalak no? Mag-deposit ka 100,000 ginapangitaan ka sang bisan gamay lang nga pintas ang resibo, kundi nahalin. Kaya limbawa, gin-withdraw mo na sa account mo, sa bangko, dahil gin-deposit mo sa pag-ibig, pakita mo ang withdrawal slip mo mm-hmm. sa bangko. Para nga batunon sa pag-ibig. Kung wala, hindi silang baton.
1: Tiyo eh. Basi ko naghali na sa
0: din. Kaya ma-alarm na to sa system sa Anti-Money Laundering Council. Kaya mo ni ang papel sa Anti-Money Laundering Council. Nakita nila sa ila system, oops, daw nagko nga magkasulod kagagwa sa account sang Vice Presidente. Mm-hmm. Kagsang iya ba na? Amo na nga nangin part sang case build up sa Vice Presidente ang Anti-Money Laundering Council. Pero as to the specific, no, flow money lang na iya mo. Kumbaga, batsagan mo lang balang sa piyak na kwarto,
1: oh, may gaginahod. Pero may kakakita, gid.
0: Pero may kakabalo kung ano ginang exact na ginahimo.
1: Kaya mo ng purpose na Jumanovi, nga ginpagwa nila.
0: So after AMLAC, ginasampina subong ang bank record. Mm. Kaya ang bank record, kung sa gahod in isang piyak na kwarto, pahanugutan ka na, nga lilia itong yeah. bintana sa piyak na kwarto,
1: lilia.
0: Kung anong halinan sa gahod. Dito base makita mo to nga may ano to may gapangguyod to sang siya mm. kay gapang rearrange sila
1: or may mga gapamanday da hinampang to sa sulod
0: or base gaininom sila da
1: ang sabi na nga ina mm. sa paglili Radyo Manuvi mm. amo nang balila nga dala di imo dala mm. din dokumento amo nang mm. sabi na doses teko mabatian mm. ko na na pirmi mm-hmm. pero kun paglili mo to sa kwarto, may nagakuan to. May nagaginahod to, kapang-arin sila. Kita mo na, mm. nga may tao to, may nagapang-arin. Pero, mm. kinahanglan nila sang sabina ad testificandum mm. para ato mga tao sa sulod. Mm. Guha ka mo.
0: Kagpamangkuton
1: ta ka mo. Amo na nga may duha ka sabina. Nga
0: ginapanghalin ka mo lamisa.
1: Muna.
0: Ang lamisa, ang ginapanghalin nyo, inyo na, kung
1: nga,
0: hindi.
1: Inyo na, nga nagaginahod ka mo kay gabi na.
0: Mm. So, amo nang kinalayan sa sabina dosesticum, kag sabina ad testificandum.
1: Ang doses tecum, siyempre nag-research man kita.
0: Documents.
1: Documents.
0: Ang testificandum, tawo.
1: Matestify ka.
0: Na matestify ka. Yes. Alam sa imo subong.
1: Huwag ka kabalo sang una, sang simpo ko, Radyo Manuvi nga.
0: Pulsay na naman.
1: Sa pulsay one.
0: Silingkugid ako.
1: Si Sir Lima tong ako na maestro sa pulsay one.
0: Silingkugid.
1: Ang mga classmate ko na ako, susgat tinanga lang sila, why get it?
0: Ano nga lingalan sa mistro mo?
1: Si Sir Lima.
0: Amo na nga 5.
1: Arnolfo. Arnolfo Lima.
0: Amo na nga 5 man grade mo.
1: Ako na pirmi ka sabat. Ara ko pirmi sa tubang.
0: Grabe.
1: Arlos.
0: Sabina doses tecum kag...
1: Sabina ad testificandum.
0: Testificandum. Okay.
1: Ako na pirmi ka sabat.
0: So kung sa context naman sining impeachment trial, hmm. ang AMLAC flow money ang iya nga ginasugid.
1: Yes.
0: Pero why sa detalye?
1: Why detalye?
0: Okay.
1: Na-alarm lang siyang, ay,
0: ang bank records,
1: na ina, yeah.
0: siya nang masugid. Ti sa context sang financial transaction or sa manggad sang Vice President kagsambana niya, isa-isa ho na
1: kita ginad.
0: Dalo na sang bangko to sa kurte.
1: Kita, hindi, aring papilis.
0: Doses tecum. Pero may ad testificandum pagid.
1: Yeah.
0: Ipatawag ba sing manager sa bangko?
1: Tama na.
0: Can you tell us what reflects in your records? Nga, nga nagadeposito ini siya sa ngamunik na ko. Kag nga gawidro sila sa ngamunik na ko. Dayon, pwede mabalaan kung kinanglanon pa.
1: Yeah.
0: Sino ang gadeposito?
1: Matsag ko ipamangkot ginaya.
0: Pag nagambal karon nga si Juan de la Cruz sa record naman.
1: Ipatawag na
0: si anong Juan. Address ni Juan de la Cruz? Ipatawag si Juan de la Cruz.
1: Tapos ka gina.
0: Pagpatawag kay Juan de la Cruz.
1: Mangkuto na.
0: Nga nagadeposito ikaw na. Sa Vice Presidente kag sa Iabana. Sir, may negosyo kami.
1: Anong negosyo?
0: Ano ang negosyo ninyo? Pagambal nga mo ni negosyo, nagsadya pagid.
1: Si Sao na.
0: Kay isa sa ipasampina, tax records.
1: Tapos ka na.
0: Mambal, tigarimit kasi. Laduway man diga reflex sa ginabayran yung abuwes. May negosyo ka mo, pero laduway man diga ambal ang...
1: Bukto ka na.
0: Securities and Exchange Commission nga may negosyo ka mo nga legal.
1: May ambal ka na, may negosyo ka matuod, pero ang ginigosyo mo, tsanggi malang na eh.
0: Oo, tinga nga nag-deposit ka mo, gini ka na ko siya.
1: Gracias ka
0: na. Dayon, ikaw naman, BP Sara, kaga Tourney Carpio. Nga ang gawidro man kamo sa amo ni Kadako, diin yung naginadala.
1: Man.
0: Hindi ka kambal nga ako na niya pag gusto ko yan.
1: Hindi, hindi mo na eh. Sa gobyerno ko eh.
0: Tikon hindi sila manugid.
1: Tikon di. Masulod ang...
0: Maduda ang tanan. Maduda. May ginatago. Good.
1: Yes.
0: So, amo na ang direksyon sini sang nangin desisyon sang impeachment court. Pero sa dya, sa tax records, bukaro na to. Mm-hmm. Kaya nakita, tanang immediate nga rason sa mga grupo, sa vice presidente, may negosyo siya.
1: Mm-hmm. Yeah,
0: may law firm ang bana niya. Mm-hmm. Kag siya naman niya, ti bugada man. Ti, kung ang income nila, ma-justify nila, nga mo man yung nagsululod sa bangko nila,
1: ay problema eh.
0: Ti, why na duro question eh? Mambal karon si BP Sara to pagi sa mga lawyers niya nga. Ang kwarta namon be pila 100 billion. Ang income namon halin 2007 amo ni kadako bilang mag-asawa. Ang mga negosyo namon amo ni kadako. Mm. Ti wala na eh, pero i-check na ti amo ni kadako bilang negosyo nyo sa tax nyo binga gin-declare gamay lang ni.
1: Hindi ra kami igo.
0: Ti computer ta ang gin-declare ninyo nga tax. More or less ang effect ang equivalent sini amo ni ang income nyo. Mm. Ti kun amo ning income nyo indi gyapon enough nga makalabot gidi ang manggad nyo.
1: Una nga
0: tira na na masulod ang ginambal ni Senador Antonio Trillanes. Halin sang una kag dira man na ma-prob kun sakto kun indi ang ginambal ni Trillanes nga may mga tawo nga nagadeposito sa mga Duterte. Kag ini nga mga tawo kun si Trillanes pabatian nyo naman to. No?
1: Yang balagi na.
0: May mga background sila nga hindi manami. Ti, the only way nga mapatihan ni na, kung bukaron ini. Okay? Para makumbinsi sang defense, ha, mga Pilipino, kaga mga judges,
1: yeah,
0: nga hindi ni matood.
1: Tiyo eh.
0: Or makumbinsi man sa mga prosecutors, nga ining mga akusasyon sa vice presidente, matood.
1: Ti, diri na di, amo nang hambal naton nga kung may ebidensya ka, tipo ka di Rajumanuvi. Pero sabi may ebidensya agin sa imo, kag hindi ka kadipinsa, tipo ka di. Pero, bisan ano pa kaguba sa imo. Hmm. Pero ang mga ebidensya mo nagapahayag nga waay ikaw iya sang kinabtanan sa akusasyon ini. Makita ni sang tawo mo. Ang aton nga mga senador, do sila na sila Rajumanuvi. Kag kalabanan sa ilada, hindi abogado. Pero millions ang nagalantaw. Kag kalabanan sa aton man nagalantaw, bisan kita nga hindi lawyer, maintindihan natin kung bala may mga ginatago kung why. Pero subong, klaruhon tani. Why kita kabalo kung may ginatago gidman si Inday Sara o kung why? Why kita kabalo kung guilty siya o kung hindi? Pero gusto ko Rajumanuvi mabalaan. Kung may ara gidman siya sa mga ginatago, kay amo ini ang gina-alleged sa iya nga may kwarta siya. Dira sa iya siningasalin. Why palabot? Ang parte sa paggamit sa confidential funds, lain naman ina Rajumanuvi.
0: Yes, no? I-acknowledge ko lang kapamati subong sa aton ang madamo ng mga abogado. Isa na dira si Regional Director Jose Edmond Guillen sa Public Attorney's Office. Attorney, ang Regional Director sa PAO. Si Ardi, dugay ko nanig na ang iyong mapa-interview. Galing bawal sa ila mo. Ari lang ang parte sa Fruit of Poisonous Tree, Busaydol.
1: Okay.
0: Sa legal nga interpretation, ari ng ambal sa isa ka abogado, if the warrant and the search is not valid, then all the evidence obtained during the search will not be admissible in court.
1: Okay.
0: Bisan pa sinako ina nga ebidensya.
2: Tatak RMN.
0: Sa muna ang ginambal ni Senator Pia kay Tano, kung sa puno pa lang, wala man lang galik mo papilis. Illegal ang pagkuha nyo to, nagligad sa inyo yung impeachment proceeding sa House of Representatives. Antes yung nadiging pasaka sa korte, sa impeachment court, sa Senado, why na ni? Tigaling nalubad ni Jok mo. By pero, saying, no, legal man to ya ang pagkuha namon sang time nga to, kay lain man to ya ang proseso sang House, lain man hindi ang insight niya to ang AMLAC.
1: Yeah.
0: Kay ang AMLAC, ginimbitar nila, kumadto kang naghambal. Sila niya kinagambal na siya nga daw may rason gin kita
1: nga
0: mamukad sa bank records. Amo na ginpasaka nila sa korte. Kaya mo itong hambal bala ni Jokno. Sila niya naubra na namon yung amon sa House.
1: Inyo
0: na niya. Role namon niya, mangita lang kami probable cause. No? Inyo na di ubra actually sa impeachment court.
1: Ang pag-decide.
0: To prove. No? Sa possibility nga may makamaturan nga may sala ang vice presidente kag kumbala fit pa siya to hold public office.
1: Pero Radyo Manuvi, ambot kun maupod ka sa akon nga nanutis. Amo gid manihaw ang isa ka senator judge mamangkot ka inuras. Di ba, kung ako yung Radyo Manuvi, kung judge ka, maulat ka malang yan kung ano gina-offer dira. Ako yung makuan mo, like, nakita mo.
0: Di ba? Ang role yas ang judge, i-clarify mo lang ang bagay.
1: Di ba, ikaw yung ga-determine? Tinga nga, ang inuras ni Cayetano, kag ni Pia Cayetano, kag ni Alan. So, hindi niya trabaho sang judge si Radyo Manuvi.
0: Kapalo ka daw may recent nga study, Busay Dol.
1: Sa hindi yung mamati.
0: Kaya silinta na gani, judicial and political process ni. Sa judicial niyang imo ang gulo. Tisabton takasubong sa political. Bisa nag-inuras pamangkot ang judge, bias mo na sa rinde, judicial na, it is something you cannot question. No? Unless too irrelevant na gid. No? Remember, gin-discuss ang relevancy kag materiality sa evidence. Ti karon explain mo na ang relevancy kag materiality, Busay Dol. Ikaw na ma-explain, ha?
1: Basta ang materiality kag ang relevancy, lain ang spelling nila, so lain gina sila yan.
0: Si Ma'am Malcolm lang relevancy, bila nang hindi ka kita tadlong, relevant bila. Hindi ka kakita tadlong bilin siya, relevant ka. Ang materiality, amo na bila niya yung mga...
1: Kanto ka lang sa akin,
0: eh. Kanto ka lang to, mga dala ka mga martilyo kag lagari. Bila yung material. Di na ta to. Ang imo sa judicial na, bisan sa rules nila, may liberality sila mo. Ang liberality nila, na kumbaga bisan gamay-gamay nga daw irrelevant, pero daw pwede man, bailang, take a judicial ni sabton ta kaya sa political, kaya amo na ang other half sa impeachment court.
1: No.
0: Political judicial ni mo. Di ni sila ordinaryo, yan nga mga judge yan nga sa kurte. Nga daw dako ang probability nga hindi bias ang judge.
1: Yeah.
0: Layi gina yung basihan nila permit.
1: Layi gina yung ebidensya gina yan.
0: Luwas sa ebidensya, kamaturan may mga judges man mo sa idol nga hindi tama kapalahigot sa technicality. Inang truth balaan nila.
1: Makita man nila kung nag-
0: kita nila nga akusado do wala bala means na makaproduce gitsang ebidensya. Kay pigado sa way man sa bugado nga mayan.
1: Gabatsyag man na sila.
0: Balansang judge. Muna ang batchmate ko sa student council nga judge. Mangkot ko git. Singko judge sa mga blue by bus ni. Balaan nyo man ang planted kag hindi. Hambal ni judge, sulok niya ikos mata. Siya no. Sili niya balaan ginamon niya kung planted kag hindi. Diyan mo nang ma-assure namon sa inyo, hindi ka talab ang planted sa amon. Kaya muna kasalig ko sa mga judges. Ta.
1: Yeah.
0: Muna ang kasalaka, kapangayo, bulig, di saton, kapanugid, nga implantidan sila sa mulo PNP. Ang sabat ko, simple lang. Bako hindi kami mag-intrada, kaya kung krusadaho na muna karon, masalaan kami iya, nga pro sa illegal drugs. Hindi kami gusto nga mangin factor nga ginasamad na muna ng campaign sa gobyerno against na. Drugs. Pero at the same time, while the sympathize man kami sa inyo nga victims ang human rights, why kamukavel sa due process of law, sa kurte, dalan na. It will take a little time. Pero pag abot sa kurte, balaan ginaya sang judge. Kung planted, ina kung hindi. Pero at the same time, these are judges. Nga aware man sila, nga kung tunto kagin nga drugista, budlay ka lang dakpon.
1: Balaman na nila.
0: Base, medyusan Manila, priso ka.
1: Priso ka.
0: Dumduman mo ang ambal sa lawyer, Tatoblas, Manila. Sila niya sa 30 years of practice ko sa libel, Tatobla.
1: Eh, subong ko rin mga 40 years na sa'yo, kaya itong libel ka mo.
0: Oo, sila yung niya, Torneble, sato na. Sila niya, why mo ginauyatan ang ebidensya, but say it anyway.
1: Tama man.
0: Kay once nga makaristro na sa utok sang judge, kay tao
1: muna na siya. Tao na siya. Muna ang balagid.
0: Mabinag-binag niya na nga hindi man tanan nga oras ebidensya lang gina nga ton. Kay may mga ebidensya gin man nga budlay kwaon.
1: Yeah.
0: Busay Dol. No?
1: Kay mabatian lang niya. Bisan waay pa na sang ebidensya.
0: Garistro na sa
1: utok. Garistro sa utok niya. Yeah.
0: Tiyan mo man ang ginimo mo nagligad sa kaso mo. Inadmissible man to matuon, no? Product ato sang fruit of poisonous tree. But the poison it carries wizard.
1: Mayo tong lawyer ta.
0: Ita ko.
1: Sila niya yung balang-bala. Niya may object man na yan, mati man na yung judge.
0: Kagdi ang isa takakaso eh. Mm. No? Tugla.
1: No.
0: Itong recording, tugla. Isan hindi man to admissible kahit wain balaan ko din to halin. Mm-hmm. Or kung nabalaan man, illegally sourced. Kahit may anti-wire tapping law kita mo.
1: Batian to?
0: Oo. Di na kita? Parte sa political answer ko sa judicial question mo. Mm-hmm. Busa idol, may mga studies mo. Amo na nga ginutod sa impeachment sa House Prosecutors. Ang papresentar sa dugang ebidensya, ang last na lang nila karon sa Article 4. Mm-hmm. Sa first nga ginpresent nila nga grave threats ni VP Sara, CNBI Director matibag na lang. Yeah. The rest, why na?
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung maglawig na maglawig, why na interes ang Pilipino?
1: Tuna.
0: Kung wala na interes, pabor kay VP Sara.
1: Oo, hindi wala na interes ang tao mo.
0: Ambal kung pabor malang kay VP Sara, di matalab na ang narrative nila ng ano gani. Kaduro ka problema ka Pilipinas, mga amo na yung ginauna ni Nan. Tiyan mo na nga gapaugat si Alan, kag si Pia. Kaya balaan mo man ang direksyon nila. Gapaugat sila, para nga kung magdugay, takan ang tao. No? Tikon hindi, may mo ni Michael po ha. Kaya si Jesus Cordero, ma'am, tek maga mutek. Balaan niya dayon kung pang delay lang imo.
1: Matanda siya, matanda.
0: So sa Senator Judges, ang hampang.
1: Sa Senator Judges, sabi Radyo Manuvi, ang muna gani isang ginatawa nga liberality, daw hindi gintama ka-istrikto si Jesus Cordero. Pero titani ko na kuya ang judge, presiding judge. Hindi ko na naya pag... Yan ba lang ito? Inuras na yan mo?
0: Tingaling nga muna si Chis Escudero, gapamalansi man. Kaya hindi man sa gusto nga kung nangin tama gitsa ka hugot. Base, mahampangan naman sa narrative nila, nga bias na nga daan ang presiding officer. So hindi ni makakuha justice ang vice president. So ka, hampang man na siya. In the same way, yung piyak to, hindi man sa gusto nga magwa nga bangalo niya permi. Kaya base, mahambalan man nga, bias kagidi mo. So, kinanglan mo nga magamuna kay again, hindi lang ni pure judicial matter. This is also a political matter. I hope I have satisfied the questions of the gentleman from Concepcion, Iloilo, Your Honor.
1: Thank you, compañero.
0: I hope I have satisfied your cravings for my explanation, Your Honor.
1: No problem, compañero.
0: Kanami gidiyas ang trial ngayon eh. Pero may wisdom nga gin-impart sa akon si Radyo Manenre kagabi.
1: Ano na? I-impart sa amon, be.
0: Nga napa-agree ako, Boss Idol. Sila niya mga lokal ta, nga mga mainit, mga ginapang sustain ta nga isyo. Sila niya ibutang ta na iswibis. Kaya niya hawa naman para hindi matabunan.
1: Gagatabunan.
0: Ko, motion is carried, Your Honor.
1: Gagatabunan na Radyo Manuvi kay unahon tagid ni...
0: Di sa wibis, manukot naman kita.
1: Eh, balikan ta naman.
0: No?
1: Balikan ta naman.
0: Balikan ta naman, ining ginasukot ta, partis partra.
1: Balikan ta naman, may dua pa, isa pa kadlaw.
0: May dua pa kadlaw.
1: Gina-plasta na muna, parang ma-insindihan ninyo. Muna gani, ambal namon, hindi man kinanglanggid na Jumanovi nga mangin abugado kasi ni, para nga ma-insindihan mo. Mamati lang kita. Dayon, kung may mga termino nga daw, hindi nato ma-insindihan, i-research na natin. Balaan ta na kung anong nagkakatabo sa impeachment trial.
0: Ginapananaw ko na po sa idol, manami ang trial gali. Kung pariyo to kapon nga mostly naga-Tagalog sila.
1: Yaga-Tagalog.
0: Ga-Pilipino sila nga language.
1: Ako para sa akon, Radyo Manuvi, manami ito. Kapin pa kay hindi bala iya singgitanay.
0: Oo, kag matawhay.
1: Matawhay.
0: Kag dirigid balantayan ni kay amo pa niyang way mabalaan sa Pilipino. Ang manggad ni VP Sara. Dayon matag balang magpatag si Chel Jokno. So kun amo ni sa katanda nga kun sa storytelling balado mayo sa nga storyteller
1: tapos kadi.
0: Pero hindi fiction nga story ha. Truth, real life story. True story inspired by true to life events. Tapos kagid.
1: No? Kita nato nang abilidad.
0: Isa makita mo sa mga vlog niya si Chel Jokno matag.
1: Iwaysaya Radyo Manuvi daw, hindi bala tikalon.
0: Typical gid nga maestro.
1: Oh, typical.
0: Dayon, hindi mo siya masita. Kay respectful.
1: Oh, respectful siya.
0: No? Dayon hindi mo man sa madali-dali nga leksuran, kay in return ang sabat niya si Modo Leksor, bagin, kita mo si Cayetano, amo niya ang arrogance niya as perceived by his critics. Si Alan Peter, ha, nga Cayetano, siya mismo ginunahan niya na si Jokno.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya, I know that bilang din sa College of Law, mga estudyante mo gambal nga si nga kwan ka, sikat ka, nga tama katanda.
1: Mm-hmm.
0: Tingin unahan ni San Cayetano, bisan si Cayetano, respeto siya.
1: Iba lang naman ang kapasidad mo.
0: Amo na ang kalbaryo sa dipinsa subong. Kaya ang perceived nga alay nila nga Senator Judge, gataha kay Jokno.
2: Tatak, RMN.
0: Mabuhay ta komersyal, pagbalik ta, matian ta si Radyoman Marjorie Miane.
1: Hmm.
0: Balikan ta ni Balaneng sa Molo PNP. Ginkakas ang hepe sang nag-raid sa Molo PNP. Ang PNP ay mag-chief si Colonel Gamba. Si Captain Inotia Subong, hindi pagkakason ni Arde.
1: May rason ina.
0: So nga nakakas ang PNP ay mag-chief. Sa Visayas. Diri na nagasulod, ambal gani, basta gani RMN magistukada. Patihin nyo kami. May mga bagay nga hindi tamambal. O, balik sa impeachment trial, bla?
1: Hindi tamambal.
0: Hindi tamaproduce ang ebidensya kay pwerte nga pagtago. Kag mabudlay. Kay way kami power to sampina. Sampina ad testificando nga may witness kami ni maproduce. Why man kami sang power to sampina
1: dosis.com?
0: Kaya huwag man ipapilis. Kaya ginistoryahan na yung mala ng mga powerful na tao. Nga sudlo na Molo PNP para patudlaon si Captain Inot. Kaya may kapangayo, pabor sa iyang politiko. Huwag niya nasa pa. Pero aware ka mo tanan nga matuod, tiga matamat na sana. Go.
1: Yari na.
0: Ang ginahambal ni sang Arimen, nga sudlon, gid.
1: Yeah.
0: Nga pwede man to hambalon mala ang Molo PNP nga Inot. Bisan pa ginaproteksyonan mo na siya,
1: i-turn over na di samon.
0: I-turn over samon or else sunod nga adlaw, iguon ka namon. Sugid lang kung di na pag-ipadakop ni Inot.
1: Ang guabi, Radyo Manuvi, daw yung pakuya, no, overkill bala yung pagsulod nila nga pahapon ang pulis.
0: Parehas ang overkill nga ginhimo sa isa ka radio station sang una.
1: Snaka, tubla ka SWAT.
0: Nga nagrambol malanto yung suspect, sumaka lang nga SWAT gid na masulod. So sino ang common denominator de sa mga politiko nga may isog. Kag may poder sa aton, ang kapable magubra, sang similar ang pattern. No? So muna nga, why ako gapating ang kilala mo nga nagapabuot-buot ni? Buot ni actually nagdalom na gid siya. Nagasalig na gid. Sa idol.
2: Tatak, RMN.
1: Ariana, ipamatian naton mga karadyuman ang isa sa testimonya sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
0: Good morning.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magwala nang mag-take sila sa awa ng Diyos. Wala na. I really am highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
0: Mabalik kita ni Guido Guy sa aton nga pagpangalagad. Last 9:37.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
4: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
10: Borrow up to 90% of your savings.
8: No processing fee and get fast approval.
10: So you should
9: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong sukay na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
18: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
19: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo,
20: pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow.
19: With proper diet and exercise.
21: United Home. Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
24: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Anong gusto nyo? Success!

0: 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
13: May tapang na hindi sumusuko.
14: May angking diskarte para magtagumpay.
15: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang pangis ng layon.
17: Gerald Anderson, EZ Mill,
18: Mark Mugen,
19: Emil, and Vince of DBDK.
20: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang pangis ng Pinoy.
21: Drink responsibly.
22: Ahoy! Kidney care time!
23: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
24: You care? We care! Kidney care!
25: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
26: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
27: Char, Fabcon, pamong pumaka blue, tanggal amoy kulog sa bangon ng Char.
28: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pangong kumaka blue sa Char.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
27: ACS.
30: Giga.

0: Heavy duty katilo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Oras las 9:45 ay abaw. Pero pwede pa si Radyo Man Mars sa hirit gamay. Check ta ng health news star Radyo Man Joel Franco.
3: Ang igabahing nadala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: Kung nagamasakit kita, ang aton nga lawas nagaproduce sang madamo nga mucus. Amoy ni ginatawag nga plemas. Nagaserbi ini nga trap kag nagapagwas ang virus, bacteria o kung anuman nga allergens sa aton nga respiratory system. Ang madamo nga plemas isa ka active response sa immune system batok sa infection kag inflammation nga nagahimo sang protective kag mapilit nga barrier o konsagang agud madala ang mga kagaw kung kita nagaubo, nagapanghatsi ukon, nagatulod. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak R MN.
5: Magkaradyuman, kabalo ka mo nga ang mga selula or mga may selula kita nga ginatawag nga mitochondria, naghahatag ini puwersa sa aton lawas kung wala ka sa kabati sini. Ari, ang mitochondria ang gasupply sang enerhiya para makaobra sa eksaktong aton lawas. Samtang nagaedad kita, nagkaguba man ang mitochondria. Pabaskugo na aton ini paagi sa pagtumar sa suplemento nga may squalene nga nagabulig pakusog sang aton nga mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, may 99.9% nga squalene nga nagahatag sa nagkaigo nga supply sang oxygen sa aton selula kag husto nga supply sang oxygen para nga hindi kita magbalatian. Mga karadyuman, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Tatak RMN.
2: Ari naman ang labs ko si Mother Earth, Radyuman Joy Paraonda.
6: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
7: Mga kasama aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa pagseparar sa mga liso sang prutas kag ulutanon nga aton ginakonsumo. Ang among mga tikang nagabulig sa pagbuhin sang pagdepende naton sa commercially packaged nga mga produkto. Suno sa Food and Agriculture Organization, malapit 75% sang crop diversity ang nadula sa nagligad nga siglo. Paagi sa pagkuha sang liso sang aton ginakaon nga kamatis, katumbal, korbasa kag kapayas. Nagabulig kita sa pagpreserbar sang local plant varieties kag pag-enganyo sang pagpatubo sang pagkaon sa aton tagsa kaugsaran. Gani hugasan lang kag pamalahon ang mga liso, taguon sa gin-label nga suludlan kag itanom sa tion nga may libre ka na nga oras. Mas makabarato kita, mas sustainable kag nagabulig man ini sa pagproteher naton sa food security.
6: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment diri lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
5: Aga Radyoman, sa mga tabalamati naton, ang kape naton nga may glutathione. Ang kape naton may ara sang collagen. Nagabaskog ang aton tuhod, ang aton mga tulaan, kanagaputi ang aton panit. Amo inang kape naton nga imnon. Healthy na, guwapo ka pa. So inom ikaw, mga karadyuman, sang Santon Gold Coffee Mix. Amo ina ang kape nga ginahamba naton sa inyo nga may glutathione, nagapaputi, nagapahanip sa aton panit, kag nagabulig sang aton sinimabyan nga mga tulaan para hindi ikaw agay-agay kun ikaw nagatigulang na. Of course, dungangan nato ni mga biyan sa vitamin C. Ang aton vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C, mayon ni sa sipo no buhi na trangkaso pneumonia giban pang abalatian pati nang inyong mga allergies magkabuli ginig. Gani mga karadyuman, mag mighty C, alkaline nga vitamin C kag para hindi ikaw maigo sang constipation, di magtigang imo nga pagbun-a. Limpyo ang aton tinai, eksakto ang aton sinimabian nga bowel movement, hindi irregular ang aton nga pagpamuhin, mga karadyuman, inom kita sa super fiber. 3 to 4 days, choy, nga way ka kainom or way ka makapamuhin, delikado ina sa aton nga colon. Gani, mag-inom ka 30 minutes bago ka magtulog or bago ka magpanyapon sang super fiber.
1: Tatak, RMN.
2: Alright, standby, lipot lang niya. Ano nang latest to sa Mulupin? Kaysa kasakuon sa impeachment ni, may kakasanay na ho sa mga commander. Pero bilhin niya po ng EPS sa mulo. Abot ko anong namarites ni Radyo Man Mars.
5: Daw
2: may punto man itong una-una tas naging papalo-up ni sa imo Mar. Di matian ta sa subong Radyo Man Marjorie Miane.
1: TYRI Radyo Man Report.
8: Radyo Manovi, Radyo Man Regan, nagpanindugan ang Police Regional Offices nga wala sang rason agod nga i-relieve si Police Captain Ryan Christ Inot bilang hepe sa Molo PNP. That is why nga nagpabilin niya sa gihapon nga station commander. Ini matapos nga ginsulod sa PNP IMEG ang Molo PNP sa kinalikdan nga July 1, 2026 agod serbihan kuntani sang warrant of arrest sa kaso ng murder ining dismissed police na si Jerry Villanueva na ginapahayag masami nga makitaan sa Molo PNP. Sa mga allegations nga nagagurwa sa karon, kadamo sa allegations na galibot lang initanan sa isa ka bypass operation nga ginpatigayon ni Police Captain Ryan Christ or Ryan Christ Inot ining last na bypass operation nga bala nga ang subject si alias Lobby po nga ang ginapahayag to blanga planted sa kay Lobby to Lobby po to bypass operation ang ginapahayag nga extortion ang utod naman to ni Lobby po ang involved sa tingog nga nagalapta sa social media.
5: Radyo Man Mars, so, kaya hindi kami ka medyo kulang amon chimpo. Meaning until now may pagsalig ang PRO 6 sa kay Captain Inot.
8: According sa PRO 6 kahapon nga hindi ma-relieve si Inot because kay wala sang bukat nga rason para i-relieve siya. Kag ang performance ni Inot, daw si Inot ang gina-target.
5: Kaya isa no, pati huwag man tumanakpan sa sulod ang pulis mo.
2: Gani.
8: Kag wala dito.
2: Oh. Pero hindi mo lang, Marge, si Lobby po, naman yung info, tanga nga nagsugod yung follow-up nga ni. Nagpalapit ko no, Marge, sa isa ka SK official.
5: Okay.
2: Dahil ang SK, leader-leader sa politiko.
5: Okay.
2: Siguro nakapalapit sa politiko. Karon na istoryahan nila, may nabatian kami na may wanted na da nga pirmida sa ila, may guro dakpo na, ti doon na insulto, guro ang Pro 6 mong bisan paano, Marce. Nga ti, kinamukas ang unit sa PNP, pasulod pa kami diya sa IMEG. Nga pwede man lang ito tawagan ng commander kang balon nga, ang IP mo to, doon may wanted na ginoptan, pirmi ho, pasurindiro na lang na, di ba, Marce?
8: Ti sa natabo kay ti pwede papila na kasi man nga pinamakotanay kung si Inot sa gihapon ang hepe kaliti according sa ICPO medyo affected gamay ang ulag ka Molo PNP because ang issue pero ti nagapanindugan sila nga effective ang hepe dira sa area kag
2: talakuan si Inot Mars kung nagwaras ang RMN tigaling nga RMN nagambal na nga hindi na lang hanay kay do may lain nga tuyo ang mga dagko ulo di saton sa iya.
8: Pero daw siya ang gina-target according kahapon. May agenda sa likod.
2: Kaya ang info ta di iya, may aras ang dako nga tao nga nagapinangabay pero may kay Inot. May takbalo. Basi hindi man drugs ang ginapangabay pero basi drugs man. Pero daw hindi guro ah. Daw gusto ba lang nga ipaubra sa iya, tiwain niya ginapati. E ti siyempre may commander ka man niya sa pinping, ang pati timos politiko be. Pero daw nag-init ulo nila, natabo ning kay Lobby po, tino may common enemy na sila bla, ti muna nga PNP ay may gampin.

0: ni Moya ang PNP ay Meg. Nga kung wala ni Matabuhay, ganit akbalo may unit sa PNP nga muna.
1: Oo.
0: Ikaw nung gaya ka nag-abit sa PNP, aware ka may ay Meg?
1: First time nga may operation sa 12 years. Manag 13 years nga cover ta sa police.
0: Sino makapahulag?
1: Oo, amo nang pamangkot. Pero,
0: kung gamay ka lang nga tao, makapahulag ka?
1: Oo. Pero ang IMIG nga chief sa Western, sa Visayas Field Unit, gin-relieve, gin-islan.
0: Tingin kakasgid sa? Pero si Captain Nino, tindugan sa regional director niya, hindi
1: si police makalas. Lieutenant Colonel Ignacio Gamba, gin-relieve, kagitalusan ni Lieutenant Colonel Noel Luminte, nga PNP batch 2004, Radyo Manovi, Radyo Manregan.
0: So pero, it cost him his job, no? Ang kay Captain Gamba?
1: Oo. Okay. And,
0: March may naistoryahan man. Kung sino yung mga politiko na yun?
1: Ang PNPRB hindi gusto mag-warn
0: sa... Magamba, no?
1: Yeah,
0: hindi lang nag-warning to si RD. Ang warning niya ganit, o matsagudo kita ang ginawarningan. Pero hindi man, no?
1: Hindi man.
0: Hindi na mag-iban kung nabi. Pero the fact nga gin-sustain niya ang tao niya, do parehas ang aton ginapatihan ni RD. Sa akol niya pag-insindi.
2: Doon mo na ako na.
0: No?
1: Oo. Mula na, nagapanindugan si RD sa PNP IMIG operation. Pero sa mga kaso yung paggamit sa bypass, harboring o criminal, sabto na yakamolo PNP kung may ebidensya. Pero gani, ang iyalang yakaprosect, ang pagpindog is ang raid sa PNP IMIG sa molo PNP.
0: As to kung sino ang ginalinan nga ng raid gid sila, ti lain naman ang istorya.
1: Oo.
0: Pero ti, kung kay ginkakasi kay Nel Gamba, daw klaro, Mars nga sala to.
1: Daw PNP IMIG ang naikuan.
0: That is not how you do it. That is not how you do it.
1: Oo.
0: Kagamay ni nga tao si Jerry Villanueva. Itawag mo lang na sa regional director, sir, dugay na ni may warrant to nga way na ginadakop. Bisan tuod, pabiga kadto sa dapirmi. Kung tuod na kay Captain Inot. Tawagan mo mula ng hipe. Pre, gusto mo maipet sa away? No? Wanted person eh. Pag nabalaan ni gani nga rada permisi mo, subong balaan ko na, dakpan na. O pasurindiran na. Kita mo kay naglupok to Mars, di ba, surrender man? Tiyak ba surrender man lang gali? Nga sudlon, bidyang ay mega mulo PNP. Naumin pa to ang sikap Aurelio. Kaya isa ka medya man nga maupunta niya sa bypass nga lain.
2: Malawaay. Hindi ko yung kauyon sa style nga to. Anyway, salamat kita, John Mars.
0: Sige, tidralan tanay Mars, pero balikan ko lang pamangkot. Mars daw, ikaw alang abi, walang labot si Arde. Daw convince ka man nga may nagpahulag sa IMEG.
1: Sa part sang IMEG, sa akong paglantaw, si Miara, siguro may nag-tip-iman sa ila.
0: Hindi niya, hindi lang IMEG, hindi niya operative mo.
2: Bueno, no, ila.
0: Kung ano yung internal control ni sila, mo. Kaya mak mo nagsulod na yun, backup, special action force.
2: Ano yung manilagin palabuto sa kay RD?
0: Oo. Kaya
2: ibang to ka hambal kay RD, RD, kalma ka lang da sir ha, masudlo na mo na mulo pinpi.
0: Kuya kapate, kuya, first impression ko pag interview nyo ni Rajuman Magi kay General Tuanyo. Mambal, kuya, maayos ang pulis. Mataas ang respeto niya sa media.
2: Yeah.
0: Mataas ang respeto niya sa pumuluyo. Pero hindi man sa adversarial. Sa mga pulis niya mismo.
2: Muna nga daw gusto
0: so, muna
2: ko sa...
0: Mambal ko, namihan ko niya pulis. First impression ko sa iya.
2: Ang balabi, Sardi.
1: May share lang ko. Radyo Manovi, Radyo Manovi, nagagamay lang. Hambal niya. Naka-istoryabi kami. Hambal niya. Pag ginhatag, pag binigay ko sa inot sa kanila... Parang tinanggap ni namin yung mga allegations nila. Gusto yung target nila, stain ang reputation ng PNP. Correct.
2: Gusto ko niya. Gusto ko niya.
1: Kung nagnamon si Inot, dugin ako na mo
0: na. Kag hindi na mauntat, March.
2: Yeah. Damo na na
0: karoon. Hindi na mauntat. Tanan karoon. Bisan si Major de Lima, may igo na.
2: Imuon niya naman ang muna nila.
0: Tanan na lang madakpan. Kaya napahalin si Inot. Tanan na lang madakpan ni Major de Lima, mambal sir. Planted ni. Mag-isog ang mga drugista. So,
1: gusto. Hindi gusto ni RD nga ihatag ang polis niya. Because kiti nakita niya na nag-perform.
0: Amo na nga kung may sabpi na antistipikandom lang si Boss Idol. May sabpi na dosis tiko, Mark.
2: Ipasabpi na ako na sila.
0: Yambal ko gini kung sinong duwak politiko nga ni.
2: Pero,
0: galing kiti, why kita mo na nga power mo?
2: Namianak ko yara Juman Mar sa estilo ni General Tuan. Munuhi, sabi natin, gusto ka ni Boss Idol makapikapi. Makapikapi kami. Munuhan mo siya, saan ka mo mga preskon, Lunes? Kamala mo sa natin, gusto ka ni Boss Idol makapi kita.
0: Ate ka na, Mars, makakuan lang na, padala ng proposal sa Holy Week.
1: Ate, hindi na guro kayo ako na.
0: Pero amo lang na ang gusto ta, no? Masaway ta ni si Captain Inot sa mga complaints. Pero nag-detour gid kami, no, ni Busay Idol. Sang nabalanta ni nga tuod no nga ang IMEG gid jam operate.

0: Kamugito nga overkill. Silingko, hingabot, hingabot ini sa mga nalapakan ni Captain Inot. Isa mo na nga punto. Kinanglan tatindugan nga wrong police march.
1: At tuloy, Radyo Manuvi, subong nagaprogram kita, nakabato na ko reklamo against naman sa ila.
0: Yo.
1: May reklamo naman sa, against sa ila. Silingko, tiko may reklamo ka mo. File ka
0: tindugan
1: mo sa
0: nila
1: tindugan ninyo. Lain naman niya nga kaso, Radyo Manuvi. Anyway, at least may nakuha lang kita nga developments ni. Salamat, Radyo Manuvi. Mars.
2: Amo na madulong natin nga update na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
0: Mawi lang kita buhas ko sa idol.
1: Sa mga tampalamati natin, Radyo Manuvi, sa mga ginikananda, ginakapoy, gigamo mo, balaantagid na, nga ang kamuya, hindi kita makapoy, kita nga mga ginikanan, hindi pwede ka po yun. Kung magkapoy man kita, agwanta-hunta. Hello sa mga mapisan nga mga listeners dira, nagabatsag kabalasang kakapoy, daw may nagatuslok-tuslok ang paramanol. Posible madamo sa ato na may aras sina, pero ginaagwanta talang kay hindi pwede nga mag-unta sa trabaho para sa aton kagulingon kagpamilya. Gani ang panugyan ko sa inyo, mag-Farix B-Complex adlaw-adlaw, may sapat nga B-Vitamins, based sa DOSTIF FNRI PDRI 2015, bulig likaw sa paramanol, may nagatuslok-tuslok ang paramidod with proper diet kag healthy lifestyle. 5 pesos and 50 centavos, gid lamang, amuna nga sigurado gid nga kayang-kaya ta. Sa aton nga mga tampalamati, para sa aton nga mga handong ka pinalangga sa kabuhi, hindi gid magbuhi. Kabadayo ng kita ang mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tatak, RMN.
0: Ayos ka na po sa idol.
1: See you tomorrow.
0: Radyo Man, Novi Guazo.
1: Radyo Man, Regan Arlos.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Noise. Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Utoy.

0: partner.
1: Eh, pero may ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
2: Nuns Corn Coffee!
1: Oo, partner. Kaya ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pariyosang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang yun, partner. Ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Mangod dinadula yasin ni ang pagka-nervyoso mo.
2: Nuns Corn Coffee!
1: Ang nami pagid sa Nuns Corn Coffee, partner, kag ginapanubo yasin ni ang imong ha cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure, kag gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
2: Nuns Corn Coffee!
1: Acid neutralizer, mabakal sa mga butika.
2: Megaman Gold Coffee Mix!
1: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag-Megaman Gold Coffee Mix na! Garantisado ang kwersa kag stamina.
2: Megaman Gold Coffee Mix!
1: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
2: Megaman Gold Coffee Mix! Coffee Mix.
1: Alerto ka na! Power up ka pa! Yara lang sa mga butika.
3: Kitay naman kita, madamo kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa TTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul. Nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin namin, nag-it sa akong nga mata.
4: TTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na ako nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
8: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
7: Oo, choice.
8: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinunod ako diyan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
7: Correct.
8: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way paginom DTX 500 by TTX dako tiyan eh.
7: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kaga heart attack.
8: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, gaoxidize na. Mga rason nga gaproblema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma stroke. Amo na nga permi ginamo ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
4: TX 500. TX 500!
9: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times bala na. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
4: TX 500!
7: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaya isa ang high blood pressure, kag stroke. This is ining type 2 diabetes.
8: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt yung mga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sigi buo-buo sa insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang nga kaon, na-stress yung mga pancreas, igubay. Here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Kung sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo nalang nakakuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agun di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrola. Hawang gin, Sir GP. Dapat lifestyle.

0: communication importante na, inikon mamati pa.
1: Gusto.
0: No, kung maumpawan pa.
1: Oo.
0: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na, partner.
4: Dennis Antonio, taga Kamakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas ka blood sugar, anong mambalo sa ila?
4: Inom ta mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Bilib talaga ako kay tatay. Lagi siya tumuturong sa gawain bahay pag nag-breastfeed ako kay nanay.
10: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
9: Idol ko si tatay.
10: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
11: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalanluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Doctor!

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
2: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
1: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
3: Ga-intra kami, ha? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
2: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
1: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
3: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha?
1: Mang!
4: Ay, di mo ginayani ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
5: Aba ka
4: diba?
5: Na?
4: Oo, sometimes.
5: Diba? Love conquers all.
4: Oo.
5: Amo na galing once.
4: Pero galing kay ti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
5: Gani man.
4: Ganun.
5: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, maging good ba lang future?
1: Kung ako, pahamba nun. Kung kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
0: That portion was brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ampi ako ng solusyon, ng tipot mo ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bali, 4 kasok gel, every day. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Kanto ko to sa ilagalay sa bata ko, takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomadlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ampi ako ng solusyon, ng tipot mo ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bali, 4 kasok gel, every day. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Kanto ko to sa ilagalay sa bata ko, takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Say 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
7: Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
9: Alas 10:19.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suking ang mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight. pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
18: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
17: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
18: Tatak RMN.
19: D3 Bio.
20: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa mga
21: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
19: TTX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. TTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? TTX 500. Ang TTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. TTX 500. Asal rikan. Epektibo. TTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
24: Isa ka mayong adlaw sa aton tanan-tanan, sa aton mga pinalangga ng mga avid listeners. Dali sa aton ng programa kung ako pambalon. Kagkamumala, kamumembala po, hindi man kamo kapadala sa inyong mga sulat. Dali sa aton ng programa. Isa nyo lang dali sa aton istasyon na kay hatagan nato ina sang kabuhi. Kag sang advice, at advice ang kamuna mo ni ang pinakamatahom ko nga upod niya si Delilah. Tahom gina siya. Kami gapamang ko kung tahom man gina siya. Oo, tahom. Mahilig mo na siya sa tahong. Nan, okay? Okay, kag hindi ko na pagpadugayon pa rin naman ang sulat ni Rudyard. Oh, bingala niya, Rudyard, did siya. Rudyard, ang hataga natin sa pagtamod. Rudyard! Hala? Birada!
25: Mayong adlaw gali sa inyo, ako gali si Rudyard. Tarong gigutani ang lalaki mo, galing kay bisan ano mo gali akatarong kung bubod nang nagapalapit sa manok, madulag diyang pagkatarong mo. Oo, amo na nga daw nagulpihan ako. Hindi ko man tani ungod. Nga hindi ka mo magpati sa akon. Kalaslo na kuya. Pero kati ang mangin asawa ko, hindi ko gusto.
26: Libog ulo niyo ay.
25: Libog gani akon, kamo pa. Agol mahangpan niyo na lang sa lubosuguran ko sa pagsaysay ng tanan.
27: Maano ka?
25: Okay. Tito, ano? Kuan inang...
27: Ano nga inang? Wala di inang. Na yun ang ari dere.
25: Ako kwento. Ang bot ko sa lingon nga ara si Ani.
27: Si Ani?
25: Oo.
28: Hi, Rudy.
27: Wala pa si Ani kabot. Si Katie lang ari dere.
25: Uy. si Ani ang luya ko nga makita to. Siya ang nubya ko eh.
27: Nubya mo si Ani? Ay, nga wala kuya kabaloya hao.
25: Wala. To...
28: Ano pagkabalaw mo kayo na wala ka man diya kayong chindes, balay? Dito ka man niya permis, barkada mo, inom?
29: Saan ka makaibalupang? Kay dito yan na sa plaza, ginapangaliyagan si Manang.
28: Hoy, kating, ba mo ha? Pataka ka na karoon ha?
25: Okay. Kukuhan, hindi ah. Classmate kami yan na inaani. Kagsang nag-graduate nga kami, wala na kami makakita ay. Pero sa magkita ay kami liwat, nagtubo-liwat akong gugma ko. Nagtubo-liwat ang gugma sa amon balatsyagon. Kapti amon na eh, ginpadayo namon ang nautod namon nga paghigmaan ay sadto.
27: Tataho nga pagka love story.
25: Bawi.
27: At ipadala nyo sa handumanan sa isa kaambanon ang love story nyo. Beautiful story. Wala diri ang magulang, ang manghod ang ari diri.
25: Ati sige, mapulit na lang ko ah. Hindi kuya labang manghod, magulang ang langing akon to.
29: Ano?
27: Ano?

0: Ate nga, hindi kayo magkado sa balay, ha?
1: Kakuan, sagwa na lang kita makita, aya.
0: Ay, Rudyard.
1: Mm.
0: Na, may ijabala kung gina-formal mo ako.
1: Ano kay kadakad to kutubla sa inyo? Hindi man ikaw ang matubhang ko, kundi ang utod mo man.
0: Harmless man ang manghud ko, ah.
1: Oo man gani, pero basta lang, ah. No, hindi ko ma-explain.
0: Ay, hala.
1: Mm, galikaw lang ako sa mahimong matabo, ah.
0: Ay, hala. Birthday gali sa manghud ko sa buwas. Kadto kagid, ha. Kay ara na ko na, ah.
1: Bakit? Ako ni Inong.
0: Sige na, ah. Ulaton ko ikaw, ha.
1: Ate.
0: Buwas, ma-enjoy kita.
1: Kabay pa nga mag-enjoy ako, eh, no? Kabay pa, ha.
0: Nga, bala ka daw allergy kagidya sa manghud ko, ha?
1: Ano kayo daw wala ako sang salig sa manghud mo, eh? Daw mahimuon siyang idea mo? Daw gabunan?
0: Gabunan pagidya? Ay, hala.

0: News Dito yung payo.
1: At susunod ko sa karadyo announcer. Kung kaysa nagkagadulaan ako sa resistensya, nagaluyan ako pamatsyal. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang Dito yung payo with the VCO. Nagadula ang ginabatsyal sa lawas.
0: Dito yung payo. Ang Dito yung may VCO. Ang VCO yung may Dito.
2: Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sa manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na niya.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo kag bilyonaryo para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni Dito yung payo? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi Dito yung payo, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo Dito yung payo, Sir Boyaw. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka Dito yung payo, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang Dito yung payo.
2: Nga wala sa plain Dito. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: ano? Pa, Sir Boy, kung pag-inom mo Dito yung payo, the BCO Dito yung payo, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
3: Himuson.
2: Himuson, buhi ang good bacteria.
4: Ako si Boards, nagkabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa Dito yung payo. Lalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa Dito yung payo.
0: Dito yung payo. Ang Dito yung payo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Dito.
2: Now next.
3: Ang good bacteria nga produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Alin na sa anay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imutulog. Nga magtulog ka na, kainom ka Dito yung payo, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka matindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo Dito yung payo, Sir Buyaw. Pag inom mo sa Dito yung payo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
5: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang mga precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magbuwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain Dito makapatay sang bad bacteria.
3: Ang plain Dito niya, makatupad sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan Dito yung payo, duwa.
2: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa Dito yung payo mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong plain Dito niya. Kay tagpila gani, tagkatursi. Tapos ang plain Dito niya, no? Ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin Dito sa kuhan.
3: Paman ko lang siya, kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos take note, ang rumat sang vitamin Dito, hindi na rin alin. Ang Dito nga ara sa Dito yung payo, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo Dito man? Wala. BCO, guro. Pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man halin to sa ila? Halin mo na sa Tropical Council. Abi ni mo, regardless ni kundiin kinhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi saya magpaminsan pag inom dahil mo sa Dito yung payo, nami din tulog. Sa crisis, hindi yan yung drug siya. Kaya nami sa Dito yung payo, Sir Boy, no? Ma-promote nga man nami imutulog. Ging-explain na nato ang science behind. Saan mo na? Pag nami imutulog, damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa Dito yung payo. The question is, ang imong plain Dito may amo na? Ang imo plain Dito may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain Dito. Paman pa.
0: Paman pa. Dito
6: yung payo. Ako si Gabriel, nagandibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang Dito yung payo with BCO. So wex ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dilago. Nagamaya na akong nabuyon.
0: Dito yung payo. Ang Dito yung may BCO. BCO yung may Dito. Dito yung payo. Health News.
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
3: Bawa ka damo guwapa ba? Ba. Nagapilirot ng mga mata ko pero do may babae pa nga nagatulok sa akin kag do palapitan niya ko. Aba.
4: Hi Rudy.
3: Ah, okay. Silinggo gidaw. Asya ni. Ah, happy birthday, Kat.
4: Ay, amo lang na. Wala gid kiss. Dapat nga makiss kag gid sa akin kay birthday ko, hindi ba na?
3: Okay. Ha?
4: Oo. Kay kinahanglan niya kun magkiss ka. May hug pa.
3: Aba. At this sige. Happy birthday, Kat. Ha.
4: Ay, ay, ay, ay, ay, oh, kanami sa imo mag-kiss kag mag-hug. Oh. Isa pa, sige na, oh. Gift mo na lang na sa ako, no.
3: Okay, ito, what?
4: Ay, ate, sige, ako na lang ang mag-kiss, eh. Sige. Ay!
3: Ba, hindi na, ayan, hindi na, ayan, hindi, tama na, tama
4: hindi,
3: na.
4: Hindi ka, pero oh. Logayong ka, nga nanamitan ka.
3: Okay, di what, be? Yeah. Hindi na.
4: Ay, hala.

0: Ati, maayo eh. Kaya ang nabilin niya pagkaon kagabi, gininit. Kanugon man niya hindi makaon.
1: Ay, huugid lang eh. Oy, pose, pahigada! Napakaon ka bala sa gusto pose, ha? Palayo, kaya nagkakaon din ang mga amo mo. Ay, anay ka. Ano man niya si Katya man? Nga sa tasubong? Wala pa siya magagawa sa kwarto niya?
0: Ay, ang bawat man ganit sa iya, ah.
1: Oh, mama! Ay, nano. Nga daw nakakita, ay ilaga nga ni... Ay, nano ni si Katya eh. Si Pusi bago lang yung jawa, oh.
0: Naano siya?
1: Doon nakikita, ilaga. Nano na da siya? Katya, nagano ka na?
2: Hindi! Hindi ko hungod, hindi! Hindi ko hungod!
1: Hindi hungod.
2: Ba?
1: Ubog kay! Asa hindi ko kita! Ubog ko ng burog ya!
0: Hala! Ngara ka dira sa kwarto ni...
1: Ni Kati!
0: Ni Kati, ha?
2: Hindi ko hungod!
0: Ngara ka dira!
2: Hindi ko hungod! Hindi!
1: Hindi hungod! Hindi hungod!
0: Uy! Ano gibo

0: pagkaslan mong bata ko.
1: No, to ah, willing ko yang pagkaslan siya.
0: Klaroon tani nga duha ha. Pagkaslan mo ang bata ko.
1: Oo, ganito, pagkaslan ko siya.
0: Si Kate.
1: Ah, hindi to ah, si Ani.
0: Bam! Ano nga si Ani? Hindi ah, si Kate. Si Kate ang kutibaw mo.
1: Oh.
0: Si Kate ang pagkaslan mo.
1: Oh.
0: Animal ka. So, gintuhog mo ang mga anak ko. Bes, si Kate ang ikaw natakpan ko. Si Kate ang pagkaslan mo.
1: Si Ani ang nubya ko to.
0: Bam! Ginbalik pa yun. Ay, wala kuya, labot ko si sinong nubya mo sa mga bata ko. Ang labot ko nga si Kati ang nadagpan ko nga upod mo.
1: Ah.
0: Kag nagahimo ka mo milagiro.
1: Oh.
0: Please, siya ang pagaslan mo. Okay?
1: Hindi. No. Hindi ako magpasugot. Hindi. Si Ani ang ginahigugma ko. Si Ani.
0: Ay, tood ka?
1: Oo.
0: Please, wala ka sa mahimo. Saluyag mo kang sa hindi. Pagkaslan mo si Kati. Nangabati ka?
1: Wala.
0: Si Kati ang pagkaslan mo.
1: Hindi.
0: Period!
1: Kama.
0: Animal ka, burog ka klase tao, ginlubngan mo nga ako. Pwes, kung malagyo ka, ikaw naman ang ilubang ko. 6 feet below the ground. Okay?
1: Okay. Dito. Ay, hindi ko. Hindi ko to.
0: Ano nga hindi? Nahanda ko na ang lulubngan mo.
1: Ngi.
0: Pati ang lapida mo. Rodiard. R.I.P.
1: Magulang yan gusto ko. Magulang to. Hindi ko yan sa pangod yan to. Hindi!
0: Bakit?

0: secrets of hell.
1: Kung kulang ka permisa tulog sa Radyo Sil, ano? Pilasang imo si nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permiha ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe para hindi ko matuyo.
0: 7 Plus Gold.
1: Pagkatapos sa Radyo Sil, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon.
2: Oh.
1: Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ay sa kondisyon.
0: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
1: Malabo sir Diyos sa mo sa nipipensaro na imo sa nga memorya.
2: Permi ka lang naga ano?
1: Nagalag?
2: Loading?
0: Sanzone Gold Coffee Mix.
1: And then, aray sir Diyos, yan lang kung kaysa manang silim lang sir Diyos, yan nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
2: Oh.
1: Kapiyan ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Josil.
2: Oh.
1: Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josil, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josil. Kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan, ha? Masami ikaw nag-sakit o kung kahina. Sige mo resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josil, mabantayan yung mapabayaan. Posible magkado sa malala nga balatian.
0: 7 Plus Gold.
1: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na to ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
0: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes, to health!
4: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini si quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount yung sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The secrets of health.
1: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid ba Dr. Erwin kung may sakit ka? Kundi patong bawal dito kagid na namitan mag gitilaw.
0: The secrets of health.
1: Tika, hindi ka ganyan mag-untat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
1: Kundi, may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So, masuggest na ton sini sa ila Dr. Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
1: Ang Sanzone Gold, yes. May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
1: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, mm-hmm, kung may mga diabetes.
5: Mm-hmm.
1: Kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ng pag-function sa natin sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang Sanzone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sanzone Gold, ara na sa ngaton nga Sanzone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
1: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga both. E din duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
5: Ari na sa ngaton nga Sanzone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health!
6: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: Pananagutan.
9: Kailangang may managot.
8: Maraming pangako. Maraming hamon.
9: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
8: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
10: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, My Nighting Vitamins, Minerals, Ginseng, Kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, Minerals, Ginseng, and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Oras, tatak, alas 10:50.
17: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
18: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
19: D3 Bio!
20: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
19: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
21: Mamakal sa magbuti ka!
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
19: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang VCO, yung D3. Mga sa mga butika.
24: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
19: Magandingin bala ang imo nga uha.
24: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
24: Si may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compact.
24: Nga nagkapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
19: Garantisado.
24: DTX 500.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Kung may arak na problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang malatian sa kidney.
3: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Isang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS CDOI Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Sample Plus Gold.
10: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
4: Pinagali.
9: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
11: Sa mga butika.
12: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Tiya man to yasala sa manghod. Gusto ya man to. Ano mo na kinadakpan? Ah, dali na lang ngamon kasal eh. Pero dumaisol gi kuya. Galing blas, ugiran ta kamo. Dumi na galibot-libot kada kaagahon sa balay namon. Ano ni sila yaman? Wala ko ganin luyag sa manghod. Tigaged. Ano mo niman? Pwede pa kong ikapalagyo sa inyo ba kung kamong pahambalon, Rudyard?
15: Ate, nakamitir gid si Rudyard gid. Kay mana mo na hubog ka. Nanti, hindi mo masiguro.
16: Ginabot siya sang iya,
15: ang isa ka tao nga hubog. Mambala na sila wala sa wisyo. Pero kung romansa ko na sa babae, maka, wala na.
16: Kag ang manghod man,
15: tiki guro, type yaman niya si ano,
16: si Rudyard.
15: Di siyempre, wala, ano na lang niya. Kay type ko sa'ya, ay bahala na lang niyang magulang kuya.
16: Ihumlag na ipinakas ko. Ibulante.
15: Ibulante ko na lang niya.
16: Uy! Uy, nano na yaman. Ay, puryagaba. Oh, puryagaba. So, amo na, balabaw na naman si Inday Ani. Duwala man respeto sa kamagulang yung si Kati. Kabalo sa ganyan nga si Nubyo na to sa magulang yung si Kati. Nagpatuhog sa iya, iya, iya. Ti, ano ni? Ang sitwasyon ni Rudyard ni? Ti, good luck. Uy, kaya may mahimo. Kay tipo, kakitambal sa kamay, naprepara na blang lulubungan mo.
15: Lulubungan mo. Oh. May lapidagan na to. Dukasubo mo naman. Pero, kay ginmitiran mo ang manghod, syempre, paksal ka gila. Kaga, matunaan man ang gugma.
16: Kagsala mo man na?
15: Oo. Batuna na lang bala nga sala mo. Kay bisan ako.
16: Wala mo bisan, na control ang
15: bisan
16: self.
15: Kami di. Basa lang kami sa sulat mo. Gainitamon ulo sa mo.
16: Abi mo, kalma lang kami.
15: Nakatakwan lang na naman ka, kaugot.
16: Kaya mo sin ako, hindi mo gusto nga ilubong ka sa amay. Panindugi ang bata.
15: Lapidahan ka.
16: Pakasli na lang na si Annie ah. Sa uli, mapalangga mo na. Malern na ganyan ang bal mo, ma. Tunaan.
15: Tunaan ang paghigugma.
16: Mat, isubong tuon ka na. Padayo na po, padala sa sulat rin sa ito pala tuntunan.
15: Kuna ko, pahambalon. Kuna ko, pahambalon. Kung
8: kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab. Tayo na

0: optimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain nga parte sang breast. Ang symptoms sini nag-vary man, halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sang June 10, 2021. Sa sini nga pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up, and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sang regular self-breast exam kagang critical role sang screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, recommended gid sang mga medical doctors. Mag-Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede mga ka-istorya, simpati mga Pamplona.
4: May bukol ako din man sa tipi sa breast. Nag-take ako vitamin D3.
3: Ang Life Extension.
4: Ay, oo. Nagkanto ko sa stat lab, ang bukol wa ay nabigyan, sir.
1: Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ang mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
2: Kag para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbak Haro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubukan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
5: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
6: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Dr. Shizette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: nakakaplan, Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Alas 11:16.
1: This Time Check is brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This Time Check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamulang akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio, ang D3
15: nga may Physio.
14: Ang Physio
15: nga may D3.
14: D3 Bio.
16: TGX 500. Dennis Antonio, taga Kabakunga.
17: Imo nga blood sugar test.
18: Ilatong score gani?
16: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
17: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
14: TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung D3. Mga butika.
21: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
23: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

Kamusta naman kamo mga pinalangga namon yung mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Kulong sang kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Too much is dangerous. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Dali-dali yun kung pagpangilamon. Matapos sa manupa ko ni. Mapaway na ako. Ay, hindi. Nagalingin ang ulo ko. Nagapalang dulumpan ulo ko. Nagatriyog ang kalibutan. Nagtumatumbago. Kasi ko, di man uligi man ako ay. Hindi ko makikita sa palibot. Hindi ko magkatisot din bago. Damo mo ko.
1: Regalong! Pre! Ano na tapos sa'yo mo? Nga alagahamboy ka na lang sa tukod sang payong alapat!
0: Pare batoy, ikaw na?
1: Oh pre!
0: Tuligi ko ay. Daga pa lang dulong panulo ko, pre. Tumangalingin sa ulo ko.
1: Ano? Dali ka! Magubayang ko ikaw patulong sa handong. Basi ko natamaan ka sang init. Madali lang. Kaya agubayon ko ikaw. Agod nga hindi ka matumba.
0: Oh,
1: idiritso ko ikaw sa payag mo. Dali ka!

0: Oi, pre, kabog daw ka na?
1: Pre, matoy.
0: Oh, ako matod. Pre. Natulugan ka matapos nga mapaidag ko ikaw diri sa papag sang imo payag. Kamusta ang pamatsyag mo, pre?
1: Okay, nagawa, pre. Doon dula ng galingin sa ulo ko, tod. Nakapiyong-piyong ko.
0: Maayo kong subong sina. Sus, kinulbaan man ko kaina sa imo ba? Abi ko kung may malain nga natabo sa imo. Init-init daan kaina, nagapati alkapaya sa paghilamon sa manihan mo. Maayo lang kay, wala pa ako nakapalayo. Nakabalikid ako sa imo. Nakita ko ikaw nga nagahamboy sa tukod ang payong mo nga daw matumba. Giningagaw ko ikaw balik eh.
1: Madamogid nga salamat, pre Batoy. Mailangkit kay ara ka pa. Kagulang mo ko gindiyaan diri sa payag ko tugtog nga kabugtaw ko.
0: Hindi ko man mabatas nga bayaan ka. Nga amusad tong sitwasyon mo. Pre. Oh, kao na gali. Alauna na siguro ini sang hapon. Wala ka pa yung nakapanyaga.
1: Eh, ikaw gani amo man. Huwag ka magapuli.
0: Sige lang ah. Okay pa man ang pamatsyag ko.
1: Salo na lang di sa balon ko. Hindi na magbalibad. Damo ni pre.
0: Pre?
1: Kagugli. Tani pre. Hindi ka naman nagibisan kasi mo sa natabo sa akon. Ha? Hindi gusto nga mabalakang pamilya ko sa akon eh. Hindi pre.
0: Pre Kulong? Pre Kulong?

0: Maayo man kayo nakakuha ka din sa pwesto sa kantin sa gispilahan, Day. May plastaran ka na sa baligya mo.
1: Ay, amo gani, Day. Bao, dako ginapasalamat ko nga ginpasugtan ako sa eskwilahan yung magbaligya diri sa linuto ko. Yawat pa ni makita ko diri. Bisan inugbalon lang sa kabataan adlaw-adlaw.
0: Gani man. Damo abalaluto. Total, may pwesto ka naman di. Sigurado ako nga bakal gi sa mga estudyanteng baligya mo kung mag-recess.
1: Ina man ganing plano ko dai eh. Pero ginapanilagan ko pa kung anong bakal sa mga kakanin nga ginaluto ko. Kay base bala hindi man mauyunan sa mga estudyante haw. Ayawan, kulibod ya sa dalan eh.
0: Bakal na ah. Ikaw na ginang nagaluto. Damo balas na nagapangita sang luto mo. Luwas nga manamit, tinlo pa. Tikundi, tiba-tiba ka.
1: Day?

0: Ari ka, Nay?
1: Oo. Madulong ako sa kalabasa. Utana ninyo ini.
0: Sa di ini nagali, Nay?
1: Sa tinamnan ko ah. Mana garden-garden ko sa likod balay mo. Amoy ng kalingawan ko kada adlaw. Ginabunyag-bunyagan ka ginahilamnan ko. Exercise pa ina sa akon, bisa malam na ako.
0: Ah, maayo gid nay. Salamat gid ha. Utano namon ini subong.
1: Oo. Ay, ang mga apo ko sa diin.
0: Ay, ato sa ibabaw nay, nagatuon.
1: Si Colongia.
0: Wala pa makaabot eh. Ato pa sa uma.
1: Ano? Ay, si Rom na ho. Wala pa siya makapauli. Abi paapasa tong mga bata. Basi mabanga naman to karon sang ubra sa uma kag magabihan naman pauli. Nga daan nga masanag ang bulan subong. Di una inis ang pahuway. Gani dapat hatagan man sang kapahuwayan ang lawas niya.
0: Karon na lang na iya.
1: Ano nga karon-karon na man? Subong na! Hindi ka mo magsugat? Ako ang masugat!
0: Nay Trising?
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa Sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
6: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Hoy! Kinikilir time!
13: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Supple Plus Gold.
14: Ako si Angie.
15: May bukol ako sa breast ko.
14: Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri.
15: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat, igubala kay matamato na dula ang bukol.
9: Supple Plus Gold. Abakan sa mga butika.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Wet Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic, Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang t-spot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na ba tiyagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko, takladon. Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: na, no man niya si Lola Yaman. Eh, pasugat niya pa yun si Tatay Saton. Ano matyag niya sa amay ta? Hindi itultul mo pa uli?
1: Sige lang bala nung. Amugin na si Lola ya. Nakabalaka lang na siya kay Tatay.
0: Ay, oh, eh naton si Lola. Wala man sang may malain yung matabo kay Tatay sa umaguro ah. Dako na ina siya.
1: Dako na gani. Pero ti, wala upo si Tatay mo. Isa pa, gabi na ho. Wala pa makapanyapon si Tatay. Pasituod bala kong nalingaw sa obra sa umablahaw. Gutom na to siya guro mong.
0: Iyan, isala ko magutman siya. Balaan na gibiyang gutom siya. Kagabi na, hindi pa siya magpauli.
2: Tintoy, lato.
1: Oh, be, ba?
2: Muna.
1: Si Tatay? Siya na nagsakay sa karabaw, oh. Nunguntoy. Ah, oh, oh, tay. Kami ni Manunguntoy. Ginsugat ka namon.
2: Ay, sus. Nga, sugat yung kuyaw. O, gabi na, ho. Naglakat, magunguhaya.
0: Ay, si Lola, abi. Talaka. Ipasugat kagid niya sa amon nga. Kabalo ka man ganyan magpulik nga ikaw lang isa, tay.
2: Sige. Ihigot ko na lang karbaw sa ginakugungan ko. Ulit tayo ta. Ay, hulatanin niyo ako, ha?
1: O, tay!

0: Untoy, buklan na ka mo ba na ikaw magtulog? Lasot so imidya na ba na? Patyan nyo na dahil ng suga ha, agad makakinot kita sa gas. Kamahal na nga daan sumungsang kerosene.
1: Talaga na si Manu Untoy sa beranay. Nakabuklad na ko. Hoy, lato, bukawa to si Manong. Pabali na rin sa salog. Buklad ka dahil moskitiro, ha? Katamad na ko yung bala magbangon.
2: Oo, nang bina.
0: Toy, lapyo ka gin.
3: Ay, hindi gin manday, ah. Gusto ko lang magpaway sa prano ko ito nga. Aga pa akong kabugtaw, boss. Galabot to ng manita. Agahan ko pagabot, boss.
0: Oh, naamo bala. O ti, tulog na da kay matulog naman ko. Aga pa ko, boss, mabugtaw kag magluto sang inuglibod ko sa iskwilangan.
3: Oh, sige dayo, oh. Sige. Saan itong bulas ako? Patulog ko na sila tanangkam ko. Napali ko sa umago tumubra. Umpisahan ko tanalaan ang pagpanggabot sa maniagod, boss. Lapad ng agi ko. Kinalang ang magdubli kayod ko para sa pamilya ko. Labi na gid nga, gadalag ko ng kabataan eh. Kinalang ko makatipon sa kuwarta kung may gasto sila pa eskwela. Tinguaan ko, kamasukutahan sila sa ilang mga handog.

Wala pa ako maurasan. Tuma na kalapat sa ako nagis pagpanggabot sa mani. Kagla namang gabot. Kadamo sunod si niyo. Katawahay pa yung brato kung babugnaw. Hindi pa rin ako naglaw nga ito mang kainit. Malaga na kisa ng bulan. Ano ba, bisa ng gabi. Mahimo kong adlaw. Oh, may nagdigaw. Hindi. May mga tao sa umano. Ha? Ah, nagpalibot sila sa akin? Hindi ko mamasta ng ilay tsura. Hindi ko sila kilala. Hindi. Mamasnahan ko. May mga malagbas silang armas sa ginauyatan. Ah, mayong gabi. Nakanwago! Sa'day sinuga mo! Anong imunin niyo sa akin? Anong tuyo ninyo? Ano?

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
2: TTX 500.
5: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Vizio. You may D3.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka blue. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
10: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong pumaka blue sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
11: Alas 11:43.
12: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sa LDL nagapasaka tsyansa ng ikaw at kihon sa kuraso tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
15: Dr. Pinoy's Squalene Capsule may omega-3 fatty acids na nagabulig pasaka sa HDL level para matap na ang pagdamo sa bad cholesterol. Dr. Pinoy's Squalene Capsule
16: masalika sa tupa.
17: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kunoni. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunoni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
18: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.
20: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
21: Untati na! Tusiran Forte! Bulid mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
22: Tusiran Forte!
23: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubong makulit? Just stop it.
26: Supple Plus Gold.
27: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
26: Supple Plus Gold.
4: Sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
26: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
26: Lanakas.
4: At gaganda ka pa.
29: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Santon Plus Gold.
30: Ako galing si Sherry.
31: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
32: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
26: Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
26: Pinagaling.
4: Pinahusay.
26: Santon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
29: Ilong Ranger?
0: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
29: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
0: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
29: Sip-on ganyan dayon?
0: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C Plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCL plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

Sino ang mga tao nga naglibot kay Kulong? May malain ayan na ito nga tuyo sa iya? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Kulong sang kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Too much is dangerous. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs. Cash prize kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks. Kaupod ang Pride detergent. Kag Charm fabric conditioner. Sa ACS Hulika promo.
2: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN. Magamit sang ACS products ilabi ng Pride detergent. Kag Charm fabric conditioner. Kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika promo.
1: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network. Kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. ACS Hulika promo.
2: Tata RMN.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Tayo na.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Val, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
8: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
6: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
5: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit May 19 Vitamins, Minerals, Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
6: Kargado.
7: MaxFit kargado.
3: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, Minerals, Ginseng and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Kaspan? Wala problema.
11: Nuns Liniment Oil Partner.
12: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan.
11: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
12: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
11: Nuns Liniment Oil.

0: Panay sa Udto. RMN Target Panay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Panay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Panay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
1: Welcome sa isa namang edisyon gabag mga lagad sa pelatuntunan. Targita na isa Udto karong adlaw-adlaw kita subong mga kabyanan nga Martes. Yari kita sa PET sa 21 na sa bulan naman sa Hulyo 2026. Kumusta na nga itong mga suki sa kaginan? Tabok sa kadagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines. Bilog nga kalibutan. Basta may mga internet, nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
2: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan na ton sining nga mga suki malin sa ton sining nga mga mapisan nga maunguma sa ton kabukiran. Pakanto sa mga pinalangga na ton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderya, pakanto sa tag sa ka mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers, nga tikaro na gatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo, palatuntunan.
1: Inyo kami mabatian sa City City 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
2: Inyo man makita ng among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
1: Sa kinandano po ng inyo mga abiyan, mga amigo sa hanginan, Master Kilab of the Great of the Whole Universe, basta laon, balo, kagbinayaan ng pagamalaan, Master Radio Man Don, Mr. Green Boy, Dolido.
2: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hatin Spicy, Radio Man Ronel Sorbito.
1: Kagini ang Targitanay sa Udto. Subong adlaw, dalagko, diri kag mainit ng informasyon, lakit na ang aton nga, adama mo man sa panahon ta, mainit ang isa ka barbero gintiro patay sang wala pa makilalaan nga sospek dira sa Barangay Kubay sa distrito sang Haro.
2: Wag grabe man niyo, te, ano ang sala sa barbero ni? Nga ang ginapatay gid siya pare koy sinulod ta pinatay gid ang ining barbero, so check ta na karon ang mga detalye diri sa atong pagpangalagan. Kag sumuman na Police Brigadier General Tuanyo magapatigayon sang audit kag cleansing sa mga operatiba sa Western Visayas bangod sang ginakalomidan karon nga mga issue
1: kontrobersiya
2: especially sa Mulo PNP pare koy daw kinanglanon na gid naton ng overhaul lang taon naton especially sa mga operations sa aton mga polis. Remember mga kabiyanan, di ba pwede naton nga ibaliwala ang mga reklamo sa mga tao nga ini, no, nga mga subject sa drug by bus operation because basi matuod man ang ilang nga ginambal. There's always a presumption of regularity sa trabaho sang polis, but we cannot discount ang mga reklamo sang tao pare.
1: Correct ina, although nga kada matarong nila pero sometimes sinablang kaimulon.
2: Oo.
1: No, ang kaimulon amo nagapugong sa ila nga magduso sini kiti siyempre mangita ka abogado, mahal man na masal.
2: Oo, yes.
1: Mahal man na. So lantawon ta mismo sa ato mga pulis dapat dra na masugod ang pagpanglimpyo master don.
2: Oo. Kay
1: balokati may mga nagalapta ko ng mga audio recordings.
2: Oh, kumbaga nagtawag to ang isa ka babae sa isa ka membro sang police, I think sa Maulo PNP, dili ko sure.
1: Do mo na.
2: Oo, ti daw ga pangayo, do something amo na, do quote in quote may ransom kumbaga bala pare koy. Hindi naman naton malipod ka man ni Garna, kay may nagakalay tabo nga na. Nga mo na sina nga klase sang bagay. As a matter of fact kani pare koy ginlusob gani isang kapwa nila police ang police station mo. Kag dinakop ang mga operatiba to. Kay nagreklamo to ang asawa nga ti ginapatubo sa iyang abana sa amo nang amount.
1: May grabe nga mga kontrobersiya kag ang isa pa diri master don ti gin si Back sa pesto tong head sang
2: IMEG
1: to no.
2: Wala ta kabalo kung anong rason
1: ano sa mga rasones pero ti namin ko may iba
2: na timing
1: la nga ti ang timing do bago lang to natapos ang kontrobersiya nga amo ni hao
2: gin relieve sa dion
1: in relieve ano siyang may sala. Insaktong Molo PNP or ang Molo PNP may sala, gin-relieve lang siya para nga mapalayo siya. Di kayo mainip. Hindi ta sure kung ano, no? Kay why pa sa...
2: Or tapos ng tour of duty, ya.
1: O pwede man.
2: Oo.
1: Na daw regular na bala nga balasahan na ina.
2: Oo, balasa. Dugangan pa na parikoy, basi gina-investigaran siya in aid sang investigation.
1: Oo.
2: Gin-relieve ka danay para hindi mo ma-influensyahan.
1: Pwede man.
2: No, ang investigasyon kay basi amuni ang patakaran sa IMEG, no?
1: Mm.
2: So, duha ka bagay, it's either bangod sa kontrobersiya, gin-relieve siya,
1: yes,
2: or natapos sa giman ang tour of duty ya, sa IMEG.
1: Anyway, balikan tara mga kabiyanan, samtang gina-congratulate natin isa kay Ilonggo nga taga-West, bagong Armed Forces of the Philippines sa chief. No? Ginhingadlan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bag-o nga pinuno sang Armed Forces of the Philippines kasunod

0: sa retirement ni General Romeo Browner Jr.
1: Yes, no. Congratulations kag very proud gid ang inablos mo si Radyo Man Flo, no? Sa ano galing nga pinido?
0: Naparete niya.
1: Naparete. Hindi ko naparete. Sorry, sorry. So in a way, congratulations Ilonggo na naman, Parikoy Armed Forces of the Philippines Chief. Tingin madugay-dugay man, no? Nga may nagpungko nga Ilonggo. So unas, ang time dumako, time ni Ramos, time ni Erap, mga PNP Chief, AP Chief. No, lunsay tanan kani Ilonggo ng dungan mo.
0: Mm.
1: Dahil lastimoso dumduman mo sino patong isa basta dualos tanan tagalang bunaw.
0: Mm.
1: No, so in a way very proud kita kay kag taga West pa.
0: Taga West. Nah. Anyway, mga kabiyanan, balikan tani kag dugangan, dugay-dugay ini nga mga update samtang ang ginaulat-ulat ika 8 no?
1: 8 ng adlaw.
0: Nga adlaw sang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa Gianni Parikoy kay si NBI Director Melvin Matibag na.
0: Sorry nang controversial.
1: Na, eh. Magahod naman ni si Alan kito pila na kadlaw nga puro ta na magahod. Kana minami kapon Parikoy kito oral argument ang style sa Supreme Court la.
0: Kanami nami kamatian kay kun lagting ang abogado sa prosecution ang mga prosecutors. Ang sa depensa malagting man.
1: Ang manami Parikoy, ang tanan niya pamangkot nanday Pia Cayetano kat sa mag-angutod niya si Alan Peter Cayetano. Tumbalay tanan.
0: Sabat.
1: Kay Congressman Shell Jokno.
0: No? Sabat kay, tanan.
1: Ka very kalmado, kag mabalaan mo gid ang iyang expertise sa lahi Parikoy.
0: Actually, Master Don, kung ako mamati kahapon ng isa ka daw maestro nga gin-leksyonan o
1: gin-leksyonan
0: ang duwa ka mga senador o abogado.
1: Mm.
0: No?
1: Pagando pala. Kaladlawan.
0: Kung si Ligutan, attorney Ligutan, ginalekturan niya mga estudyante, no? Oh. Kung maggambal siya, ini ang mga kabiyanan, si Chel Jokno, yan daw ginalekturan niya ang mga senador ng abogado.
1: Balato, Balipia, do you remember HOR versus Duterte? Tiki balaan ni Jokno ang inang kaso Parikoy. No? So, balya, actually, hindi ina party sa Sampuena. We are talking about Sampuena. Ang lain inaya ang ginamuno ninyo dira nga procedure kag balaan niya gid ang bilog nga desisyon Parikoy sa mga kaso
0: si Master Don din sa College of Law.
1: Oo.
0: No, practitioner na ya Master Don kag ati amo na yang ibo pamangkuton may balik na yun mo kadasig
1: nangin human rights lawyer ini si Shell Jokno Parikoy. So kita nyo na mga kabiyanan kung maayo ang ginapili naton katulad ni Shell Jokno.
0: Nugon
1: nang ligad to tani senador na ni ti nagpadlagan party list dumaog man ti namin ko bala Parikoy these are people nga wala gid dagta ang ilang pagkatao. Mga maalam kag may concern sa pumuluyo pero ano bala
0: pero abi mo
1: ang ginabuto niya mga Robin Padilla
0: abi mo Master Don isa ini kabagay nga ining impeachment trial makahatag ligwa sa mga wais na ligad matalupang dan nga subong Master natalupang dan damo ko nakita sa social media nga silingi ahay nanugunan ko ay kung nakabuto sa iya sa niligan no linya dasona damanga mo na bla
1: yes
0: pero well ini hindi man sa silinga no matuod man lang ni ginambal naton mga maayo ini o galing hindi matalupang dan kay di sikat ini iya kagwapuhan no waisang kwarta.
1: Wala sa kwarta. Importante kwarta. Parikoy, we have always 3 years nga baguhon ang aton sininga sistema, ang aton sininga gobyerno. I-cleanse naton sa mga waya-waya kung tani. Pero it keeps on happening, Parikoy. That is why kung kaysa madulab lang faith mo sa eleksyon. No? Because gabuto kaya sa insakto ng mga tao, and yet the majority of people, with all due respect, kiti ilaman na yung Parikoy nga kinamatarong
0: manay.
1: Pero tilang to habala, tapos kung matabo na nga, we are in a spiral mode ng aton gobyerno.
0: Inulsulanta na.
1: Oo, inulsulanta, basulo ng gobyerno, pero kita man nagbutang sa mga taong ina.
0: In a way, Master Don, nakita naton ang pagbago sa nagligad. Bisan na mo na to natabo, pero may mga changes kita nga nakita, the way nga voters magbutar.
1: Mm-mm.
0: No? Kabay pa nga ini, mag-sige-sige kay ang Gen Z, ara na?
1: Oo.
0: No? Makita naton nga daw nagalain, Master Don. No? Ang shape kag ang desisyon sa pumuluyo kabay pa nga after additional 3 years no after sa tong 2025 nga eleksyon mga kabiyanan
1: may pagbago sa kabataan subo nagrehistro na so hopefully mga bata no eti may mga prinsipyo kamo da I hope nga hindi kamo may impluwensyahan sang ginikanan nyo da ang inyo yang inyugid no nga namutan dira ang importante
0: yes Master Don pero nagligad ti puro hapon tanan ang impeachment trial ginakonsider subong ang adlaw no ang ining 5 ka oras nga morning schedule ginakonsider na sang Senado. So basi may mga changes kita sa sunod yung mga inadlaw.
1: Kamala mo Parikoy, masugod na after the SONA, masugod ng regular session sang Senado.
0: Mm-mm.
1: So mabalik na sila. Ang ila regular session is 3 a.m. Mm-mm. At 3 p.m.
0: Mm.
1: So dapat masugod ang impeachment mga alas 9, alas 10 para may oras sila nga itakol ang impeachment. Then by 3 a.m. ang regular session naman sang Senado.
0: Yes. Anyway, balikan naton ini mga kabiyanan nga mga dalagko nga mga update diri sa aton nga pagpangalagad. Check tanay mga dalagko nga balita nasional kag international upod ang RMN Network News. Magabalik ang
2: Targitanay sa udto. RMN Network News. News. Kung saan siya ay nahalal at nagsilbi sa lalawigan.
3: Samantala, tatlong lalaking suspect sa pagnanakaw ng kable ng mga streetlights sa Palayan City, Nueva Ecija, arestado. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
2: RMN Live Reports.
4: Dahil sa tulong ng CCTV monitoring sa Palayan City at sa pagtutulungan ng mga ahensya ay nahuli na ang tatlong lalaki na sinasabing silang magnanakaw ng electrical wires sa mga streetlights sa lungsod ng Palayan, dahilan para mawalan ng ilaw maitong sa barangay Malaknak. Na-identify lang ang tatlong kawatan na isang 19 anyos na lalaki, isang 22 anyos at isa pang suspect na nasa wastong edad din na pawang mga residente ng barangay Camtinyo at Kalikid Norte sa lungsod ng Kabanatuan. Nasamsam naman sa operasyon ang tinatayang 80 metro ng mga electrical wires na pinapaniwalang dinakaw ng mga streetlights sa lungsod. Laking pahasalamat naman ni Palayan City Police Station Officer in Charge Lieutenant Colonel Darwin Abainsa sa naging tulong ng teknolohiya sa paglutas ng nasabing nakawan. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN.
5: Plantasyon naman ng marijuana na diskubre sa operasyon ng PDEA sa Surigao del Norte. Kasama mo mula sa RMN Surigao, si Radyoman Gerson Fuentes.
4: Tinatayang aabot sa mahigit 20,000 piso ang halaga ng hinihinalang marijuana na nasabat sa isinagawang anti-illegal drugs operation ng PDEA Surigao del Norte, katuwang ang iba pang law enforcement agency sa barangay Santa Fe sa bayan ng Dapa, Surigao del Norte. Sa isinagawang joint operation na diskubre at na dismantle ang isang hinihinalang drug din kasabay nito, na aresto ang tatlong suspect na kinikalang sina alias Salde, 45 taong gulang, alias Domingo, 45 taong gulang, at alias Salde, 23 taong gulang. Nahuli umano ang mga ito sa aktong pagtutulak ng illegal na droga at pagpapatakbo ng hinihinalang drug din. Nakumpiska mula sa mga suspect ang mahigit 1,000 gramo ng hinihinalang marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 20,000 piso, gayon din ang 7 full-grown marijuana plants na nadiskobre sa lugar. Kasalukuyan nasa kustudiya na ng PDEA Regional Office ang mga naristong suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11, 12, 16 at 26 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito inyong Radyuman Gerson Galodera Fuentes, Tatak RMN.
3: At 24 na mga pulis ng PRO 10 na dismiss mula sa serbisyo ngayong taon. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cagayan de Oro, si Radyuman Joanna Ricote.
2: RMN Live Report.
6: Umabot sa 24 na mga pulis ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang nadismiss mula sa serbisyo. Ayon kay Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang Regional Director ng PRO 10, na mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, aabot sa 88 mga administrative cases ang na-resolve, kung saan 122 ang mga PNP personnel na involve. Sa nasabing bilang, 24 na mga PNP personnel ang nadismiss, 3 ang na-demote, 34 ang na-suspend, 1 ang na-forfeit ang sahod, 9 ang na-reprimand, samantala 51 ang na-absuelto. Ayon kay General Abrahano, na karamihan sa mga kasong kinasangkutan ng mga PNP personnel ay may kinalaman sa absent without leave, drug use at violence against women and children. Ito ay kabilang sa internal cleansing ng Philippine National Police, kung saan layunin nito ang preventive, restorative at punitive approaches para maiwasan ang corruption, criminality at misconduct sa mga PNP personnel. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyuman Joanna Ricote, Tatak RMN.
2: RMN Network.
7: Network News.
5: Mga balitang dapat pang abangan, mga nakatanggap ng cash aid sa uplift program ng gobyerno aabot na sa 1.4 million ayon sa DSWD.
3: At low pressure area na nasa labas ng PAR, may katamtaman at tsansa na maging bagyo at inaasahang papasok ng bansa mamayang tanghali.
8: Pilipinas sa Ilocos.
9: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Right. Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
10: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
11: Mananagutan.
12: Kailangan may managot. May managot.
11: Maraming pangako. Maraming hamon.
12: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
11: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
13: RMN Weather Report.
5: Mga kasama, may katamtamang tsansa na maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang sama ng panahon sa layong 1,545 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Nasa ang papasok ito ng PAR ngayong tanghali o bukas ng umaga. Samantala, habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa kabilang na ang Metro Manila. Dahil dito, asahan na ang mga maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng Mindanao. Localized thunderstorms naman na makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa.
3: Umaabot na sa 1.4 million ang mga four-piece beneficiaries ang nakatanggap na ng ayuda sa ilalim na Expanded Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport ay yung uplift program ng pamahalaan. Ito ay sa pagsisimula ng pamimigay ng nasabing ayuda simula kahapon sa ilang mga lugar sa ilalim ng Group 1 o yung mga miyembro ng 4Ps. Sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na sinimula na rin ang pamamahagi ng ayuda ng mga nasa Group 2 o yung nasa kategorya ng poor at near poor at hindi miyembro ng 4Ps. Pinadali na rin ng DSWD ang pamumudmod ng tulong pinansyal upang maiwasan yung anumang aberya at hindi inaasahang pangyayari sa mga pilahan.
14: That's the reason why for groups 1 and 3, through their disbursement accounts or through their cash cards po talaga, distribution ng uplift assistance. But for group 2, dahil yan po, yung group 2 yan ay kabilang nga yung poor and near poor, but are not belonging to the programs, existing programs of the department. Kinakailangan muna natin na kumbaga mag-know your client. Wala po tayong information kung meron na ba silang mga cash cards o mga ATM, etc. So, we need to gather that information in the first payout activity. So, yun po yung ating isinagawa din kahapon.
3: Ang mga nasa kategorya naman ng Group 3 o yung mga naguhulog sa SSS at sumasahod ng mababa sa 20,000 pesos kada buwan. Naglinaw din si ASEC Dumlao na ginagamit nilang listahan ng 2024 PSA data na nagmula sa mga local government units.
14: targeted po kasi yung ating uplift assistant. Alam po natin kung sino-sino yung kabilang sa 2024 PSA data. Marami pong nagtatanong bakit daw hindi sila kasama sa 2024 PSA data. Makipag-coordinate po kayo sa inyong local government unit kasi sila po yung nagsagawa ng enumeration in coordination with the PSA. In our conversation with PSA, sabi nila marami daw po kasi mga hindi nagpalista. So, nung mga panahon na may kumatok sa kanila pong mga bahay at sabi na pwede po ba namin kayong interviewin, at either wala sila o wala sila sa kanila pong mga tahanan o hindi po sila nagpa-interview.
3: Pinapayuhan naman ng DSWD ang publiko na umantabay sa kanilang official Facebook page kaugnay ng mga paanunsyo o impormasyon sa pamamahagi ng tulong ng pamahalaan.
5: Samantala, ang grupong Manibela tiniyak na sasali sa mga kilos protesta sa Lunes kasabay ng SONA ni PBBM. Kasama mo sa balita si Radyoman Gerald Ulep.
7: Ang transport group na Maribela na paskali ang mga ito sa mga aktibidada ng State of the Nation Address of Sora ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes sa parayam ng Dibdeg sa Armen, Manila kay Maribela Chair Mar Valbuena. Asahan ang daan-daan nilang mga miyembro na magtatagawa ng kilos protesta. Anya kakalampagin ng kanilang grupo ang pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Malikikasian ni Valbuena na palaisipan ang mataas na aumento sa kadalitro ng petrolyo ngayong araw na mahigit 10 piso kahit ipatupad ito ng paupay-upay. Nangangaba ang grupo ni Valbuena na baka sa susunod na linggo ay magkaroon ulit ng malakihang oil price hike at muling papalo sa 100 pesos ang presyo ng kadalitro ng diesel. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng kadalitro ng diesel sa mahigit 80 pesos sa isang ilang gasolinahan dito sa Metro Manila.
15: Pagdating ng araw ng SONA, para kalampagin ang ating gobyerno, lalong-lalo na na manawagan tayo sa ating Pangulo, na bakit ho hinahayaan natin ang mga oil companies na magtaas na lamang ng mga ganito kalaki doon sa kanilang mga produkto.
7: Una nang nagpahayag si Valbuena na muli silang magsasagawa ng transport strike kasabay ng big time oil price hike ngayong araw. Kasama mo sa DZL Armin Manila, Radyo ng Gerald Diulet Tataroka, Femen.
3: Samantala, si Pangulong Marcos binigyan ng 7 out of 10 na grado ng transport sector sa Davao Region. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Kirby Manson ng RMN Davao. RMN
16: Live Reports. Nanatili anyang pasanin para sa mga tuper ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Manuel Duran, presidente ng Southeastern Mindanao Diversified Drivers and Operators Cooperative. Ito anyang dahilan kung bakit maraming mga driver ang piniling hindi na mamasada dahil sa krisis ngayon. Umaasa naman si Duran na mabigyan ng pansin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hinanaing nila sa transport sector at ito ay matalakay man lang sa kanyang papalapit na state of the Nation Address or SONA sa Lunes, July 27.
17: Si PBBM, ang irate na kung siya, bagsak na siya, 7. Naabot pa sa bota pa siya, mahimo. Pwede pa siya mabaling bota, aspana. Kay dapat sa iyan, SONA, sige ba na siya pasalig na dagang korupsyon sa atong administrasyon. Dapat pagkukulo na, pampiso yun ang mga corruption kay muna ay nakapasamot.
16: Panawagan niya na mas maiging bisitahin ng Pangulo ang Oil Deregulation Law na siyang dahilan ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa kabila nito ay binigyan ng 7 out of 10 na grado ng transport group si PBBM at binigyan ng pagkakataon ang presidente na magkaroon ng konkretong solusyon sa isyo na kanilang kinakaharap. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
5: Samantala, pagbabantay sa mga gasoline station sa Bacolod, palalakasin ng pulis kasabay ng big time price hike. Kasama mo mula sa RMN Bacolod, si Radyoman Albert Hiner. RMN Live Reports.
18: Tinaintindihan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ang monitoring sa mga gasoline station bago at sa araw mismo ng oil price hike. Ayon kay City Administrator Attorney Marcus Steven Mayo, nagdagdag sila ng personal sa fuel monitoring team para sa inspeksyon at calibration sa mga gas station. Patuloy din ang pagsusumite ng team na ma-report sa Department of Energy na siyang magbibigay ng direktiba tungkol sa mga gasoline station na matukoy na may pagkakamali. Mahigpit na minomonitor ng pamahalaan lokal ang mga gasoline station upang matiyak ang transparency at proteksyonan ang mga consumer laban sa hindi otorisadong pagbabago sa presyo at kulang sa elektro. Bago ang pagtaas sa presyo ng petrolyo ngayong araw, ilang motorista naman ang matiyagang nagpila sa mga gasolinahan para makahabol sa pagpapakarga bago ang panibagong taas sa presyo. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hener. Tatakarimin!
3: Matagal nang usapin ang mataas sa singil sa kuryente sa bansa pero hindi inaaksyonan ng gobyerno. Reaksyon niya ng consumer group na Power for the People Coalition matapos kumpirmahin ng Department of Energy na ang Pilipinas na ang may pinakamataas sa singil sa kuryente sa mga bansa sa Southeast Asia. Sinabi ni Jerry Arances, ang convener ng nasabing grupo, bigo ang pamahalaan na matugunan ang pangailangan para magkaroon ng ibang mapagkukuhanan ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Paliwanag niya na ang dahilan ng pagtaas ng pagmahal ng generation charge na mula naman sa planta na nagsusupply ng kuryente o pinagkukuhanan ng power utilities gaya ng Meralco.
19: Saan galing yung dire-diretsong pagtaas ng presyo ng kuryente? Diyan po talaga yon sa generation charge. Ang generation charge, bulhayan doon sa mga planta na nagsusupply ng kuryente na kinukontrata ng katulad ng Meralco. Ang problema po natin dyan, karamihan po ng mga planta ay mga coal at fossil gas. Lahat po yan ay imported, inaangkat. Kung sa Meralco franchise area, 83% ng kuryenteng sinusunog at kinukonsumo natin galing sa imported na LNG at coal. So sobrang mahal po yan kasi apektado yan nung tinatawag na volatility ng market sa international.
3: Hindi naman kumbinsido si Arances sa mga palusot ng power utilities na distribution lamang sila o bumibili lamang sila ng kuryente sa mga planta ng kuryente.
19: Pag sinuri natin yung mga kontrata ng mas detalyado, una, ang lumalabas doon, pag-aari nila ang napakadaming mga planta doon. Tulad ng Ilihan gas complex dyan sa Batangas at iba pang mga coal plant. So, sister company po nila yung may-ari doon. Kaya nga po, so parang hindi totoo no, na wala silang responsibilidad doon. Sister company po nila yung mga may-ari ng mga planta na yon na in fact, na laging nagro-rotating brownout at laging sobrang mahal dire-diretso.
3: Dahil dito, giit ng grupo na napapanahon na para palagasin ang mga renewable energy at humanap na iba pang mapagkukuhanan ng supply ng kuryente sa bansa. Nitong Hulyo, inanunsyo ng Meralco na tataas ang 34 centavos per kilowatt hour o katumbas ng 14 pesos per kilowatt hour.
5: Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos ininspeksyon ng Port of Lucena Passenger Terminal Building. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Ren Alejo.
13: RMN Live Reports.
20: Binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Martes, July 21, ang passenger terminal building ng Port of Lucena kasama sina Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, Lucena Mayor Mark Alcala at Governor Angelina Tan. Layunin ng pagbisita ang personal na pag-inspeksyon sa bagong passenger terminal building ng Pantalan. Ayon sa mga opisyal, ang bagong PTB ay mas malawak at moderno. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng ligtas at komportableng karanasan sa mga pasahero. Sa pamamagitan ng bagong pasilidad, inaasahang madaragdagan ang kapasidad ng Port of Lucena, mapabuti ang kahusay ng operasyon at lalo mapagtibay ang Pantalan bilang mahalagang sentro ng transportasyon, kalakalan at turismo sa lalawigan ng Quezon. Samantalang patuloy ang suporta ng national government sa pagpapaunlad ng mga Pantalan sa probinsya upang mapahusay ang serbisyo sa publiko. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo Tatak, RMN.
3: Nasa 300 naman ang mga manggagawa apektado sa pansamantalang paghinto ng operasyon ng steel plant sa Pampanga. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan, si Radyoman Mike Sigaral.
13: RMN Live Reports.
1: Tinatayang nasa 300 manggagawa ang apektado matapos pansamantalang huminto ang operasyon ng Chuang Sing Steel Corporation sa barangay Navaling, Magalang, Pampanga kasunod ng implementasyon ng search warrant ng National Bureau of Investigation Cyber and Financial Management Investigation Unit. Isinagawa ng NBI ang operasyon bilang bahagi ng pagkapatupad ng search warrant sa naturang planta. Dahil dito, pansamantalang natigil ang operasyon ng kumpanya habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Sa ngayon, wala pang pahayag ang pamunuan ng Chuang Sing Steel Corporation hinggil sa epekto ng pansamantalang pagsasara sa kanilang mga empleyado. Patuloy namang hinihintay ang kalagdagang detalye mula sa NBI kaugnay ng resulta ng operasyon. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
21: Balita sa Ibayong Dagat, patayan 20 individual habang 80 ang sugatan sa naganap na flash flood dulot ng malakas at walang tigil na pag-ulan sa northeastern region ng Afghanistan. Ayon sa Taliban National Disaster Management Authority, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga nasawi lalo na't nasa 100 individual pa ang nawawala. Partikular na malubhang napinsala ang bayan ng Parun sa Nuristan kung saan nawasak ng rumaragasang tubig na may kasamang putik ang mga bahay, establishment at ilang gusali ng gobyerno. Patuloy ngayon ang search and rescue operation ng mga otoridad sa lugar. Para naman sa ating balitang sports, nagtala ng bagong kasaysayan ng defending champion na Abra Solid North matapos tambakan ng Bacolod Mascara sa score na 129-45 sa kanilang laban sa MPBL 2026 season. Ang 84-point na agwat ang nagsilbing pinakamalaking panalo sa kasaysayan ng liga. Nanguna sa opensa ng Abra si Dave Ildefonso na may 24 points habang nag-ambag sina Jason Breckman na 17 points at 13 assists at Encho Serrano ng 16 points. Nagpakawala rin ang koponan ng 18 three-pointers at nilimitahan ng Bacolod sa 45 points lamang sa buong laro. Nalampasan ng Abra ang dating record na 82-point winning margin na itinakda ng San Juan Knights laban sa Mindoro noong 2022. Sa panalo, pinatatagpan ng Abra ang kanilang kampanya bilang isa sa mga nangungunang koponan ng MPBL ngayong season.
3: Si Bea Alonso nagbigay ng live update isang linggo matapos ang kanyang kasal. Makichika tayo kay Aya Girl Mary Jane Asayaw.
22: Nagbigay ng live update ang aktres si Bea Alonso isang linggo matapos ang kanyang intimate civil wedding sa businessman na si Vincent Co. Sa kanyang Instagram story, flinex ni Bea ang close-up photo ng kanyang diamond wedding at engagement ring, kalakip ang caption na at may happiest. Nagbahagi rin ito ng kanyang larawan sa otang kaparehong sing-sing with the caption na new season. Sa kabila naman ng pagiging official wifey ni Vincent, balanse pa rin nagagawa ng aktres ang kanyang career at balik na agad sa taping ng kanyang upcoming teleserye. Nagkaroon din ito ng chance na gawin ng iba pang bagay maliban sa kanyang trabaho, kabilang na ang panonood ng stage play na ang babae sa Septic Tank 4 kasama ang malalapit nitong kaibigan. July 13, ang sorpresahin ni Bea ang kanyang supporters sa kasalan nila ni Vincent na unang napaulat na hindi na umano tuloy. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
21: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando.
3: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
21: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
23: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo Sang Unilab.
23: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
25: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's Special Coverage.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may adres.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
26: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
27: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: Be extraordinary with MX3.
30: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
31: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natula ang midnood sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiling. Wala na yun.
30: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
32: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
33: Untat ina! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
34: Tusiran Forte!
35: Unilab quality yan.
36: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Ubong makulit? Just stop it!
38: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
35: Unilab quality yan.
36: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
39: D3 Bio with Physio.
40: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
39: D3 Bio, ang D3 ngay Physio. Ang Physio ngay D3. D3 Bio. Para sa matinlong nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Higit yan ako ginadutlan sang balatian.
39: Mighty C, babaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
39: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX
7: 500. Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang
11: blood pressure?
7: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
39: TTX 500.
12: Si Lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
13: Yan ang Lola ko!
12: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
16: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming with Newstar Online. Get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
20: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
22: Sarap magkasama.
19: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
39: Cellphone Plus Gold.
23: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
39: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
24: Kung si Ansang Sumag, isa ka si Jante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
39: Cellphone Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa, ha?
25: Let's go!
34: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
25: go with the flow.
34: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
19: let's go with the flow.
39: Supple Plus Gold.
41: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
39: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
42: Happy!
43: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
44: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
45: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
46: Charm, fab, car,
47: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
45: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
46: Pangkong kumbaka plus sa Charm.
47: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
46: ACS.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Megaman Herbal Capsule.
3: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
2: Megaman Herbal Capsule.
3: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
2: Megaman.
3: Mabukal sa mga butika.
4: Issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
5: Mga ka Rajuman, balik sa ito nga pangalagad diri sa Arimen targetanay sa Unto. Ang oras na ito, Philippine Standard Time, tataklas 12:53. Masandon may isa ka masubo nga balita diri sa Maykubay Haro kay Isadric Barbero Gintiro, ginipatay gid, no? Wala pa rin makalala ng suspect, pero i-check ng latest investigation sa ato mga otoridad kung ano gid ang ginalantaw nila sa buong motibo kung nga gintiro patay ini nga biktima. Kag standby mga kabiyanan sa dugang detalye sa dili madugay ini nga bahin. Master, ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule, ang tanan nga sobra buhinan, ang tanan nga kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, ganagabalanse sang sistema sang aton nga lawas. Kulang ang imosining minerals and vitamins sa lawas, dugangan niya ni. May kakulangan ka sa vitamin E, vitamin C, vitamin A, B vitamins, kag mga minerals, kaangay sang calcium, magnesium, zinc, kag iban pa, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Pero kung sobra ang imong sugar, cholesterol, uric acid, asin fast, creatinine, buhinan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod, nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas. Gintingong nga persa sang pito, makon mo may turmeric, may saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kagmay, vitamin C. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo!
6: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. No, kaya ang Evergreen Herbal Capsule with 7 magnificent ingredients, makasigurado, makagarantiya sang vitamin C mineral content sa lawas mo. Kaya ang deficiency sa vitamina kag mineral ang magapamasakit sa imo. It will create diseases. So gani para malikawan nato nina, 2 to 3 capsule a day sang Evergreen Herbal Capsule, equalize ya ang kakulang ninyo sa vitamina kag mineral. Sarang na mabakal sa mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
5: I-check tabing report ni Rajuman Flo na Barete. Standby Rajuman Flo, ah. Pero before sina, yari ano yung isa sa mga users sa ato niya, Evergreen Herbal Capsule.
7: Hello, sino ganini?
8: Si Janice ni Doc.
7: Janice, sang diyan ganin?
8: Sang Haniway.
7: Anong nabatyag sang bata mo? Sang huay pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
8: Sang una Doc, ang huay pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule, damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Pag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
7: Mga pila edad ka bata mo?
8: 14 years old.
7: 14 years old, lalaki.
8: Oo.
7: Karon sang ginpatik mo sa isang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
8: Ang nag-ayo na dula ang iya pong gudok. Tapos, nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, nga mga punggudon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule. Kay ang akon bata, natistinga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggud.
5: Yes, mga kabiyanan, anong paginahulat ninyo? Bakal na sa mga butika sa inyong lugar sang Evergreen Herbal Capsule. Maginom 2 to 3 capsules kada adlaw. Si Regiman Flo, Master Don, nakasambay yes. Na sa aton nga linya. Parte sa sining kamatayon sang isa kabarbero dira sa Cubay, Distrito sang Haro.
2: DYRI Regiman Report.
9: Regiman na Ronel, Regiman na Don, no? Na patay gid ang ining barbero. Matapos ngayon ginlutang sa sulod sa niya sining balay, no? Kagabi, pasado last 10 sa may sityo Lunok, Barangay Cubay Haro, no? Sulod sa pagpungulisa naton na ang biktima na si alias Jan, more or less 30 years old ang edad, samtang nakatanya po ni sila ni misis niya, upod ang iya sining minor de edad, nang hugas ang iya sining asawa sa sagwa ang ila sining bomba mo. So nagwa ang ila ang iya nga asawa kaga dito na nga may lupok na nga na batian kaga sang nagsulod siya sa balik sulod sa ilang balay na no? Nakita niya nga naga kulog na ang iya sining pana. So ang igo sang mulikima nga si Jan ara siya sininga likod at siya sininga exit no samtang ang entrance no ara siya sininga liog alakpos pagi siya sininga bapa Radyo Man na Ronel ang motibo subong na ginasunod sa Haro Police Station sa interview naton si Police Major Eduardo Siakon Jr. ang EP sang Haro PNP na saan niligotan nun. Pero as of now, kung nanogig ka dalom, ang away sa biktima, kag sang sospek, amo pa ni karon ang ginatulid na no, sang kapulisan. Kag why pa sila sang ano, why pa sila sang person of interest sa subong ng mga tinihon santo sa interview ta kay Police Major Eduardo Siakon, no? Kay ang biktima, pagkatiro sa iya, ngayon siguro nagdapanakyo ang ining suspitado at ang biktima naman din pululigan sa iya sining mga himata na madala sa ospital kay ang asawa nagtara na kagaya na ngayon na sang pulit sa iya sa tukatilan ng mga panlalay at ang iya sining mga pamilya, no? Diyari pa na si LSJ sa nga kung sining mga interview kay may nakapian lang sila na isa kalupok no kagabi no gali amo na to na natiruhan ning partiro na si John gari si alias J sa nga kon sini nga ma-interview
5: alas 12:59 ang aton nga oras mga kabiyaran ga pamatikan mo sa report ni Redman Plo sino nga ni Plo ang aton interview Plo
9: si alias Jade no.
5: Okay.
9: Mhm. Ako wala ka, ako lang di Radyo Man Mark na play.
5: Oo. Oh, proceed. Si
9: Alias Jade. Mhm.
1: Ay sang tatay ng gab, ano ko ga panibin. Dayon nag may ala kami na kasi ana mo na to eh na naglupok dayon sa sinininggita na di na pangayon ang niya nga asawa ka pangayon na sang bolig eh mo na na dayon ang mga nga eh, nagsararala na kung tangan niya tao, di ka pa ngayon, nasa tabang, dayan, ang mga nga na, dayan, sinundulo nga matito sa hospital, ang walang ginaamon niya na balaan, di, mga alas 10 ang gabi, eh,
10: ano kami,
1: so, wala, kami naka, ano nga kay, wala kami kabalo, kaya mo na ganyan yung pagina, wala kami nag- interrupted sa ila kung magsapak sila mo manapagsabak pagsapak namon kay kahit ang mga ano si daan may kanya kanya na siya kay kami yabe kung kano pa kami yaga saka ayun wala na siya ga ano ang mga tao ang iba na di tara naman sila yung mga balay nila ang sila daan niya dapin na sila gapuli
10: ang bakit mo may
9: portion sa pagpahayag ni alias Jade, no? Manhing si Jade, no? Ang ining biktima nga si Jan, napangasawa yan yung iya sining partner mo, o na, or iya nga partner. Pero, until siya nanginipin partner, may bata, ini sa dua kabilog, no? Pero, why pa di rin makalaan, o nanunatako sa...
5: ano nakadugay nga nagalibin yung dua?
9: Sobradwa na katuig kay ang bata nila may bata man sila mo duwa ka tuig naman ang solusugan na duwa ka tuig no ang edad ng ila sini nga bata no pero layo ni sa anggulo nga ginasunod siyang pulis no ang gina ang dakog nga motibo nga ginasunod nila amo ang personal nga away siguro dira man ang taga dira man ang suspect o taga barangay Cubay santo kay Police Major Siakon, no?
5: Kagi na nga daw napatawag sila, may kaaway siya sa barangay, o?
9: Wala, Radyo Man na Ronel, no? Pero, ining biktima, medyo masabad din ikon makainom, no? Masabad-sabad. Siguro, base nakakita sang kontra, or ano man dira, amuning nagdumot ang suspect, kagintiro ang ining biktima Radyo Man Ronel Radyo Man Don Diyari wala si Police Major Eduardo Siacon, ang jefe sang Haro Police Station.
6: Hmm. Oh, nagid. Mayara ka na Rajuman Flo?
9: Mayari ko niya. Arinig, i-check ko din sa konsininga connection niya isa kay Basina dang internet connection ta sa
5: okay. May... Kay Balokati, kung pila kabilog na din angles nga ginasunod sa ato ng mga polis, ti ako ng parte sa personal yung relasyon do do medyo dugay nagiman take 2 years oh master oh,
6: ang iya ka police da radyo man mark
5: ang kwan siniya subong amo ni kay daw kun makainom ko no do medyo masabad-sabad so posible base may nakaenkwentro siya recently o sa sinilang daw mo na plo
9: ba mo na naon kita lang tao nila subong
5: oh.
9: Kay kasi pa man lang may kontrato siya wala pero ibalon pa ni karon sang mga
5: kapalita. Ano ano kalayo ang balay nila ano kalapit sa anong pinakamalapit na balay mga anong distansya
9: lapit lang na no? Do
5: so meaning kon may magtukim-tukim ba to kag may mambala noon nga mabatian gid sa piyak balay kon may nagambalanay o may nagbinaisay da
9: oh naamo na kay way gani sa kadupang antad sa mga kanimalay okay,
5: lapit
9: na,
5: eh no? May nabatian nga mga nagbaisay prior sa lupok
9: why na wala.
5: Oh.
9: So,
5: sungwa ya meaning daw gindiritso na sang nagtuyo sang nagpatay sa iya daw. Buo na gid ang loob nga patyon gid daw mo na.
9: So, okay. Hmm. Ang posisyon sang biktima patiro naga talikod nga naga do naga pungko.
5: No? Ate ginlipot no? Ginlipot.
9: Sa loob.
5: Plo? Oh, ang igo na. Din ang entrance sa balaga ne.
9: Ara sa likod.
5: Oh, okay.
9: Nakpos sa iya sining liog kag baba. Radyo Maronel.
6: Anong armas ang ging gamit?
9: Why pa mapanan kay wala recovery ang suko kagabi mo.
5: Wala intisyal?
9: Wala intisyal. White tap flag.
5: Kung wala intisyal, ti basi revolver. Diba?
9: Ati basi. Kay why get recovery?
5: Okay. Alang-alang mga pagpiros ang tao, puluton niya pang intisyal, no?
6: Oo.
5: Libog
6: so, basi revolver.
5: Oo, daw mula lang.
6: Basi revolver. Ara ng Yaka Police sa Radyo Man na. Okay. Pamatian natin, sino gani ni Radyo Man Flo?
9: Si Police Major Eduardo Siacon.
11: Yung sulod sa iya balay, kaging tiro sa mga isa ka bisis. So, sa palibot na batian ang isa ka lupok man. So, mo to, sir, itawagan natin. So, ito, asoko, in-process natin ng crime scene. So, and then nagapas kami sa hospital para ma-interview naman ang live-in partner.
6: Mm-hmm.
11: Oh, by the way, sir, ang ato yung victim, amo ni si Juan, si John from Negros, sir, amo yung live-in partner niya, amo na yung tagadra sa may Sitsulunok.
12: Ilang edad sang biktima, sir?
11: Ang biktima, sir, 31 years old. So, ang ambas ang live-in partner niya, barbero niya, ang yatrapo, barbero niya siya.
12: Mm-hmm.
11: Ang pakunti niya yung obra.
12: Grabe ang tao, sir.
11: Fortunately, sir, ang ato niya biktima na yung bawian niya sa kabuhi. So, sa subong, sige ang ato niya investigation. Pag may person na interest naman kita, sir. Amo na na, sige lang nga ito nga follow-up ko bong para at least makonfirm na ito kung na ang personal of interest na ito amo na siya ang perpetrator man.
12: Okay. Sir, antes matabo ang insidente, sir, posible open na ang suspect ang biktima, sir?

0: ng kinanan kay
1: Mm-mm.
0: medyo ang bomba nga gina sa iyo ando komon da nga pangugas da tanan pang naba pang 10 meters away sa ilang daw balay.
1: Sa motibo, sir, anong posible o kung malapit nga pagpatay sa biktima?
0: Ang ginalanta naman, sir, nga motibo sa nadiri is a old grudge. Sa palibot, sa pag-listory natin dito sa palibot, may best man ko nun niya, medyo masabad man ang victim. Pero may mga times or instances nga nagagawa siya, nagasinggita, naman na balat. So, tapos, may siyempre, sa nasa konsiderasyon ta, nga hindi siya taga-diraya, dahil siya naka kita sang kalibian partner niya, dahil sila nag-isar, pero kaya ang lugar, medyo tigit-tapik-tapik mga pamilya. So, mo nang nalantaw na may nakabae siya, mga old grad siya muna pala.
1: Ang posible yung suspect, sir, taga-dira man?
0: Posible, taga-dira.
1: Sir, ang victim, ang kalibian partner niya, may bata ni sila?
0: Sa information kagabi, ang mayara sila sa may former man niya ang BPN mo. So, mayara sila sa subo sa present, sa mga sila victim, mayara sila bata.
1: I see. So, now, ano nang inyo sininga investigation, sir? Di na kita dangat subong, sir?
0: Well, di naman niya, sir, nakandak. Sige, ito niya kandak sa investigation. Follow up na ito ng itong person of interest. And, sige man coordinate natin sa living partner sa hopefully kasi posibilidad ba lang kilala niya or may nakita niya lang suspect. So, sige nga ito coordination sa iya, sir.
1: Ano nga po sir yung gamit niya, sir?
0: Wala, sir, natin ma-identify because while nag-process ang SOCOS ang crime scene, nag-alanta man kita sila, wala ba kita, wala man sa may nakita pang ang basiyo kagang yung slag. So wala pa sa may nakita. So,
2: Radyo Maronel, Radyo Man na doon si Police Major Eduardo Siaco, no? Kaya mo itong iasinigang-itiling nga wala sila sa man-recover nga slag or basiyo or bala sa nga aramasutang naging tiro sa sining barbiro, Radyo Man na Ronel, no? So ang pinakamalapit na rin motibo, amo niyang daan ni Ligutanon. Pero tiba dayan ta ni ko nanong next nilang himuon
3: sa nga kung pa, daan nga Ilugutanon kay sino nga daan niya nga Ilugutanon sino nga tawo ano gidang kompleto nga ala ni Jan
2: Jan lang gidang hatag pero dito pagkat ko to sa area way man nagatag sang apelyido ang pamilya sang asawa sang biktima no
3: Pero atong bayan na interview mo ano to ya Tupad Balay
2: Tupad Balay mga 3 meters ang kalayon, gano'n ang balay nila. Bala mo ang biktima ngayon, taga Talisay, Negros Occidental. Pero ti, naka...
4: Oh, pangayaw sa pero ti, dugay na sa Guru Gutinirda?
2: Dugay na. Isang sila kalubraan sa niyasawa sa parlor, no? Pero dito pa matumod, dito na din, niya parlor, dito sa may siyudad sa Iloilo, silang nag-aubra nga mag-train partner, Radyo Man Ronel, and Radyo Man Don, no? So, ibalon tayo yung next nga investigation sa Ngaro PNP kung may matumon na sila bala na suspect sa paglalutang patay sa sining barbiro. Amang ibatulong na itong information, subong out to sa pagpaglagat sa programa Target Tanay sa Udto. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Blo, Consumo, Lapa, Navarrete.
5: Tatak RMN.
4: Sa kay para masalan sa parintis ang bagong chief sang IP.
3: Bago di pa napa-napa. Pinaway pa rin ko, alang taon natin ini, kung ano gid, kay ti very brazen eh, sinulod sa balay, kaga tinilo at tiniro ini siya, gapatalikod eh.
4: Gapatalikod, ti isa lang katiro, master, ti talikod, iguon ka ti ulo, mano kada. Posible kiti medyo masabad-sabad ko na kung makainom pero ti well patyon mong tao ano man yung ginobraya da kung patyon mo may sala ka man no pwede mo lang na siya mapadakop kung mayara sa sang sala ka mabuhat da kung mag minaoy siya
3: maywi lang kay ambal ni Sir Siakon may person of interest na sila so gina-investigaran ko nun nila kung makonfirm na nila nga amugi dining ng tiro no sa sining biktima mga kabenan. Basta kay Siakon, may solusyon eh.
4: Oh,
3: So, lantaw naton ini, balikan naton ini mga kabe.

0: ng kay kapatid kita sa abilidad ni Sir Shakundira, no? Sang,
1: ibilin ta sa yamas na doon ang pag-solve sininga kaso kay for several times na. Natabo kag nahimo ni Sir Shakon ang pag-solve sa mga kaso dira sa Haro. Kag ini hindi ni makalampas kasi simple sini. No? May personal interest both silingon. Ti may gina-consider na sila nga angol ni.
0: Oo, may gina-angulo natin kung madugay na nila nga problema. Da ano kainit ang ila nga problema na?
1: Mm.
0: Nga naglapot kinang isa to nakapanumdom guro nga mabakal or mga manghulam sang armas para maniro lang. So anyway, check nato ni diri sa aton sini nga pangalagad. By the way, ang ini nga portion mga kabenan, no, ginadala sa inyo s'yempre sang Dr. Pinoy Squalene Capsule Parikoy, no. So tandaan naton ang mga habits nga naga-harm sa aton sini mga kabenan nga kidney. Ano bala ini? Paano bala maamligan ang aton ng kidney? Ari pamati kamuda sa aton mga kuturan. Ang pagkonsumo sang suplemento nga makaproteher sa inyo imoy kayong lawas. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule, no? Ang Dr. Pinoy isa ka antioxidant kag anti-inflammatory, gani may kapasidad ini sa pagtinlo sang kidneys kag ginapagwa pang toxins sa lawas naton. Sa isa ka research study sa University of California San Diego, nag-recruit sang kapin 150 ka mga pasyente para mabalaan ang epekto sang squalene sa kidneys. Sa ining study, ang mga nag-inom sang squalene ang nagdubo ang proteinuria levels as sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom sang squalene. Ang proteinuria abyan sintomas ang kidney trouble. Gani dapat ipungga ng pagtaas ini. Sa pag-inom mga kabayanan, no, sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrol ang pagsaka sa protein sa ihi parang kidney mangin healthy. Himuon naton nga adlaw-adlaw ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Yes, kag magluwas sina sa mga nagasuprer man sang taas nga uric acid, no. Kabalo bala kamo nga ang uric acid ti kabalo kita ti ang arthritis, arada, ang high blood, kag iban pa. Paano malikawan ang uric acid gimataas? Wala na sang iban inom Dr. Pinoy Squalene Capsule nga regular sa regular nga pag-inom sa Dr. Pinoy nagabulig ini pagwa sa mga uric acid sa lawas ini ang madamo may madamo nga mga vitamins para nga mapabakod ang resistensya ginapagwa man sini ang mga nakastock nga acid kag toxin sa lawas nga mangin matinlo ang aton mga ugat no kag magapabilin nga oxygenated ini kag ini nagadulot sang manami nga paningkay-singkay sa lawas layo sa balatian may omega 3 fatty acids pa ini nga nagapabaskog sa aton mga joints paagi sa Dr. Pinoy malikawan ang pag-angkon sa masakit nga gout kag ulcer. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule.
0: All right, sa aton sini nga pagpanumbalik Parikoy, i-check nato ng report upod kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani kay ti magpatigayon sang investigation kag subuman audit kag cleansing sa mga operatiba sa Western Visayas. Suno kay Regional Director sang PNP naton Police Brigadier General Tuanyo.
1: Balikan ta, magaligan na sa importante nga mga pahibalo ang oras. Mga karadyuman, Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligad sa launa sang hapon, magabalik ang Targitanay sa Uto.
2: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
3: This time check is brought to you by EQ Omnibus, EQ Diapers from Day 1 to Toddler. EQT niyo mo. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Be the Best. Be galing. Be meg.
4: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula nga akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Misuki nga mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang malapian sa kidney.
21: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatikan ko gin ang epekto. Hindi na kabudday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
22: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
23: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.

0: Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Ether Bio with Physio.
4: Ako si Jay, nasa Consugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, kalayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika. TTX 500,
6: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. It takes 500. Buntag na o gabi.
7: Parang pila na may mong sugar?
6: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa detects 500.
3: Detects 500!
8: Ako, Gli, si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ang mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
16: Pananagutan.
17: Kailangang may managot.
16: Maraming pangako. Maraming hamon.
17: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
16: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
18: Kinikil! Uy, 150 over 100 jali.
19: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
18: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
19: Ay...
20: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
21: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
22: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
23: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Nuns Lemon Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Lemon Oil Partner ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Lemon Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Lemon Oil.
3: Feel better, live better.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si JL.
9: Pagpangumang pangabuyan ko,
8: di ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko.
9: Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagin na tritis ko.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
13: Ang iBerry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Mitsuki ng mga butika.
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
10: Samphone Plus Gold.
15: Ako gali si Maya.
16: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
15: Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Samphone Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-0947-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh corn, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalitaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo. Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
13: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ahoy! Kinikilay time!
19: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
20: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
23: Ronel Sorbito.
22: Kag Rajuman Don Dolido.
23: Don Dolido.
22: Target anay sa unto.
24: Sa ato nga pagkalagad balik mga karadyuman, ang oras Philippine Standard Time tatakalauna 32 sa hapon. Standby kay i-check ta sa Dilimunugay si Radyoman Joel Franco. Atong koreksyon nagikan sa Iloilo City Hall kay parte ni Master Don sa ining salakyan ba lang nakita anto nga naka-park tob-tob kagahon gira sa may Rios La Paz. Do naka-issue ko noon sa Escape Federation. So no, sa GSO mga kabiyanan, i-check ta ni Dugay-Dugay with Radyoman Joel. Ini nga bahin kag ini nga balita ginadulong sa inyo sa Kaluwan sang produkto ni kalidad ni Tita Olin kag Herbs Med Pharma Corporation ang Nansa Super Plus, the best nini nga kapsula dito sa Mindanao, number 1 man diri sa Panay Island kag probinsya sa Angimaras. Ang Nansa Super Plus bag-o, new and improved nga Nansa Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla, gindingob nga mangustin, guyabano, malunggay, para nga mas mabaskog ang resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nansa Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy, kag pagpalangluyas ng lawas, available na sa mga butika sa bilog nga Isla Sampanay, kag probinsya sa Gimaras. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nansa Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kagsang Herbs Med Pharma Corporation, Nansa Super Plus.
25: And of course, hindi mo magkalipat sa aton sininga mga kauturan, no? Ang Nansa Herbal Capsule. Nansa Herbal Capsule, ang pambansang liniment ng Pilipinas. Kati, multi-purpose mo. Ang...
24: Non-liniment.
25: Non-liniment. Non-liniment oil. Non-liniment oil, no? Kanami, ginsinibalaan mo para kay Tuto, kay Inday ini. Kung may mga katul-katul sila spanit, mamuti mga bata, panakong kaysa ba? Wala mang kung kaysa kapanibin, bla. No? So, don't worry. Ibanyusin nyo lang ang affected area yasin eh. Kay madula na. Si tatay, abis na, naigaplamoy po ilawas pala nakit. Banyusin mo lumasahin yung gamay da. No, kay may dula ina, kay may soothing and relaxing effect ang Nans liniment oil. Kag siyempre nagatabog pa ini sa lamok kanami multi-purpose kada mo sa iya nga ginobra. So kung nagatabog ka sa lamok, no, mas manami ini kay hindi ka makagat sa lamok. Kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko hindi ka magka.
24: Hindi ka magadengge, kindengge dala man lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala dengge. Mga kabyanan, no? Pamanyos na kamo sang Nans liniment oil, amo ning ginagamit by the way sang number 1 kag numero 1 nga manugimo sang mga binakuko kag sinuwak bla maser kag mga bone chopper dira sa may banwa sang Binggawan ng kag Badyangan. Mga kabyanan, si Manong Albert Labrador, no? Manong Albert Labrador, maila na nga pag-upod diri sa ito nga pagpalagad sa yung Badyangan, Iloilo, naghimo sang original nga mga binakuko, sinuwak, kag mga bone chopper, mga kabyanan. Bakal ko ni gani si Master Roque, do, kita ko ito do, kakampiyon sang para paghiwa, tabla sang paborito, mga baboy nga sulubahon.
25: Oo.
24: Hindi, fresh na, diritso na lang dayon. Tiara sa sabrang kay Binggawan, Badyangan, Iloilo, gamonitor subong, no? Si Mr. Albert Labrador. No? Sang Binggawan, Badyangan, Iloilo. Binakuko, sinuwak, kag mga bone chopper. Albert ang masaligan nga ngalan. Master Don. Pare Albert, pare Koy, ha? May lang nga pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad. Ay, kag siyempre, Master Don, ginatamyo man aton gali, may samtang kapanyaga, sabong sige monitor sa targetana isa udto. Kay Ma'am Maricar Cagbay Civiles, no? Ma'am Maricar Cagbay Civiles, thank you sa pag-upod diri sa targetan ay sa udto. Kay pare Greg Briones Dinosta Jr. Ang aton nga RMN 774 targetan ni Taxi Club mga Radyo Maribela. RMN 774 targetan ay OFW International kag ang aton nga fans club sa RMN Iloilo, fans club sa Singapore, sa Hong Kong kag diri sa main chapter naton. Mailang pag-upod mga parikoy kag mga marikoy.
25: Ayos. Pero magkalipat ha, mag Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule mga kabina ng talisman sa mga boys. Kaya sa Mega Man Herbal Capsule may ara inas ang double impact sa lawas naton ng mga lalaki. First impact sina magatiso magatigay mo ikaw tao. Ang second impact sina syempre no matdugangan ang imong stamina. Ang manami pagin sa Mega Man Herbal Capsule ay ginapalayo kita nga malalaki sa prostate problem. So inom kita everyday sini mga kabinan, magluwas sa stamina naton, maging productive kita sa trabaho. Taga ni mga boys, hindi magwa sa balay nga wala kang mudala ha, sang Mega Man Herbal Capsule.
24: Mega Man, Mega Man, Mega Man.
25: Ay kanami gidya.
24: Abi ko gani kun luyat-yat na. May naghirit pagali mga kabyanan, lapos mga kabyanan, igo, anom ang wounded, no? Anom ang wounded, kabun. Pero amo lang ning mga ginapamuno nga nagbarangirit. Kay doon nalipay mga kabyanan. Okay, basta Mega Man ah. Hindi ka ginmahuyaan ni kay misis mo, kay partner mo, Mega Man Herbal Capsule, the best ning kapsula mga kabyanan. Pang lalaki, sa bilog ng Panay Island kag probinsya sa Guimaras Nogay, nakamuya pang pakunukuno ng baskog pang manoy nyo. Imni nyo na Mega Man. Kaya bisan bataon ka mo, galapsoy mo na. Alam, binigid sa mga may edad-edad, no? Para nga safe kayo tayo yan, ni madunot ang kidney, ni magubang atay. Kay all natural ang sangkap, tungkat ali, ginseng, maca, horny goat weed. Initanan mga kabyanan, puro herbal, ganit natural ang agi niya. No? Hindi artificial, kagaya hindi synthetic, botsilingon, hindi magubang atay, hindi magubang kidney. Safe pa, babato pa sa pulaw kag kakapoy, Mega Man Herbal Capsule, ang talisman sa mga kalalakinan. Mega Man Herbal Capsule. Kag siyempre, master ang ato nga kape, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga guwapo, guwapo performance. Mega Man Gold Coffee Mix, ang muning sabaw, ang nami nga sabaw para magtigang imo pataw. Muning siling sing iban blab, tapos ang ano blab. Pwede ka pa higup-higup sa sabaw pre, bawi ang tuhod blab, magbaskog liwa tao. Pero ari ang mga kabyanan, ha? Sa tiyon nga luyang tuhod, bisan baskog pagani, ha? Kay base kung alang-alang, wala kang rangka mo, kinanglan mag-inom kagid Mega Man Gold Coffee Mix para nga, ini nga sabaw, makapatigas ang pataw. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape nga manamit na makapanamit kapag ani kun during coffee time mag Mega Man coffee mix, gold coffee mix.
25: Yes, no, Mega Man gold coffee mix ang kape sa mga gwapo kay Mantika Gwapo, yung performance mo dinoy kan minamigid. Mega Man gold coffee mix, lunsay tanan natural ingredients nga nagapakusog sa aton sining lawas batok sa mga masakit, kag siyempre ginadugangan stamina naton nga mga working people, no?
24: Yes.
25: Dila para sa mga lalaki pero ti mas prefer gini sa mga nagatrabaho naton nga mga boys dira, no? Mega Man gold coffee mix, ang kape sa mga gwapo.
24: Kag siyempre paluto seafood grill and restaurant do tigpalanyaga gid subong mga kabiyanan kinanlan gusto ta namit nga panyaga Unli Seafood. Ha, Unli paluto kag Unli sugba. Halin sa mga shelda, mga isda, kasag, ining lukos, kagiban pa nga gusto nyo mga pagkaon nga mga seafoods, mga kabyanan, ipabugal tang Iloilo, may bisita ka mo halin sa Manila, halin sa iban nga lugar, international labing mga bisita nyo. Dalaan nyo, hindi kita mahuya sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, may sanga sa Bituon Haro, kag sa Sudad Sampasi. Adlaw-adlaw, may Unli Paluto and sugba kita mga kabiyanan. Pwede makamoy order individual ya kung gusto nyo nga amula na pero dumahisa ka man sa iban nga kapag gusto. Pwede man mga events master, pwede ka mo kapa schedule dira sa mga exclusive events, no? Dira mga kabiyanan sa Paluto Seafood Grill and Restaurant Bituon Haro kag Sudad Sampasi.
25: Yes, sa Paluto Seafood Grill Restaurant. Kanami, ginsinikagasikat nga nagasikat na subong. No, nami na magkanto kung grupo ka mo, bro, para sulit na sulit yung unlimited ninyo da, no? Although pwede ka man yung kakaon yung ikaw lang, no? Pero tinami, ginsinikag grupo para happy. May seafood, may shell, no? May meat mandira. Kompleto, ah. Kanto lang ka mo da sa Seafood Grill Resto sa may barangay Bituon Haro, kag may branch man sila sa Pasay City. Naka-standby na parikoy, Radyo Man Joel Franco.
0: TYRI Radyo Man Report.
1: Na-trace ang General Services Office na sa opisina ni SK Federation President Jelma Crystal Empica, naka-issue ang pick-up ng salakya nga nakita dira sa may Barangay Herios, La Paz. Nga ginaligaran, nagka-park rin sa gabi, tub-tub sa aga. So, no, sa kainya gabi na, inibasi man sa ila sininga data, no? Subject may ini ang salakyan kay doon nakita na may mga problema gibanabi ang syudad sang Iloilo Radyo Man doon Radyo Man Ronel sa parking space, no, sa mga garahe sa syudad sang Iloilo kay suno sa kay Indian Ravina nga wala sang malapad nga parking space ang syudad, no, although nga may tatlo kita ka mga parking areas o kung mga garahe pero ini enough nga ma-accommodate mga 300 ka mga salakyan, no. That's why subong no, sa iya naghingyo na kita sang naghiyo na siya sang, sa opisina ni Mayor Reyes Atrenas na magtukod ng syudad sang garahe. Pero iya gin point out na dapat, basta sa laki sa syudad, o sa laki sa gobyerno, dapat ina nakagarahe gid, no? Diri sa City Hall, kag hindi dapat patulugon sa puluyan. Aray pa matin na to, no, ang pagpahayag ni Engineer Neil Ravida.
2: We are ongoing subong verification sang salakyan, no, nga gin ano sa aton gin forward sa aton based sa initial investigation under sa SK Federation, no? So what we need to to check on the property accountability receipt kung kay sino nakapar kay para ma locate gid kun diin ang na ano nakapar ang ini nga salakyan.
1: Sir, isa-isa problema pero may wala gina park sa sining mga official ang salakyan sa syudad because wala isang available mga parking area ang city government of Iloilo.
2: Yes, actually nag-propose kita kay mayor nga dapat may garage kita that could accommodate sang all government vehicles so that ma-manage natin sang maayo, no, ang mga vehicles kay ang kita sa General Services Office gusto tagid, no, nga mahatagan sang maayong nga garage. Kag at least may fleet management kita, no, sa all vehicles ng city government. Kung may fleet management, so meaning to say may approval sa trip tickets if magwa ng mga salakyan. Kag at the same time, ang fuel management natin bilang the energy conservation officer, mamanage man naman.
1: Pero sa guidelines ng city government, sir, hindi ka pwede dapat madala sa balay ang salakyan?
2: Yes, of course. Yes, of course.
1: Okay. ang kabahin sa pagpahayag ni Engineer Neil Ravina sa
25: Kitty, do gagwa iya Rajuman na Joel, it has become a personal ride karon sa kung sino man ang gadala nila kay ginapuli sa balaya.
1: Gani, no? Mo na bala kagdi guidelines na mo mismo ang national government na nagpagawas ng guidelines, the LG, COA, no? Na dapat after office hour dapat balikin na yang salakyan, iparkin na iya sa garahe sa government office concern. Now gin pakigawaran naton si SK Federation President Jelma Elprica kag iyagin klaro nga wala kuno dito nagapark ang salakyan, no? Na timingan lang posible nga nangihi ang iyang driver kag nakuhaan sang picture, no, ang ilang salakyan. Actually wala man siya kuno kasakay sa muna nga salakyan, no, driver kuno nagadala kag posible may mga gitpang deliver nga mga communications, no. Kaso sa iya may mga dokumento man sila, no, to prove klaro niya wala nagapark sa maaga ang ina nga salakyan dito sa may Hereyos. Sundan mo si SK Federation President naton nga si Jelma Implica taga Hereyos, no, ayon sa driver taga Hereyos man. Ari mo din naton ang pagpahayag ni SK Federation President Jelma Implica.
3: Eh, wala siya dito naka-park nga dito kasi siya nag-park. Ang amon nga salakyan ginabalikin na siya na ginabalikin na siya ang driver nga drive every day diri sa aton nga parkingan. So siguro it happens lang sa picture nga naka-park siya dito nga na nakapangihi siya or naka sa ka CR siya dito.
5: Pero hindi siya to nga sa mag-aga ang
3: salakyan. No, hindi ito. Ano gid? We're very confident to say nga gi-park gid na iya. Didara sa may parking area nato. Every day. Dito gina. Ang weekends wala man siya ginadala. Wala man siya gina ano and tanan ara man ang papers ko dito.
5: During the time sino nagapis sa kanya ikaw nagamit sa kanya.
3: Hindi po ang driver nga gagamit. Kay actually if again wala man siya namon gina park dito overnight.
25: Pero well, gabi na eh, di ba? Sa magaga na tong ano?
1: Actually,
25: ang nag-info na laban-laban na, ang nag-info na laban-laban, aral ang dabalaya, makita ya?
1: Posible eh.
25: Alang-alang bantayan niya sa, alang-alang bantayan niya na sa magkagahon? Kung ano malagi?
6: Kung ano malagi ka lang?
25: Kung nag-agi lang siya?
6: Sila ba nabanti draman ka tiner? Yan mo nang nabalaan niya kung ano kalugay ang tiner?
1: Kasi kung mga gabi-abi nakuha sa picture, doon ka-suspicious mo.
25: Oo.
1: Di ba under sa guidelines, after office hour, balik mong salakyan. Or holidays and Sunday, Saturdays, dapat
25: dapat well ma-specify ni Federation Chairman da anong ginalibot sang iya sa lakyan na upo ng driver nara nagabi na after office hours na ara gapon sa gwa na
1: currently hambal niya may ginapangdulo ang mga document, no, ang mga letters and memorandum alin sa DLG, no, ang iya sining opisina, no, nga gina-deliver sang iya sing staff or sa sing driver, no. But as to the time kay wala gid abisang wala man abisang time stamp mo ang ining picture nga mabalaan ubla kun ano oras gid, no. Wala abisang amo na. There is why ma-assume na kita nga either nga beyond office hour ini siya na kun sa picture or kuti kun within office hour man sa picture ang bal niya posible nag-agi lang dira kag nangihi ang iya sining driver.
25: Grabe nga pangihi ba, grabe ba, ubos. Ubos gid ang tubig sa lawas kaya hasta kagawon mo.
6: Dehydrated.
1: Kaya taga dira mo, taga dira abi ang driver. Kaya taga dira man siya.
25: Ah, nagpuli ano, damo patay istorya bla well si escape lang. Dira nagpuli ah. Kaya taga Hereyos man ang iya nga driver, di bla?
1: Taga Hereyos man iya driver.
25: Ah, nagpuli, nagtulog.
1: Oo. Dito may na controversial ni Abi Rajuman doon kay di ba subong on the process sila sa pagpasara sa ordinansa pati sa proper use of government vehicle, no. Upshot ini sa mga previous nga instances, no, nga may nakita nga sa lakad ng siyudad, no, sa iban nga lugar Sundays, no, nga wala sa opisina. So muni nga medyo mainit sa mata sa publiko ang mga salakyan sang gobyerno kunara sa area, no. Actually dapat gani sini ang salakyan nga ini kon naka-issue ni sa yasing opisina, dapat luwas sa logo sang city government. May logo pa ni dapat sa yasing opisina, no. Pero ang nag-circulate online nga salakyan, logo lang sa city government ang dito nakabutang, no. Wala sang logo sang opisina kundi siya naka-issue. Amo nakaina nga nagin pa-confirm ta lang kasi Engineer Neil Ravina nga sa opisina naka-issue sa ako naka sa opisina naka ano naka issue ang salakyan sa escape vehicle president no ang balinti ka kay na siya mismo nag-informan kay niya Ravina nga sa iya salakyan sa iya naka issue ang salakyan pero sa ngalan sang iya regular staff.
7: I see. Sige. Thank you so much, Well.
1: Balita na gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak
8: RMN. Tatak RMN.
7: Di, muna pare ko yung balati ang aligasyon sa magkagahon mo. No, ara ditong salakyan ti gambal naman ni sang Escape Federation. Wala hindi ah. Nangihi lang to guro.
24: Pikit grabe. Pikit agadra.
7: Mako grabe nga pangihi sa magkagahon ba ti ubos ang tubig sa lawas eh. Oo. Akati ang hambal to pare ko.
24: Dry lang guro gin parking na tapos why tumabalik sa parkingan gen?
7: Na.
24: Oo. Oh.
7: Ti bala mo sensitive kita subong kay hindi dapat yan nga imuon mo na nga personal nga salakyan niya. Tikit ang government vehicle.
24: Tagadra mo. Di na parkingan nila o sa Rio Sao.
7: Ang buta ti ti amo ni siling ta. Pero may balada ang salakyan. Every office hour sa dira nga lugar. Amo na daso ka ba bangkotay?
24: Mm.
7: O kon amo lang gintong adlaw. Kay kung amo lang gintong adlaw, ba siguro ginlapyo siya or whatsoever sa sa panuloong sa mga papeles, bako mali buhas ko nalang iuli sa grahe. Do lapyo naging ko. Do pwede man na guro.
24: Pwede man.
7: Pero kung permi-permi na dira, after office hour, ara dirang salakyan.
24: Ti abuso na eh.
7: Abuso na.
24: Ti baloka ti manog duso sila nga daan subong sa ordinansa para nga makuano kay nasuguran ini nagligad mo.
7: Oo.
24: No nga ang mga government vehicles ginagamit sa kundiin, no? Labi na gid sa personal. So think magluwas ang ibang ginagamit na nila, ginaccept na nila gabaton pagid sila sang
7: transportation allowance
24: no. Ti do unfair na bla. Kag daw nahimo na nga ginanormalize na sa iban which is sarin di pwede. For example, kung magbaton kag vehicle dahil sa gobyerno, hindi ka na magbaton transportation allowance mo.
7: Mm.
24: No? Kung may transportation allowance ka, may salakyan ka. Kung wala ka salakyan, tagaan ka transport allowance.
7: Mm.
24: Daw man na blind di isilinga, kwaon mo na tanan?
7: Oh? Ara na sibong salakyan, ginakwa mo pang transportation allowance?
24: Ipangunyadi na yan kung tagon.
7: Sobra naman
24: yan. Pangunyadi na yan. Oh, kung sa kwan pa kay tatay mo, ginakupitan mo na na yung tatay, kags nanay mo yan. Oh. Anyway, ang oras na ito, Philippine Standard Time. Tatak, alauna, 51 sang hapon.
7: Pareko, pa yan? Pareko, yun yung porsyo, ginadulong anay sinyo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa bilog ng Panay Island. Ganyan makasigurado kay hindi peke. Hindi imitation ng mga Kubota products sa inyong makuha. And of course, for every 3,000 pesos worth of purchase, mayara ikaw corresponding raffle ticket. Masi ikaw na ang mapalaro ng winner sa December 2026 draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Kantuin sila sa...
24: Grasa Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nagbaligya sa mga genuine nga mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island, mga kabiyanan. Kag nagbaligya man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City.
7: All right, sa aton sining pagpanumbalik kung diretsyon ta pare koy.
24: Oh, diretsyon ta koy. May mga segments man ta na.
7: May segment ta una na to.
24: Oh, una unta kay dugay ari nang ika kuana, Master Don.
7: Ikawalo.
24: Tama?
7: Kawalo ng adlaw.
24: Sang aton nga impeachment trial mga kabiyanan, so kung saan o matransfer ini sa pang-aga inang hibaloon ta no kay announce man ni mga kabiyanan sa Senado kung i-fever nga i-adapt nila ini halin sa hapon imon aga
7: madyak ko basi maka-start sila by next week
24: basi
7: kay masugod ang sona ni presidente sa
24: Lunes mo
7: 27
24: oh
7: pag 28 na ya ano na regular session na. So base mag-aga sila.
24: Base mag-aga sa by Tuesday next week. No?
7: Oo, base.
24: No? So lang taon-taong announcement kay maybe later on base may announcement sila about dara. Mabalaan tari mga kabiyanan. Para nga masunod nato ini kay interesante ni diri na kita sa pilakadlaw may mga bukaray na sa mga bank accounts. Eh.
7: Oh, ari na kanina kita lang.
24: Gin-grant na kahapon nga adlaw sang presiding officer si Senator Chis Escudero ang pagbukas, Master Don, sa sining mga dokumento.
25: Yes.
24: Masandukot ini. Sadyani.
25: Sadyani, oh. Sadyani. Anyway, parikoy, inianay isang tangilulat-ulat ng tunong small tawlat, reginatulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most effective, and most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga, popular siya, kay epektibo ini siya. Hindi pa nang pagsigiyo nila, patronize ina parikoy, kung pigado ang epekto sa lawas nila. That is why, kanto ka mo sa mga butika, kag pinamakapalapit, nga Life Extension Clinics and Pharmacy, kang magbakal sang Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3, the best alin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag-alibyo sa gidabatyag sa aton nga lawas, no? Life Extension Vitamin D3, kuan ka mo, ang gabi ginimo nyo aga, ang aga ginimo nyo gabi, kisa ting mga gaubra sa aga, asa gabi, gili, pagkaaga, matulog na mo.
25: Oo, oh, correct.
24: Hindi na halos kakita, adlaw. Mga kabiyaran, kulang kita sa init sa adlaw. No? Kung init naman, may ibang nga gusto, ganang paputi pa. Titis niya di ano niya vitamin D3 by low paputi niya di ano mimo tikon gusto mo gini hindi magitom inom ka na lang sang Life Extension Vitamin D3, no? Life Extension Vitamin D3 for longer life. Para man sa nagabusong nagpadide, healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Life Extension Vitamin D3.
25: Siyempre, hindi magkalipat nga mag-inom sa Super Fiber kung constipated ikaw. In times of constipation, Super Fiber is the answer. May essential fiber ini siya para dali magwa na bla, no? Ang hindi magwa ng iko sa lawas mo, no? Kasi nilinggit ka pala, malahas ka na sa tudo, hindi ka magwa, no? Life is ako, Super Fiber ang kinanglano naton. Stock na kita na ya, sa tukador naton dahil hindi ito mapaktang kung saan o kita buton sang constipation. No? Super Fiber available na sa Life Extension Clinics and Pharmacy.
24: Super Fiber mga kabiyanan, the best ini nga pagpagwa sang higo sa lawas ba tag tatlo, apat, lima, anong kadlong hindi kagwa ang higo sa lawas. Di unang mag Super Fiber kita. Para gwasa gidya do adaw tinlo ang lawas. Tandaan na, Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado quality nga product sang Life Extension Philippines. Kag syempre Master Don ang aton nga nagbalik nga pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa ikayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
25: Ang Vita D Plus Coffee Mix ay may yaras ang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayaraman sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasayas ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagidunod nga 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
24: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
25: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan nga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
24: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Dali lang, standby mga kabiyana. Ara na ta, ang aton nga STL, standby ka mo sa aton nga Small Town Lottery result. Kag iningabahin sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Santon Plus Gold, ang gold standard sa patagsang ikayong laos. Kung may gold ang alan sang imo sining Santon, but silingon mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mag-inom 2 to 3 capsules every day. No? Kay ini mga kabiyanan, ang napamatudan nga kontra sang diabetes, nagabato, kontra sa higko nga dugo, no? Ang hypertension, kag mga nagabukol-bukol, kung nahubag-ubag sa lawas. Kani kung kapsula ang ginapangita, ang Santon Plus Gold na, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Kag siyempre mga kabiyanan, kung gusto ninyo magputi, ari ng kape nga may collagen, kag may glutathione. Gusto mo nga radiant ka, in and out, no? Kag nagabakod ang imo nga tulan, nagabakod ang imo sining buhok, kag ang tubo sang imo kuko, kampiyon. Mga kabiyanan, limpyo pa, gwa sulod, Santon Gold Coffee Mix ang aton nga baklon. Ang kape nga manamit, mananama, sustansya, nagapaputi, kag nagadugay ka pa magtigulang. Santon Plus Gold mga kabiyanan, Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butik. Alauna 58, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Mon. Come in!
9: Yari na, Rajuman Mon. Rajuman Mon. Atong siling resulta sa STL sa buong hapon, Hulyo 21, 2026, alas 2 sa hapon, first draw kita. Atong siling first winning number. sa Subong hapon, numero 13, number 13. Ang aton silingat draw team head, Sir Glenn Iponea. Tapos aton silingat draw operations assistant, Michelle Solorin. Dakot nga draw operations specialist, Mary Denise Durumal. Estel representative, Mr. Glenn Sunyo. Second winning number sa Subong hapon. Iyari na yung kaduwa natin na numero.
10: Numero 7.
9: Kaduwa natin nga numero. Number 7. First winning number, 13. Kag 7. 13. 7. At ang sininga register personnel ang maligan. Kaupon sa iya sining mga members, Juliet Tabanyo, Gerard Bihimino, kag Babel Generoy. Third winning number para sa Subo mga hapon. Brian Taikutso, kanumero sa sunod sa draw machine. Yari na. Oh, may naip nga nag-asaka ang katatong numero.
10: Number
9: 31 na nagkompleto sa atong singing 3 winning numbers sa Subong hapon.
10: First draw, July 21, 2026 draw number 1,471 are number 13, 7, 31. Sa liwat numero 13,
9: 7, 31. Congratulations sa atin silingan mga winner mga tumalaya natin sa probinsya sa Iloilo Subong nga hapon. Kaya sa wala papatayan na kita sa pagtaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Nagtadari sa STL Draw Court, sa PCSO, kay sa Eagle Door Gaming Corporation, Radjuman Mon, Yales Kapalihan, at Takarin.
24: Salamat, Radjuman Mon, Kapalihan, sa resulta sang STL. Ang alas 8, nga draw karon sa gabi, bantihan, driman sa Arimen, Iloilo.
25: At least kita magkanto pa rin ko sa impeachment coverage. So, ko lang ipalabot, no? Imbukada ko lang ni. No? Ah. Inyang mga reklamo dira sa rice and grain section sang Superbala. Nga daw hindi alalangay kuno ang ba ang paglantaw kag mga violation da sa mga vendors. Tikay ko mo bugas lang gid ka mga munggo ang pwede nila mabaligya. Tikay kung san ulan da may makasaboy sila kay babaw sila parekoy.
24: Babaw.
25: No? Tikay kung kay sa bala ti butangan ta man di ba ligya man ta di mantika kung ano ano dira bla para nga kung makasaboy dito sa babaw mga bakal bugas, ay ti total may ari na lang
24: kamo ulay na
25: tika. Ah, ulayon ko na lang. No, kay dito man sa babaw ang akon sining salakyan. Mm-hmm. Do na bala. Si karon pa rin ko, ito amunin ginareklamo sa mga vendors nila sa rice and grain section sa super. Palabotan na buwas kay Radyo Manflo na Barete pa rin ko.
24: Sali lang rin na itong mga segment sa siling hapon. Mga kabiyanan, una kita sa ato naman.
25: Health News.
24: Ang Health News with Radyo Man na Joel Franco.
11: Ay nga ba hindi dala sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni sang vitamin D3 para sa mabakod immune system kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
12: Hindi dapat kipag ibaliwala ang malawig nga pagbatyag sang kakapoy kag pagpalanakit sang lawas. Kun wala nagakadula ang inyo ginabatyag nga kakapoy kag sakit sang lawas, mahimo dala ini sang depression o kon anxiety o kon ang retumarman nga bulong. Ang chronic fatigue kag body pains amo ang kakapoy nga wala nagakadula bisan pa nakatulog o kung nakapahuway na kita. Mahimo ini mapaganhagan bagi sa mga light physical activities, stretching kag bulong. Apang mas makapaayo kung magpakonsulta sa doktor o kung mabiluan ang matod niya kabandanan sang ginabatyag. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
11: Hindi nga bahing gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagkapabakod sa immune system kagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
24: Thank you very much, Radyoman Joel Franco, D3 Bio! Mga kabiyanan, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. May pang coconut oil, magluwas nga virgin, bisan hindi na virgin, gina-consider niya nga upod niya kag ginaamligan ang ikayong lawas. Mga kabiyanan, the best ini. Gani ko na ko sa inyo, ari na ang D3 Bio, mga kabiyanan. No? May vitamin D3 kag virgin coconut oil, ting virgin coconut oil na pamatunda na inasang DOST nga nagabuligid kontra traidor nga balatian. Gani, mga kabiyanan, D3 Bio, the best combination ara na sa mga butika.
25: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Virgin coconut oil is effective batok sa mga viruses kaya mong nagatugas ang ubusin po nila na tag-trangka. So, binatangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani, para likaw, iwas sakit, isa lang solusyon. mag-D3Bio everyday.
24: Yes, mga kabiyanang kagantong vitamin C, mighty C, vitamin C sa ngalan palang very mighty na nanasilig kag alkaline, hindi magising lining sa tinay o kung sa imong atyan. Adlaw daw, inom kita sang mighty C kaya ang lawas wala ga-produce ni. Mga kabiyanan, mighty C, vitamin C, 2 to 3 capsules kada adlaw.
25: Mighty C, vitamin C, yung puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro yung vitamin C, may abilidad niya nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga ugat para madula dira mga blockages. Kaya mo nagatuga sang hypertension sa lawas ang tao. Gani, mag-inom sang Mighty C Vitamin C everyday. Pero suggestion ko, kung ginom man ka mo sila adlaw-adlaw, inom ka man sang partner niya ang DTX 500. DTX 500, ginanormalize siya ng blood sugar level sa lawas ta. That is why layo kita ya sa diabetes. Inom kita 2 to 3 capsules ang DTX 500 para mintinado ang madubo kag normal nga level sang blood sugar sa lawas naton. 2 to 3 capsule lang DTX 500.
24: DTX 500 gumanason sa aton nga lawas kontra traidor nga balatian. DTX 500 dalin sa desugared sugar cane. Mga kabiyanan, ang tubo gingkuan kalamay nga bilindra gin puga. Ah, grabe nga puga ay. Ang extract sinaamogling the best antioxidant in town. Kagara ina sa ating nga DTX 500. So nagahubi ng atay, nagahubi ng kidney, una nga depensa sang lawas kontra traidor nga balatian. Bakod ang atay, bakod ang kidney, ang traidor nga balatian hindi ka penetrate sa lawas ta. Sekreto naton, inom kita daw duwa ka kapsula sang DTX 500. Updan naton ini sang vitamin C nga Mighty C, vitamin C, sila nga duwa ginatawag nga Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
25: Nagid, ano mo ba yung sinado, Becky? Kasi may mga interesting na ito. Basi ginsalang na nila bila si
24: Matibag.
25: Si Matibag. Gusto na ito.
24: Liyo ko ba ito? Kung ano?
4: Minister daw to the witness.
24: Okay, para na. Si Matibag, ara na. Okay. Dali lang mga kabiyanan. Sa iluan ta na, yung mga kabiyanan ng aton nga koneksyon, nagikan sa Senado para sa aton nga ikawalo.
25: Oh, ikawalo nga adlaw na, ika-eight days ang
24: paglilitis sa pangalawang pangulo.
25: May managaling ginutunta lang itong sa ito kasi ganyan.
24: Karoon na, mag-break karoon. Oh, Matibag, proceed. Senate connection.
13: But the truth. So help you God.
14: Yes, sir.
13: Kindly sit down, Director Matibag. Before the lead prosecutor proceeds with their direct examination, the chair would like to address the witness regarding certain matters. Director Matibag, the chair would like to remind and admonish you on behalf of the impeachment court to kindly avoid statements appertaining to individual members of this impeachment court. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges. And for this reason, for your information as well, Attorney Director Matibag, the statements made by Senators Senator Judge Alan Peter Cayetano and Senator Judge Pia Cayetano last July 15 pertaining to statements made by you and the video presented in the impeachment court shall be referred to the Senate as a legislative body and referred to the appropriate committee, specifically the Rules Committee, for its proper disposition and for the matter to be taken up thereat and not in this impeachment court. I hope you will adhere and understand, Director Matibag, the yes, reminder and the admonition of the Chair.
14: Yes, Your Honor.
13: Thank you, Director Matibag. Lead Prosecutor, the Honorable Luistro, you may proceed with your direct examination.
15: We are offering the testimony of witness NBI Director, Attorney Melvin Matibag, to prove the following. One, siya ang kasalukuyang director ng National Bureau of Investigation. Two, matapos siyang italaga bilang director, may binuo siyang special task force para magsagawa ng investigasyon

0: It is very much apparent, Your Honor, since day one of our impeachment trial, the respondent is very well represented by her very much able defense panel. In other words, Your Honor, atin pong ibinibigay ang nararapat na due process sa respondent Vice President in as far as this impeachment trial is concerned, kasama na po ang pagtistigo ni NBI Director kaugnay ng Special Task Force at ang mga naging investigasyon nito.
1: Just a short rejoinder.
2: Counsel for respondent may do so before the chair makes a ruling on the offer and the comments to the offer. You may proceed, Attorney Binlon.
1: Your Honor, considering that the prosecution mentioned dates prior to the appointment of Director Matibag, then we would also add as basis for our objection his lack of personal knowledge.
2: Noted. Chair will now make a ruling. Chair reminds the lead prosecutor to skip the introduction and preliminary questions with respect to the witness being the current NBI director, having been admitted by the counsel for respondent. Insofar as the phrase banta is concerned, Chair would like to remind the senator judges that that is indeed a conclusion which the prosecutors will seek to prove for our purposes. Tawagin na lamang natin o ituring na lamang natin ang mga pahayag ang binitiwan ng ikalawang pangulo. But lead prosecutor, kindly let the witness testify and characterize it as such if he will, but it should come from the witness and not from any of the counsel for the parties. As to the task force was formed on April 16, 2026, after the impeachment complaints have been filed. Although the impeachment complaint was filed before the Senate in May, the impeachment complaints were already filed prior to the formation of the task force. And as a last point, this, if at all, would show persistence, absence or lack of it, which is an element of the crime of grave threats which the prosecution is seeking to prove. Again, not through their statements, but through the witnesses they will be presenting in the person today of Director Matibag. The chair will therefore allow the testimony, and the counsel for the respondent may object at any time with respect to the points he raised, and the chair will rule each time an objection is raised regarding that matter without prejudice. I'm already seeing what Attorney Binloan will do because he's reaching for the mic. Without prejudice to the counsel, of course, making a continuing objection with respect to his observations to the offer so that we would abbreviate the proceedings and he won't need to object each time if at all it is brought up. Would that be correct, Attorney?
1: Yes, Your Honor. We register our continuing objection and everything subject to cross, Your Honor.
2: Noted. The lead prosecutor may proceed. Your witness.
0: Mr. Witness, pakisabi po ang inyong pangalan, edad, at iba pang pagkakakilanlan.
3: Ako po ay si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyang director ng National Bureau of Investigation. Ang aming pong tanggapan ay may address na 9th floor Hill and Best Cyber Zone Building, Tustado, Macapagal, Pasay City.
0: Nabanggit mo na ikaw ay isang abogado. Gaano ka na katagal sa nasabing profesyon?
3: 29 years po.
0: Saan ka nagtapos ng iyong abogasya?
3: Sa Ateneo Law School po.
0: Bago ang iyong abogasya, ano ang una mong inaral sa kolehiyo?
3: Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Philosophy sa University of Santo Tomas.
0: Pagkatapos naman ng abogasya, Mr. Witness, ano ang iyong inaral kung mayroon man?
3: Nag-aral po ako ng Masters of Law, Major in Corporate and Finance Law sa Wayne State University, Detroit, Michigan, USA po.
0: You are here as NBI Director. Bago ka itinalaga bilang NBI Director, ano ang iyong mga naging trabaho kung mayroon man?
3: Bago po ako itinalaga na NBI Director, kasalukuyan po ako naglilingkod bilang Dean o Dekano ng Lyceum Alabang College of Law.
0: Nabanggit mo na ikaw ay dating Dean ng Lyceum College of Law, Alabang. bukod sa pagiging dean, ano pa, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bagong iyong pagkatalaga bilang NBI Director?
3: Ako po ay nanungkulan na rin sa iba't ibang kapasidad sa ilalim po ng iba't ibang administrasyon. Una-una po rito bilang Director ng Laguna Lake Development Authority sa administrasyon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
0: Nabanggit mo na ikaw ay naglingkod bilang Director ng Laguna Lake Development Authority panahon ng dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bago ka itinalaga bilang NBI Director?
3: Sa administrasyon po din ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ako rin po ay nanungkulan bilang General Manager ng Manila International Airport Authority. At sa administrasyon din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ako rin po ay nanungkulan sa iba't ibang kapasidad po.
0: Nabanggit mo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nanungkulan ka rin sa gobyerno. Ano itong mga posisyon mo sa gobyerno na iyong nabanggit?
1: Objection, Your Honor. Relevance.
0: Your Honor, may
2: Counsel
0: I respond?
2: May answer. Counsel may respond, rather.
0: The prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing, Your Honor, that he is loyal to his duty regardless of the principal he is serving.
2: Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled.
3: Thank you, Your Honor. Ako po'y nanungkulan bilang presidente at CEO ng National Transmission Corporation mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022, at pagkatapos nun ako po'y tinalaga bilang cabinet secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: Kaugnay pa rin ang iyong pagiging NBI Director. Kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon?
3: Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po.
0: Mr. Witness, bilang NBI Director, ano ang iyong mga responsibilidad at kapangyarihan kung iyong nalalaman?
1: Objection, Your Honor. We already stipulated on this matter. No need for the Director.
0: Your Honor?
2: Did you stipulate, counsel, as well as with the powers, responsibilities of...
1: We're willing to stipulate, Your Honor, as what the law provides.
0: Your Honor, regardless of the position of the defense to stipulate on the fact pertaining to the powers and responsibilities of the NBI Director, it is the position of the prosecution that since this is a constitutional process, mahalaga po na marinig ng ating mga iginagalang na senator judges, ganun din ng mga kababayang nanonood, kung ano talaga ang responsibilidad at kapangyarihan ng isang NBI Director.
2: Understood, counsel, but it has been stipulated already by counsel for the respondent, so kindly go straight to the matter at the soonest possible time. You're on a short leash with respect to the preliminaries on the qualifications of the witness. Kindly proceed, ma'am.
0: Mr. Witness, ano ang iyong mga kapangyarihan at responsibilidad kung iyong nalalaman?
3: Ang kasama po dito sa aking mga responsibilidad, ang unang-una na po, we are the primary investigating authority ng ating pong bansa. Kung kaya po, ito po ay aming mandato na mag-imbestiga sa anumang usapin o mga maaring krimen na pumapasok sa amin. At kasama rin po dito ang pagbabalangkas ng mga polisiya at pagbubuo po ng mga units or division kung kinakailangan, at ang pagmamanage din po administratively po ng aming opisina.
0: Sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan, kung mayroon man, at kung iyong nalalaman?
3: Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw namin pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya.
0: Kaugnay pa rin ng mga binanggit mong kapangyarihan at responsibilidad, ano ang pinakamabigat mo na responsibilidad bilang NBI Director kung iyong nalalaman?
1: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
2: Witness may answer. I think witness is competent enough to answer that question.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ang akin pong, hindi lamang po bilang primary investigating agency, kundi ang amin pong primerong ginagawa ay ang pagbabantay para po sa ating mga taong bayan at bantayan din po ng ating konstitusyon ay maipatupad at siguraduhin na hindi po nagkakaroon ng kaguluhan at ligalig para ito po ay puksain, habulin at amin pong yung kinakailangan ay kasuhan ang mga taong lumalabag po sa aming pong mandatong binabantayan.
2: Chair would like to remind the lead prosecutor to go into the meat of our direct examination already. I think we've heard enough of the preliminaries insofar as Director Matibag is concerned.
0: Kindly proceed, ma'am. Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman?
3: Malino naman po na ang nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
0: Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
3: Base po sa aking mandato bilang direktor nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabimbin at mga amin na naipasok sa Department of Justice ay aking pong niribisa at tiningnan upang aking po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng grave threat at inciting to sedition na kasalukuyan po ngayong nakabinbin sa Department of Justice.
0: Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
3: Ang ating pong Vice Presidente kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House.
0: Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit?
3: Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na to at mag-monitor po ng mga kailangang gawin.
0: Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation?
3: Napakahalaga po para sa amin sapagkat na from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security.
0: Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay ng Presidente kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente?
3: Meron po akong inisyu na Administrative Order No. 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po.
0: At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order No. 11, ito ba ay makikilala mo?
3: Opo.
0: Your Honor, may we request that AO No. 11, previously marked as Exhibit P-429, be flushed? We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, Assisting Counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document.
2: Assisting counsel for the prosecution may approach, and likewise, assisting counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech through the clerk of court is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the lead prosecutor, the Honorable Luis Tro. Kindly zoom it in, please.
0: Mr. Witness,
1: Your Honor, we manifest for the record, Your Honor, that the document is a photocopy.
2: So noted. Thus, the lead prosecutor confirmed the observation of the counsel for respondents while we are awaiting, their review of the document.
0: Your Honor, after the confirmation of the document, the prosecution will be requesting for the transfer of marking to a certified true copy, Your Honor.
2: At a later time?
0: Yes, Your Honor.
2: Noted. Counsel may proceed when she's ready.
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon, may we request the assisting counsel to please show the document to the witness?
3: Not really that.
2: Attorney Kapunan, kindly.
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order Number 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order Number 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force?
3: Ito po yung aking dokumentong binabanggit.
0: Sa pangalawang pahina ng Administrative Order Number 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness?
3: Sa akin po.
0: Your Honor, may we manifest that AO number 11 has been previously marked as Exhibit P-429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor.
2: Noted.
0: Kaugnay pa rin ng Administrative Order number 11, Mr. Witness. Ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
3: Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumunuan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pangunguna po ng assistant director namin for investigation at assistant director for intelligence po.
0: Nabanggit mo ang team leader at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
3: Your Honor, hindi po sino kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang aming pong OCTD, Organized Crime Transnational Crime Division, ang TID po at ang CFD.
0: Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
3: Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo, at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po atin pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito.
0: Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan kung iyong nalalaman? Bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division?
3: Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito Sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na yan na sapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po.
0: Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man?
3: Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay atin pa rin pong tungkulin na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas sa ating bansa. At ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa.
0: Mr. Witness, kasama sa iyong binanggit ang Technical Intelligence Division. Ano naman ang dahilan at kasama ito sa miyembro ng STF kung mayroon man?
3: Napaka-importante po ng role ng TID, ng Technical Intelligence Division, sapagkat ang mga banta po na katulad ng pumapasok po sa ating Pangulo ay nangangailangan po ng masusi at malawak na intelligence network. At ang TID po natin, sila po ang may karapatan dito at nagpuproseso ng mga ganito pong gawain.
0: Bilang huli, Mr. Witness, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force?
3: Importante po ang kanilang role dito sa task force na ito sapagkat lahat po ng mga ebidensya na ating makakalap, lalong-lalo na nakailangan pong idaan sa forensics o pagsusuri na technical, sila po ang division na maaari pong gumawa ng pagsusuri na ito.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng komposisyon ng Special Task Force. Mr. Witness, anong mga pagkakataon kailangan ng NBI bumuo ng task force? Kung iyong nalalaman.
3: Ang pagbuo po ng task force ay yung mga immediate po na pangangailangan na ating tugunan. Isa po yan. Pangalawa po rito ay kung isa ng malawakan ang isang bagay na kailangan nating tugunan at imbestigaan. At ang task force din po, kaya po ganyan kalawak kung makikita ninyo, ay kung ang nasasakupan po nito ay hindi lamang iisang lugar. At yung pong mga seryosong banta, na katulad ng banta sa ating Pangulo, ganitong task force po ang pakiramdam namin na kinakailangan.
0: Mr. Witness, balikan ko ang special task force na iyong binuo. Kanina, ibinahagi mo ang komposisyon nito. Ano ang iyong partisipasyon bilang NBI Director kung meron man sa investigasyon ng special task force?
3: Nakasad po dyan sa administrative order na yan na ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa office ng director at patuloy na pag-uulat kung ano man po ang kanilang nakikita o namomonitor at lalong-lalo na po kung may specific po na kailangan kaagad matugunan ay dapat pong ipaalam sa opisina po ng office ng director.
0: Balikan natin ang special task force na binuo sa ilalim ng AO number 11, Mr. Witness. Ano ang nagtulak sa'yo kung mayroon man upang buuin ang special task force na ito?
3: Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
0: Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang special task force na ito?
3: May mga pangyayari po natin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserba na tinatawag nating open source intel, Manila po roon ng ating Vice Presidente, sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas.
0: Mr. Witness, bukod sa iyong nabanggit kung saan may kinausap ang Vice Presidente na papatay sa Pangulo, ano pa kung mayroon man ang dahilan o nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force?
3: Kung makikita po ninyo doon sa warehouse clauses ng Administrative Order 11, ang nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Basti Duterte, na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11.
0: May nabanggit ka na Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Ano itong insidente ito, Mr.
1: Witness? Objection, Your Honor, relevance. We ask for the relevance, Your Honor.
2: Part of the witness's narration, counsel, you're on a short leash again, kindly connected to this case.
0: Your Honor, this
2: witness
0: question...
2: may answer.
3: Dito po sa rally na ito, ay nakita natin doon pa lang pa sa pangalan na sinasabing Rage, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing Rage, galit, poot. At ang mga personalidad po na dumalo rito, ay makikita nating mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makikita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa.
0: Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo itong videong ito, ito ba'y makikilala mo?
3: Opo.
0: Anong partikular na bahagi ng videong ito ang tumutukoy sa iyong sinabi kung saan may binanggit si Mayor Sebastian Duterte?
3: Mr. Presiding, we be allowed to check on the time stop.
2: Let's listen to the counsel's objection first. Attorney Vinluan, what is your objection?
1: Again, irrelevant, Your Honor.
2: Same ruling. Counsel, go to it directly and I hope you will connect and make the connection between this video and the matter at hand. Yes, Director Matibag, you may proceed to open the U.S. Are you referring to your notes, rather?
3: Opo, yung pong aking investigation.
2: You may refer to your notes, Director Matibag.
3: Kung saan po nakasulat ang timestamp ng video na aking pong binabanggit.
1: Your Honor, may we be allowed also to...
2: Counsel for assisting counsel for the respondent may look at the document being reviewed by the witness. Likewise, should the prosecutor wish to do so, assisting counsel for the prosecutor may also stand up and accompany assisting counsel for the defense. You may proceed, Director Matibag, to answer.
3: Yun po ay nasa timestamp 234.35 to 234.43.
0: Your Honor, we are requesting that the video of Mayor Sebastian Duterte during the Rage Coalition on April 12, 2026, which has been previously marked as P430, particularly timestamp 234.35 to 234.43, be flashed, Your Honor.
2: The tech is directed to kindly... play the timestamps mentioned. May I request assisting counsel from the defense to kindly witness the breaking. Is the USB sealed, counsel? Has the seal been broken? Witness is instructed to break the seal while being witnessed by assisting counsel for both parties before it is presented to the tech for it to be played. While the witness is breaking the seal and giving it to the counsel for the prosecutor and assisting counsel for the respondent, Chair would like to make a manifestation with respect to the proceedings. Earlier, the Chair intimated to some senator judges as far as practicable to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross, if any, unless the matter is of urgent administrative or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties. But as far as practicable, let us allow the parties to finish the examination of the witnesses by themselves, because this is a more of a trial, really, than merely seeking clarificatory questions when the counsels can elicit that from the witness anyway. Yes, are we ready to play the video?

0: muning mga idiran na yung master mo. Pati yung mga notes na yun, gina-check na. Tagalin ka ti siling ni...
1: Diarya mo.
0: Diarya gali yung oh. Ti director. Tiyan mo eh. Kagi ka man sulat sa diary mo. So, na.
1: Ah, wala. No?
0: Tamo na nga way ka nag-director.
1: Pero sa muna, I found ano eh. I found a diary underneath a tree.
0: Kanta.
1: Oo.
0: Ginrecite mo lang kada mo mo lang yapon tunos.
1: Oh.
0: Anyway, balik kita sa
1: ang ining nga portion okay. Balan ginapa-verify ang mga video sa statements
0: correct.
1: Ng witness.
0: Ari-ari na.
2: Mr. Witness, napanood mo ang video?
3: The video is still playing, I believe, lead prosecutor. Unless you want it cut already.
2: It may be cut, Your Honor.
3: I'm sorry?
2: Do you want... Maybe cut, Your Honor.
3: Okay.
2: The timestamp is only 1:30,
1: 5:57
2: to 1:30, 6:10. Mr. Witness, napanood mo ang video?
0: Ni Vice President.
2: Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba?
3: That is the same video that I was referring to.
2: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo din na may sinabi ang Vice Presidente, I imagine myself cutting his head. Anong particular na bahagi naman ng video na iyong tinukoy ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente kung iyong nalalaman?
3: Again, Mr. Presiding Officer, may be allowed to look for the...
4: Witness may do so.
3: Thank you po.
0: Timestamp 1:36:58.
2: May we request that the same video be played, particularly timestamp 1:36:52 to 1:36:58.
4: Pertaining to the same exhibit, counsel.
2: Yes, Your Honor. Same exhibit P411.
4: So, I guess instructed through the clerk of court to kindly play the video.
1: So, medyo broader pa yung nanayagan eh. Medyo broader na di ba lang ng...
5: No. Cutting his head.
1: Kamatian to naman yung naliligad eh.
2: Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina? Kung saan sinabi ng Vice Presidente, I imagine myself cutting his head.
3: Yan din po yung video ang aking tinutukoy.
2: Mr. Witness, kanina ay binanggit mo ang insidente ng Mayor Sebastian Duterte. Kaninong ulo ang kailangan nila kung iyong nalalaman?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered. Move on, counsel.
2: Bilanggit mo din ang video ni Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, kaninong ulo ang gustong tanggalin?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Move on, counsel. Asked and answered, the court understands and knows who said the Vice President was referring to in that video.
2: Thank you, Your Honor. We will proceed. Ano ang obserbasyon mo dito sa video ni Mayor Sebastian Duterte at sa video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force kung mayroon man?
6: Objection vague, Your Honor. Ano ang obserbasyon mo?
4: Kindly be more specific, counsel. Although the witness is competent, kindly be more specific so that the witness can more intelligently answer the question.
2: Mr. Witness, anong connection, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force?
6: Objection,
2: kung
6: Your
2: mayroon
6: Honor.
2: Man,
6: objection,
2: at kung
6: Your
2: iyong
6: Honor.
2: Nalalaman.
6: Objection, Your Honor, still vague and as unanswered.
4: Witness may answer if he knows so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
3: Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang aming pong tinututukan sa task force na aming pong itinatag.
6: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive and We would like to move, Your Honor, that it be expunged from the record.
2: Your Honor, the witness has answered already, and that should form part of the transcript of our trial today.
6: Then we move to strike it off, Your Honor.
4: The objection is overruled, and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges as to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
6: We will submit, Your Honor.
2: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
3: Sapagkat ito po yung amin mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating Presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anumang pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
2: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon, kung mayroon man, doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
6: Objection, vague, Your Honor.
2: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
4: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
3: Ang observation po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay dun po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
2: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong April 2026?
3: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos na ginawa noong November 24 na nag-iimbestiga tuon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan. Na sa ngayon po ay nakabinbinma sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang amin pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
4: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator Judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
2: Mr. Witness, ano ang dahilan? Bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay bantana sa national security, kung mayroon man?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered, counsel. Move on.
2: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
4: I believe the witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're already there, counsel. Please move on.
2: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan, kung mayroon man, kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
7: Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig na kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force. To monitor all those threats na lumalabas po ngayon at sa araw-araw nga, eh meron po tayong manakikitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay eh tuloy-tuloy po nabanta sa ating pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
2: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
7: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig at kanilang mga supporter upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
2: Ano pa ang dahilan, kung meron man, bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally?
7: Yung presensya...
4: Witness may answer.
7: Yung proseso po namin na yan, doon po namin nakita na sinasabi ko nga yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan, napakarami pong naabot na tao, nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga taong nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
2: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
6: Objection, Your Honor, irrelevant.
4: Witness may answer.
7: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Nandoon din po ang... mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
2: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
6: Objection, Your Honor, irrelevant.
4: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer?
7: Sa Tagalog po niya, ay galit o puot. Yun po.
4: Wala pong acronym yun, Director Matipat?
7: Hindi po kasi tumutugma dun sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So, hindi po rage eh. So, medyo malayo po.
4: Council may proceed.
2: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
7: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
2: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng videong ito kung mayroon man?
7: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
2: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ February 2025 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF April 2026, kung mayroon man?
7: Ang sa pagkaalam
4: Council,
7: po,
4: you mean April 16, 2026. That's April 16. You're referring to AO 11?
2: Yes, Your Honor.
4: Witness may answer.
7: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume nung February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So, ako po ay na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
2: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man? Kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026.
7: Akin pong ipinagutos through the task force na may authenticate at may preserve itong video nito sapagkat aming pong iniisip na ito'y magiging material sa aming pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na aming po itong gagamitin.
2: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
7: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
2: Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man?
7: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
2: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.
8: Ang paglilitis sa pangalawa. RMN Networks Special Coverage.
1: Siningaw Gada Radyoman na Rodel Parikoy, ginastablish ang prosecution nga hindi lang si Sara, that there is a plan, no? That there is a continuing threat, no? Kag active ang threat because other members of the Duterte family is saying the same thing. Naot doon ang ulo.
0: Do hindi lang ingest or nalabyan lang sang ano, master, kundi nga daw.
2: To you?
0: Kay kung

0: po ay ito'y sinumite sa aking opisina. Siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda. Kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong mga lagda.
1: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang investigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan? Kung mayroon man sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
0: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
1: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
0: Una na po rito yung pattern of violence po.
1: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
0: Yung pong gravity at seriousness or seriousness po ng isa pong pangyayari.
1: Anong sunod dito kung meron pa?
0: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
1: Bukod sa identity, ano pa Mr. Witness kung mayroon man?
0: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
1: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
0: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
1: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri? Kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente.
0: Sa tulong po ng amin pong Special Task Force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
1: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
2: Pinapakita ang pagka...
3: Ang butin nyo, napakita din nga ang pattern ng violence na sir na...
4: Habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapa ni Vice President Sara Duterte ang isang
3: video to lang sinaputi.
2: Bala mo pare ko, di want to establish nga batasan niya nga mangin violente. Are.
3: Nga kasaranggit siya, sinido ang managurong kong ginapagawa nila.
1: Na sinuntok ng Vice Presidente. Ano pa, kung mayroon man ang inyong sinuri, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente.
0: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of a affidavit of a ito pong dating police ni Sir Arturo Lascanas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Lascanas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Opland Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Opland Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na mayroon pong mga biktima ng extrajudicial killings.
1: Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Huwag alis yari yan. Nagtanto si Rekis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga buti ka. DTX 500.
2: Lailay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
2: Patigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-
0: DTX 500 D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga buti ka.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ako glisikala, taga kabanghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokbo, ipaong pera na kunundi. I and the Queen of Life kamahal. Nagsisting kusang Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang palanon. Kagburon sa akon maka. Na do may matika. Blaw, ri, daudyod ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, equals Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
11: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect na pa.
12: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ohoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care, we care, kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sapo Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Sapo Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko balakay. Matama to nadula ang bukol.
1: Sapo Plus Gold.
3: Maka sa mga butika.
0: Gigan.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Oo, si Mercy, harap ko ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold, sulod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold,
4: sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mula sa mga lansangan hanggang sa matasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawa, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
7: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Lanos. Herbal Capsule. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inob alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
2: Nance Herbal Capsule.
1: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
5: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
6: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernion.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
9: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bisan ka puy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy and low with proper diet and exercise.
11: United Home.
12: Yunilab yan.
1: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, diring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
16: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
17: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, insistingan ko, nabatikan ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang gamit.
18: Charm, Fab, Con, pamung tumakabloom, tanggal amoy ko lum, sa bango ng Charm
19: Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdong kumakablog sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
21: TGH 500.
22: Si Erin Grace paglumutan.
23: Ako may sakit nga diabetes.
24: Pila ang imo nga gininom nga kapsula?
23: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
24: Wow.
23: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
2: TGH 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
26: Ko si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, Visio, ang Visio, yung may D3.
0: TTX 500.
4: Di na kano. Ang ginabatyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sisa ka pila ka mag-inom.
6: Sa TTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
4: O ay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay na ko ginabatyag.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
0: Mighty C, mabasa mga butika.
12: D3

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Tuyaman Gold Coffee Mix.
9: Partner.
8: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
8: May ginseng,
7: tungkat ani,
8: maca,
7: kag so
8: palmetto.
7: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
8: Megaman Gold Coffee Mix.
7: Yara na sa mga butika.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ka pa.
10: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath.

0: Aga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako, Glissi Carla, taga-Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko noon eh. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko noon sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri. Daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, magiging sa panauhi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Sample Plus Gold.
10: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makalakodason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Oras tatak alas 4:35.
12: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
13: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
17: Kinikil!
18: Uy, 150 over 100 dali.
19: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
18: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
19: Ay.
20: Papa, hindi ka magkapala ka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
21: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
22: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
23: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Ronald, bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
25: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
9: Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Pumalik si Yon Rito Kuyang.
3: May high blood ka man sa una?
2: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon ko iyan. Sa bansang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, Donald Solhay ng tanantanan sa ako.
1: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: pa lang abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga
1: Your Honor, it appears that we're having technical difficulties. Can we just replay that part, Your Honor?
2: Your Honor, may I make a manifestation first?
3: Can the tech kindly pause and rewind a bit with respect to the portion? Just a bit.
1: Your Honor, this is part of the question, Your Honor. Can we ask that the manifestation be made after the playing of this video and the asking of the appropriate question?
2: Your Honor, the manifestation concerns the very video that they are presenting.
3: We're already playing it, lead counsel. We will recognize you after the video is played. Kindly proceed with the playing of the video.
0: Walang cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.
4: Hello? Narinig po ba ako, Princess Maui?
0: Yes.
4: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hearing. Na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
0: Nag-aalala po kami pa. Ma'am, kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. You read what you
4: saw. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dami, sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2020 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki. In the future, so mag-ingat po kayo. Kami po kasi na, kami ng EDSA Friday Through, kami yung bumabot every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kayong remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang corruption at krimen laban sa taong bayan. Ano po ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't magsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power?
0: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Ito sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na. Kung hindi mo magpatay sila. Ganyan yung sa Diaz. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabayan na. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust na pagkamuhi ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon nito. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang binoto namin yan dahil sinabi mo ang boto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita

0: Unfortunately, hindi po yata sila dumali dyan. Pero nung yan po aming sinusuri, then yung binabanggit nyo po na na Romanov, I think that was the January 18, 2024 na pahayag po ni Mayor Baste Duterte na kung saan na sinabi niya, let me tell you this, Mr. Bongbong Marcos, hindi ko lang po man yung exact words, but I remember that before you go to sleep, remember the Romanovs and the Mussolinis and what happened to the Marcos family in 1986. Yung po yung nakita natin na isa na nagli-link po dyan sa Romanov. Kaya recently, narinig ko rin po yung dating director na sinasabi niya ng Oplan Romanov, ay tunay na banta sa pamilya ng mga Marcoses at hindi po kay Vice President Sara Duterte. Mm-hmm.
1: So, base po sa investigasyon ng NBI, ang Oplan Romanov po ba ay banta nga sa buhay ng presidente o sa buhay ng vice-presidente?
0: Your Honor, yan po ay kasama pa rin sa aming tinutukoy po ngayon. Kaya po meron kaming task force, kasama po yan sa aming continuing na surveillance at active investigation po.
1: Alright. May actionable intelligence po ba ang NBI na posibleng patuloy pa rin ang panganib sa buhay ng presidente dun sa linyang iyon ng inyong investigasyon?
0: Tama po yan. Sapagkat pinanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center po ng Secret Service ng Amerika, ay pumapasok po doon yung mga observation na yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po mga ordinaryong tao ngayon, ay napakadali po na magbigay ng banta. At para sa amin po, hindi lang naman po yung banta sa ating Pangulo ang aming binabantayan, kundi yung pong bantayan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at isiguraduhin natin na ang democratic process po ay umiiral sa atin base sa atin pong konstitusyon po.
1: At sa kabilang banda naman po, may actionable intelligence din po ba ang NBI na may totoong banta sa buhay naman ng vice-presidente?
0: Sa ngayon po, hindi po namin tinitingnan kung totoo may actionable intel. Pero, base po sa aming mandato, kasama po sa mandato namin na proteksyonan po ang seguridad ng Pangulo, ng Vice Presidente, ng Senate President, ng Speaker of the House at Chief Justice. Kaya kung wala man pong task force, tuloy-tuloy naman po ang aming pong pagpamonitor dito.
1: Pero sa ngayon, kung isusuma po natin, may actionable intelligence na may patuloy na panganib sa buhay ng presidente, pero wala pang actionable intelligence na may banta din naman sa buhay ng vice-presidente.
0: Malino po yun, sapagkat lumabas lang naman po yun doon sa sinasabi nitong si Princess Maui.
1: Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Riz Ontiveros. Next to interject and make his interventions would be our Senate President, Sherwin Gachalian. He is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikitang NBI na nakontratang papatay?
0: Wala po pong specific na personalidad.
3: Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta, kundi isang plano talaga. So may plano.
0: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vice-presidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente, kundi po ang ating pambansang seguridad.
3: Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano?
0: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin, na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
3: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay?
0: Meron po.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makatakas, makabuti ka.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: DDX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: DDX 500!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akon arthritis.
6: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
8: pinahusay.
6: Sample Plus Gold
5: sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakas ang collagen kag glow. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
9: Nanakas.
8: At gaganda ka pa.
9: Nanakas.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sige, kapo na yan. Iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina-nay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
5: TTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong tumaka-bloom. Tanggal amoy tulog sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangbang kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.

0: One Silent Killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Supple Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Mighty C! Alkaline, ng vitamin C!
3: Mabali si Bibi, masanmi ko bina-allergy. Iski magwaalan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. D3 Bio!
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. PTX 500.
6: Rosel, ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
7: Nice! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight.
2: Nice! Corn Coffee!
7: Mabakal sa mga butika.

0: Extension, Vitamin D3.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine na pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunoni, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunoni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
7: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, hindi corrupt!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, dito ako, believe. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3. Matatas,
1: mga buti ka.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramismo!
3: TDX 500!
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Isipon ninyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dito sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa takta, alas 7 sang gabi.
6: Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN. Palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tao. May hinampalan. RMN. Palabra de honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi. Lunes, tugtob Sabado. Live sa RMN. DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN. Palabra de honor. Kagkaroon yari ang inyo anchorman.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome! Nagapangalagay ng palatuntunan yung nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, Palabra di Honor!
1: RMN, Palabra di Honor!
0: Karong yung adlaw sa atong siningapag pangalagad, Martes na kita mga kasama, Pitsa 21 sa bulan sang Hulyo tuig 2026, si katatlo na nga Martes nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, Santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps, download lamang kay install ang aton nga mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official, kag siyempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
2: Itakamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Do away kita na mga kasama sa usual naton nga intro diri sa Palabra de Honor, bangod man nga ulihin aton yung pagsulod tungod man sa sining ikawalo ng adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May isa na karon sa mga istoryahan aton ang pag-present kagina kay NBI Director Melvin Matibag to support the allegation or the charges of the prosecution angot sa grave threats kaginimo ni Vice President Sara Duterte, which gin-testify ni Matibag nga indeed mayara gin man sang grave threats and not actually a threat but into a plan. Kaya ang pamilya na kuno ni VP Sara, like si Mayor Basti Duterte, gina-target naman ang ulo sang presidente. Gina lang ulang o gani isang iban iyan na ano, nung ulo. Ulo-ulo goro. Kasi mo na yung gusto ni Mayor Basti, ang ulo-ulo.
1: Palabra di Honor.
0: Sige, nambal ni Matibag. Kaya itisili niya, bangod sa pronouncement sang Vice President, damo na karoon nag-hambal sa presidente nga patyo na lang. No? Which gin bali man ini sa mga abogado sang Vice President sa ilang cross examination kagin pakita dito mga kasama nga wala man sang mga threats nga nahimo ang Vice President, kag wala sang trust nga nagguba kay sa survey gani mataas ang trust rating sang mga Pilipino. Pero gin bali naman ini sa pagpamangkot, clarificatory questioning or interjection ni Senador Kiko Pangilinan nga ang survey sa trust rating is different from the betrayal of public trust.
1: Palabra di Honor.
0: Baliskad, no? Ang survey iya, ang opinion sa mga tao nga respondent sa survey, nagasalig sila sa Vice President. Ang betrayal of public trust nga isa ka impeachable offense, ang pagguba nimo sa pagsalig nga ginhatag sa imo sang tawo, like ang mandate nga ginhatag sa imo sang mga tawo nga nagbuto sa imo. But generally gina-perceive ni ina nga bilog na nga pumulong Pilipino nga may mandate ikaw nga ginsaligan ka nga maguyat sang ikaduha sa pinakamataas nga posisyon sang gobyerno. Now karon kon ginakawat nimo dang kwarta ang pundo, ginapalasik nimo dang no nagalapas ka sa layi, no, nga nagsumpa ka sa pagpungko nimo sa tong July 30 of every election year, June 30 of every election year, nga sundo nimo ang konstitusyon, uphold the konstitusyon. Subot silingon, hindi ka maglapas, maghimo ka sa mga akto nga makalapas sa kasuguan or mainsupak sa konstitusyon. Ti, kung na while in office, nahimo nimo ina, nga naglapas ka sa kasuguan, naglapas ka sa konstitusyon, that is a betrayal of public trust.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Di ilang taon tani karon, no? Tinguhan tang malabot karon si Attorney Jeremy Moreno kung available siya, kay I guess may klase siya mga kasama. Kung anong iya sininga pag lantaw direk, kay kung ako maglantaw daw patas-patas ang prosecution kag depensa, daw pigado si Inday Jerbil. Bisan mag-object lang daw, hindi kabalo. That is why binirada na sa tulutudo ni Binluan nga ti isa iya ka private lawyer, practicing lawyer. Ah, linamon gid si Inday Jerbil.
1: Palabra di Honor.
0: Di kabalos Jerbel mag-object, no? Naanad na siya sa debate sa plenaryo sang kamara, being a second-termer lawmaker from the second district of Batangas. Nga wala na yan nag-hulat pa sa acknowledgement sa presiding officer para mag-hambal. Gahambal na lang siya dayon, no? Pero hindi po objection, manifestation.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Hindi bla, no? Sige, istoryahan tayo karong mga kasama diri sa itong pag-pangalaga. Subong man, diri sa Balita Lokal, fire truck sa Kabatuan, 28 anyos na, kag nakagi na nawadaan sang Prino, Mayor Peo, nagihingyo sa DILG, kag Bureau of Fire Protection, nga mahatagan man sila sang bago. Kaya ang istan siya gani, may bago naman nga fire truck. Pero, sa linabutaw lang istorya, Doc, Mayor Boboy Peo, no? By the way, bo, si Mrs. Kate Peo, galing di ka pumatigin, permiso ato, no? Pero malango-lango lang ko, no? Ngati, dapat siguro, Doc Boboy Peo, Mayor, bo, pahilayo man yung may suno. Dapat, anay, mapakita nyo siguro ng ang fire truck mo daw ay gasumpit. Kag ipabuyayaw, tanay, sa netizen ang imo bumbero da, kay, para makalabot dayon kay Usik Jed. Usik Jed, Usik Jed. Pwede, sig, balaan mag-acto si Usik Jed ko na post sa RMN mo. Kagawad sa Barangay Ortiz, City Proper, dakaw sa bypass operation, sang CDEO, masobra 2 million nga valor sang Shabo na kumpiskar. Pagtukod naman sa dugang sininga power plant sa Western Visayas, dakaw nga bulig sa ekonomiya, suno sa DepDep. Di damo na di mga power plants kita, damo na solar power plants, di ba? Kulang kuryente, grabe subong ang wangala sa mga taga-Bisayas. Taga-Bisayas subong ang nagabako sa pertikataas nga balayran sa kuryente. Dari sa aton sa syudad sang Iloilo, masobra 2 pesos ng ginsaka sa kada kilowatt hour sang kuryente. No? Ang mga taga-Siboto, taga-Negros, Gawangalman, Bangod, sa mga nagliligad nga binulan, mga Mayo hasta subong, mga kasama ng Hulyo, may mga yellow alert status gyapon ang National Grid Corporation of the Philippines, kay kulang ang kuryente sa ila sininga grid, no? Grid, GRID, hindi nga grid, no? Nga pagkahakuga nila sa grid, no? Sa ila sininga linya nga ginapagyan sa kuryente nga nagatabok pakadto diri sa aton sa panay mga kasama. Tidi na mga power plants, why pa sila gyapon kabangon? Why pa sila gyapon ka kayo? Oh, dapat ini sila Energy Secretary Sharon Garin pangmultahan. Sa tion, sa ila preventive maintenance, no? Ang tanan ng mga nag trip off or nag off ng mga planta. Kag rason nga nagkulang ang supply sang kuryente sa Visayas, dapat siguro may corresponding penalty sila nga ining ginsaka sa presyo sa kada kilowatt hour sang kuryente, sila na yung bayad. I-charge si ila. Di ba? Kalagko-lagko na sa mga negosyo nila, hindi na sila magkalaputo, ah. Pwerte na nga ganar nila sang kwarta. Di, duway man sila gapahibalo, may mga civic project sila, may mga charity work sila, may pinatindugan sila balay, no? May pinatindugan sila eskulahan, may sagod sila ng mga kabataan, may ginadoptar sila ng mga estudyante. So, dira na lang, in every time na magsaka ang kilowatt hour sang kuryente, bangod sa pag-trip off sa mga planta, kag may yellow alert, red alert, kung ano pa ang mga alert, no? Health alert! Sa National Grid Corporation of the Philippines, dapat ang mabayad ang mga power plants ngayon. Kaya mo damo sa mga power plants na ito, damo na ito solar power plants. Question, nakakonect na bala na? No? Nakakonect na bala sa grid? Sa Negros lang alo, no? Dira sa may San Carlos, dira sa may Cadiz, no? Doon mo nang pinakadako ng mga solar plants sa Pilipinas, tinakonect na bala na? O may ari tayo sa Ahoy, gina-process ng connectivity niya sina. May mga wind power pa ta sa Gimara, sa Nabas. Sige man ang expand sa wind power dira sa Nabas. May mga hydro power kita dira sa Pandan Antique. No? Ano na da? Nang Tamban Hydropower, Bilyasiga, dito sa may Aklan. Oh, ti, nakakonek na bala na sa grid natin mga kasama?
2: Itagamo sa bato, RNN, Palabra, di Honor.
0: Sige, istoryahan ito na karoon din sa aton sining pag-pangalaga.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gendolong kagin boy lugan, by the way, no? Ang presyo pa sa produktong petrolyo natin, you deposit niya. Nagsaka na subong ang 3 days nga staggered increase sa presyo sa produktong petrolyo na sobra 10 pesos. Ginoo na subong adlaw, mga 8 pesos ang ginsaka. You deposit niya. No? You deposit niya, mga kasama. Amanin, in the bank. Sa buwas, may saka pagid. Kag sa Webes, natag piso-piso, hasta nga mahimo nga pulo ka pesos. And then, mapahuway-huway ka lang Biyernes. Pagka Martes, masaka na naman. Okay. Mano kita sini, may sinaka lang kita. Okay lang ni Tani kung lumini, kay sige, saka ta, may kwaon ta tong bukayo or kulabo. Okay. Tapos, sinong gintagaan sa mga ayuda? Ay, so... Gendolong again boy lugan, hindi kabahin sa ato nga palatunturan mga kasama sa klinika D3 Bio. Ang suplemento nga makabuli gagod malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Mga kasama, himo sa extra virgin coconut oil nga ginopdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Bagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer kag iban pang sa isang cancer. Bangod nga ginaputo sa imo sini nga selula sang medium chain triglycerides gagod malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sa mga carcinogen. Gens. Lawas hamligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw mag-D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnao na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kaiban pang sa isang cancer, mag-DTX 500, kag-mighty C, kadadlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agad mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSEs ang DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang mighty C, nga isa kalkalay nga vitamin C, kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis. Antispawan ini magmutate kag mangin cancerous. Gani, proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw ang inumon. Upod pa sa Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga butika. Ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa araw sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagaw. Sa San Jose, Lasi Antique, kag Sara Iloilo.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Yari anay, pinagkauling nga dalagan sa panahon. Halin sa itong pag-asa, Iloilo, kay Karajman John Baron. Karajman John, mayong gabi.
3: RNN News, Panahon.
0: Karajman John Baron sa pag-asa, Iloilo, mayong gabi. Si Rajuman Henry, diri sa RNN, Iloilo.
4: Hello sir, mayong gabi kag sa atin man, mga tagpalamati sa RNN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Tuesday, July 21, 2026. Sa atin nga update no, ang southwest monsoon nag-aapekto sa may Mindanao kag sa Palawan. Dito sa atin sa western Visayas, expect nato no, cloudy skies kita. May mga chance sa mga scattered nga mga pag-ulan pangilat kag panagobdala sang southwest monsoon. Ang hangin makanay tubtob makasarangan sa direksyon na bagatnan, nakatundan tubtob na bagatnan. Amin yung magadala sang makanay tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton is 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:16 kay nasang hapon, magabotla kini 5:36 buwas sa aga. Take note nato na magina monitor magkitanga low pressure area or LPA. Currently outside sa aton area of responsibility may kalayon 1525 kilometers east of Eastern Visayas. May high likelihood no nga magdevelop sa isa ka bagyo and possible magsulod sa aton area of responsibility basi karon no karon sa gabi or sa buwas. And ginalantaw naton na dito naman siya maigo sa babaw no, either sa northern part sang Mindanao or Taiwan or southern part sang Japan. So hindi man siya magigo diri sa ato na muna nagaling kay enhancement na naman sang southwest monsoon no, parehas ang managliligad nga bagyo nga nagsaka man kag nag-enhance sa aton nga southwest monsoon no, nga nagtuga sang mga paulan diri sa atong sa Western Visayas, nakaano pa siya ganino, naka nagtuga pa sang mga pagbaha, particularly sa may area sang Antique. So amo ni naman ang aton nga ano no, nga preparahan para ano no maiwasan to naman no ang natabo sa previous nga mga paulan nga dala sang southwest monsoon. Manada na ino aton nga latest nga weather update. Ako si John Baron, madam, ugin nga salamat.
0: Karadyuman John, pinato gani ang percentage nga posible magbagyo, mangin bagyo ining low pressure area nga magasulod buwas sa aton sining apar.
4: Yes sir, high likelihood na siya nga mag-develop sa isa ka bagyo. Sa akong gini nga paglantaw ni ano ni siya eh, laban-laban mabagyo gini siya sir. Ang discussion naman kay nasang aga is ang hamba ko nila Thursday or Friday posible siya magano magbagyo, pero sa ako nabi paglantaw ni sir posible mas early pa ni siya magano eh mag-develop sa isa ka bagyo, kay high likelihood na siya subong eh Tuesday pa lang high likelihood na. So base ano siya, base pwede ni siya galing ano eh, pwede ni siya mag-develop sa isa ka bagyo, wala pa siya kasulod sa aton nga par no. So pwede ni mas early pa ano na siya ma-develop na siya sa isa ka bagyo.
0: Amo kadamo sang galom nga ginatipo niya kadto makusog, so may posibilidad nga maging makusog ni sang bagyo.
4: Sa aton nga mga forecast model sir, mostly na is pointing out sa tropical depression category no, pero may mga ibang mata nga model nga nagsuggest tropical storm kag severe tropical storm category. So pwede naton mambal nga most likely ano siya no, ang duda ko ang chance nga tropical depression lang siya, pero wala ta gina rule out ang possibility no nga mahimo siya tropical storm or severe tropical storm category. Manubo man to ang chance, pero of course may chance gyapon, may probability ko pwede siya gyapon matabo.
0: May chance eh, kung ka pangaluyag ka bisan 20% lang ang chance, may chance sir mo no. basta may percentage sa budlay sa ligan sina, mas mayugid kung gamay kayong percentage no. Magsiling ka nga severe tropical daw super typhoon na no.
4: Hindi sir, bali ang aton nga super typhoon ang mugin pinaka highest naton nga ano no nga intensity sa bagyo. Ang ano naton ang severe tropical storm category do amo na siya ikatatlo naton no. So may ano kita, may una ang pinakanubo naton is tropical depression, and then tropical storm, and then severe tropical storm typhoon kag ang pinakataas naton isang super typhoon category.
0: Pero even ang kusog niya bala sina magsiling ang severe tropical storm, ang hangin niya sina do ara na sa mga galabot 100 kilometers no per hour.
4: Ang aton nga no sir, severe tropical storm category, in terms sa iyang wind threat ranging from 89 to 117 kilometers per ano no per hour. Sa ako i-compare tara sa super typhoon category naton, 185 kilometers per hour or higher. So medyo ano ni siya, medyo kusog niya ang aton nga ano no nga super typhoon niya nga.
0: So ang tropical storm daw ara sa mga 80 to 100 kilometers per hour.
4: Yes sir. At to point to ano no sir no, to put it into perspective lang, ang range sang ano nato no, sang wind threat sang aton nga severe tropical storm category do ano siya, do equivalent siya sa do dasig nga dalagan nga kotse no, ang sa hangin niya pag ano naman, pag diri naman kita sa aton super typhoon category do, ga take off na siya nga no nga eroplano. So mas madasig diyan no ang hangin niya nga dala sang super typhoon compare mo sa severe tropical storm nga bagyo.
0: Okay. Iti mag-amo ni Dobulo Baskog, no? Galing although ang trajectory niya daw sa Northern Luzon gid, no?
4: Yes, sir. Ang do ano gid siya, do masunod gid siya sa mga previous nga track man sa bagyo, no? So, ang most likely na din aton nga scenario is enhancement na naman sa southwest monsoon. Aton nga weather outlook, gadi nagpagawa na siya nga daw magalomo na naman ang aton nga next coming days na ito, no? Magalomo naman nga may mga chance sa mga
0: weekend na, no? Ang weekend na ito, leading to the zona ni Presidente Marcos sa 7 sa Monday, domidyo mo ulan nun.
4: Yes sir, expect na siya naton nga ano kita no, cloudy skies kita for the next coming day. So kapin pa nga ang ano abi, ang bagyo do dito pa maigo sa northern parts ng Luzon. So ang ilan na to may experience yan nga mga paulan, most likely ano naman ano mas damo man kay siyempre mas malapit ang ano no ang bagyo. So kung sa in terms sa enhancements ang southwest monsoon, kay kung let's say abi kung northern Luzon siya maigo or Taiwan, most likely na enhancements ang southwest monsoon na idra sa may ano sa may central parts ng Luzon. So mamunog man ang ulan nga pwede nila ma-receive.
0: Okay. Sige, with that, Karajman John Baron sa Pag-asa Iloilo. Madamang salamat, sir. Mayong gabi dira sa inyo sa Pag-asa.
4: Yes, sir. Thank you and good evening.
3: RMN News, panahon.
0: Ay, nalipat ko ang ngalan kay isang Bagyo Rajuman dyan, Iwang Kotbe, no? Kay Rajuman, butang yan, ha? Nalipat ko, ano na gani, subong ang karon i-check natin kung anong ngalan sa Bagyo magsulod ni. Kay ang last to mga kasama, no? Ang last to nga Bagyo daw ko, no? Ano gani itong ngalan niya? Si Inday, no? So, di rin nata sa J, no? Kay Juicy nata, di ba? Si Inday itong nagligad, no? Si Bagyong Inday. Di rin nata si Juicy, no? Si Juicy na, letter J. Wow, ho. Ang sunod di rin dayong kay Juicy, si Kiyapo, no? As in K. And then si Luis. Then si Maymay. Si Nining. So, grabe nga mga ngalan sa nga Bagyo. So, preparahan ta ang weekend natin mga kasama daw mabagyohon.
1: Palabra di honor.
0: Gindolo naman siya yung Boy Lugan. Inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand. Kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nag-suprer sa type 2 diabetes. Kay mansunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangriyas na nag-resulta sa type 2 diabetes. Mabakal sa pinakabagong Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kag sa Divis Building, Puro 6 Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Vitamin D3. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkaunang nga kape nga may Vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan, bagod ba namit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa aton ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabi sa tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di honor.
0: Yari na ito nagalupan ng mga balita with Rajuman, Joylyn Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
5: Tokmo News.
6: Yari na nga itong Tokmo News na ginadulong sang Super Fiber. Dilong yung colon paagi sa daadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo. Garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber at magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginbuyagyag ni NBI Director Melvin Matibag nga may persons of interest na ang ahensya may kaangtanan sa pamahog ni Vice President Sara Duterte batok kanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag former Speaker Martin Romualdez. Iniagin pahibalo ni Matibag sang magtisigo siya sa impeachment trial kay VP Sara subong adlaw. Sa piyak sini nagpamalibad si Matibag nga ihayag ang natumod nga persons of interest bangod nagapadayon kag bukas pa ang investigasyon. Sa amuman nga trial ginpamangkot ni Senator Judge Bam Aquino si NBI Director Matibag kun daw ano kasigurado ini base sa iya nga professional assessment nga nagkontrata si Vice President Sara sang tawo nga magpatay sa presidente, First Lady kag anay speaker. Nagsabat si Matibag nga 100% sure siya nga nagkontrata sang tawo si Duterte bangod ang opisyal mismo ang nag-anunsyo sini o kung nagalin mismo sa iya nga baba. Antes sinigin ang Rotman sang NBI Director ang payag ni Davao City Mayor Basse Duterte nga isang ulo lang ang kailangan namin at yan ang ulo ni Bongbong Marcos. Sa payag ni VP Sara Duterte sang October 18, natuhay sa pagkakasang ulo sang presidente sa liniyagin payag nga gusto niya nga kunuyag niya nga ma-imagine nga makakas ang ulo sang iya anay kaalyado. Sulo kay Matibag nagagwa nga nagahalin na ang mga pamahog sa isa lang kapamilya bangod ang parehas ng mga payag lunsay nagatumod sa ulo sang presidente. Ginpaatag o kung ginpaathag ni Matibag nga ang pamahog nga ginapahayag ni Duterte isa ka kinetic force nga nagatuga sang kahadlok o nagatulod sa iban pa nga magpamahog sa presidente gan isa ini kapamahog man sa national security. Sa dugang pa nga balita, ginkumpirmanas ang Office of the Vice President upon OVP nga yara sa luwas ang punsod si Vice President Sara Duterte. Sa statement na ginpagwaas ang OVP na kasaad nga may overseas trip ang Vice Presidente kag natalana nga magbisita o kunyara na karon sa Qatar kag magpadulong sa United Kingdom kag sa The Hague, Netherlands. Ginpasiguro man sa opisina nga wala sang government funds nga gingamit si VP Sara sa iya bugos nga trip. Una nga na ginanunsyo ni Defense Counsel Attorney Michael Poa nga yara sa The Hague, Netherlands ang Vice Presidente sa piyak sa impeachment trial batok sa iya. Sa dugang pagid nga balita, nagpalapit sa teritoryo sang Pilipinas kag naglapas sa layi, gani dapat nga tabugon. Ini ang patag ni Philippine Coast Guard o kon PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela sa natabo nga enkwentro sa tunga sa Philippine Navy personnel kag sang China Coast Guard o kon CCG sa Ayungan Shoal kahapon. Sa iya pahayagin klaro ni Tariela nga hindi matuod ang ginapagwa sa Chinese Embassy nga ang mga Pinoy nga soldado ang una nga nagpanghara sa ila. Sino kay Tariela, last 9:15 sa aga kahapon, sa pagpadala ang CCG sang 8 nila ka mga personnel sa kaisang rigid hull inflatable boat kay nagpalapit sa barko ng Republika ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre agad nga maghimo sa hindi autorisado nga inspeksyon malapit sa among barko. Payag sa opisyal nga bangod sini, nag-deploy man ang ASP sa mga personnel sa kaisang rubber boat. Agod nga tabugon ang CCG personnel apang wala magsunod ang mga Chinese na soldado sa instruction. Gani nagresulta ini sa komisyon sa diin ginhampak sa CCG personnel ang isa ka Philippine Navy member gamit ang baton nga human sa kahoy. Nagtuga ini sang dako nga pila sa ulo sang natumod nga Pinoy. Sino kay Tariela nga nagakadapat lamang nga tabugon sa mga Pilipino nga soldado ang mga Chinese na soldado bangod maathag nga nagpalapit ang mga ini sa BRP Sierra Madre nga nahamtang sa Ayungin Shoal nga teritoryo na sang Pilipinas. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tiraga ni Samuel Adams. The liberties of our country, the freedom of our civil constitution are worth defending against all hazards, and it is our duty to defend them against all attacks. Kag amuyad tong managilupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.

0: Lamra de Honor.
1: Salamat yun, Drajman na Joylyn Tamayo para on the Santo Nagalupag ng mga balita sa Tokmo News. Nagpalapaw naman kay istoryang Chinese Embassy, no? Nga kita ko nung nagsulong, tapos kita pa nagpabiktima. Hoy, mga ungas! Ang ayong insyol, iya sang Pilipinas, bisan ang mischief reef, nga gin-reclaim nyo na da, iya ina sang Pilipinas, sa sulod sang exclusive economic zone sang Pilipinas, ara pa na sa 200 nautical miles exclusive economic zone sang Pilipinas, gin-develop nyo da, gin-reclaim ninyo ang mischief reef, nga iya ina sang Pilipinas, so wala ka mo sang puder da! Ginago na ang iyasang Chinese embassy na nga kita ang nagsulong. Kamu ang nagsulong! Ara kamu sa teritoryo naman! Karon gin sita kamu, pinaktol nyo kag linampusan ang ulo sang amon kusgay! Mga putyong kamu! Ang pilas inyo! Hato ni Nada, ang ayungin shoal! Or ginatawag may nga second Thomas shoal! Mga kasama, pati ang mischief reef! Aton ina nga subong ginapwestuhan sang China, mga kasama kay gin-reclaim nila, no, kag nag-obla sila sang airport, sang runway, no, iya ina sang Pilipinas, ganiway kamo sang poder da magpuro palapit da sa BRP Sierra Madre nga ginsag-o dira para mangin station sang Pilipinas sa gonyo mapatrolyahan ang teritoryo namon. Why kamo poder da? Magsagad ka siling-siling inyo na. Magsagad kamo kalabay-labay da mga tunto kamo. Kay lapit pa ina, no? Dira sa Palawan, no? Lakip, malapit pa ina sa kadagatan, sang Quezon, Palawan. Iya ina sang Pilipinas. Perte kamo inyo kalayo-layo to. Dito kamo to iya sa babaw. Dito kamo si Dalom sang Hainan Island, no? May Paracel Island man kamo da. Ubra kamo isla nyo da eh. Kalapan-lapan sila, dirigid ka mutin nyo sa lapit sa Pilipinas. Putik ko ng Chinese embassy ngayon. Eh, karun, pinatulon ta ka super fiber karun. Pasir kong ko kumuliwat kay Kasmaji kung makita ko kamo.
0: Palabra di honor.
1: Gindulong agin boy Lugano, inigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo panilo sa ato nga kolon, kagpangontra sa problema sa constipation agon mamligan ato nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agon hindi magtinera mahigo sa ato nga kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa ato nga immune system kagpagtugas sa balatian sa ato nga lawas. Ganitin lo yung inyong kolon, pagi sa pag-inom, sang Super Fiber. Dapa sa ating kolon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Subong man Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagkapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sa atong lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, acid, fats, creatinine, kag iban pa, ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Evergreen Herbal Capsule, magtumar adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products, Sandok Kiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
0: RML, Palabra de Honor.
1: Pag balik ta mga kasama, ang resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. 53 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sang gabi.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Kidney Care.
3: Ilong Ranger?
4: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
3: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
4: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
3: Sip-on din dayon?
4: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ng sipon, mag-Niazeb C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus Clorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z-Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad na ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500.
12: Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
11: Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin kong loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gate pagpabas kog sa lawas.
15: Mighty C! Mabaka ang butika. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy? DTX 500! Masalika DTX 500! D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man kang adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
18: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Cellphone Plus Gold.
19: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
15: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
21: Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix.
20: Maluwas sa manamit gid,
21: may free collagen,
20: ang guta tayo nga pa.
15: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
22: Ako si Arlene, may aray gid ko problema sa kidney. Makalatudason sa butika sang Cellphone Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
15: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
23: Oh, si Mercy. Narap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa kamulan noong pawan ko.
15: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
1: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 59 minuto sa kaligad sa takma, alas 7 sa gabi.
0: RMN, Palabra, Di Honor.
1: Yari na resulta sang STL naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
3: Yari na Rajoman Henry katong sa resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. Second draw wala sutsu sa gabi. Ulyo 21-2-2026. First winning number naton. Numero 24, number 24. Second winning number, numero 40, number 40. Kagatong siningi katatong numero sa subong gabi, numero 21, number 21.
4: Second draw, drum number 1,472 are numbers 24, 40, 21. Kaliwat numero 24, 40, 21 in exact order.
3: Numero 24, 40, kag 21, 24, 40, 21. At ang siling adotin na sa mga gabi, Sir Glenn Eponea, Draw Precious Assistant, Michelle Solorin. At ang siling Draw Precious Specialist, Mary Denise Drumal. Kagagatong siling SL Presentative, Mr. Glenn Sunyo. Ang judges chairperson naton, Mr. Ryan Melgar, kaupad ang iya sining mga members, Juliet Abanyo, Jean Paul Garcia, kag Dave Daanoy. Congratulations sa aton sining mga winner sa probinsya sang Iloilo subong gabi. Kag sa wala papadayon nakita sa paytaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Moon Iales Kapalian tat takarenan.
7: RNN Palabra di Honor.
1: Salamat kayo, Rajuman Moon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo mga kasama 24, 40, kag 21, 24, 41, 40, and 21. 24, 40, and 21. Sa mga nagdaog, congratulations. So wala, sige tayo lang kayang inyo tayo nagakadto sa Kawanggawa.
7: RNN Palabra di Honor.
1: Gindolo naman kagin boy lugan ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Nance Lenement Oil ang pinaka puro kag pinaka epektibo nga panghaplas herbal Nance Lenement Oil maayo gid sa arthritis rayuma varicose palamuipoy palaman all palanakit sang kalawasan ipit kag naparalisar nga mga kaugatan pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo palanakit sang liog naundan nga mga bali nagasurab ga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pilas si ini patugonon pontaton patuloy ilang sang Nance Lenement Oil. Nance Lenement Oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang omega-3, importante para sa ikayong lawas. Naton, ilabi na sa aton nga korason. Kung may heart problems ka, dapat ka man nga mag-inom sang omega-3. May yara inis ang suplemento nga masarangan nga sang bulsa kag makabuligid sa imo. Amo ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini may yara sang 99.9% nga squalene content nga makuhaan sang omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy nagaamlig batok sa heart disease kay ini nagakontrol sa bad cholesterol. Ang omega-3 naman nga yara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule isa man ini ka anti-inflammatory nga nagapaiban sang pagngot-ngot sang kaluta-lutahan. Kung wala ka sang joint pain or kung wala ka pa joint pain, ang pag-take sang omega-3 makapugonggid sa pagkaguba sa mga joints para hindi ka na mahalitan sang arthritis. Ang omega-3 sa Dr. Pinoy Squalene may importante man nga role sa aton sininga brain function. Sa bulig sang Dr. Pinoy Squalene, mabuligan ang pag-ubra sa aton sininga mga brain cells. Ang resulta, makakonsentrate kita sang maayo kag mapa-improve ang aton nga memorya. Mabakal sa Pasig City, dira sa Jime Drugstore, Herbas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Farmacia Palmes, kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa numero 0948-587-6329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: RNN Palabra di Honor.
1: Lima ka mga senator judges na nag-object sa subpoena sa tax and bank records ni Vice President Sara Duterte nga ginaprobahan kahapon sang Senate Impeachment Court. Okay, pasubpoena ang bank ag tax records niya mga kasama. Ang mga senador nga ini nga nagkaykalawig kahapon sang ruling sa presiding officer nag-manifest sila nga kung pwede ma-file na lang sila sang written objection, no? Written objection sa pagpasampina sa tax records and bank records ni Vice President Sara Duterte kasi abana nga si Attorney Man Scarpio. Ini mga senador nga ini mga kasama nga nagpamatok suno diri kay impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tunggol Amo sanday Senador Alan Peter Cayetano, natigin manifest naman sa floor kahapon kagkagina. Senador Pia Cayetano, Senador Camille Villar, Senador Loren Legarda, kag Senador Aimee Marcos.
6: RNN, palabra di honor.
1: So lima sila nag insert mga kasama or nagmanifest ng ilang objection nga hindi dapat pag-ipasabpina ang bank kag tax record sang Vice President. Tipila ning ang opposition 11, di ba? Ang minority 11, nabuhinan sang tatlo, siyam na lang sila. Di ba? No? Siyam na lang sila. Mga kasama, ang katlo ti si Senador Bato, nagapanago. Pero matiyag ko ba, sige pa mati, man siguro kagalantaw si impeachment. Si Senador Jinggoy, preso. Senador Marcolita, preso. So, siyam na lang sila, di ba? Kay 11, 3 sitos piyak mo. So, 24 sila. So, there is piyak, 11. No? So, karon ang bilin, dira sa floor, siyam. So, kung lima ang nagpamatok, may apat pa, no? Tiyang wala nag-pass, or ba si, kuha naman iya, no? Hipos na lang ang nagpamatok or nag-object. Mga kasabang, huwag natin ma... nga wala iya nag-file, no? Amo na lang, husto nga term, wala nag-file. Sa ilang objection sa pagpasampina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, si Senador Bunggo, Senador Mark Villar, si Senador Rubin, doon ma-file man to, no? Senador Rubin Padilla. Sino pang isa ka senador nga ara sa kwan? Diba? Kay kwan sila mo? 11 minus 3. Ah, 8 lang gali ang bilin, no? Losa la math ko. So 11 minus 3, 8 na lang sila, no? So 5 ang nag-submit sa ilang objection sa pagpasampina sa bank kag tax records ni Vice President Sara Duterte, ang tatlo ay naghambal, no? Pero si Senador Rubin, sigurado ko nag-aopos based sa inyong questioning. So ang way naghambal diri ko, nag-object man sila, Senador Mark Villar kag si Senador Bunggo.
6: Palabra di honor. Palabra di honor.
1: Kamo ni mga balantayan diri mga kasama, Bunggo, Villar, Loren. Kinanglan hakson gini kag hugton gid pirmi ni kay tanong iya sini nga baraha diri para hindi ni makuha sang piha.
6: Palabra di honor.
1: No? So si Senador Robin Padilla, pero kahapon dumadumdum ako doon nagbase sa questioning hindi sa gusto na ipasampina kay sila ti ko mag-amo na. Hindi lahat-lahat na lang ipasampina natin. Bawai gito at spirit.
6: Palabra di honor.
1: Yari na nga itong sining tingog hiligay noon. Upod kay Rajuman, Fea May Otero.
8: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
9: Ining binalaybay, ginatiguluhan, pahanomdom. Sa karon nga tuman kapiot sang panahon, kay ang mga hakugan sa poder nga gadumala, gapabusyad sang buyon, kagapahabok sang ilabulsa. Samtang kubus nga tawo, tiyan garagook, panulok gapalang dulom, kaghaluson dugo ang balhas sang mamumugon. Dugang pa sang padayon, nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Ahay ang kailong tawo, gakamang sa kapigaduhon. Dugangan pa, pagabot sa mga kalalatan, mabaskog nga bagyo paglupok sang bulkan. Baha kag pagngurob sang kadutaan, sa diin bala puluton ang ordinaryong Pilipinhon? Kung ginasukot kita sang aton pagpasipala, o kun bunga sang dunang kinaiya sang iloy kalibutan ta. Kabay mangin mabakod ang aton panindugan sa pagtayog sa mga salimpapaw kag mga hakugan. Agud kinamatarong kag ang matuod dampigan. Kabay indi malumos ang aton paglaom. Ang pagtuota indi marumpag sa mga pagpanghangkat. Bangod samtang galibot ang kalibutan, ang kabugwason padayon gabanaag. Sa bagong adlaw gapamanagbanag, sa kadatapos unos adlaw gabutlak, ini gapahanumdom sa pagbag-o may paglaom, sa katapusan ang kadulom sang matarong lutuson. Ining tingog hiligaynon pinagi sa binalaybay ginsalat ni ginang April Giliano Vasquez sa Bitoon Haro Iloilo City PIO sa Sumakwelan Iloilo Incorporated. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang liver o konatay isa sa pinakaimportante nga organ sa lawas ng tawo nga responsable sa pagpagwa sa mga higo o toxins sa aton lawas. Gani hindi inyo na pagulata nga makaangkon sa problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabakuron ang atay sang tawo. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginatinluan ang aton atay kag ginapagwa sa lawas sa mga toxins nga mo ang ginahalinan sa balatian. Kung ikaw perme nagainom sa makahulubog ng ilimnon, ini ang kinahanglan mo para malikawan ang cancer sa atay. Madamot na sa nabuligan kag napaayo ang Dr. Pinoy ng mga balatian. Mangin problema man ini sa atay, korason, alta presyon, tanangin paayo. Para sa kabuhi nga malawig, mag Dr. Pinoy Squalene Langgid. Yara lang sa mga masunod nga mga butika. Lady Pharmacy, New Mesa Drug Store, Mark's Pharmacy, Singo Pharmacy, kag IS Medicine Corner.
10: RML, Palabra di Honor.
1: Salamat kid, Radyo Manfia, may otero sa aton nga tingog hiligay nun. Diyos, to gino, grabe ang bilis ang mga commodity subong, plus pa ang pag-sirit na naman. No? That's the word, sirit.
10: RML, Palabra di Honor.
1: Sang bilis ang produktong petrolyo, lamang nga napatuman, subong adlaw, ang oil price increase, no? Nga sobra pulo ka pesos ang mga 10.60? 10 pesos ang 60 centavos ang ginsaka sa diesel mga kasama subong adlaw. Lamang nga nakapatuman kita, staggered pa na, no? Staggered pa na, mga kasama. Sa buwas, may ara pa, July 22, 1.20 ang isaka sa diesel. Sa June 23, sa Huwebes, may another 1.20 para makumpleto ang 10 sisinta nga saka sa kada litro sang diesel, no? Nga mong pinakabarato sang una, subong pinakamahal na. Ganyan mga nagbarakal sa mga salakyan, pati ang mga public utility vehicle.

0: na sa July 28, no? Martes nga adlaw nga amo ang price adjustment day. Ay sus, masaka naman.
1: Palabra di honor.
0: Ang projected forecast next week nga iga-increase sa diesel or sa crudo 2 pesos and 10 centimos per liter. Sa kerosene 3 pesos. Or sa kerosene, sa gasoline 3 pesos, sa kerosene 1.20. Puro saka.
1: Palabra di honor.
0: No? Puro saka mga kasama. Ti kwan pa lang ini a day after the increase. Ti samtang kadalagan ng panahon, ang World Trading Day hasta sa Lunes pa, basi mahimo pa ni Polo. Yudi puset ang mani in damang kya. Himuan nyo na 200!
1: Palabra di honor.
0: Ang kada litro? Ay, sus.
1: Yudi puset ang mani in damang pupod kay Radyoman Henry Aspera Lumawaw.
0: Mapasakop na lang ta para kadaog ta traktura, mga kasama, hindi ta magbakal, no? Sa Kubota, kagapa isang manguma para sa masarang agrikultura raffle draw. Sa mga manguma dira nga wala pa nakapasakop mga kasama nung inyo ang ginahulat, magpamakal na sa Kubota Bratax and Genuine Spare Parts sa Iloilo nyo, Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o si Sir Earl John Fodadera, mga kasama. In every 3,000 pesos worth of purchase, mayara ka mo sa isa ka raffle ticket o raffle coupon. Filapanin nyo ina, kagihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo, Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated before 2 p.m. December 5, 2026. Kay, may chance ka magdaog sa traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, oil and filter sets, mga kasama. Para sa dugang impormasyon, mga kasama, magtawag lamang sa telepono 0999-995-1567. 0999-995-1567. Para sa basta makinaryang panguma, kay Iloilo nyo, Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Naka-standby si Radyo Man Regan Arlos mga kasama sa sining pagsunod natong problema sa mga kabanuhanan sa ilang mga fire truck. Inumpisahan to sa istansya, no? Gapasumpit sila sang tubig o ay may gagwa. Gali guba ang hose. Tikaron, nakalabot kay Yusek Jed Mabilog kay ginpanawagan sang ginrelieve nga fire chief. Patigayuno niya kunong fire truck. Pero damo nagapamangkot yung mga bombero. Silingya daw, ano ka kasigurado nga asap mahatag mo ang fire truck Yusek Jed? No? Hatag ka may specification? No? Kay Hambal si Iban. Siya kung hindi na magsanto ang specification mo kay Secretary Yunvik? Yunvik? Why, manang imo nga asap-asap na. Kinanglan mag-match saya specification nga made in... Made in... Tignan natin si Radyo Man Regan Arlos Fire Truck dala sa kabatuan mga kasama. Nagakadus mo. Radyo Man Regan Arlos.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: 28 anyos na ang edad sang fire truck sa banwa sang kabatuan Iloilo. Kag nakaagi na nawadan prino sang nagrespondi ini sa isa sinikasunog dira sa nasambit sinigabanwa. Radyo Man Henry. Ini ang kumpirmasyon ni Mayor Buboy Pueyo ang
0: alkalde nila Kabatuan. Ang do pare sa ginaprino sa bike bala ng guma, lihapan mo guma kag tapakan lang sang driver. Improvised, 'di ba? Prino ba lang na mo?
2: Ti galing kay kadako sini mga kala ta batiis mo sini ko ni
0: prino. Mabali batiis.
2: Radyo Man Henry, dapat subong may ara gid sang bag-o nga kag kondisyon nga fire trucks kay kun palayo lang kun may ara sang matabo abi nga sunog sa banwa sang kabatuan hindi 100% nga makaresponde ang ila sa nga fire trucks sa inventory ang ila fire trucks hindi operational kundi nakadirits ara siya sa dilapidated bangon sa edad niya so 28 years old na ang ila sa nga fire trucks kay sunod sa kay Mayor Buboy masami kuno nagakadto sa iya ang ilang fire marshal ka nagapangayo sang bulig nga mayor guba naman.

0: mayor, nagpalya naman, mayor, may problema naman ang aton sining fire trucks. Sunog kay Mayor Buboy Pueyo, dako na, Rajuman Henry, ang ila sining gasto sa maintenance. Sila kunong sa LGU, ang nagapundo sini, ka nagapakayo, kay ti sila niya buruligan. Kay kung pabayaan namon, paano naman kung may masunog, kag wala sang makaresponde. Ang problema subong Rajuman Henry, nga nakita niya, although ati pwede pa man magamit, pero hindi na marubo-rubo. Kay base gani mabudlay magsulod sa mga barangay nga malayo sa banwa kung may sunog, ilabi na kung rough road. Kay hindi mapadalagan maayo, mapahinay gid or hinahinayon sa driver nga bumbero ang ila sa ring fire trucks kay base kung madisgrasya, hindi kalabot sa ila sa ring rerespondihan kay nagahurutal-hutal na. Although ati sila nila, ang tanan nga mga diferensya dira, ginakayuman, sila yung kontulukon mo, maayo pa man ang tsura, kahit ginamintinar man nila ang pinta, pero bangon sa kadugayon.
1: At yung mga muna, hindi na lang pagpadlaganon eh, tulukon lang.
0: Kaya yung problema.
1: Para nga nami, siya bala, hindi siya maguba, tulukon lang, tikong-tikong tulukon mo nami.
0: Hindi pwede. Hindi pwede kasi si Mayor, yung ginagamit gani na muna sa pang-rescue. Ya, kung may mga importanteng mga buruligan, ginagamit na muni ang amon sa fire trucks. Ugaling, bangod nga pirmi nagapalya, kag nagligan kuno na wadaan sa preno, ginapasiguro Manila, nga ginamaintenance. Pero, kinanglan gidra Juman Henry, sang bag-o sining fire trucks ang ila sining banwa. Si Mayor Buboy Pueyo sang aton sining ma-interview.
2: Bilog subong ang imo fire truck sa banwa?
3: Ang isa mon banwa, isa man lang fire truck namon da Migorigan.
2: Inang fire truck no ina, Mayor, ano na, operational na, anong status niya, magamit pa man, or medyo tigulang na gid, Mayor?
3: Tigulang na gid kun siya, katigulang mon eh, kay 28 years in service ng amon at medyo operational man kay ti ginatingwaan taman mangin operational ina kay everyday naga-expectar kita sa fire call mo. Kung 100% hindi it siya 100% na operational.
2: So kadamo nagid sang kalayuhon sir kay ti 28 years na gani tama nagid kadaan sina siguro hindi masaligan base kun pumalya Mayor.
3: Oh dako chan saya ang gaya medyo dako nagid ang maintenance cost naton.
2: Sa maintenance cost Mayor anong ginabulig sang banwa para nga mangin operational na siya. Anong ginabulig niyo sa Bureau Fire?
3: Most all, you know, ang tanan, ang repairs, no? Gina-assumer na lang naton, kung magkanto sa aton ang aton fire marshal, no? Si Fire Marshal Jim Boy Pakardua, hindi na yung agad-wadwa ang magbulig. You know, it's public safety. Wala kita medyo dako man pero jobs as no LGU official sa atin ang nang protektahan naman ng atong mga constituents so ay kita da dadwa na mag bulig pa kayo anything repairs ng atong fire truck na patay ko din natin.
2: Pareha sa imo, may mga barangay kang medyo surudlon. Siguro may mga barangay pa dira sa imong rough road. Pahilayo lang, makasarang pang imong fire trucks dira nga magsulod, Mayor, sa mga lugar ngayon, ha?
3: Di kung maginahinay lang siguro, Migorigan, si makasulod man, pero it will affect the, span time kung kisagid man. Tapos isa sa katulaan na, pero, kunan ko lang, ang namutan ko lang, kaya yung huwagin na gano'n. Ay ginagadula ng pagbulay siya natin mga fireman mga natin sa munisipyo maski wala pa no o kung may pagdiman kayo dahil mag-spot responde sa o ginadisiplina ni responde sa fire call nato.
2: Oo. Pero
0: ang gaporson lang sa pagpahayag ni Mayor Boboy Pueyo nga ginhambal niya Rajuman Henry nga ang ila siring nga fire trucks kondisyon pa kun duson. Hindi na kuno 100% kondisyon na ang ila siring nga fire trucks kag nagakinahanglan nagaubo-ubo na nagasampayod na Rajuman Henry. Suro sa iya ginpalabot na nilang ila siring request sa Department of Interior and local government kag sumuman sa pamuruan sa Bureau of Fire Protection pero do wala pa gid kuno feedback regarding sini nga mumanagani ang ginadusuman.
1: No feedback ara si Yusik Jeda Ilunggo na. Bugalta, I'm proud of being a Filipino. Ano ganun na?
0: Yang ila,
1: may city, may pride, I'm proud to be Filipino, di ba?
0: Si Tani Rajuman Henry, ang ila kuno request tigin pagi Manila sa LMP, kaya hindi man lang banwasang kabatuan ang nagaproblema, madamo sa mga banwang problemado gid. Actually, ang banwasang kabatuan, medyo dako-dako sa nga banwa, medyo may kulukwarta. Ikumpara sa iban. Pero ti Rajuman Henry, sa nasiling tana, ti mandato iya sa Bureau of Fire Protection nga sila iya mag-provide sa mga fire trucks sa mga kabanwahanan sa department bilang ahensya sa gobyerno. Ti subong, amuning latest, sa diin nag-request sila kuntani, mahatagan man sila sa bago sining fire trucks dira sa ila sa nga banwa Rajuman Henry.
1: Ibulig ko na si Yusik Jed. Damo sa to mga daan nga guma Rajuman Regan gamiton ko na na isang kabatuan.
0: Tigaling kay ang problema ya Prino.
1: Tigani may guma siya to, damo siya guma lihapon na nila. Tapos angutan mo lang na bala sang kwan sa Manibilaya at tungan mo angutan mo lang sang kable pareha sa bisikleta bla. Diba?
0: Dayo na muna
1: ipisgaon mo lang. O hindi man gani, may ara da nga nagakuan, nagatindog sa ulo sang kuan, butangan da pulong kuan sa ulo sang fire truck, no?
0: Oo.
1: Nagapungko nga bombero, tapos kon do kinahanglan na magprino, singgit lang siya. Pugong, pugong. O hindi gani, singgit ayo lang matawo, pahigan, pahigan.
0: Ibutang na lang sila, ano, do, trumpa na, bla, trumpa. Nga, kung gadalagan, di ba, may kasinggit na nga, pahigad, pahigad.
1: Oo. Rindi gani, mabutang sila sa...
0: Pahigad, KY Prino.
1: Mabutang sila sa inaid sa likod, daw, advisory nga, no break, be careful. Keep distance. Ayun, di po, sa tamani, diba?
0: Buwas sa Rajuman Henry, maingkupo naman nato no si Mayor Matt Palabrica sa Banwasang Binggawan. Man ang Binggawan, duwa ni kabilog ang ilang fire trucks. Pero, puro tanan dilapidated ang initial naton nga mensahe sa kay Mayor Matt Palabrica. Sila niya nag-provide kuno sang Wrangler jeep ni ba? Wrangler ni nga diba do taas, taas lang nga daw owner.
1: Oo.
0: Oo, nag-provide sang Wrangler jeep ang banwa para kuno nga may ara lang sang surusakyan ang ilang
1: pwede mo na mabutangan sang kuan tatlo ka balde sa likod bale. Tapos kuha ka sang kabo. Caltex bala, Caltex.
0: Oo, Caltex.
1: Pag-ara na lapit sa sunog, ti kanduson mo kiba siya. At least nakaresponde ka sang sa Wygid, di ba?
0: Ti Wygid guba ang ila operational pa man, no? Operational pa man kuno, pero amo na bala, hindi na gid 100%, medyo mahina na, ti do hindi nagani, no, duway nagani kuno ginagamit, ti ambot ko may sunog paano ina, ti himalo na man ato nini sa ibang pagisiri nga mga mayors, and madamo kita sa mga mayors nga pamangkuton regarding man sa problema nila sa
1: Idutanan guro, amugin ang problema. Gali, ano pang kansubong? Kita mo to sa post mo.
0: May mga baguya nga mga fire trucks, Rajuman Henry. May mga bago nga mga fire trucks. May mga banwa.
1: Tito nara kayo sa durudlag ko ang mga banwa, no? Pero kita ka to, doon may nag-comment to nga pila ka mga bumbero man to guro to. Nga to kainsindi man sa purchases about sa fire truck. Kinanglan ko rin, specify mo man nga mga or ang i-submit yung mga mas specifications mag-purchase ng fire truck. Kinanglan iyas ang insik ba dito? Kaya dito ko nagubakal si Secretary Junbek.
0: Hindi sila man gabakal. Hindi man niya ang gabakal ang LGU. Tika, ang LGU, kahulat mo lang yung Rajuman Henry mo kung anong ihatag sang DILG. Pares man na sa aton ng mga ambulansya, kahulat mo lang ang LGU kung may ihatag ng ambulansya. Kung ano man ang brand sang sakaya, sang salakyan, huwag man problema. Agwan tahun man niya sang end user. Kung basta may ara lang. Kaya muna subong, may mga banwa, ting imo to banwa, banwa sang Limeri. Hi, kaluluoy man kamo, Regiman Henry.
1: Eh may kwento ah. May karusa pa man to sa balay. Kabutahan ko lang to sang tangke.
0: Diba mo, do may falls kamo to lapito sa inyo. Sa
1: may busa ito, pabutangan ko lang to, tarog. Ah, patarogan ta lang. Nang kwan bala mga bulo. Bulo blang nga daw, primera klase nga bulo nga dlagko bla. Tikuti, do mga tagbut ko na. Sulusugon mo lang na. May muon mo, tarog. Na. Parang ako may kwan, kung may sunog, ikwan mo lang, itaya mo lang tong tarog.
0: Di mamangkutunta ang iban sa mga banwa kung ano pa ginagila sa rin mga problema, Rajuman Henry. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tata Carmen.
4: RNN, Palabra di Honor.
1: Salamat, Jed Rajuman, Regan Arlos.
4: Yung deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: De, anong ginasiling mo, Yosek Jed Mabilog, nga huwag ka sa dapat i-istorya sila kay Laini ang LGO. Oh, puro lang problema sila. Sang fire truck, ngati, under na sa imo. Oh, titi nang hambal ni mo nga ma-coordinate ka sa mga LGUs sa ilang mga concerns regarding iya sa sakop sang imo sining pagka-usik. Ah, usik. Pagka-usik. Oh. Titin, why kagid ka pagigangot sa ila? Gintinguhaan ka man yung istoryahon sang may chance encounter ka mo sa airport sang vice president sang LMP Iloilo chapter ang mga politika iya mong utok mo. Ang mga slogan, iya mo na yung ga-register sa utok mo, hindi ang servisyo. Yung mga damo sa mga mayor, galing mga fire trucks nila, mga guba, ati anong mahimo mo da? Kay Ilonggo ka? No? Anong maubra mo da? Istansya lang masarangan mo? Kay may natabo to? Ti mo hulat man ta? Sa kabatuan, sa iban sining mga banwa, nga may magkalasunog naman, pahilayo lang. No? God forbid! Nga may magkalasunog naman, kag makita naman to, mahuyaan naman to ang mga bumbero, nga ara sila, ang fire truck nira ara man, pero, hindi ka pasumpit! Kay guba, ang host nila mga kasama, tipa kahuyaan ta naman, ang aton sila mga bumbero, ipabuyayaw ta naman sa netizen, no? Nga mga baghak man ang iban, mga pobre espiritu man, nga wala kayong sindi, basta makomentar lang iya. Oh, what can you say? Wala tonta pa na?
4: RNN, Palabra di Honor.
1: Ay, karun, tiningal tas ang mega man.
4: RNN, Palabra di Honor.
1: Para magbakod ka, kag magbakas sang paninguha, para sa mga problema nga ni sang mga LGUs nga inyo, hindi pa technical ka pa nga hindi under sa imo. Siyempre, ang mga mayor, hindi under sa imo. Pero ang ilang concern, under gin sa imo eh.
4: Palabra di Honor.
1: Gindulong kagin boy lugan, hindi kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, ginagabihay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag Mega Man Herbal Capsule na. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro kay herbal ang ingrediente. May tongkat ali, ginseng, maka, kag horny goat weed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Ganyan mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula, kada adlaw. Solve na ang problema. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matutuod nga mga lalaki, nagaamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate. Kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing. Bangod may ginseng, tongkat ali, maka, kagso, palmeto, nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao. Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
4: RNN, Panlabra, Di Honor.
1: Pagkabalik na mga kasama, check naman natin si Rajman Marjorie Herbo Miani sa Baybas Operation niyo. Dako, sobra 2 million ang nakuha naman nga balor sang shabu. Kaginin pagtukod sa dugang mga power plant sa Western Visayas, dako nga bulig sa ekonomiya, suno sa Department of Development Economic DepDep. Department of Planning and Economic Development. DepDep, mga kasama. E, siyempre lang ganda eh, no? Pero ang question, mayara na taas ang naistorya ng mga investor.
4: RNN, Panlabra, Di Honor.
1: 33 minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
6: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilabian.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung maapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Delivery! Mariose!
12: Is that box really mine?
11: Surprise!
12: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
12: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
10: Life Extension Vitamin D3.
14: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
17: D3 Bio!
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio! Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
19: Yung may D3.
17: Mga butika.
20: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
21: Magalingin pala ang imo nga ulo.
22: Masami nagkapangihi.
23: Masami inauha.
24: Kasi may diabetes ka na.
25: DTX 500 na.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compact.
28: Nga nagapanubo.
29: Sang imo blood sugar.
30: DTX 500.
31: Garantisado.
32: DTX 500.
17: D3 Bio with Vizio.
33: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
19: Mga butika.
34: Kinikil.
0: Uy, 150 over 100 gali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
0: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay...
3: Papa, hindi ka magkapalangka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
19: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
22: Mahal ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Samsung Gold Coffee Mix.
26: Ako sa Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
23: Samsung Gold Coffee Mix.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sachet ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
17: Ako gali si Val, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga pulset.
14: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
18: Ako si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
19: Delivery! Maria Jose!
20: Is that box really mine?
19: Surprise!
20: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you.
20: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
12: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
20: Borrow up to 90% of your savings.
12: No processing fee and get fast approval.
20: So you should
21: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise, kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Maulan man, no worries. Reese na amoy ko lumang damit.
7: Charm, zap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangbang kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Oras sa DYR ay RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos sa kaligad sa taktang alas 7 isang gabi.
16: RMN, Palabra de Honor.
15: Ang Avengers Doomsday trailer ginpagwa na sa Marvel Cinematic Universe. Kagina, no? No less than si Thor, si Chris Hemsworth ang nag-share mga kasama. Wow, damo excited.
16: RMN, Palabra de Honor.
15: Yung mga dugay-dugay man nga pahuway-huway naton sa Marvel movies, ang mga last nga movie aside sa Spider-Man No Way Home, do ay gid masyado nag-click, no? Do nag-plop like ang Wakanda Forever, no? Do ay gid siya ka-meet sang expectation. Ano pa tong iban nga mga last movies ang sang Marvel mga kasama nga daw ay
16: RMN, Palabra de Honor.
15: Ang kwa, no? Ang Ant-Man, diba, no? Ant-Man and Quantumania, no? Though hindi man namigid mga kasama, no? So, amo na nga daw nagpahuway-huway si Marvel mga kasama, no? Parang daw may suspense, eh. May i-look forward man ang mga kwan, no? Mga tao, no? Pero before sina, sang Avengers Doomsday sa December, mga kasama. Kung sa diin daw, taas ang expectation kay nga aman. Piyara si Robert Downey Jr. Siya yung daw popular gidabi, no? Kanami abis ang gin-build niya ng ngalan sa Iron Man, no? Sila ni Chris Evans, si Captain America, no? tigaling, hindi lang siya si Iron Man da, no? Traidor siya, si Dr. Doom, no? Pero why patakabalo sa istorya? Basi kung mag-inopdanay pa sila. Basi si Dr. Doom mag-upod pa sa mga Avengers, kay inkwentrohon nila si Galactus.
16: RNN, Palabra di Honor.
15: Tigaling daw nami lang kay sa trailer, ginpakita si Thor. Daw si Thor na ang bago ang leader, no? Ara sa iya ang Fantastic Four, ang mga taga Wakanda, no? X-Men na si Charles, no? Ara tapos may away si Kwan, no? Si Shang-Chi, o si Shang-Chi ara na. Ang isa man sa mga ginabulubantayan nga karakter mga kasama versus kay Gambit nga ginadala ni Channing Tatum. So may away sila mga kasama, 'di bang power ni Shang-Chi ang iyan ang daw pulsiras, no? Mga kasama nga nagasiga-siga. Si Gambit iya ang iya baraha iya mga kasama nagasiga.
16: Palabra di Honor.
15: Tapos si Chris Evans ara, no? Ginuyatan niya ang martilyo ni Thor. Pero sa in-game, di ba, gin-bit-bit niya na kagin-lampos kay Kwan, kay Thanos, pero ay ka bang-bang.
16: RNN, Palabra di Honor.
15: At least, ah, may look forward kita mga kasamang movie subong. Oh, wala na kalingawa natin kung weekend. Ah. After sang masako nga trabaho, bilog na si Man. Ah. Oh, lantaw kita mga movies. Pero sini, next week, oh? Next week na sa July 29, showing na ang Spider-Man Brand New Day. Diba sa No Way Home? Gindula na tong mga memories ang kwan, pa-erase ni Spider-Man kay Doctor Strange ang memories ang mga tao kag nalipat na sa iya, di ba? Kay gin portray siya ng malain. Pati si Mary Jane, tama, si Mary Jane, no? Si Zendaya ang nalipat naman, pati si Ned nga iyang friend. Oh, para may rulingaw-lingawan man ta sa kadamos ang problema sa Pilipinas subong mga kasama.
16: Palabra di Honor.
15: Si Tanay, si Radyo Man Marjorie Herbo Miani sa sining Baybas Operation mga kasama. Mga 2 million pesos ang nakuha sa Baybas Operation sa City Drug Enforcement Unit sa may City Proper sa Barangay Ortiz. Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
16: DYRI Radyo Man Report.
17: Radyo Man Henry, arestado diri ang isa ka active barangay kagawad. Era sa may barangay Ortiz City Proper sa ginpatigayon na drug buyback operation sa City Drug Enforcement Unit. Kung sa diin, nagtangat sa masobra 2 million pesos so on 2.2 million pesos na balor sa illegal na droga ang nakumpiskar sa iyang pag-hinakop. Ining arestado ginkilala kay barangay kagawad Joe Marie Villa. Barangay kagawad Joe Marie Villa alias Bulldog, 46 anyos, kag-residente sa nasambit ng barangay, number 1 kagawad, ini Radyo Man na Henry, kaduwa niya na ininga term. According to the Police Captain Roque Jimeno III, nga natimingan ginila kay ina si kagawad, bangod man kami mga information, naging palabot sa ila, na may barangay kagawad, nga nag-engage sa paggamit ng illegal na droga, kag ila inigin validate sa sulod sang duha kabulan. Sino kay Jimeno nga ining kagawad diri man nagakuha sang supply diri sa syudad sang Iloilo kag ginapili niya lang sa niyang iyang ginatransaksyon pero kaina nataimingan ini siya sang aton nga kapulisan si kagawad ginatabid lang high value individual sang City Drug Enforcement Unit ari si barangay kagawad Villa ining subject sa drug buyback operation sa aton gini-interview sang ginapatigayan ng inventory kaina Radyo Man Henry.
18: Lugay ka na lang sa akin. Ha? Pero kagis ka nga din na, no? Bintok ka kung mag-surrender. Why? Saan ka kung hining nga nag-intra ni kagawad?
19: Hindi naman, wala akong kabalan mo.
18: Kaya nga narakpan ka sa Bible sa ako.
19: Hindi nga nga. Kaya nga nga nga to, sino to, no to, hindi. May warang na mo siya na.
18: Pero na entra ka sa transaction?
19: Boy, no, no, sa transaction.
18: Pati gayon.
19: Boy, no.
18: So, paano ka na transact sa police?
19: Hmm.
18: Diyan ka kainan.
19: Ubra na lang ng istorya, ma. Istorya na. Usually, ma'am, kung pamatod na lang yung buta mo sa lig talaga, no? Hindi na intakto. Kaya, ma'am, ang huwag kaya kaya may in-reach in them, ma'am.
18: Pwede mo mapatpat sa akong. Diyan ka kainan pagkabon, eh?
19: Pero lang eh, tulang ko yung sa balaw niya.
18: Gano'n ikaw din?
19: Gigda lang ko din. Kung pwede kabataan din, duwa din yun.
18: Tapos?
19: Ano mo lang? Okay mo lang, isulod na ako na yung nila.
18: Nagsulod na sila din?
19: Hindi, malaposisyon lang.
18: Pero ano ka nakalugay na guntang pagawad? Para ma-plastar ka?
19: 2016 lang.
18: 2016? Nagkuntat ka na? Pwede hindi ka tayo sa bungawulan, sa mana?
19: Ayun na.
18: Ha? Wala man. Pero din sa'yo, din mo din yung nakuha sa'yo mo.
19: Ha? Ano
18: lang ikapila ka, di ka ging nakagawad yan, sir?
19: First kagawad.
18: Sa dali sa barangay office, first kagawad ka. Kailan mo na nga, sir? Kadong mo. Inaanga na.
19: Sabay pa. Buti mo, may kakabag
18: naman. Pero ikaw ka panindugan ka nga.
19: Oo, panindugan. Kaya yung mga natin
18: nga. Nga? Wala ka gagamit?
19: Oo, yung panindugan na. Huwag ka na yung media.
20: Gamit
19: ka
20: na.
18: Ito may drug test ko sila karoon?
19: Oo, sigur ko.
18: Manegative ka, kampante ka?
19: Oo, ma.
18: Kailan ka bilog kabataan mo ka
19: gagamit? Wala, kung
18: kabataan. Ha? Ano nga committee ang inakaptan niya?
19: Yan naman lang kung ginatawa ko sa mumuluyo ko.
18: You mean like meeting sa peace and order, sa health?
19: Sa peace and order. O subong sa health na kumang.
18: Pero ligad, sa peace and order ka. Committee on health sa subong. Ano yung luyo mo dali palabot sa mga pumuluyo mo dali? Kaya natibot yung siguro kung first kagawad na tapos sa bypass.
19: Dari yung paano. Siyempre natibots lang. Ano mo siya na? Iyok ka na lang naman.
18: Ha? Iyok okay lang sa imo?
19: Oo eh, hindi ko ka ginoon. Ano yung
20: name mo,
19: Fred? Almas.
20: Almas.
18: Almas. Si Barangay Kagawad, Joe Marivilla, Rajuman Henry, sa iyang pahayag. No? According sa iya, dugay na siya nga nag-untat. Pero sa pag-check gari sa City Drug Enforcement Unit, nga nagapadayon ini sa pag-engage sa illegal nga droga. Karon si Kagawad ang napreso na kamaga pangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
15: Diyan ang konsina, reaksyon ni Kapitan niya, may ara na. Matidyar pa na da siya nung matabo si Rajuman Marge kay incumbent siya, di ba?
18: Number one Kagawad siya, Rajuman Henry.
15: Jesus, yun di puse, tama na yun, diba?
18: Oo, ti-imagine. Pero
15: although huwag pa man siya ma-convict, pag-insindi ko, kung huwag pa conviction, still makapungko si Gapon Kagawad.
18: Oo, sige
15: no? Pa na. Parehas kay pero Senador Marcolita, blaka Senador Jinggoy, nga preso siya. So hindi na siya ka-attend sa sesyon. The moment siguro nga may conviction, that's the time nga pahalino na siya guro, no?
18: Oo, pero may mga ano pa man siya, may mga, ipainalunin siya sa drug test, talingkiting habang ganito sa DEO nga, naghahambala ang pila sa ila kang manadakpan niya. May kagawad niya nag-engage. Galing kiti, nagawad sa liba lang hindi siya manadakpan. Pero yung ano timingan, gisasang kapitan, Radyo Man Henry. So kailan ko ti kagawad, ano ti, inaihimuon mo kayo inaaresto ka. Nati, sige na lang eh, tumangon ko na lang, okay na lang. Bako, what do you mean okay kiti?
15: Hindi ano itong ginaya, okay? Talikdan mo lang ah.
18: Pwede.
15: Siyempre mo na isabat nila, pero may tumangon, no? Tinaton, pwede mo man talikdan.
18: Nasa tagilidi lang, anay. Pero preso na siya kapag sa kaso sa kaso, siya nga itong kapulisan. Amo na madulog natin yung balita at subong agabi. Kasama mo sa DYRI, Araman, Iliilo, Radyo Man, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
21: RNN, Panlabra, Di Honor.
15: Ay, oo, ang mga tao ini mga kasama, no? May mga choices kita sa kabuhi, no? Hindi kayo magsiling, that's my choice, no? Choice mo kung sinampugol ka. Ang choice taray, pero sa kayuhan, no? Hindi sa kalainan, doon at saying wala ka sang choice. May choice ka, no? Siyempre, ang kayuhan, damo na upang, no? Ang kadalagaan, damo ina pagtilaw, damo kada masandadan sa dalan. Pero amo nang husto nga banas, no? Di na kagin imo niya, iya, no? Nga hindi husto, bala anuman sa kalag mo, unless nga ang ginpinsin di siya, nga ang pagbaligya sa illegal nga droga, husto. Amo na bala kay Vice President Sara Duterte, kadamo pa man sa mga opsyon niya, no? Nga kung maakig siya, pwede pa man siya mag-file sang kaso. Di ba? Pwede pa man siya ka... Mga iban nga pamagi, iban nga mga opsyon, no? Ang iya dayon, patay! Amo na dayon, no?
21: Palabra di honor.
15: Di nag-reflect ina sa culture, sa panimalay, no? Kung napainsindi sila, no? Amo man si Basti, puro ulo kagliog ang naisindihan. Pero iya liog, ganigin, papikahan niya.
21: Palabra di honor.
15: Kaya mo na bala mga kasama, nga damo kita mga opsyon iya sa kabuhi na to, no? Kung ang nagakawas sa baba sa isa ka tao, puro lang kalakasan, puro violence, but silingon nga refleksyon ina sa ilang childhood o sa ilang silinga pangabuhi, no? Nga nagdralagko man sila sa violence, diba? Parehas ni kay Attorney Shiel Jokno, damo subong gandin ayaw kay Jokno, nga kalmado, marispeto, pero tanda, no? Hindi magtanda kay 20 katuig na nagmaestro na. No? Then, nangin din pa, founding din sa College of School of Law sa De La Salle University. Kagbata, ina, ni Pipi Jokno. Nga na, isa sa mga nagbato, santo kay Marcos Senior, di pinapriso na mga kasama. No? So, ang pagpadako sa iyaya, no? Hindi sa violence. No, may ara na yung mga tao nga hindi sila violente because ginpadako sila iya nga hindi man sa violence. Pero mga kabataan nga nagdako sa violence, no, sa mga kalakasan bla, no, parehas na sa palibot niya da. Kung hindi man sa ila pamilya, sa palibot niya da, iya may gabi nun anay. Ilabi na kung nagdako ka sa mga thickly populated areas nga dirikit-dikit ang balay, no? Kasulod na ka mo sa mga dirikit-dikit nga balay mga kasama. Nga... gamay lang nga dingding ang imo sining or ang balay sa tawag sina sa Manila daw posporo nga balay ang imo sining dining area, amo man na ang imo nga sala, amo man na ang imo living room, no? Ara pa na si ibabaw sang kanal suspertik ba ho. Sulod ko na pangkantuan ta na sa Manila sa una damo kita mga pinangbiluyigan bo yun di pusit naman in the
21: palabra di honor.
15: May isa kami ka kwan sa una, no, kaya upod, no, driver reliever namon ang iya balay ara skilid sang ara sa babaw sang suba eh, no, skilid sang pader gatungtong sa suba nga pertik itong itom kagbaho ang suba sa Pasay. Hindi, no? Ko mga weekend sa una kay sultiro ka, huwag ka man sang atindiron pa nga pamilya, huwag ka man obrahon, especially kung di off Maurice, di ba? Kung single ka. Hindi, inom ka mo sa mga barkada nyo, hagaday ka mo, no? Hindi, mainom kami na to, dito sa Iabalay, masugba-sugba kami. Sus! Usbong ang baho, pero daw maanad ka na malang sa orihe. Kung daw makatagay-tagay ka na, especially kung kanami isang ginasugba mo nga isda. Kamu na yung pangabuhi, no? Puspuro nga balay, mga kasama. Ti, ara na da ang mga snatcher, ara na da mga kawatan, mga adik, no? Ti, ang palibot na da, gali nagsanay kutsilyo. Amo na mga sighting sa da, mga talanawon da, mga kasama, no? May harap man kong kinadtuan dito sa Quezon City man sa unang waray. Gin-request naman to sa Tacloban nga station nga Buligan papuli. Waray pinatay, nag-inkwentro hanay sila sa Ilonggo, bunanay. Patay ang waray, no? Tingin sulod ko man to sa kwan sa Quezon City to, bawa kumudamo mga kanding to ginabaligya kay sa Manila iya ang kuan pa na bala, hindi iya kahilamunan bala mga kasama, irikit-ikit ang balay, may mga kandeng. So, hindi mo maintindihan ang baho, samo ang baho sang kandeng kag sang basura. You deposit the money in the bank, no? Kaya ang kandeng to, ti, ginakuan mo, ginakilawin, napapaitan, no ba, usus. Di namin man higop mo sang papaitan. May ara man nga dito naman sa Cavite, no? Bata nga waay kapuli, diri si Lilo, kantuan man ko, pabulig man to, nga pangitaon, pabulig. Eyo bo, yun di po usit naman, hindi baka mo mga pinasakasaka, kutos pader, kutos may Rosario Cavite, ito mga kasama sa mga economic zone nila. No? At tutukin yung skilid sang iawan ko pinamangkot, eh. Waay na address iya nga daan mga kasama mo. Unlike iya sa mga subdivision, yung may mga kalye, may mga street, iawan ka pinangita, sus gali, at tutukin skilid sang pader, ito nga lutakon. Antes ka makakadto masaka ka na isa pader nga may hagdan lang na bala nga mga ritaso sang dos por dos sa linsa kuan bala sa construction nga gin himo hagdan. No? Ti amo na nga mga lugar, no? With your respect may iban dayang mga matarong man pero ginapanaguan sa mga kriminal kay budlay sudlon sa mga otoridad, no? Ti kun dira nagadaralag ko ang kabataan mga kasama. Tiyama akon mo na ginahaklo mo na baho. No? Eh, sus, yung deposit naman na yun. Dabang. Tapos may mga kriminal da. No? Ti, dako gid ang potensyal. Dako gid ang possibility ng ang bata ma-immune man sa gamo. Mga kasama. Pero bisan hindi man, ara ka sa tickly populated area. Bisan ara ka man sa balay, sa subdivision. Kung ang sulod sang balay, mga kasama, ang tatay killer. Ang nanay, abi, sugarol. Palahubog, palapanigrilyo. Tapos, pirmi lang ekspresyon da, kung gamay-gamay lang abagay da, ang bata, singgitan, PI ka. Di, siyempre, mga kasama, ang bata na ma-immune siya. Abi niya, inang ang mga bagay, husto. Kay nakita niya sa iyasin nga palibot. Tiyan mo na, kada bukas ang baba niya, PI! Kada may problema, patay! Gusto kong patayin yan, PI yung lahat kayo! Di ba? Di, hindi mayo, para sa pangkabugusan nga society naton kon may mga tawo nga kasubong sina mga kasama.
0: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
15: San bahay kay Rajuman Mon Kapalihan, gindulong kagin boy lugar naman inigo bahin sa ato nga palatunturan mga kasama sang non-serbal capsule, may 3 si kabitamina kagun si kamineral. Tandaan tangan sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayong gani halungan tang ato nga kaugalingon. Kag para hindi magbarang atong kaugatan, nga mo naman ang ginahalinan nga nagataas sa atong dugo kon blood pressure nga superior kita sang mild stroke, naganubong atong immune system kag nagresulta sa nagkalain-lain nga mga balatian mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day. Non-serbal capsule kag non-scorn coffee nagaboost sa atong immune system, nagapromote sang weight loss, nagadetoxify sa lawas, nagalibid sang migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga botika.
0: Palabra di honor.
15: Kagsubong man, Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga ang ginatawag, haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may lima kay hindi basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalong gid sa maedid nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil nga nagapa-relax, nagapahamok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimack Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Soft Touch Wonder Oil.
0: RNN, palabra di honor.
15: Sa una to, mga early 2000, why pa tukon? Why pa cellphone? Why pa mga wifi? No? Ang cellphone dito, lakalaka pa mga kasama. Landline ito usually magkunta ka, susiyawan ka pinangita sa mga tao sa una. Pero subongin na panumdum ko. Sinig ko, pero tultulan ko man, no? May mga atuto nga dito man to sa Quezon Province ng Star. Yung pangita ko man to, tultulan man.
0: RNN, palabra di honor.
15: Mangkot-mangkot ka lang sa barangay, no? Pag abot sa barangay, mangkot ka na yun sa ngalan sang tao nga na. Ha, rada yun. ang dibdib, no? Mga kasama kay Pating ang pagtukod sa dugan sa mga power plants sa Western Visayas, dako nga bulig sa ekonomiya. Radyoman Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyoman Report.
20: Radyoman Henry, panangitan nga matigayon ining plano sa Department of Energy na pagpatukod sa additional iyang mga power plant, no, diri sa may Visayas area, particularly diri sa aton sa may Iloilo, dako ining mabulig, no, sa ekonomiya, bangod man kay ang Iloilo ang yara sa tion, no, nag-boost ang aton sininga economy. Kag ginanganon naton sang dugang gid karon na supply iya sang kuryente kaman ang Visayas sa area, aside sa Mindanao kag sa Luzon, wala kita diri sang ginatawag ginambal sang DOE nga dependable power, no, wala kita sang mga power plant pa lang ang makasupply sa aton kiti ginahaboy pa ini sa grid, unlike dito ya sa may Luzon kag Mindanao na mayara ni sila Rajman Henry. So, no, sa kay DepDev 6 Regional Director Engineer Arecio Casing Jr., dako ining abulig sa growth and development sang ekonomiya. Pero ining plano ng pagpatukod na talana paning pag-istoryahan sa Regional Development Council meeting sa Ocon sa RDC meeting sa third quarter subong iyang tuig, upod ang DOE, kag ang ining mga leaders sa mga kaprobinsyanan diri sa Western Visayas. Portion lang sa pagbayad ni Engineer Arceo Casing Jr.
22: Yeah, we are very happy to be part of this initiative in energy conservation and the use of solar resources to power our daily activities. So for DepDev, we have signed a MOA on this with the assistance of DOE on our solar installation for our office, wherein we aim to use solar power for our day-to-day operations.
23: So yung sinabi kanina ni Secretary Gary na may long-term solution sa problema ng kuryente dito sa atin, anong magiging effective po sa may economy ng Western Visayas if ever magiging?
22: Yes, yeah. This will further boost the growth and development of our. So, presenting to the third quarter Regional Development Council meeting, where she mentioned earlier, this will be further endorsed to the members of the Regional Development Council.
20: Porsyon niya sa pagpayag, Rajiman Henry, na medyo magawad ang background. Pero nga banda rin ni General Arecio Casing at istoryahan pa ini sang mga leaders sang mga NGO, particularly sa provincial, ng mga leaders at mga governors, palabuton ng third quarter meeting. Sa unang abahin, sang yasining pahayag atong ging muno niya ng mga solar power installation, kabahin ini sang inisiyatibo sang DOE sa mga government offices para sa power conservation. Kag magapanaog man ang Department of Energy

0: Sabado, may ara sang naging sa programa, no, ining energy campaign sang DOE, kung sa diin sa kada Sabado from 8 to 9 p.m., kina-encourage ang kanan government offices na para private establishment, mga residential, sa pagpatay sang hindi man essential o kung hindi man importante ng mga gamit o kung suga sa sunod sa balay for 1 hour, no, para makabulig sa pag na-resen iya sang ginakonsume mga kuryente. Dumudumo ni siya ang weekly version na sang earth hour ba lang ang ginapatigayon na ito na Juman Henry. So, twice a year or once a year na ginapatigayon.
1: So, kada March na, no? The third Saturday of March, kung hindi ko magsala, no? Oh, ang earth hour, March, no? Oh. Subong iya, gin-institutionalize ng Department of Energy pagi sa ano na, oras natin, efficiency, yes. Energy efficiency, one, not two. Oras natin, energy efficiency, no? Nga 1 hour kita mapatay sang suga kada Sabado.
0: Mm.
1: Kada Sabado, gid, no? Every kada Saturday. 8 to 9 p.m.
0: Yes. Mm-hmm. Kamu nang bagunga kampanya.
1: Hindi na kinahanglan kay pirmi malang ga yellow alert ang NGCP, lawig sang brownout. Halimbawa, Sabado, gin brownout kanya, halin alas 5 sa aga hasta alas 4 sa hapon. Pagka 8 to 9, mapatay ka pa suga mo pagin. Ako na na-save ha, tapos gin bayran ta pa to, nagmahal pang presyo sang kilowatt hour regimen mo.
0: 12 oras, gin gani, hindi na kay 1 hour
1: te
0: ang pagsisuga.
1: Te, 12 oras, but silingon, halin alas 6 sa aga, hasta alas 6 ang gabi.
0: Yes, so...
1: Tapos pagka lasot, so mapatay ka pagin. Sobra na nang sakripisyo.
0: Mo gani. Juman Henry, na pwede isa ni sa
1: subong daw ay si Manang, why ito brownout rin si Ilo, no?
0: Okay, may mga schedule karabanan ni GCP, hindi nga problema, abe.
1: Kulang ang kan, ang power supply, kulang ang load.
0: Kulang, no? Isa pa ganyan, no, na maluwas na siling power plant, may arisang short-term solution. You know, the pariubras ang power bank, ining battery system, na mag-put up sang isa.
1: Dugay ko na na nahambal, Rajuman mo, niya dapat ang gobyerno, sina mo pa-imbinto, kung may kwarta lang ko, amo nang ako nga negosyohon mo, ma-imbinto ako, mapobra ko iya, sa mga maalam da, sang power bank, para iya sa, hindi sa cellphone, kundi para sa consumption sa isa kabalay, like, let's say, yes. May kwan ka na iabi, no? May solar panel kadabi ng mga kumpilaman na kabilog, like duha, tatlo. Sige-sige lang sa iya da, no? Nga ma-charge sa iya sang imo nga power bank dabi nga dako-dako or solar generator ni Mula Rajuman Mon. Nga maka, kuan sa iya, no? Maka-store siya sang megawatts iyang energy. Hindi lang iyang kilowatts, ha? Megawatts! Megawatts. Diba?
0: Mm.
1: Like maka-imbento ka abisang solar battery, no? Or kung ano man ang tawag sina, or power bank, solar power bank, nga daw, kung ano abis, daw backpack lang ka na ko, Rajuman Mon? Pero maka-store siya abisang 2 megawatts, di ba? Yes. Tigot isang tang tigilinit, bakal ka sang, amuna ka damo, bakal ka pulo kabilog sina, no? Tag 2 megawatts, that's 20 megawatts na kung may pulo ka kaamo na. Sa tigilinit, iya, store kasi na, Rajuman Mon. Di ba?
0: Sige-sige lang ang charge siya.
1: Oo.
0: Kung kinanglan nun, mo na paggamit. No, the power bank, kanyang, iya, sinib lang ang...
1: Oo, galing tiyan, but may, doon may ara na ako, no? Pero doon ka dako, galing sa battery?
0: Dako niya nga klase battery kay... maka, ano yun siya, doon, pinanagin, 50 megawatts. Ang master niya si Rajuman Henry no apat ini ka area diri sa
1: di pwede na niya magamit sa isa ka barangay like kung may mapahuway ka abis paggamit sang electricity iya kay damo ka naman na save da amo na ya gamito nimo da Rajuman Mon sa balay mo or sa barangay mo di ba?
0: Yes, so isa na sa mga gina-work out subong sa Department of Energy for 1 month kuno ni no ang pag-construct sini para nga magamit

0: lang kabahin sang short term na solusyon kasi ang
1: amo na dapat obrahon sang gobyerno na lang, no?
0: Hmm.
1: Or sa mga solar power plants nga ti kunkis ang ma-harvest nila nga energy hindi man nila mapasulod sa grid, di ba?
0: Yes.
1: Sa grid. So while why na dagin napasulod, sige man lang ang silak sang adlaw especially kung ting ilinit, why not i-store na lang na sa mga power bank kadlag ko?
0: Yes. Hmm. Sa storage man Henry, para nga ti mapuslan tagid.
1: Oo.
0: Kadiri lang sa ato mismo, no? Kay kon niya boy mo pa sa
1: halimbawa, abi, maka-imbinto ka sang solar power bank nga maka-save siya, abi, 100 megawatts, Rajuman Mon?
0: Hmm,
1: di ba? 100 megawatts. Tiya nga ito niya consumption diri sa syudad sang Iloilo every day, daw si 20 megawatts. So enough na nga maka-consume ina sa isa kadlaw. Ti, sige mala ang silak sang adlaw, why man na bayad?
0: Ibre.
1: Ti, harvest ni mo nga i-harvest, no? Hamakon mo kung may pulo ka abi ka kwan ka power bank ka makasave siya tag 70 megawatts nga power ti kung may pulo kasi na Rajman Mon kabilog nga masave mo kundi pulo naman na kadlaw
0: yes,
1: nga hindi kaya magbakal sang kuryente magbayad ka to sa power generators di ba kundi yes, baka pahuway-huway ang aton nga mga power generators anay o sila repair ka muna pulo ka muna kadlaw kaya ang syudad sang Iloilo may pulo diya ka power bank. Oh. Tapos may reserba kapag inabi nga pulo, sige gamit nimo sang pulo kada adlaw isa, di ba? Pagtapos na sang isa ka adlaw, ang i-charge mo naman tong isa Rajuman Mon, pabakbakan mo naman to sa solar panel mo, di ba? In the way, so may nakadumdum sina, no? In the way, negosyo, guba negosyo guro mag-amo na Rajuman Mon. Di ba?
0: Pero amo ni siya subong ang isa sa mga ginatutukan sang Department of Energy, tawag sini nila battery system, Rajuman Henry, no? The power bank kasi nga style, kasi kung may ulang na sang supply or may pariyo sa ito, nag-experience siya kita sang tuman kalawig nga brand out, mga tutup-tuba, patkadlaw, magamit ini, no?
1: Hmm.
0: So, hopefully, matigayon kasi ang balsa ni Secretary Janet Carin, mga isa ka bulan, no? Ang pag-conceptualize o kung pag-obra sini para nga magamit, no? 50 megawatts sa lima iyaka lugar, no? Iloilo, Bohol, ang Cebu, no? Kag isa pa dito ka lugar sa Visayas, apat initanan ka 50 megawatt bali 200 megawatt Rajuman Henry plus pasang mga may mga solar kag hydro power plant, no? Sa Marderi sa my first district na magabukas pagit iya na magadugang man Rajuman Henry, no? So hopefully with this development baka bulig-bulig man kasi baka sulbar sa problema naton sa kakulang sang kuryente. Amo ni madulong naton nga information para sa pagkangalagad sang palagad yun, no? Kasama mo sa DYRI Aramen Iloilo Rajuman Mon Iales Kaparian sa Takarmen
2: RMN Palabra di Honor.
1: Salamat kid Rajuman Mon Kapalihan. Sa mga balay kon makai makaimbento sina mga kasama mga households mga bakal gid iya, no? Bakal gid sina, no? Kay masular ka na lang, di ba? Tapos subo ang mga salakyan puro na lang anong tawag sini, rechargeable, no? Electric vehicle. Oh, dugay bakal ka na lang solar panels da. Magabugnaw pang imo sini nga alibungan kay ti taklapan mo sang solar panel ang GI sheets mong atok. Isan hindi ka na magkisamay, ha? Kaya ang init, hindi na to makasalupsop sa sin nga atok mo kag makadangga sa imo kay ginharvest na sang solar panel mo, di ba? Nagbugnaw pang palibot, libre pa imo kuryente.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Buwasaga pagbugtaw mga kasama sa mga maunguman na natunda. Itigana na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, no? Kay ti 14 kabilog ingrediente niya, barato lang 25 pesos ang isa ka sachet, no? Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee mga kasama, barato lang 25 pesos lang isa ka sachet. Pero ang ingrediente niya, kung mo 14 kabilog mga kasama, lakip na nada ang mangustin, balunggay, collagen, may ginseng pa, may gutukula, may chia seeds, kag iban pa. Tapos ginpatamis siya sang stevia, gani hindi ka mag-diabetison. Kapehen nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal sa mga butika, ilabi na sa May Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center, upod mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Sa mga butika diri sa syudad, mabakal dira sa Arevalo, ang Soft Touch Wonder Oil, kagkapehin nyo 14-in-1 Herbal Coffee sa Santo Niño Drugstore sa Arevalo. Dira naman sa may Isnart sa CPT Pharmacy, sa Central Market sa New Mesa Drugstore. Sa may Haro, it's HQ Cure Center Corporation sa labas, Herbas Care Pharmacy sa Jordan Guimaras, GTM Business Ventures Incorporated, formerly Mearns Pharmacy, Kag Budget Mart Pharmacy and Grocery mga kasama. Soft Touch Wonder Oil, Kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
2: RML, Palabra di Honor.
1: May estudyante nato nga nagalanto live diri sa atong pagpangalagad kasama ang Elena Ima Soplinti Taasa, Nicolai Sumes, Tili P4, Nini Isel Blancada, Carigaba, Richard, Jisli Lauro, Jispal, Laila Nerviol, Cas Dolieta Jigo, may dahil nga gabigin si Imo ka, si Johnny Justness, watching from Zamboanga City, Buenas noches, gracias, Buenas noches, amigos, Del Toro El Capon, El Taklas El Cajon.
2: Palabra di Honor.
1: And El Bakia, El Busong.
2: Palabra di Honor.
1: Amo nang Espanyol, no? May mga LL, di ba? Kay ang L in English, da, mga kasama, or ang. No? Buenas noches, mi amigos. Hasta la vista.
2: Palabra di Honor.
1: So Nico Bigby Carmona, Edgar Laberico Senior, good evening. Rebecca Baranda, John Aquino, Laura Sumagaysay, Doña Margarita Margie Covillas, Mayla Hagukoy Gansha, Casmere Ricabar, Faye Capada, Son Pineda, Jessica Cordero, Maritalia Mitzelina, good evening, Edgar Nepales Badillas, Angelita Gonzalez, Rosel Gayapa Gumilia, Parimotok, Ari Cars Display, si Cap Noel Capalia, Kagawad Arniel Casipe, no, sang Kosi Romulo, good evening, Jose Eduardo, present man, si Alma Aginga, Joel Bilicano, good evening, ari kami nagatingob subong nagapamati sa imo, sa Delgado Halandone, Bagong Bayan, ang leader Joel Bilicano, kag upod ang mga kagawad, Ryan David, Cook, kag mga pumuloy sang barangay Bagong Bayan, no? Thank you gid sa inyo da, no? Sa Bagong Bayan City proper. Cyro Sukinya, present man, no? Fernando Dolindo Nonoy Silobrico, good evening. Si Chini Hinogaling, good evening man. Kag iba nato nyo may estudyante, may utang naman ako sa inyo.
2: Palabra di Honor.
1: 26 minutos sa kaligad sa tak na alas 9 ng gabi. Si Vic Reasong, present man, no? Si John Piroso Sumagaysay, Lini Talapastura, Maria Minda Sustinto Sicor, kas Nicolai Somis, no? Si Doña Margarita Margie Covillas, good evening. RMN Fans Club Singapore Chapter, good evening. Sa field, upunta Rajuman Marjorie Herbo Mianer, Rajuman Ronald Sanchez, sa New Center, Rajuman Rizzi Daniel Sobordon, Rajuman Lynette Fernandez Silatriz, sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar, dere naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman, ang inyong sinialaga na imo, Anchorman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. TTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: mga? High blood gid ko.
5: Ano sa una ang imo?
4: Blood pressure. 180 over 100.
5: Sa isa kadlo kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500.
6: Get
2: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: O galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basing tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tugong na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Pumakal sa mga butika. GTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Kila tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: GTX 500.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Roy. Kanko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko. Tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Cellphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
2: Cellphone Plus Gold. Amakan sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mag-ibig sa mga butika.
14: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Welcome sa ato sa ring pagpanagad sa The Secrets of Health. Upod sa gihapon ang ato sa ring mga guest consultants, anduha tanan ka mga doctor of alternative medicine nga maghatag sa aton sa mga health tips and informations. Mga mapuslan nun sa ring mga informasyon para sa pag-amlig sa ato sa ring ikayong lawas sa natural sa ring pamaaki. Ang ato sa ring pagpanagad, pwede ka mo makapasakop, pwede ka mo sa ring maka-intra, pwede ka mo makapamangkot sa inyo sa ring mga gusto ipamangkot sini nga mga concerns or masakit kung ano inyo nagkakadapat nga himuon. Hindi ka mo maghuya-huya, pwede nyo i-text sa ito sini nga text line 0928-287-4637. Welcome tanay nga ito sini duhatanan ka mga maambong sa gihapon nga mga guest and consultants. We have Dr. Erwin Lapus and Dr. Nelson Cadenad.
16: Yes, sa aton mga tagpalamati, welcome na naman kamo sa aton nga pagpabalayag sa The Secret of Health. Kag sa mga kauturan naton, kumusta kamo? Sa mga kauturan naton, ilabi na diri sa probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kauturan man naton sa probinsya sa Negros. Sa mga gustong mag-intra, ay pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637. Sa may mga ginabatsyag dira sa panglawas, kung kisa may ginabatsyag kita, wala naton mabali ang aton nga balatian, mas mayo magpakonsulta na kita dira sa aton nga clinic sa Yes Health and Wellness Center hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ito bang langgid sang Midtown Hotel kag libre dira ang konsultasyon gamit ang aton nga analyzer machine, no? Dira sa aton clinic, tudluan man kamo ano nga mga pagkaon dapat nyo kaunon, mga pagkaon na dapat nyo likawan. Kaga siyempre sa mga kauturan man naton nga tanan nga mga produkto sang Yes to Health, ara dira ang Cellphone Plus Gold, Cellphone Vitamin C, Premium D3, kaga Visionix, ara dira mabakal man tanan nga Cellphone products mabakal sa aton nga clinic. Kag sa mga taga Bacolod, sa mga gusto yang magbakal sa aton produkto, no? Ang Yes to Health Store namtang lang sa may Barangay 39 Lisari Street, Bacolod City. Ito bang langgit sang Marayo Bank bukas inaalin adlaw Domingo tob-tob Biyernes kag ara dira tanan naton nga products, no? Sang aton nga Santon Plus products kag sa mga kauturan naton, mga nanay dira po higig ka mo ka pangayo sang discount, no? Sa aton man center tanan nga may mga problema sa lawas, ginatudloan gid ka mo paano malikawan ang paglala sining inyo nga mga balatian.
17: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
18: Ko si Vibo, da COVID ang pagliwang ko, bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, industriyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
15: Salamat kid si Doc Erwin Lapos. Importante nga sa clinic ka mo magbakal. Kay kung dali ka mo magkadto sa iyang building sa Yolo Street ta morning clinic ta sa Yes to Health Wellness Center, may libre dira nga konsultasyon. Pwede ka mo dira ka pamangkot kung ano ang nagakadapat ninyo sining himuon agud to nga maka magayo ka mo sa masakit ninyo, kay makalikaw ka mo nga maglala pagid ang inyo sining masakit. Kay ara dira aton sini isaman ka Doctor of Alternative Medicine si Doc Impinado. Dira ka mo bakal, dira man ka mo pwede makapakonsulta, libre pa.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
19: Ako nga pala si Herwina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa New York.
15: Welcome taman sa ato sa ringang pagpanagad si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome sa ato sa ringang programa The Secrets of Health.
20: Yes, welcome gino sa tanan-aton yung mga tagpalamati. Dira sa mga kabanuhanan, mga kaisilahanan, kamusta ang adlaw nyo? Nakapangapi na kamo? Paano nyo ginsuguran ng adlaw nyo subong?
15: Kung mga mustabla kita, Doc Nelson, yes. Doc Erwin, parehas ni nagapangaluyag pa lang kita, bla. Kada aga, mangkot na, how are you? Nakapamahaw ka na?
20: Kapamahaw ka na?
15: Oo. Nintindihan tama na nga, kung kaisang ginakaon tas pamahaw, hindi mayo, nakapanyaga ka na. Ang ginakaon na ton kung kaysa gani, instead nga makatag sa ton kung kaysa sustansya, kalainan pang dalaya, kiti nga, ang ginakaon ta kung kaysa hindi healthy nga mapagkaon. Pero dapat kung tani, mamangkot kita, hi, good morning, good afternoon, good evening, nakasanton plus gold ka na?
20: Yes.
15: Kaya nagapati, nakasanton plus coffee mix ka na?
20: Nagapati tayo, kung paano mo ginsuguran ng imong adlaw, pag-start mo ginsang day mo, paano mo gin-start ang day mo, nag-apikto na sa bilog mo ginyang adlaw? Gapikto na siya. Di kung nag-start ka din ang aburingot ka, daw hasta maghapon, daw kasi daw ka buringot na lang sa imo. Pero kung nag-start kaya nga happy ka, mood mo daw ka nami.
15: Manaya-naya?
20: Manaya-naya. Ga-smile ka, nakita nila nga daw kung mag-an, ka-peaceful sa itsura mo, madala mo na hasta maghapon. Bisyan ano pa kadamo sa mga stressor dira nga sa atubang mo, damo-damo sa mga problema. Kung nag-start ka sa day mo nga happy ka, sigurado, bilog ng hapon, happy ka, successful ang imong mga ano, imong mabuluhaton. Kaya nga, siyempre, isa sa mga nagakontrol sa lawas naton, sa mudo naton, ang aton yung hormone. Kung hindi na siya nami, kung hindi na sa balanse, gilaan ang ulo ta. Apekto sa mood naton, kung sa mga kabayahan naton, kung hindi balanse hormone nila, apurti na kairitable. Dali, mga keg nga daw sila mo, daw wala man sa karason-rason. Nagpalapit malang ko, nag-agi malang ko, daw lain eh, tulok niya sa akon.
16: Di ang pag-inom sang Santon Coffee Mix, mga buligid ini, nga ang mga babae, hindi magka-hormonal imbalance.
20: Yes.
16: Kaya ka, isa sa mga una nga palatandaan, kung ka-hormonal imbalance sa mga babae, Doc Nelson, makita mo nga, galain ang modo niya, labi na kon aga.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Now, dali kita sa pag-discuss na sa mga dapat nato sini nga buhaton. Anong mga kinanglanon naton sini nga i-take nga mga herbal? Agud tong malikawan naton bala ang masakit kag at the same time madasig kita nga mag-ayo sa masakit. Kay kun kay isa gali ang ato sini nga masakit sa ginakaon tagali no, nagakaagrabyo pagid bala. Abita mabusog ta ang ato sini nga lawas sa ginakaon nato sa pamahupan niyaga panyapon makabulig na pagon sa aton immune system. Kun kay isa gali nagabulig man ang aton ginakaon sa pagpalala sang kung anong may masakit na kita nga daan, Dok Erwin, kaga Dok Nelson, no?
20: Sa aton nga mga lifestyle, subong, damo-damo gidya ang problema sa inflammation.
15: Mm.
20: Tungod kay mostly, ang pagkaon naton naghatag sa aton sa inflammation, pagkubag. So, ano ina, damo-damo, sinong hindi mahilig tinapay da? Tinapay.
16: Mga pagkaon nga halin sa puti nga harina.
20: Mm-hmm.
16: No. Ano na siya, mga enhancer na sa aton nga mga inflammation.
20: Mm-hmm. Isa pa.
15: Mga loaf bread galin niya mo na.
20: Oo, no, ano,
16: tanan,
20: sa mga
15: panlisal.
20: Sa mga white flour bala. Isa pa, sugar.
15: Mm.
20: Mga pro-inflammatory ini silang mga klase sang pagkaon.
15: Mm.
20: So gakos ini sang inflammation sa aton nga lawas. Mga artificial nga mga fats, di mo na panggamit sa mga ano ah, mga pagkaon natong ginabakal. Sag iban pang klase sang mga mantika. Most especially pag Dok Erwin, kung ang mantika nasunog
16: nang sobrang init.
15: Nagapanimaho na do batok,
20: gaso. Mostly magprito ta makita tagi na yung gaso.
15: Mm.
20: O, pag masunog na siya, hindi na siya maayo para sa atong lawas. Actually, gakos na siya, ano, nag-convert siya into a cancer stimulating agent.
15: Oo.
20: Ang mantika, once nasunog,
15: carcinogenic na,
20: carcinogenic na, no? May na siya. Tiyan mo na, mga refined carbohydrates, alcohol, kag ang mga processed meat.
15: Mm.
20: Ito sinungulag akaon sa mga karne.
15: Mm.
20: So, nag-apikto ina sang inflammation sa aton lawas. Kag ang inflammation, isa ilang ina siya, no? Ka halinan, problema ka sa diabetes, nga problema ka sa imong korason, nga problema kita sa cancer. Kay ang sige-siging inflammation, nga padaog, grabe. Ang resulta, sinisa pinakaano niya, pwede nga magtubo ang cancer sa aton nga lawas. Sa mga pagtuon, may mga pagkaon nga ginatawag naton anti-inflammatory. Ginakounter nila ang inflammation nga ginadala sang aton mga ginakaon. Ato tanan, hindi nato tumalikawan eh. Hindi nato malikawan ang sugar.
15: Mm.
20: Kadto ka sa mall, mostly, muda-muda, mga drinks bila.
15: Oo.
20: May mga sugar na sila, may mga fructose na sila. Gakos inflammation sa lawas naton. Hindi nato malikawan. Mga pastries, mga tinapay, mga anything nga halin sa puti nga harina, makakaon kita, hindi nato malikawan. White rice, hindi nato malikawan. Ga-add man sang inflammation sa lawas nato. And most especially, ang ginakwaan nato adlaw-adlaw sang protina, which is nag-cause inflammation sa aton lawas. So, hindi nato sa malikawan. O, aran na ginagin sila sa adlaw-adlaw naton nga pagkinabuhi. Ang ato na lang, subong, paano naton sila ma-counter? Paano
15: naton? Kaya hindi ta mabuhing, hindi itakaon kanon?
20: Oo.
15: Daw, hindi ta malikawan nga, hindi ta makakaon tinapay.
20: Mm-hmm.
15: So, the most, ang ginapamangkot is, okay, gin-expose ko galing ko sa delikado.
20: Mm.
15: Nagkaon ko kanon, sobra-sobra, kaon ko tinapay ko sa sobra-sobra. Paano ko buligan ko galingon ko para man-neutralize? Inibisan pa, paano man-neutralize na lang ang ill effects sa lawas ta?
20: Paano ito na man-neutralize? Paano na mabawasan ng iyang bad effect sa aton lawas? Sa mga pagtuon, isa kaklase nga utan. Isa lang ha. Actually, madudahan mo sa utan sa aton sa Pilipinas. Pero isa kaklase sa utan. Isa ka superfood nga utan nga man. Sunod sa pagtuon, siya nga klase sang utan may ara 30 size ta anti-inflammatory compound. Just imagine, 30 size sa isa lang ka klase nga utan kag may ara 40 size ka antioxidant.
15: Oh, grabe. Anti-cancer.
20: No? Mm-hmm. Anti-cancer. Siyempre, anti-inflammatory. But silingon, kung gakaon kasi ni nga utan, hindi ka dali-dali magka-problema sang hypertension, diabetes, tanan-tanan ng mga inflammatory disease.
15: Mm.
20: Hindi ka magka-problema sina. Even cancer, hindi ka magka-problema sina. Ano yun ang klase sa utan? Simple lang utan, ha? Balunggay.
16: Ang iban pa nga ni nga wala kabalo, labi na mga subong nga mga henerasyon, masiling pa na, yak, balunggay lang ilang sudan. Pero wala sila kabalo, nga ang sigigali kaon malunggay, nakapamanggaranon. Hindi sa kwarta, sa ikaayong lawas. Kaya nga man, ara dira ang sobra 100 ka sulfur antioxidant.
20: Mm.
16: So, pirmi na to na ginabalik-balik na laka-laka ka pa makakita sa mga common nga mga tanom nga may madamo nga benepisyo. Which is, wala pa sang scientific basis ang aton mga katigulangan. Kasi ginakaunutan nga balunggay.
15: Sang una, ang kada lagwarta, portahan sa gate sa balay, may gatubo gid niya sa una nga ano da sa umaha may gatubo gid niya balunggay. That's why nga ti kunway kada gid sudan sama-sama anong hambal nila nga ti balunggay na lang. May itlog man to balunggay na lang. Buta mo si di because sang tama ini ka common sang una sa panimalay ginanalang na lang. Iti ara day ni time pwede mo access. A problema subong kay laka na lang ang balay nga may balunggay.
16: So, hey, balan mo, ano sa bago nga henerasyon subong daw, wala sila ka-value sang lasa sa malunggay. Kay salin pa sang gamay pa, puro lang bakal mo. Pag-umpisa pa lang pakaon, Sir Jusel, ang ipakaon nila, mga ready to eat na, may nakapak na. Ti, hindi gid malasahan sa ano. Lahit sang una yan nga pag-umpisa tayo kaon,
15: sa ano, utan kita yan nag-umpisa mo.
16: Ang sabaw gid na sa malunggay amo nang ibutang sa gamay nga ano nga lugaw. Di ko makaon natakanon ara gid na pirmi ang sabaw sang malunggay amo na nga sa aton subong kung kisa gakapoy lawas nami ay masabaw-sabaw ta nay balunggay. Kinga man ara dira gali ang madamo nga vitamins, minerals kag ang nakanami dira may upod pa siya nga phytochemicals nga kaya niya i-neutralize inang mga free radicals nga magsulod sa aton lawas. Kung kisa, hindi na ito na makita mo. Kaya ang mga free radicals nga upod na sa mga pagkaon, mga may mga preservatives, upod na sa mga ginainom naton. Kung kulang tasang supply sa aton lawas sa mga phytochemicals, ang tendency, magluya nga magluya. Amo nang gakabalatian kita. Kaya nga man, kulang kita sa supply sang super antioxidant. So, subong nga panahon naman, ang aton susyudad, grabe mag-upgrade. Ti, wala na yaya. Ang makita mo sa mga social medias, ang ginapos yung mga namit na ng mga pagkaon, pirmi. Kung hindi mangin tama ka namit ang pagkaon, kwaon na lang sa anggol nga namit tulukon, picturean. Ti, paano na naton makaon ng balunggay? Wala man sang picture-picture to nga usang balunggay. Ang pinakamanami, agod nga ang binipisyo nga yara sa malunggay, aton man gapon mabinipisyuhan. Ang aton company nag-provide sang ready nga may ara malunggay. Isa sa mga main ingredients ang Santon Plus Gold, amo ang mangustin, malunggay, garlic, ampalaya, kag spirulina, Doc Nelson. Ining lima, ang pwersa sa lima, gin isa. So, ang ginaisgutan talang una, nga manami sang anti-inflammation, na malunggay. Pero ang Santon Plus Gold, wala labot may malunggay, may herbal antibiotic yung ginatawag natin nga bawang o kon ahos. Amo ni siya, Sir Jusel, ang isa man nga mag-combine nga mas nami pagit Doc Nelson kung combination ang aton inumon nga herbal.
20: Pinaka nami nga gin-combine gid naton ang ini nga mga suplemento. Kaya nga buligan niya example si ampalaya kag si balunggay. Si balunggay oy labot nga mataas ang antioxidant niya, anti-inflammatory niya. And then may ara man siya sang quercetin which is ga-help man panubo sang aton yung blood pressure. Si garlic naman may allicin which is nag-widen sang aton yung mga arteries, inabuka niya ang aton yung arteries para mag-nami ang blood circulation. And then ginapalabsaw niya ang dugo in order nga mag-an iduso sang aton nga heart ang dugo naton palibot sa circulation, palibot sa aton nga lawas. Amo na sila magbinuligay.
15: Ang guwa iagalisin ko sa mathematics pa, may common denominator sila ni garlic. Kanagadako ang common denominator kung simbugon mo na sila tanan.
16: Yes, plus pagidsang spirulina, Sir Jusel. Ang spirulina, superfood, pwede gagani mag-take lang sang spirulina kung ara kagid sa biyahe, alanganin kagid mangita sang kalanan, imaglipas na imukaon, subong ga-acid ka na kung hindi mo mabutangan. Ang iban ginadalundo nila is biscuits, para nga hindi sila hindi magka-acid, pero wala sila kabalo, nga kapahina man sa ngimo nga digestion. Ang pinakanami nga himoon, once nga alanganin ka sa biyahe mo, langanin ka sa oras hindi ka makakaon sa emoting plan ni aga, mas nami pagid mag-intake ka lang sang spirulina. Kaya ang spirulina daw gakaon ka lang sang complete nga pagkaon. Once na ma-intake ka, maka-intake ka na duha ka tablita, tatlo. Pero sa subong kaiwat sang spirulina, Doc Nelson, nga high grade. Meaning, pag high grade, 100% ang effectivity. Mostly, ang nagsulod din sa aton nga spirulina is low grade. Mga 20 to 30% lang ang iyang effectivity sa aton lawas. So hindi gapon masatisfied ang gikinhanglan sa imong lawas. So ang pinakamanami, ang high grade nga spirulina makita lang sa Santon Plus Gold. So ang iban, while ga-travel, kami ga-travel pag daw ginagutom na langanin sa oras, mainom ka na lang tubig kag butangan mo Santon Plus Gold. Dako gid makabulig nga hindi magkasakit imong nga lawas labi na sa imong digestion, Doc Nelson.
17: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
18: Ko si Vibo, dako gid ang pagliwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
16: Ari pagid, sa subong nga panahon, Doc Nelson, damo ta mga instances gakauntas ang mga matamis, gakauntas ang mga makapakumok sang aton nga mga tulad. Muning isa man ka kabangdanan nga daw maproblema ta sang aton nga paggiho. E nga man kung kulang na isang nutrients, minerals, wala ta tsakto nga proteksyon, pwede ta magka arthritis, mga problema sa tul-an aton. Ang lain pagidira nagakabugabok aton nga tul-an, amo nang
20: gaka-osteoporosis ang itong mahuturan. Labi na gid sa itong mga kababayan subong ang panahon. Very prone gid ang mga babae sa paggabok sa tulaan kay simpre sila, nagpamata sila.
16: Yes.
20: May hormonal problem sila. Menopausal stage. Sa menopausal stage. Dako gid ang tendency si Rukiro yung maggabok ang ilang tulaan.
16: Yes, no? Ang lain pagid, inabalang mga babae nga damo bata. Mas nubo pagid ang calcium sa ilalawas kag mubo ang proteksyon sang ilang mga tulaan. So amo nang aton nga ma-recommend ang kombinasyon sang malunggay, vitamin D3 kag BCO, amo ni siya ang pinakanami nga inumon subong agod nga malikawan ang mga problema sa tulaan.
20: Yes,
16: gusto ka may mabakod nga mga tulaan, may babakod nga aton nga circulation, makabulig man ini kay ang vitamin D3 is amon siyang vitamins nga laka na ton maintik sa pagkaon. Pero pwede ta makabulad sang adlaw kung makakuha sang vitamin D3. Pero ang kombinasyon sang moringa oil, vitamin D3 kag virgin coconut oil, mas manami pag ini nga kombinasyon agod nga ang aton nga mga tulan magbaskog.
20: Yes.
16: Kag mag-activate ang defense system bangod kay gainti kita sang ginatawag na doon may antiviral nga supplement, no? Mataas ang antiviral, so likaw kita sa mga viruses.
20: Kaya importante kay Doc Erwin subong sa panahon, mag-inom sila sa aton nga premium D3.
16: Yes.
20: Inom ikaw mo sa premium D3, ha?
16: Amo ng kombinasyon, Doc Nelson, sa ano? Sa BCO, moringa oil kag vitamin D3.
17: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
15: So inom, dapat proteksyonan ta ko galing.
20: Proteksyonan ta. Inom gid ka mo permis ang premium D3, I highly recommend. Inom sang premium D3 kag Santon Plus Gold. I-combine ni sila bilang adwa, premium D3 Santon Plus Gold, kompleto ang imong vitamins and minerals, may protection ka against sa viruses, kag siyempre hindi dali-dali magabok ang aton ng mga tulaan, hindi dali-dali maghina ang aton ng mga tuhod. Subong panahon, grabe ang ano, grabe ang uso subong basketball, uso subong ng
0: volleyball.
20: Ang gatumbo ka, ano? Mga sports subong, gatumbo ka, tuhod mo kaluluoy. To dapat kinanglan mo sang vitamins nga nag-help sa imo dira nga mga ano, sa imo dira mga cartilage nimo. O ti ano mo lang ng calcium kay hindi na absorb without vitamin D3. So mo sa ato mga uturan, premium D3, Santon plus Gold, ah, inom gid kamo pag syempre pag mata sa aga, Santon ko pimes kita. Pangapigid kamo sa ato mga uturan.
1: Sa mga kauturan nato da gusto nga magintra, may mga nag-text na galid diri Sir Jusel tagaan ni gamay nga ano, pagsabat sa ilang nga mga pamangkutan. Anon, dok, ang akon problema, hindi manami akon tulog. Kung makatulog ako alas 10, makabugtaw ako mga alas 11, alas 12, hasta mag-aga, hindi na ako katulog, Dok Nelson.
20: Yes, kung ang problema ni mo ya, adlaw-adlaw na ginaya, mabasambal. Tamiyara yan mga, ano lang yung mga sleepless night, bilaya. Kailangan yung katulog sina. Gabi, may time lang yan, hindi ka katulog. Pero kung mag-adlaw-adlaw na yan, mag-abot na isa kasimana, dua kasimana, tatlo kasimana, muna yan, maglapit na isa kabulan, na insomnia na ang problema mo. Kada best na mag-take ang melatonin. And then, visit ka sa aton nga, ano, sa aton nga center, Dok Irwin. Kaya dito matudlo sa imo, ano ang dapat mo himuon? Kaya damo-damo sa mga maagi nga makontrol mo, ina, kaya mabuligan, ina, pinagi sa paggamit sa mga natural way o hag sa mga natural nga, ano, nga mga supplement. Kadto sa aton nga clinic, ah. Araman talaga sa may Iyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ardang aton nga Yes to Health and Wellness Center, Dok Irwin.
0: Ang isa pag-i-dariseling niya, hindi ko mapunggan siya nga permi lang do ay makot ilion siya pero tubod-tubod ang ihi ko.
20: Ang pagtubod-tubod.
0: Lalaki.
20: Pag tubod-tubod sang ihi, ano either
1: prostate
20: ano,
1: problem.
20: Ang prostate niya kung tig umigdad na ang prostate niya naga ano nagahabok na. Dugi-dugi sila mo daw maihi ka pero hindi ka satisfied.
1: Yes.
20: So I recommend inong ka sa Santon Plus Gold. Pwede ka mag-inom sa aton niya premium D3 kag sa aton niya Santon Coffee. Aga pa inong ka sa Santon Coffee. Kung confirm mo nga grabe na gid ka dako sang imong ano prostate, the best dira is like pin. Oh, pwede ka mag-inom sang tomato juice. Ano lang ang kamatis? Gaala ang kamatis. Pagkatapos, puga ang kamatis, salaa ang sabaw, inuma. The best ina sa mga prostate sa aton ng mga kalalakian.
1: Yes, sa mga kauturan man naton nga may mga problema sa ilang balang panulukan, Vision X di pagkalipati kag vitamin C ang aton nga Santon vitamin C. Dok, akon problema kay ang akon likod kung lamig ang panahon gasakit. May tendency nga ako sakit imo likod basi may mga hangin-hangin dira kag sang una bala mga dislocation nga wala mapakay o Doc Nelson.
20: Kaya isa pa gid Doc Irwin na bilang dali ka pala muhipoy aton nga likod dali kumatugnaw nga panahon. Isa na nga sign nga weak ang aton nga lungs.
1: Yes. No?
20: So isa
0: amo lang pala tandaan gali ah. Magsakit ang likod
20: ta. Dali labi na gumagatugnaw, dapat dali ka dali mamuhipoy ang aton nga likod. Isa isa lang ina siya. Pero madamo sang rason nga nagasakit ang aton nga likod. Ang ibang daya siyempre, puro ti kakapoy ang imo kamot. Tapos ginabasa mo dayon. Na ano na mag-reflect na siya hasta sa likod nimo. Mabatsyaga mo do ka puy-puy sa likod na kon. Pero mostly ang gakatabo sa aton mga uturan, labi na gid kong grabe katugna dali ka pala muhipoy ang likod nyo. Mga week lang sila ron yung mga uturan. Labi na gid ko nakaagi igo blas ang tuberculosis, Doc Erwin. Ga pala muhipoy ang likod nila do kasakit sa likod nila. I recommend inong gid kamo sa Santon Plus Gold kag premium D3 kay ini nagabulig pabakod sang aton immune system. Kag nagabulig man sa aton nga lang sa Dr. Erwin.
0: Yes. Isa pa gid selling niya Dr. Erwin, Dr. Nelson, nabulayan ako selling niya sa pagpamuhin permi. Ano akon dapat imuon?
1: Taon siya sang madamo sang fibers like mga ulutanon, mga leafy vegetables, then kaon siya sa mga prutas like papaya, pinya. Amo nang
20: mga high fiber
1: mga high fiber nga pagkaon kag likawan anay kaon sa mga pasta nga mga pagkaon. May time siya bisita sa aton nga clinic kay may mga ready-made kita nga mga fibers dira supplement nga pwede niya inumon para nga mag cleansing sang iya nga tiyan. Mas manami mag cleansing siya kay kung dugay na nabi ang constipation hindi manami ang pagpamuhin niya. I-try niya inum sang aton nga pang cleansing ara dira sa clinic no sa may Yes to Health Wellness Center sa Iyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Sa mga kauturan naton gusto mag-intra, pwede ka mong maka-text ang aton nga text line sa sa 0928-287-463-7. Liwato na ton, 0928-287-463-7.
3: Daghan ng utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
1: Sa mga kautoran na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni misis.
23: Vision Max, daghan ang natabangan.
24: Lipay ko pagkaayos sa, uy, ganun ko nangando yung maklarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basa una. Kaya may bilar niya, alos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dakong mata, sir. Dakong tabang gadya ko ang Vision X Plus, sir. Mauronin, nakapabalik sa normal ako pananaw. Edgar Denis sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
23: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
20: Inom sang Vision X para ang aton nga mata mahalungan, maalagaan nga hindi dali ina maglabo. Nami gid ang aton nga pananaw. Kag syempre, every time mo magbreak ka mo, isli ang inyo kape. Inom sang Santon Coffee. Eh, hindi na mag-inom sa lasang mga coffee-nated ni kape, inumigil sang Santon Coffee. Kay nakakapi ka na, nabulong ka pa.
0: Salamat sa ato sa duhatanan ka mga alternative doctor consultants, Doc Nelson Cadena and Doc Erwin Lapus. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, mabakal ninyo initanan sa Yes to Health Wellness Center. Pagbisita lang sa A Young Building sa Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, fronting Midtown Hotel. Ara dira na pamtang ato sining clinic. Kag kun sa Bacolod, pwede ka mo dito makapalapit sa Barangay 39 sa Lisari Street, Bacolod City, at ubang langit sang Marayo Bank. Dito, pwede ninyo mabakal ang ato sining mga produkto. So, tub-tub naman sa masunod sining atinion, sa ato sining pagpangalagad, daligi hapon sa The Secrets of Health. Ang ato sining pagpangalagad, buhay na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Kwa naman ang inyong sering kaupod, Jocel Banyas.
23: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
25: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
26: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
25: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
27: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
27: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
27: Mighty C, mabakal ang butika. DTX 500.
30: Rosel, ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500.
27: DTX 500.
31: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
32: Unilab quality yan.
31: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
33: Welcome sa palatuntunan. Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang ever Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon,
2: edukasyon para sa igayong lawas.
33: Isa na naman ka maayo nga adlaw para sa tanan, handong ugid ang ikayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas nga daw pag-ulang ganit unik kabati mo, tawag sining kabalatian anaphylaxis. Anaphylaxis amoy ning terrible kag life threatening allergic reaction nga madasig ang pagdevelop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palanghabal-habal, palanghubag-hubag, palamulang mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalanghubag, ang imo sininga habok-habok, ang imo sininga ba-ba, ang imo nga tilaok o kung dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, dumasuka ka, nagaka-collapse ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatihan. No? Ti wala na damos storya, pa doktor na ni, emergency ka na sini, magamusin ni. Raok naman ni doktor, magamusin ni. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact ini sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagina-trigger ini sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Kaya rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sininga immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isaon nato ang mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule na kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Ang papel sini nag-maintain sa level sa collagen na nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso kung ang palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit. Sunod sa pagtuon ng duga sa wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon na kasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kada mga barley grass. Oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di kinahalungan, ginaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon tapagalini sa ultraviolet rays. Hangin nga may dala nga mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, tari inis siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Hico. Kung bastante ka sa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
33: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
8: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pry detergent, kag Charm fabric conditioner sa ACS Hulika promo.
9: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pry detergent, kag Charm fabric conditioner, kay pwede kagid makadaog sa ACS Hulika promo.
8: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. ACS Hulika promo.
9: Tatak RMN.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
12: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Life Extension Vitamin D3.
13: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
14: Ikinan. Nagilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. That extension, D3. Ginapatarikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
32: Charmy, let's go with the flow.
34: Sample Plus Gold.
35: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutan ko wakabulan noong pawan.
34: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
36: Sa mga butika.
34: Sample Gold Coffee Mix.
37: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
34: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
38: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
34: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
39: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma ko yagali. Pero nabatian ko yung Sample Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Sample Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
34: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
40: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
41: United Home. Unilab yan.
40: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
34: D3 Bio with Physio.
42: Ako si Jay, taas akong sugar.
0: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatoy, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ng antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, api kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.

Nag-test na kita karon niya adlaw pit sa 21 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Parti sa panahon nagulan-ulan mga kabiyan nagtupa maripis nga ulan. Jesus, tagdugang nagigani init mga kabiyan ng kasamang John Hartwell. RRMN Patrol 774. Ano sa iba't niya mga lugar mga kabiyan ng mga banwa, mga LGUs, subunok ang ulan? RRMN Patrol 774. Ang pinaprayority man mga kabiyan ng sa kahitaasan, sang langit, sa mga banwa man, kaglapi na sa mga posible man mga kabiyan ng mga mangungumatang nagkakinanglan sa ulan ang ila sini nga mga panano. RRMN Patrol 774. Maigi nga mag-concentrate ng mga kabiyanan sa mga pananom ng mga aton sini nga mga mangunguma, labi na mga kabiyanan sa mga ara sa mga interior. Bangod mga kabiyanan, preparasyon na ni sa mga hindi na maintindihan yung mga balaklo, no? RRMN Patrol 774. Halos na lang ito mga ka... Initanan na domino effect na ni mga kabiyan ng gadaway na tsansa naman. Daway pagid mga kabiyan piho ang ining pagtauhay sang Iran kag Amerika. De para sa mga kauturan talabi na mga kabiyanan sa mga uma ay ginagrasyahan kamudra sang ulan sa langit. So sumayo pa nga mag-concentrate na nagkamo sa maluwas sa inyo siling mga talamnan. So mga kararuton da bala, o oh, pananom kamuda sa mga ukrada, talong, mga kinanglan mga kabiyanan nga ginabaligya nyo. So dira buhi-buhi na kamuda. Kinakinanglan mga kabiyanan nga hulaton nyo pang tatlo ka bulan nga mag-harvest ka mo sa inyong mga pananom. Kahit kung maayo ang buhi kaga... Correct, ang pagbuhi sa inyong mga pananom sa mga kararuto nyo lang nga inugbaligya. Kaga pananom kada sa mga kalumbay na mga kabiyanan kaga patula. Mahal nga daan mga kabiyanan patula, subungo. RRMN Patrol 774. Isan sa gani sa okra mga kabiyanan. Ba, kung kaisa man ng mga nagabaligya man sang okra kay hindi na binilog mga kabiyanan, plastic na. Hindi kung kaisa ang ara sa plastic na ginaputos Manila, kapila tag-uchintay ang mga kabiyanan ang isa ka-plastic nilang baligya. Pero no bala mga kabiyanan, hindi nyo man pag i... iskaman mga kabiyanan pag baligya nyo. Pero kalabanan mga kabiyanan sa mga okra ang gibutang nyo sa mga plastic nyo. Gulang? RRMN Patrol 774. Mga nagkakulorito pang iban, dako pang pitoy sang amo sa inyong okra. RRMN Patrol 774. Bot sa inyo. Dari mga kabiyan, makaturuti bawas ka mo. Mga kabiyanan sa mga pagburo baligya lang sa mga ulutanon. Kaya kung kadamo sa mga pananom nyo, may mga ahinti na nga nagasululod sa inyo ka mga bakal sang tingob. RRMN Patrol 774. Pero magbaligya magkabon, ninyo mapag-ibudol-budol. RRMN Patrol 774. Yung gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga kauturan sa aton nga mga tapalamati at siyempre sa aton sini nga mga suki sa aton sini mga kabiyanan nga mga kauturan nga mga OFW nga nagapamati sa buong mga kabiyanan worldwide bagi sa aton sini nga Facebook page sang RMN Iloilo at siyempre sa mga nagapamati sa aton sini mga kabiyanan nga frequency sa 774 kHz RRMN Patrol 774. Kaliwat ang pangmuyo tala mga gabiang kabay pangamatawhay malinong ini nga kagabihon sa sining Martes nga adlaw para mga kabiyanan sa atong sining mga kauturan. Alonggid ha sa mga nag-travel ka nag-ingagaw papapuli o hindi nyo ng mga kabiyanan pagdugangin yung mga insidente kung kaysa makasilig nilang tawon. RRMN Patrol 774. Kaya tuwod mga kabiyanan galikaw ka man sa mga aksidente pero hindi malikawan kung kaysa. Nga ikaw ang mga kabiyanan nga naga halong pero may aragid dyan mga kabiyanan ng mga tao ng mga kaskasiro. RRMN Patrol 774. Kaysa madalasa ka na nga nagahalong kaya mapuli mga kabiyanan sa pag-drive sa imo sinimotor o kung sa lakyan man ibangod sa mga iban mga kabiyanan

0: kasi ro nagakadalas kung kaysa mga kabiyananga nagaka-aksidente ang mga pobrita nga mga kauturan along gid sa pagbiyahe mga kabiyanan na tulok sa Manibila kag sa karsada indi sa bra RRMN Patrol 774. Ayong gabi man sa aton sa mga kauturan sa 180 ka barangay sang siyudad. Ang 42 ka mga kabanawanan sa probinsya sang Iloilo, isa ka component city nga mong siyudad sang Pasig. At siyempre sa aton sa mga kabisera na probinsya ang Aklan, Capiz, Antique, Negros Island Region, kag probinsya sang Guimaras. RRMN Patrol 774. Subong simana o ining adlaw, Happy Papi Day. Mga kabiyanan, adlaw subong sa mga tutoy. RRMN Patrol 774. Isa naman ni mga kabiyanan ng mga grupo sa mga Laern. RRMN Patrol 774. Ituod man mga kabiyanan, kadamo sa mga happy-happy mga kabiyanan daw ang pobreng mga matandang dalaga, matandang binata daw. Huwag gidyas ang happy-happy ni daw kindanggot at sinikway ng mga klase sang sektor. RRMN Patrol 774. Sila kaluoy mga kabiyanan sa siling mga aton nga mga utod man mga kabiyanan naging dangot mga kabiyanan ang mga paghigugma sa ila RRMN Patrol 774. Iban bala mga kabiyanan tungkol mga mataho man ng mga laon nga ligi na hadlok ro sila mga kabiyanan nga pagkarelasyon bala ay ang buot sa inyo la tula na kamus kalendaryo ni pagtilaw sang luto sang Ginoo. RRMN Patrol 774. At siyempre mga kabiyanan sa aton man kabilugan nga mga kauturan nga nagapamati diri mabiyan sa inyo pala tuntunan danay naman kita sa sulod sang duha ka oras nga papakanaga diri sa inyo pala tuntunan sa gihapon ini ang inyo kubos nga alagad ang inyo anchorman Radyo Man Rodel Fulion Agado kasiling naman sa inyo welcome aboard RRMN Patrol 774. Una na kita diri mga kabiyanan tutukan talyugan ni ka dyan laboton tang punong barangay sa barangay Boulevard Molo mga kabiyan unahong taning insidente kiluha ka mga bagay ang aton mga kabiyanan nga pagatutukan sa siling barangay pero antes na itong talakayon mga kabiyanan bawari naman mga kabiyanan kung nagsalalaka na ang mga presyo sang gatong Eugene Staggered ginhimo nga tatlo ka gibs nga daw iya ka Bombay sus mga kabiyanan gamat-ahamat naman saka ang dollar RRMN Patrol 774. Noong kahapon 6168 subon 6174 na o RRMN Patrol 774. Kalaluka ni mga kabiyanan prediction sa mga economists kay mga negosyante nga daw mga kabiyanan sa siling palabutong yung mga binulan daw mas 63 ang dollar timay lang ni kung may ginapaabot yung adalan. Bisan pa gani. Mga kabiyanan tuon nagkakapot kasang 63 mga kabiyanan yung mga value sa nga isa kadalan. Pero mga balaklon eh. So, sa lalaka naman eh. RRMN Patrol 774. Ayam but unano nagilang guru mga kabiyanan wa chance magsaka. RRMN Patrol 774. Ari pagid ang pinaka worst apektado gini mga kabiyanan abi nyo mga nagkarinlaan ng mga sektor ang sektor naman sang mga maluwas sa mga transporti kinanglaman nila nga makabawi-bawi mga kabiyanan nga maka take out ng take home man sila mga kabiyanan sa ilan ni kapirdihan sus makadto gila mga kabiyanan sa kwano sa litro sa mga gato di ang information nga atong rabaton nabuhi na naman ang ining petisyon para mga kabiyan sa fair hike sa mga transport sector aragay RRMN Patrol 774. Di sa gunto naman ini mga kabiyan na mga ginikanan na may mga estudyante nga ginapa-eskwila kahit kung matabo masaka naman ang pritihan
1: RRMN 574.
0: So no, sa information, 1 peso to 2 pesos, mga kabiyanan ang pangabay sa mga transport sector sa plitihan mga kabiyanan sa PUG kag sa mga modernized
1: RRMN 574.
0: Ini petition mga kabiyanan ang liwat ng maranhig nabuhi na naman no. Ini nga petition sa fair hike bilog na ini mga kabiyanan nga transport sector sa Western Visayas.
1: RRMN 574.
0: Maluoy ka man ni mga kabiyanan sa pobre mga driver ta porti ano tabi din ni bawion niya sa mga pobre nga mga driver diya mo nagilani ang ilang apilar sa LTFRB kag may posibilidad kung hindi gid mga kabiyanan matap na kag hindi na magaganagan ang gira sang duwa ni ka mga tulisan mga kabiyanan.
1: RRMN 574.
0: May posibilidad nga igagrant mga kabiyanan sang DOTR or sang LTFRB ang petisyon sa fair increase sang transport sector sa bilog nga Western Visayas.
1: RRMN 574.
0: Ayun po si Kapitan Jing Villanuevara na siya. Kailog na ara ko sa messenger mo. Kaya mga kabiyanan, samtang sa piyakamahin, gusto tala niklarahon mga kabiyanan kay labuton ta ang punong barangay na mga amigo nato mga kabiyanan previous ko mga leader nato ining mga barangay official dira sa may barangay Mulo Boulevard mga kabiyanan ini kaangot sang ginapalabot diri sa aton nga reklamo diri sa RMN ining particular sa mga driver sang PUGs kag subuman sa mga modernized ang ginareklamo nila diri amo ning nagapilila mga kabiyanan nga ginahimo na nilang parkingan kagpilahan ang mga tricycle ka mga tricycle dira sa may barangay Maling mga kabiyanan amo gining ginapanaugan loading and unloading ini nga area mga kabiyanan nga sang una wala pa nagapila diri nagapanaog kag saka ang tanan nga mga driver o driver ang mga pasahero nagtapos sumapanaog dira man gaagi mga kabiyanan sa sidewalk now karon na occupy na ni kay ginahimo ginapilahan na ni sa mga tricycle kag mga ba ano ni kag mga tricycle ang mga nagalabay mga kabiyan ka nagaagi sa sidewalk nagapatunga na sa dalan.
1: RRMN 574.
0: Tingin na call nato ning attention mga kabiyanan ni sa barangay Mulo Boulevard so nagligad o nagaganagan ini ba't ako nagapating wag ginikabalo si kapitan sa mga nagakalatabo dira sa sining pila-pila ni kay Manti mga kabiyanan ang natingala sang mga nagareklamo at ubang niya sinitanod out po natulok ba lang nila masakit.
1: RRMN 574.
0: Klarohon tani subong bala may authority may panahapahanugot ini sa barangay ang pagpila sa mga tricycle kag mga tricycle dira mga kabisa sa sidewalk sa Bangga Maling sa Mulo Boulevard ari ang butanan niya punong barangay sa barangay Mulo Boulevard igo naton mga kabiyanan si punong barangay Jing Villanueva kap upod mo subong si Radyo Man Rodel sa RMN Iloilo mayong gabi kapitan.
2: Mayong gabi gitse mo ka kay amigo tagid ni Rodel at idugay ng pagkamigway ta upod ta regere sa pagkapolitika at isubong ng araki-arak na isubong at nakawin pa salamat nga napabot ng inang reklamo sa itong barangay mayong gabi gitse sa tanan.
0: Doon na idla na mong magkapikapik tara sa barangay mo kap.
2: Oo, magani na doon ay blaw mong kita.
0: Yani?
2: Si Dugay man, may kita-kita. Magin na, may importante, may ilang nawas na doon.
0: May chimpo kita ka pa. May man gani kay din na itong pagtawag ko sa imo, kay gusto mo rin palabot, ang gina pa, nga gina, ano ni, gina reklamo ni isang pila ka mga, particular sa mga imuda nga mga pumuluyo man, labi na sa mga naga, asakay sa modernize, kag sa mga jeep, nga nagapanaog dira sa may bangga maling, kinatingala sila kap, so unaway man eh, pero subong ginahimu na pilahan na ang sidewalk na sang sining nga mga driver sang tricycle kag tricycle. Pamangkot lang kita, may panugot din sa barangay, sa inyong barangay Kapitan Villanueva, sir?
2: Amigo Rodel, wala ini isang panugot pero nakibot lang kita. Pero kagina nakita tagi-inabtan, tagi-kiti, nagtawag ka sa akin nga muna ang complaint.
0: Mm-mm.
2: Hindi lang sa aton mga motorista, kundi sa pumuloyo man. Insigida, ginkadoan natin, naksinan natin, nga ginpaybalo ang mga tricycle driver, mga motorbike. Insigida, ginaksinan natin, ginpawanan natin na amigo Rodel.
0: O gani, kay manti nato na lang, tabula kong kisa, malabay man kita da. Kaya manti sa una doon, anda na rin nga muna ginapanaugan kag subumag ginasakaan sa mga jeep, sa mga modernized. Tikon magpila sila, ang mga pobre na kita takap, di rin na nag-aagiya sa tunga sang dalan. Kaya wala na alagyan sa sidewalk, Kapitan Villanueva, sir.
2: O nakita ko kaya na ako at agikagina, muna nga ginpagtawag mo, ginaksyonan na ito, ikatuan na ito dayon. Tigin paalin na ito ng mga tricycle driver. Kaya tigin, hindi ang tamantani, galing daw, tamag ika-obstruct. Kaya nga itong kung gisa pumuluyo, ara nagagagi sa dalan. Kaya kung gisa ang traffic kid, kaya nga itong pumuluyo, biragid na agaplanawag pagkatubiri sa itong mga suna-suna, kahit sintro ginadaang bangga maling niguro din.
0: Kani, kag isa pa concern kita, kahit imo mga pumuluyo ang nagapanawag ka nagasaka dira sa mga salakyan, ti akong balasin ko, basi pila kaadlaw, ang ini nga mga pumuluyo, mumasagairan, hindi gani mabungguan, balabangod kay, why na sila sang agyan dira sa sidewalk, dira na nagapatunga na sila sa dalan na Kapitan na Villanueva, sir.
2: Oo, mo ginaga, amigo Rodel, pero atong ginabantayan, itutok at agin ng hindi ina maliwat tira, kahit mabudlay sa atong pumuluyo, sa motorista, sa tamagi ka budlay, kahit oras kung kapunanon, aragi na ang inupulis ang atong mga empleyado, mga ginikanan, dapat tutok at agin na, pero atong naistambayan, pagpabantayan dira sa tanod, na hindi na namaliwat nga maubrahan dira linya sang mga motorista nga tricycle ang mga tricycle amigo Rodel.
0: Gani, kay manti na pamilyar kita sa nga lugar nga na, kay manti hindi malipod sang arap kita sa piyakto nga pukatod sa saka station. Driver na munda ang ginakanaan na munang karinderya sa una, mga kaliso pamili kapitan.
2: Oo, so, ara kita, lapit kita sa bangga maling, ara lang da, pila lang ka-distansya, mag-walking kao.
0: Correct.
2: Ti, amigo, balatan man ang amigo tato si Nung Roli, dito sa Piyak, pero ti, subong, pag tutukan, tagi na ang inaang area, nga, hindi na ma-estambayan sa nga itong mga motorista dira nga nag-abiyay.
0: Very good, may man isang madasig mga solusyon sa siling mga problema sa mga ginapaabot na rin sa mga reklamo ni sa imo siling mga pumuluyo. Now, sa mga nagapamati, labi na sa mga nagreklamo, sa inyo, anong mensahe mo sa ilakap?
2: Ti, dako gini nga pasalamat, ti, na ma-inform kita. Pero pasensya gid kun amo na tabo pro mas manami gid kay napaybalo kita sang imo pumuluyo da kun sino man nga din nga for example sa San Juan Kalumpang pagadto dito sa Babaw kay ti siyempre nagabiyahe tapin pagid kagabiho na bla nga ra ilang problema kun nagaman amo man da traffic pro tutukan ta na nga indi na mastambayan dira sang mga tricycle kag mga tricycle da sa mga atong pumuluyo.
0: Amugani kay siling ko daw ara man da ang tanod outpost na tundra abla sa atubang nila kaap. Siguro daw, siguro kasi huwag guru matagaan nila attention. Gig kag daw huwag din siyang formal abla nga instruction sa atong yung mga tanod. Mayinig kayo nagpamati sila subong. Ano mensahe mo sa atong siling mga tanod na member da sa may outpost sa Bangga Maling Kapitan Villanueva?
2: Kagina, amigo Rodel, ginistruction na nung po dang akong mga kagawad, ang council, tagupod niya tanod niya si Linko, kung may arag-daragan, may mastambay, palino niyo lang kay Tita, maka-obstruct. Kung kaysa gusto ganina, bisan isa lang balati, kung isa lang, hindi man mag-obstruct. Kaya tinitindihan naman, kapag ita sila sa pangabuyan, pero pag-astambayan, tagina-kagtutukan niya ang area, amigo Rodel.
0: So salamat, kini San Chimpo, kag nagapasalamat, giguro ni mga nagapamating, mga nagareklamo, dari, so masolusyonan na ni ining mga problema. And salamat kini San Chimpo, pero ulay yung ko na lang ni Kapo, inibilang insidente nga nabunandang imo sini nga pumuluyo, ining nabantugan nga daw si Boy Lingling, Amot na nung background siya ning isang kaso ni kaya sa nagligan tong Lunes sang July 20. So may isa ka pumuluyo na nga na bunan. Ini bangun sang reklamo nga ginalingling niya kunong pumuluyo mo da ka mo nang nabuyan bunan sa sang utod ni sang babae. Ka, may idea kasi ni?
2: Oo, nakabuti na sa aton at daw ni man to natamaan ko no ang ginbunan.
0: Mm-hmm.
2: Pero hindi siya nagabiyay-biyayin siya na isang tricycle.
0: Mm-hmm.
2: Siguro daw nagbulubat siya ni gagay daw ginaapo. Pwede na siya nagbiyay. Pero siguro na tukiba niya nga kada gabi guro kung ano oras, kinabantayan niya yung nagpaligo. Parang natimpuan man siya sang utod. Kaya mo ito, nagpukutay sila, ti wala man ito dala armas ang utod sang babae.
0: Mm-hmm.
2: Pero may napudutan ko no din damping area. Mo ito nga na ano, siguro nandos, pero nakalabot sa ito. Magwain na ang ano, kaya basi nakagwa naman to ang nagbuno, parang mm-hmm. din na ospital. Patubagong sila kay ang balsang pamilya nga masito nila sa barangay Migoro dahil.
0: Oh, so dugay nagimaning mga nasyado-syado kag na tripingan niya linglingon ining ano ni kasilingan niya o kung kaingo dyan ng balay kapitan Villanueva, sir?
2: Lapit pa lang sila nga, isama lang sila kasuna, distansya man ang panimalay, galing mm-hmm. siguro. Suno guro kay nagalibot-libot na diskubrihan niya nga mo'y na oras pa niya paligo. Nistorya ko man ng babae, kisini nga kay mabugnaw man kung kagabi yun na makapaligo, makatulog ka.
0: Mm-mm.
2: Kaya mo na guro na tsimtuhan niya ni Goro Del.
0: I see. Pero ti, ano unang abis ni nga ginimoon niya sila, kung lugay na ni gurong tripping, yung mga lingling-lingling ka?
2: Tiba si siguro daw hindi manggit, ano, kahit tito na chimpuan niya to, siguro, basi pila na ng mga kabisis nga balik-balik, kaya galing na chimpuan sa isang utod, isang babae, kaya muna nga nadakpan sa Migoro daw.
0: Okay, pero tingin notorious yung maling klase isang manuglingling niyo kung mas pasawagi man as barangay mo na?
2: So hindi man na Migoro daw kayo nagabiyay, hindi siya galing guro, natripingan niya na siguro, nakita na nga kada gabi. Tingin subaybayan niya, gisubaybayan guro kada gabi maligo. Kaya muna nga nadakpan dito sa ngutot sa babae, Migoro del.
0: So pero kwan ini, ang ining reklamo ni isang pamilya sa babae ni, matuod ining riya sa ni-complain?
2: Kaya mo ganina, Migoro del, kahit ti isang iyang ginikanan niya na gantuman sa akon, tingambal ko siya, hindi taman pa ka mo maariglo kay ato pa sa prisuan, ato pa sa may ano, sa may gini kay base kung wala man nagpile bala ang naglingling tong ginbulan, kahit tinagabot sa ato ng referral, ti ulaton talang magwa, kagisumun sila nga doa, kagpatubangon kung anong ano nila, kahit tingambal sa babae ito nga ginanoyang para mausay na lang sila kahit ilapitayin na silang area Amigo Rodel.
0: Sige. At least may managay na kalabot yali ning reklamo da sa imosali nga barangay. Ti ulaton ta na lang ko tuod ko na nung mangin solusyon sini. Kung, pero ti ano disididong pamilya sini sa babae nga magpasaka kaso ba ito suspect?
2: Daw sa akong na istorya, ang gusto sa mga pamilya ini, patubangon siya. Istoryahon siya nga kung ano, kahit nabiktima yung manto siya ng utod sang babae. Na hospital to, ti wala pa siguro kagwa, kaya ginulat-ulat pa kayo ngambal ko kung nagwa na. Ti bala nyo lang ko kaya patubangon ta mo sa barangay hall para masitol ka mo kung anong inyo decision.
0: Ti gani, kasi ko ba si Dugay na nila nga tripping yung kagamulan nga first time nga na dakpan sa mga nagalingling-lingling sa mga babae nga nagapaligo, Kapitan Villanueva, sir?
2: Na si Basi siguro kay ti siyempre kung kagabi yun kung kay isa malinong-linong galing kay ti gabugtaw pa ibang nga tao ti amo to siguro na dakpat sa ngutod ti amo na may lang gani kay amo lang na nadangpan niya ti pro okay na malang ti pamilya masitol naman lang sa itong barangay
0: ay mga abilidad sa mga tao kung sa bagay ti ordinaryo maling mga muni mga problema ka purdi mga mga muni mga ling-ling-ling-ling na ibaw may kilala ko sini nga tinuslok mataya para siya pa nangaki ganyan ling-ling-ling-ling na ako mabula ganyan ko pamatyon ta ka mo pro
2: Maganina kung kaysa halong-halong sila kahit hindi lang sa inuras nga no, may chimpog niya madakpan ka.
0: Uh-huh.
2: May lang madakpan ka kung ano, nga hindi ka mabiktima, ginang mata mo na.
0: Maganina.
2: Leksyon na.
0: Pasalamat lang, wala sa mapuruan, sa ringling-ringling yan ni Kap.
2: Maginagani, guro, ti leksyon na niya, nga kung liwato niya pa, ti basikon, hindi lang muna madangpan niya, bla, mi guro del.
0: Sige. Salamat yan isang chimpong ginatang mo ni Kap, nag-appreciate yung isang dako ni nga ito nga interview si ni Kabalang Kumana, hindi man malipod niya ti ang pagkailalahay ta sa una, pero ti na-miss ko na nga itong puro pangapidas barangay mo, Kap.
2: Ati ba siya makachimpo kita ni Guru Del, kung makakundi man, makakita kita, makaulistorya kita gamay. Dakogin niya pa salamat sa imo, ami Guru Del.
0: Sige, salamat mga balamundo na pamilyar ko. Marang mga Brasilinyo, tupon ko sa dialysis, blast doctor Kap, kilala mo to, so, engineer, Brasilinyo, ay, migo ko ito na nagtaliwa na to.
2: O, nagtaliwa na to sa, ano man to sa DP, tipo galing kay ti, so, ano mo, kung gusto sang Ginoo nga kuawin ka na, wala na tamay mo.
0: Mm-hmm.
2: Importante pang amuyo lang, Amigo Rodel, mo man ang magabulig sa ito.
0: Before ko nga nag-patransplant, ululupon pa kami to St. Paul's kay daw gin-atake mga kabiyana ng mga nag-positive man nga mo. Dari nga gina-dialysis sa doctors, dito kami gin-transfer mo, dito gisinigos COVID.
2: Oo, dito kita mo sana naigo, kung kaysa ganit, iti ataman stricto sa nagliligan to pag COVID, hasta kita na preso sa doa ka bisit ng 14 días.
0: Jesus!
2: Na kung isang pamilya yan, nagpadala lang gani, ginapadulong ng namun sa iya balay, galing kayo iti daw naigo gito sa isang COVID. Ati, huwag kita may mo, kaya mo gito ang pamilya ya.
0: Sa mga anum kami nag-dialysis sa sa St. Paul, sige transfer kami, siya gindi ang patal, gina-isolate din sa pagkaaga. Sus, kibot na kami nga muna itong natabo sa iya. Sino ka niningalan sa iya sining asawa?
2: Doon na lipat ko sa iya.
0: Permikunda, kada piyesta mo na, gina-imbitar kami ito ni Engineer Brasilinyo.
2: So, ano nga na po?
0: Gani, dalang sa kilid sa gym nyo? So, mga daw, hindi ko nga malipatan yung barangay mo. Ni kaya mga classmate ko sa dialysis, arada nga star kag ang upon manamon nga driver sa una.
2: Oh, pero di mas mayo lang na kay ti pagbutang Ginoo, ginkaloyan ka man. Tindi pa gustong Ginoo, guro, gusto pa nga mag-servisyo ka sa gusto pa mag-servisyo ka sa atong pumuluyo, ti ginubayan ng ikaw, Amigo Rodel.
0: Kag sa pangamuyo nyo man sa bilugang syudad, eh, siguro ikaw na nga mga nag-prayer man na sa ito, mo nagpabaskog sa lawas na. Sige, Kap, salamat din sa sining chimpo, and thank you, gina.
2: Damo gin salamat, kag may gabi, God bless, sa tanangan pumuluyo sa barangay Molo Boulevard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan mga kabiyana si punong barangay Jing Villanueva, ang punong barangay sa barangay Molo Boulevard. So gin-raise na ni mga kabiyana kay nagligad to. Sabi ko gani na kuan ani na settle ng problema, bawo la bayan ta naman mga kabiyana, nagreklamo naman ng aton complainant.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maraming pasalig mga kabiyana si Kapitan Jing Villanueva nga umpisa subong bantayan na nila ang mga nagapila da kay mantika delikado ginaluoy lang kita mga kabiyanan sa mga nagalabay bla sa mga nagaagi sa sidewalk kay hindi na sila kaagi kay ginabaralan ng mga kabiyanan nagabarakang ng mga nagapila nga mga e-bike, tricycle, tricycle. So doon na anda na nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, mga kabiyanan ng rason man sa mga sika driver, di nagpangabuhi man kami. Kurikik, why gina yung problema kung nagpangabuhi ka mo? Di, paano yung mga nagalabay da? Kamu lang yung mabuhi?
1: RRMN Patrol 774.
0: Gani mga kabiyanan, kaya gusto kong i-confirm kung bala may papahanugot o either gani may authority ang barangay na mahimuo nila ini mga kabiyanan niya pilahan or himuo nila mga kabiyanan niya daw a source of terminal man eh sa ng mga tricycle kaga e-bike kaga subuman sang tricycle?
1: RRMN Patrol 774.
0: Malaga ni panugot mga kabiyan. Salamat, kid. May nasolusyonan na ning problema. Gipalabot diri sa RRMN Iloilo. Gipagi diri mga kabiyan sa aton palatuntunan. At siyempre, ining... Ling-ling-ling-ling-ling-ling, bro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, naamo na mga kabiyanan sa mga ling-ling-ling-ling na nina-encounter ta. Managanay si Lingko. Isa ka nag-ling-ling ba o nakita-git sa... Duman yun, nito kalabanan bala sa mga tao, mga lalaki, mga manyakis, mga managapang ling-ling, taga-mulo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung hindi man ling-ling, mga kabiyanan na... inablang nagapanghuli ka malumduman tato mga kabiyan chancing nga niya tong ang sugata yung kuan man to black belter sa kuan sa taekwondo kasus huri o saka nga agyan niya mga kabiyan ng run house ah.
1: RRMN Patrol 774.
0: Baliyon sa tani mga kabiyanan. Kwan pa to? Mga kabiyanan daw senior high mga kabiyanan. Ihubog ang gagu-gagu. Kaya bantay sang salakyan ang pobre nga babae. Ka senior high. Sus, dinakma yung mga kabiyanan capital of the Philippines.
1: RRMN Patrol 774.
0: Balik doon sa kag-Iran house, mga kabiyan, judoon na. Nag-tiabaw sa pangayo bulig eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Narecall ko man, may araman sa mulo, mga kabiyan, nang ginakamang niya ang asawa. Ano ni mga nagtagamulo, mga kabiyanan, mga tagamulo, magkita bro. So, ito yung abilidad, yung talent ka, mga muna yung mga kabiyanan, mga lingling ka, mga hulikap ka, tapos magkamang ka sa asawa sang iban. Jesus, Marika Gusin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Patawara, mga kabiyanan. Yari, pasalamat lang sa kaway sa mapuruhan, mga kabiyanan, sa utod sa babae nga ginlingling niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga kabiyanan, natal niya ang mga klase sa mga baga, may ara man sa mulo, tulumduman niyo itong nagapaligo ang babae, tapos ginakuan niya, ginpalapaw sa banyo, ang kuan, ang cellphone, ginakuan niya videos ang gagu-gaguya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasiling mga kabiyanan nga di man na tanan gid amo ni mga kabiyan kamanyak ang mga tagamulo damo man yung mga kabiyan mga mataro nagkakaulamid lang sa mga gagu-gagu nila oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, imbes nga tani mga kabiyanan na nahuasan sa sakay nagaruling ding ling ling na siya nauhaw gid siguro to eh landing sa ospital.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat ka lang kay iway ka mapuruhan. Kaya kung napuruhan sa atin lamang mga kabiyan, Manggarano naman ang Memorial Park, ang tagiyas ang Memorial Park kaga mga punerarya eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagdugang naman ang manggad nila. Leksyon na ni sa imo. Mas isa sulod niyo, ling-ling-ling-ling mo ni, puruhan ka rin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga klase sa tao, hindi ko mukabalo mga luyag. Ablada, kuwan bala, diskarte gamay, ginansyad ako.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tayo gilang ang mga kuro karinyo, karinyo, sa gilang mga kabiyanan, kagakuti, sa mga babae bala makabalo na mga ibandang mga kabiyanan na look man to mag boyfriend boyfriend ka mag girlfriend girlfriend eh. Unay membro na sila sang Laon Association.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wow nyo sa mga lingling lingling ka mga kamangkamang eh hindi Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tanong nyo rabi mga kabiyanan sang ukra kag talong ni naga. Kaingkam pa ka mo, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Santang sa piya kabahin, ini ba lang vlogger mga kabiyanan niya, Pro Duterte vlogger. natong ginsulod sang riding in tandem dito mga kabiyanan nga lugar gani ah. Sa basta sa Manila na mga kabiyan binantayan gid sa kag tiniro patay. Ang biktima mga kabiyanan nga si Mima, ano ni Alicia Mima, a vlogger nga Pro Duterte, kaluukan galing na tabo sa itong July 17. RRMN Patrol 774. Una diri mga kabiyanan nga report, ang duda sa trabaho niya as a vlogger, political vlogger, or sa iya online nga negosyo, online selling, mga kabiyanan na mo ginasuspitsahan. Yang information mga kabiyanan ining vlogger nga tiniro patay kag iya sining live-in partner mga kabiyanan na ulamid man na pilasan kagin tiro man mga kabiyanan sa sining palatyon mga duluduon yung mga suspek ko. RRMN Patrol 774. Suno sa kapulisan mga kabiyanan ining kamatayon ni Alicia Mima or Alicia mga kabiyanan Alicia Mima Alicia mga kabiyanan sang Lipata Caloocan nga natabo ini sa tung July 17 Biyernes may suspect na kag may person of interest na siya. RRMN Patrol 774. Natumod na sa mga kapulisan ng iyang investigador kaya pananaw ko pressure man ni KT para ka sa administrasyon na political vlogger ka sa presidente hindi mga kabiyanan masolusyonan eh ilan ba nabang guro may pressure ini sa polis hindi mga kabiyanan suno sa mga polis identify na nila ang duwa ka mga suspek na nagpatay mga kabiyanan sa vlogger nga si Alicia Mima mga kabiyanan sang Lipata, Caloocan City. RRMN Patrol 774. Ayang information mga kabiyanan ng ginalantaw sa mga pulis na posible isa ka sindikato ang ara sa likod sang sining krimen uyala. RRMN Patrol 774. Dari mga kabiyanan, nagurugyaw dayon ng mga DDS pagkatapos nga na patay mga kabiyanan ini political vlogger identify mga kabiyanan sa kay BBM nagkuan sila nagpapista ang mga iho dipute nila lipay sila kaya napatay mga kabiyanan ang kuano RRMN Patrol 774. Napanan ako daw kuan sila iya daw nagaginanamitan sila mga kabiyanan kung may ara mapatay nga identify mga kabiyanan nga sa pihak nga kuan nga kampo. RRMN Patrol 774. Namian sila yung mga kabiyanan nga may ara may mapatay kung nagugisa nagaduda kita nga daw nabuhi ni sila sa patay. RRMN Patrol 774. Mga kabiyanan na masubo-subo away lang away pero si mga pinatyanay na daw hindi na ni Mayo tindugi lang ng inyo yung kwada isaksak na sa baga nyo kung sino yung gusto nyo yung mga political kwa nyo da updan pero sini mga kabiyanan may ara na yung mga pinatyanay daw hindi na ni Amo. RRMN Patrol 774. Masakit siya niya na nagkakalipay siya ng mga ihudi putin nila nga may mapatay. Isus, maragang mga patay huya. RRMN Patrol 774. Walos mo na mga kabiyanan, pag gusto ka mo na, tindugin ang inyong gusto. Bahala ka mo na mga unisaksak nyo sa baga nyo ang inyo yung ginapatihan. Pero sa mga kabiyanan, kung may mga napatay na, hindi na ni Mayo. RRMN Patrol 774. Ng pinakaligtas ng mga development ng Mayo ni mga kabiyanan kaya na-identify na tukoy na kag mga kabiyanan may ginatumod ng suspect kag ini mga grupo sa sindikato suno sa information ang napatay sa sining political vlogger. RRMN Patrol 774. Mga kabiyanan, ini madumduman nyo ni ang kaso ni isang driver's license ang City Legal Office. nagdalom na mga kabiyan. Nadalman sa iyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga naglaliligan mga kabiyanan, kada plano pa lang igaribok ini kag nag transmit mga kabiyanan sang information sa central office ang LTO bangod sa sining duha ka mga ngalan nga ginagamit ini sang ining certain attorney Jose Hilacio Lira sang City Legal Office nadalman sa iyo
1: RRMN Patrol 774.
0: Posible mga kabiyanan may nakita diri nga mga probable cause kung nga mga kabiyanan duha ang iya ginagamit nga ngalan lain sa mga na-registered lain man mga kabiyanan sa mga portal nga nag-appear mga kabiyanan sa record sang Land Transportation Office sang Region 6
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangon sini mga kabiyanan, driver's license ang abogado nga sang City Legal Office gin-revoke diyan sang LTO Central Office. So,
1: RRMN Patrol 774.
0: Alam niyo naman mga kabiyanan kung mga patalay nga mga klase sang kaso, yung mga nagkatabo nga mga road rage, mga kabiyanan tapos yung mga nag-exhibition na nga mga higda kada sa nasamtang nagamotor kaya raman da mga kabiyanan nga driver nga haras-haras mangka isa na may mga pasayero sa probuwas-wasan niya daw gakira gakarira ang buisit nila
1: RRMN Patrol 774.
0: Saan pa mga kabiyanan mga 90 days mga kung isa mga 60 days mga kabiyanan pero ti magsiling kaya nga ginribo subot siling mga kabiyanan fatal ang mga grounds mga kabiyanan nga nakita sa LTO Central Office sa City Legal Office mga kabiyanan sa Iloilo City
1: RRMN Patrol 774.
0: So bangod sini permanente nang gin-revoke sang Land Transportation Office o LTO ang ginauyatan nga driver's license ni Attorney Jose Hilacio Lira sang City Legal Office sang Iloilo City
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, suno mga kabiyanan sa Land Transportation Office Region 6, Regional Director Attorney Gaudencio Hidos Pandesecan na ang permanenteng revocation ang ginaprobahan sang LTO ASIC Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa tung July 16 matapos ang ginpasan niya nga recommendation sang July 3, 2026.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mugit pahayag dari mga kabiyan ni Duspan, gin-revoke ang lisensya ni Attorney Lira bangod sa paggamit sini sang lain nga ngalan sa driver's license nga ginadala niya nga ngalan nauna nga gin-suspend ang license sang abogado kagin pasurrender sa iya. Sudugan pa ni Duspan nga ginserbihan man sang notice sang revocation mga kabiyanan si Attorney Lira sa nagligad nga Hulyo 16 kag sarang pa ini nga maapilar sa LTO Central Office. I see.
1: RRMN Patrol 774.
0: So pamagdi nag-ugat ini lang itong mga kabiyanan pag-plug down sa iya. Kaya nakita mga kabiyanan sa mga LTO enforcer, mga kabiyanan nga why naka-seatbelt kung hindi kita magsala asawa ni Attorney Lira. So gin-plug down siya, galing kay may mga sermon pa, mga kabiyanan, gimbasahan sila sa Biblia sa Sirkulo 48, versikulo 3.
1: RRMN Patrol 774.
0: Itong version
1: RRMN Patrol 774.
0: Alam mo itong mga kabiyan aligasyon sa mga enforcer nga ti tuod nga why man sa nagapakilala nga aras sa City Legal but pero mga kabiyanan ang inabugad dobla kung kaisa muna nga kung kaisa mga kabiyanan bisan pa naano katayog sang ihi mo bisan naano pang posisyon mo kung magkalma ka lang mga kabiyanan maistoryan ini sa maayo pero konti mga kabiyanang hinuros-huros na iya, amo na ang padulungan niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang pagkatapos mga kabiyana, na doon nga ginatagaan sa Syukos order, nagsabat man si Atty. Lira, ba't daw hindi kontento? Kaya nakita sa portal, duhang ginagamit yung mga kabiyana nga ngalan. Di sinuwa man abi mga kabiyana kung ikaw? Duha ka ngalan ginagamit mo sa driver's license? Mga kabiyana kalabanan sinagagay mo? Mga sindikato?
1: RRMN 774.
0: Dapat mga kabiyana kung anong ginagamit mo, gamitin mo yung ngalan mo, matutuod. Hindi sa mga kabiyana lain-lain, para sa ano ini? Mga nadumdumang ulit ang mga ID-ID nga niyo. Isang una. Sus, ba nagkagusip? Sa padamo-damo ng ID, wagi ka mo per, mga pananaw ko. Hindi nyo gin ba perdi ini mga kabiyana ng inyo ubo-kubos ng alagad?
1: RRMN 774.
0: Sometimes ang PCINP, kita pang correspondent mga kabiyanan, na reporter sa Camp Delgado. Tapos mga kabiyanan, kung isa may mga event sa mga gathering sa mga Philippine Army, time to mga kabiyanan ni Santo, Colonel pa lang siya, nga General Harke. Ay sus, mga kabiyanan, ing inyo kubos ng alagad. Mga kabiyanan, pili ka lang kung magsiling gani mga may mga checkpoint. Ginapamangkot, ano kang unit? Magsiling kang 6th Infantry Battalion. Oh, ari, ay, di!
1: RRMN 774.
0: Tapos sa una naman ito, mag-checkpoint naman ang 3-4 PC Company. Ano ka nga unit na? Ano nga mga unit ning sa PC? PC INP 3-4. O ari, 3-4 ID.
1: RRMN 774.
0: Ang timpo nga ito mga kabiyanan, security guard yan lang ID yung way sa akon mo.
1: RRMN 774.
0: Diyan mo na mga kabiyanan kung kaisa, pero ang matutuod niya nga lang niya ginagamit ko. No? Kag-isa pa mga kabiyan, bisan pa, sa mga iban niya mga individual, natural mag-transaksyon ka, imo yung mga ngalan nga, kwan eh. Gagamiton mo eh sa mga IDs mo, driver's license, company ID, mga kabiyanan the same. Isa lang na ang ngalan mo. Eh kung magdadua mga kabiyan, dubious ka na imo siya na. Mga kabiyanan, duda ng tao na mga kabiyanan, luwa imo ID, sindikato ka na imo siya na.
1: RRMN 774.
0: Kaman ni Guru ang nakita mga kabiyan sa central office, kabangtanan mga kabiyan na dagdag sa revocation mga kabiyanan ang driver's license ni Atty. Lira sa City Legal Office ng Iloilo City. Now, anong matabo? Hindi ka na kadalasang salakyan kay wala ka sang driver's license. Amo lagi lang ni Guru ang madrive ni Atty. Lira. Bao-bao kag mga kabiyanan wheelbarrow.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sa inyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di masakit din mga kabiyanan, isa pa kakaabogado. Ano ning awa ni Atty. Dos Pangaga Atty. Lira man?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasi kung nagkuha ni sila sa una abogado, nag-inagaway ganoon sila girlfriend.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, buti mo amat mo ni nakuha ang kay mo mga kabiyanan ID.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ordinaryo mga kabiyanan nga gikuha ang kay mo. Abogado ka? Ara ka pa mga kabiyan sa posisyon as a member sa City Legal Office ng Iloilo City.
1: RRMN Patrol 774.
0: Masakit yun yung mga kabiyanan ng mga bagay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, sa mga kabiyanan, sa pagbalik ta, standby.
1: RRMN Patrol 774.
0: Report mga kabiyanan sa nga aton si Patrol. Tanggali mga kabiyanan, no, ginapabalot tagali mga kabiyanan mga nagasunod ini isang impeachment kaya ginakasugtan mga kabiyanan nga wala sang masunod mga kabiyanan schedule sa impeachment trial, mga kabiyanan, na wala sa impeachment trial sa July 27 kag 28. Hindi matapos, mga kabiyan, ginanunsyo man ni presiding officer senator judge sa senator judge senator Chis Escudero nga wala, mga kabiyan, sa impeachment trial sa masunod nga Lunes kag Martes, no? Kay Lunes, mga kabiyanan, na tun nga pag-intindi suna inis ang presidente. RRMN Patrol 774. So, mga kabiyanan nga, mga rason ginahaling guro. Ay sunod sa kay Escudero, nga ini ang ilan na hisugtan sa caucus ang mga senator judges. Agon nga maghatag ligwa sa patigayunon nga State of the Nation address. Now, RRMN Patrol 774. President Ferdinand Marcos Jr. nagsuno manggin pahayag mga magapadayon ang ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 29, 10 o'clock sa aga, tub-tub, 3 p.m. sa hapon, kag patigayuno naman ang session sa Senado, mga kabiyan, alas 4 sang hapon. So, dugang pa niya, mga kabiyan, nga sa Agosto, hiwaton man ang trial halin sa Lunes, tub-tub, Miyerkules, alas 10 sa aga, tub-tub, alas 3 sang hapon. Mahuhuno? Nagkakahaponan as na mag-alas 6, alas 7, mga kabiyan, kung isa, nag-iskrimahay pa yung mga kabiyanan sa sine. RRMN Patrol 774. Ang mga kabiyanan, established naman, nakascore naman ang mga prosesyo, prosecution. Mga kabiyanan, sa pag-establish naman sa threat, mga kabiyanan, na sa atong presidente. Sus, nakita na naman pati mga kabiyanan si Basti. Nagdalasa na naman, ho. RRMN Patrol 774. Ayan mo, sige. Pero mga kabiyanan, sa mga nagalapta sa Facebook, bangon. Ay, mga... Kaya na nag-ayuhom lang kung maglantaw. Ang picture pala ni Senator Robin Padilla, ginyaguta na yan sa netizen naman, mga kabiyanan. Kaya daw nag-apabor sa mga kabiyanan nga mangin amo, unggoy ang mga Pilipino. Wow, inubrahan man nila, mga kabiyanan, sa picture nga daw amo as in unggoy, mga kabiyanan, si Senator Robin Padilla. Ay, Maria Kagusip, Santa Maria Elementary School. RRMN Patrol 774. Banana ko daw siya ginaginatumod, guro, mga kabiyanan, ni Senator Ping Lacson. Nga, once gani nga magtindog na, mga kabiyanan, iban nga mga senator judge, mga kabiyanan, sa mga pag ano ni pag hatag, mga kabiyanan, sa mga opinion. Pero kung may matindog na gani si Robin Padilla, ay pananaw ko daw muling ginatubod, guro ni bupol panawag yung mga kabiyanan ni senator. Why man sa may na-mention nga mga ngalan nga senator judge, pero mga kabiyanan, nagkakaguba kuno na yun ang mga kabiyanan, ang trial kung magtindog na mga kabiyanan kapagkanto sa rostrum, na ginatubod yung mga kabiyanan nga bupol. RRMN Patrol 774. Sa bagay, mga kabiyanan, siguro daw akong paglantaw, why man ginaadvisan sang iya chief of staff si Senator Robin Padilla? Kag sumuman, mga kabiyanan, na membro sang pamilya, ya eh, partikular ng asawa niya. Habibi, ang ganang-ganang magturutindog na, habibi magpungko na, lansangin na lang buli mo na sa kulungkuan mo, kaya daw ikaw ginabantayan lang. Good man daw siya lang yan nabantayan sang tanan sa mga Pilipino. RRMN Patrol 774. Kung ikaw man nagalantaw, mga kabiyanan, sa sining impeachment trial, tapos, mga kabiyanan, nara ka sa widescreen, sa imo sining flat screen nga na TV, kung ito ka namin ang mga debate sa iba niya mga senator judge, tumindog na gani si Robin Padilla, kasi lubukon mo, mga kabiyanan, ng TV mo. RRMN Patrol 774. Ay, ambot, mga kabiyanan. Wala, utikin nyo sa da. RRMN Patrol 774. Kung kay isa, mga kabiyanan, na pananaw ta bala, nagkadulamid ang iban niya, mga kabiyanan, niya mga upod niya nga mga senador, nga mga matarong.
3: RRMN Patrol 774.
0: Ambot mga kabiyanan, bahala ka muna, hindi mga printe.
3: RRMN Patrol 774.
0: Ito nga po siya ng mga kabiyang ginadulong na sa inyo gamit na kita sa DTX 500. Kaya muna yung sabat sa imo sining problema sa atay, masami ka bala nga nagadatig, masami bala may hangin ng imo sining atyan, kagbasi may diferensya ng imo sining kaliber. Kari mag DTX 500 ka na, kaya ba ng DTX 500 na may polycosanol, kaya iban pa nga mga phytochemicals nga naghaling sa extraction di sugar cane. Kag ini na pamatudan sa pagtuon, nga epektibo panguntra sa mga toxins, nga nagahalik ka nagaguba sang imo atay. So, hindi na papadugaya pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500, mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sa Mighty C, kaya mo rin partner niya. Mighty C, ang alkalang niya, vitamin C, makabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon kag ini mga gabi mabakal sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
3: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre para sa mga kalalakihan, mga kabiyanan, nagka-problema sa inyong mga sprikitik.
3: RRMN Patrol 774.
0: Kabiyana para maging mapagros, gamit kita mga kabiyan sa Mega Man Herbal Capsule, ang number one niya kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kagimaras. Kayman, ang Mega Man Herbal Capsule gatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsit ka, nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kayman, ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, makakagori go to weed. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nagainom, pwede man isa lang ang kadadlaw. Kay man basta nagamiga man, indi ka gid mahuyan kay misis mo o kun kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras, equality product ni Tita Arlene kag sang Hertzmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA o kun sang Food and Drug Administration. Ganit sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
3: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta, report sa patrol. Standby. Ang oras, alas 11:12 na sang gabi.
4: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo gid nagambal nga maayo gid ang Sampung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Sample Plus Gold. Makak sa mga butika. Sampung Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sang Sampung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
5: Sampung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sampung Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sampung Plus Gold. Sagod sa duwa kabulan noong pawan.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
10: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
5: D3 Body Health News. D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsya sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagot ka.
13: Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
14: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
15: Mga doktor nga way bayad.
14: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
13: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
14: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
13: nga wala sa vitamin D3, plain D3. Okay.
14: Number one,

0: Nga ah, magtulog ka, nakainom ka dito bayot, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
1: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw. Mm. Pag inomos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
2: probiotics.
1: Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. Mm. May sikreto ko, Sir Boy. Mm-hmm. Matulog ka, dulum-dulum ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
0: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
1: Masugo pa sa immune
0: masugo
1: system.
0: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero iniyan D3 bio, duwa.
1: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang ni akong kwan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no ibigis. Gapaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
0: Gapaman na lang sa kinapli. Pai ko lang na siya gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
1: Tapos, oil. Take note, ang robots ang vitamin D3, hindi din rin halin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang aloga, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsan nga pag inom dahil mo sa ditribayo, nami din tulog sa pasis. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa ditribayo, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Saan mo na? Pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa ditribayo. The question is, ang imong plain D3, may amuna? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
3: Paman pa.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio Health News.
6: Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatapos mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gani si Abigail Loser. Sa estudyante. Ka problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit ko yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka nami sa akong paminsaro.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
10: Gina Cano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya bayuwang.
11: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
12: Sa TTX 500.
10: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, niko ginap-
4: TTX 500.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement. Himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
18: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
16: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may kanan.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve

0: sa body's sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, mermi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Ho may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga
8: ang oras sa mabiyan, dari sa Aremen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:23 na sang gabi.
9: RRMN Patrol 774.
8: Maraming kabunog ang pamati sa Gyapon, mga kabiyanan, dari sa inyo para tuntunan sa RRMN Patrol 774.
9: RRMN Patrol 774.
8: Kamiyaon, tari mga kabiyang sa mga nag-aulo po dari sa atong palatuntunan, labi na sa mga nag-celebrate sa ilang sining birthday karong niyadlaw. Mga kabiyanan, una dari, pinatamiyaw ta si Tatay Joseph Herbo, mga kabiyanan pinalangga nga father ni Radyo Man, Marjorie Herbo Miani, nga nag-celebrate sa ilang sining birthday karong niyadlaw. Tatay Joseph Herbo, sang akwit, Barutak Nuevo. So, happy birthday gid sa imo dira. Eh, may gid ta da.
9: RRMN Patrol 774.
8: O, kaduga na wag kita makita na yung tatay ni Radyo Man Marjorie. Tatay Joseph Herbo, pilanto ka tuwing nakapamasya ko na pagpiesta. Sige tayo, na pag-ayo-ayo lang da. Nasunod naman niya piesta. Kalawian lang, kagkabay pang maglawig pagid ang imusini nga. Nagkakapagid siyang kabuhi nga dugang sang aton pinalangga nga Ginoo.
9: RRMN Patrol 774.
8: Si nag-celebrate man si Mrs. Helma Francisco Magnate ba mga kasimanuwa ko mga kabiyan. Nag-celebrate siya sining 63rd birthday sang Barangay Gabi, Higanti Sur. No, sa mga taga Norte, labi na sa Higantis Island. No, mga classmate ko ni mga kabiyanan sa Santo sa una Western Visayas College of Fisheries pa. Mga kabiyan, subong nisyo na ho. So, mate, happy birthday again. No, ika 63rd birthday ni Mrs. Helma Francisco Magnate kag nagalin sa iya sininga boyfriend Ram Silverio Magnate. Celebrate siya isininga birthday. Kag subong maginatamya man nato nagapamati subong sa Ruas City paniho. Judy Aninang Kanlawan sang Barangay Bato, Ruas City. No, nagapamati dari mga kabiyanan sa aton. Kag siyempre mga kabiyanan ang huwaran nga amay sang nag-celebrate mga kabiyanan subong ang kuan ang commencement exercise na graduate na sa Centuries MTC College mga kabiyanan ini si Angelo Ayi Obriki no so nag-graduate na siya nila mga ka-BSMT, no, Marine Transportation sa Centuries NTC Colleges. Thank you, Gid, sa pag-invite mo din sa inyo kubos ng alagad. Mga kabiyanan sa Kwanmani, taga Northern Iloilo, kag Isla Higanti. Ang sininga pinalangga nga may nga bugal sa bungsang classmate ko, mga kabiyan, sa Batch 82. Si Principal Mr. Leonie Obrique sa Higanti Island. Mga kabiyanan nga Bugalon Subong, bangod kay nag-graduate ng iya sininga bata as BSMT Marine Transportation sa Centuries MTC Colleges. Sige, congratulations. At siyempre ang pinalangga yaman nga Iloy nga si Kelly Obrique, no? Mga kabiyanan kag sumuman sa kay sino pa gini, mga kabiyanan, sa kay Jeriel Rap Daguhoy, no? Nga subong ara mga nagapabati diri sa aton pala tuntunan. Nagapatamyo lang diri mga kabiyanan si Brad Pitt Madira Bistuwer. Mga kabiyan Gitwell sulit sa kay tatay Apang Bistuwero. Ara sila subong galisahan iway hospital. Oh, Gitwell soon gintaya tatay Apang Bistuwer na nagapamati man diri sa aton pala tuntunan.
9: RRMN Patrol 774.
8: Mga kabiyan, check ta na ng aton sini patrol. Mga kabiyan, mga balita ang manatipon sa aton sini patrol, mga kabiyan, ng standby. Kagini nga portion na nang ginaduluman sa inyo. Gamit kita, tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaini nagalimpyo, nagapapagod, nagapabakot, ka nagabalansi sa mga sistema sa aton sini galawan. Kay man ang kamus, kung kamus sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin patch, creatinine kag asin, kag kun kamo kulang man sang vitamins kag minerals katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule. Kay ini mga kabiyan nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga indi magsobra karubo kag indi man magsobra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap siya nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal na sa mga butika ka malapit sa inyong mga lugar.
9: RRMN Patrol 774.
8: Simon Kapalihan dali. Okay, standby.
9: RRMN Patrol 774.
8: Dali lang kay mga kabiyanan na lain na pindot mo naman kasasala nga kamot mo kasamang dyan.
9: RRMN Patrol 774.
8: Dari mga kabiyanan ang natipon yung mga information. Nag-check taman mga kabiyan kay nag-turutality ba o galing ka na unta. Tuloy nag-init, nagpaang, nagigani. Mga kabiyan na check takon bala. Dayon ang ining mga pag-ulan-ulan. Pero sa iba niya mga banwa, mga kabiyan, ang grabing ulan niya. Buya kagabunok. So i-check ta mga kabiyan na mga natipon niya information sa punang aton patrol. Upon sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
9: TYRI Radyo Man Report.
8: Waya. Okay, standby. Dalig lang mga kabiyanan.
9: RRMN Patrol 774.
8: Dalig lang kay mga kabiyanan. Ginatamyaw talang mga kabiyanan na pamati ba diri sa atong palatuntunan. Si Delta Gringo, mga kabiyanan, good evening kay Engineer Mirna Limeri. Kagsubuman mga kabiyanan sa kay Gingging Parinyo Katikista. Kagsubuman, ariman ang mga MLP Farm Angels, mga kabiyan kag boy sa Barangay Tipulo Duinyan. Kadabuda mo maniging pamutang muli. Ligid naman sa anin nga mga boy survivor. Nga na kapan mga kabiyan sa planggana.
9: RRMN Patrol 774.
8: Para nga papamati para sa mga pa-MLP Palms Angels, sa kay Gingging Palabrica, Darilyn Rien, si Pearl Joy Lastimoso, si RG Panis, Simeon Laguerta, Ronnie Iturriaga, Jocelyn De La Cruz, si Lili Pilali, kag mga kabiyanan si Mokbang Queen, Kapid Panis, kag si Jocelyn Langob, kag sumuman si Pritz Casoyo. Sige, magayo-ayo lang kamuda sa Tipulo Duenas Iloilo.
9: RRMN Patrol 774.
8: Alikanta liwat ang report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
9: DYRI Radyo Man Report.
10: Radyo Man Dadel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan, no, sa detalye diri sa mga madulong naton nga balita subong nga gabi. Unahon naton ining naaresto or ining parang gikagawad nga nadakpan sa drug weapons operations ng CTEU. Naarestado diri ang isa ka barangay kagawad sa ginpatigayon nga drug weapons operation sa City Drug Enforcement Unit sa Barangay Ortiz City proper subong nga hapon or kainasang hapon kasi diri nagdangat sa 330 grams sa ginapahayag illegal nga droga nga nagabalor sa mga sobra 2.2 million pesos ang nakumpiskan sa kapulisan. Ang subject yung kilala kay kagawad Joe Marivilla, 47 anyos, number 1 kagawad sa nasambit ng barangay. Suno kay Police Captain Roque Jimeno III, Chief sa CDEU nga halos 2 nila kabulan nga gin-monitor ang nasambit ng barangay kagawad, bangod mga malanog ang impormasyon nga nagabaligya inisang illegal nga droga. Dugang pa ni Jimeno nga may ara sa drug den sa puluyan ni kagawad Bilya kag dira sila nagagamit sa illegal nga droga. Sa depensa naman din ni kagawad Bilya Radyo Marotel nga madugay na siya nga nag-untak 2016 pa sa paggamit sa illegal nga droga kag at tubangon na lang sini ang kaso nga ipasaka sa iya sa kapolisan. Sa biyak na bangin, arestado man din ang top 2 most wanted person sa syudad sa Iloilo nga may kaso nga statutory rape kag rape by sexual assault sa ginpatigayon ng operasyon sa kapulisan sa Barangay Image del Pilara, Distrito San Haro. Ang arestado gininago kay Elias Ron, 23 anyos, residente sa Barangay San Roque Haro. Ang pag-aresto ni pangunahan din ni Police Captain Jose Besas, OIC sa Police Station 9, pinaagi sa warrant of arrest siyang ining suspektsado. No? Sa base sa korte o sa mando sa korte, kinatagan ni siya sa orgerekomendar ang piyansang 200,000 pesos para sa kasong rape by sexual assault samtang wala naman sa piyansa para sa iya kaso nga statutory rape. So karon, apraso na inisyon sa isa sa mga police stations diri sa syudad. Bangod Radyo Marodel, ang iba na rin nga police stations wala sang detention facility na kundi lang may bakante dito kinasaylo ining mga arestado. Sa katapusan naton nga balita, na kuhaan sa CCTV ang isa ka lalaki nga kawatan niya nagsulod sa isa ka baligyaan sa Barangay Batuan, Pototan. Based din sa CCTV, makita nga nagatiit pasulod ang kawatan sa Changi sa makita sini nga may CCTV king kakasining bayo nga ginapulos yun sa ilang nga iya nga ulo. Nandito na wagin ang iya nga upaw kag nagklaro pag ang iya nga itsura. Sa karun, ginaimbestigaran nini sa Pototan PFP bangod wala ini ma-report sa kapulisan, no, ang nasambit ng insidente kag nauna upload sa social media. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong inyo proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on immune system kag virgin coconut oil kon VCO. Klinika D3 Bayo, your protector against virus. By the way, happy birthday no kay Papa, nagahan sa ulog sa iyang birthday subong. Radyo Man Rodel. Balita nagikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
9: RRMN Patrol 774.
8: Salamat naman mga kabiyanan sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. Ang bugalon nga bata ni tatay, Herbo, mga kabiyan, karaga celebrate sa iyong birthday karon nga alaw.
9: RRMN Patrol 774.
8: Ini ka po siya na ginaduloman sa inyo gamit kita sa live extension vitamin D3. Matasong tanga ato sa vitamin D3 level sa ato sa nga dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian nila binagin sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least na duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakala sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang kabag avail sang libre nga medical consultation kaupo ra ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Indi na pagulata nga maglalapang inyo mga balati ang kamagdako ang mga grasuhon sa mga hospital. Pagkato lang sa Life Extension Clinic kanhantang sa lower ground floor, Robinson Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbakaro, Iria Street Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
9: RRMN Patrol 774.
8: Magbalik ta report mga kabiyanan ni Radyo Man Joel Franco. Time by! Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:36 na sang gabi.
4: The Science Check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS Sample Plus Gold.
11: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
5: Sample Plus Gold.
12: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
12: Pinahusa.
5: Sample Plus Gold.
12: Sa mga butika.
13: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayogid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayogid magpaayo sang Biogesic. Halong,
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang tao nga may madugang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kun magka pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Ilong Ranger?
19: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
18: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
19: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
18: Sip-on ganyan dayon?
19: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako galis si Bal, bermilang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Kung siyang sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kagglutathione.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Anong gusto nyo?

0: 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas amin ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX
4: 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Hindi mo nga blood sugar test.
6: Ano itong score ganito?
4: 470. Nagteko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: GTX 500.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako gali si Sherry. Gimigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
13: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
14: May tapang na hindi sinusuko.
15: May angking diskarte para magtalimpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang pangis ng layon.
17: Gerald Anderson, Easy

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ang oras na dali sa Remen Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:43 na sang gabi.
3: RMN Patrol 774.
2: Madaging nga nagpamati mga kabiyan na dali sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774. Nag-chat din mga kabiyan mga complainan. Dari sa aton mga kabiyanan sa sining problema nila dra sa Bangga Maling. Nagpasalamat sila Kap Gilsimo. Solusyon mga kabiyanan nga na kuha na ni nasolbar ng problema nila. Sige, salamat man sa mga nagpalabot dari sa ilang reklamo. Mga kabiyanan, kaya wala na sa inyo mga reklamo ni hindi tayo masolusyonan. So, palagyan lang kita direct.
3: RRMN Patrol 774.
2: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan. Uy, nagkasaka ng mga kabiyan ng dollar, oh. Kaya na paglawag ta 6174. Mga kabiyan sa black market sa bong 6190 na, oh.
3: RRMN Patrol 774.
2: Oh, daw mo ni guru mga kabiyan na ng solusyon na ni kagamo ni matabo ng mga prediction sa mga economists kag sumama sa mga negosyantes Manila na posible mahampak sa 63 mga kabiyanan ng bilis ang isa ka dollar.
3: RRMN Patrol 774.
2: Oh, kilala ko na nga pamalakpak da padapa niya sini.
3: RRMN Patrol 774.
2: Sige mga kabiyan, kagkwanta ng mga report. Ay tamay mo ni mga gabi na kibog magamuning dalagan sang inaway to sa Iran kag Amerika kag tapos mga gabi na no nagasaka pang presyo naman si sa masunod niya semana way pa ni sang kwan mga gabi na way pa ni sang piho kumbala mag nubo ang presyo sang fuel uba si masaka pagid
3: RRMN Patrol 774.
2: Di puti ng mga kabiyan ang pangabuhi ni nga hindi na takapangita uyab ni Magamuni.
3: RRMN Patrol 774.
2: Nalila mga kabiyan natin isang report sa aton sininga connection sa City Hall ni mga kabiyanan nga porsyon na ginadulo man sa inyo gamit na kita sang D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakot sang resistensya sang aton siring lawas kontra sa pagkakapoy o pagmasakit. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagaulubag nga ginaangkot sang aton siring lawas sungod sang mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sa metabolismo sang aton siring lawas. Kag siyempre nagatapda man sa malain nga epekto sa makahahulog ubog nga ilimnon sa aton siningalawas pagi sa pagprotekta sang aton atay kag pagpaalerto sang aton paminsaron. Initanan nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio.
3: RRMN Patrol 774.
2: Iski Federation President na panginwala nga nagakaagahan park ang salakyan sang siyudad sa Barangay Hirios, Lapas. Oh, nag-controversial inyo. Mga kabiyanan nga matapos silang iskandalo rin mga gamitay sa mga government vehicle sa mga city councilor. Nakatutukan kag nag-iskandalo man ang salakyan sang iski presidento. Mga kabiyanan, nyaring detalyeng report upod sa kay Radyoman Joel Franco.
4: DYRI Radyoman Report.
0: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating ngalawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungka ng pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungan ang pagkina sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
4: Ginpanginwala ni SK Federation President Jelma Crisel Implica nga nagapark tutob sa kagahon ng government-issued vehicle sa iya sa Hirios, La Paz. Hinimpahin ni Implica matapos nakawaan sa picture ang puting nga pickup nga naka-red plate kag may logo sa Iloilo City Government nga nakapark sa nasambit nga barangay. Suno ka Implica, posible na timingan lang nga nagapark agon manghihi ang ila driver nga residente sa amuman nga lugar. Nagpasalig man si Implica nga may nakaigo nga dokumento ang paggamit sa salakyan. Ginpasiguro man sa SK Federation President.
5: Actually, wala. So dito nakapark nga dito gusto nagpark. Ang amon nga salakyan ginabalikin na siya ng driver kaga-drive every day diri sa aton nga parkingan. So siguro it happens lang sa picture nga nakapark siya dito nga na nakapangihi siya or naka sa ka-CR siya dito.
6: Pero hindi siya tuod nga sa magagang.
5: No, hindi gituod. We're very confident to say nga gipark gina yan. Didara sa may parking area na to. Every day.
4: Ang pahayag ni SK Federation President Jelma Cristel Implica nga may professional driver's license ang iya nga driver. Simpli ka sa nabaluan ang pumuluyo man sa barangay Hirios, La Paz. Balita dagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Jawal Franco Tattak RMN.
0: Dingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
3: RMN Patrol 774.
2: Salamat man sa report ni Radyo Man na Joel Franco. Mga kabiyanan, nining report, perting abilidad kag talent man sa isang puliso. Ginareklamo mga kabiyanan sang asawa niya. Hindi matapos nga nadiskubrihan mga kabiyanan kay daw may ara pagid siya nga maluwas sa iya sining armas, may ara pagid siya mga kabiyanan nga reserba.
3: RRMN Patrol 774.
2: According sa information ining isa ka police official nga na-assign dira lang sa Tabok sa Gimaraso nga may suno sa information bupirti may armas kuno ni isang police kaniyo maluwas nga may armulayit siya armulayit
3: RRMN Patrol 774
2: Uma-uma, blabaw. Manami ta ng Amber Light to.
3: RRMN Patrol 774.
2: Mga palahubog, bala mga kabiyanan nga nagkagahan sa kanto, mga kabiyanan kaga mga naga panghilamon sa mga uyapat, blak, sa mga talamnan. Kita gani mga kabiyanan, army, kag may pulis nga malaba nga armas. O manami ta ng Armulite.
3: RRMN Patrol 774.
2: Maluwas ka may Armulite. Mga kabiyanan, perte ko rumaligo pagid ang iya sining maluwas sa iya sining sidearm. Malaligo mga kabiyanan, pulo ko sang armas ning pulis. Kay suno mga kabiyanan, kay ginreklamo ni siya sa iya sining asawa. No, nga taga Santa Barbara. Ang ginpakasla niya apang may taga Kalinog pagid sa mga kabiyanan ginakarabkab. Perting abilidad kag talent mga kabayanan sang pulis o.
3: RRMN Patrol 774.
2: Naman taga Kalinog ko niyang iloy sang iya sining mga anak naging pabunyagan mga kabayanan. Kag sa information wow, may mga nadiskubrihan pagid niya mga video mga kabayan kay porsyon mga kabayanan nga blandi man ang buhok pagid niya ginagurukonsumo niya, manamunin ko nga purugait, man ang mga iba niya, man mga kabiyanan, niya mga kwano, pugaran.
3: RRMN Patrol 774.
2: Natabuda mo, gali holster nga klase sa polis ni. Mayara, pagit sa mga kabiyan sunod sa report niya, Blanding Buhok, nga taga Antiki. Mapirti ko rin mag, kung mga kabiyan mag-ungab.
3: RRMN Patrol 774.
2: Kuding sa report sa video. Do ano-ano mo lang kung mga kabiyan ng Gutman, mga kabiyan na ni mga taga Antiki, ni nga niya man, Holster man.
3: RRMN Patrol 774.
2: Balaan nyo naman mga kabiyan, mga pulis. Pulis pa!
3: RRMN Patrol 774.
2: Sining galing yung iba niya. Ay, kadidangan ni Sika Driver.
3: RRMN Patrol 774.
2: Pulis pa? Ano mga kabiyan, ako mga isa duha, mga sobra-sobra na gimana. Kung kailan ako masustintunahan mo, masuportahan mo. Kaysa buong mga kabiyanan, mainit na ni sa mata para sa mga opisyal, mga kabiyanan sa mga pulis, nga dua, tag tatlo, apat kabilog ang holster.
3: RRMN Patrol 774.
2: Hindi pa kontento sa isa, mga kabiyan, mangita pag isang iban. Ambot ko na, ano ginaamargin nila kay palariho mala ng korte. Palariho man ang gisi.
3: RRMN Patrol 774.
2: Daway naman iban mga kami ang gisik ng balabag.
3: RRMN Patrol 774.
2: Eh, mga kabiyanan nga, muning reklamo sa nga, yasin nga asawa o. Oh. Ay, kadamo ni nga may counter tatod sa alin sa una.
3: RRMN Patrol 774.
2: Maluwas mga kabiyanan nga may ara na gid sa nga puluyan mangita pagin sa bang ibang mga bahay kubo.
3: RRMN Patrol 774.
2: Nga isa gid lang na mga kabiyanan na gina-issue nga holster, pero mga kabiyan tag tatlo apat ka holster ang ginadala nila.
3: RRMN Patrol 774.
2: Isubong secret stricto na nga na mga kabiyanan ng PNP.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ay, ambot sa inyo mareklamo gani ni mga kabiyana ng mga angging kasalged ba dragid ni man trimis ang katalabiris kasi lilimpon mga kabiyana ng sip-onyo ni kagaluha kag
3: RRMN Patrol 774.
2: Damo mga kabiyana ng mga na-terminate siya ni ng mga pulis sa matay isang una pag gusto ka malang tayaan mo lang mga kabiyanan ang ibanda nga mga kwan mo ng mga kadidang okay lang na tapos o taratatagtagan mo lang mga kabiyanan sang imo man niya inoldapan.
3: RRMN Patrol 774.
2: Sa morning punot dulo mga kabiyanan according sa mga opisyal. Muna isa sa mga rason kung nga mga kabiyanan nagay mo sa mga kutong-kutong sa Unabla. Kaya man ang nadiskubrihan nga maluwas mga kabiyanan nga may holster na ang isa ka pulis, may reserba pagid niya iban.
3: RRMN Patrol 774.
2: Kung sumahon mga kabiyanan tag-apat kabilog holster, maluwas pa na nga may ara nga ginakaptan pagid niya long arm.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ay, ambot sa inyo da.
3: RRMN Patrol 774.
2: Basta lang schedule, guro niyong isa da kasamang dyan. Gano'n lang nga lang na kita. Sige, mga kabiyan, nagkaiway na kita, Chimpo. Yatag tananan na parte ni Sir Tanis sa mga nag-aulupod na lang dari sa aton palatuntunan. Mga kabiyan, present na rin mga nag-aupod sa aton. Si Casmery Caricabar. Subuman si Brad Pitt Madira Bistuwer. Present man, mga kabiyanan. Watching from Barangay Danao, Haniway. Mga Bistuwer Madira Armada, Alihiro, Duerme, Borsilio Family. Mga kabiyan, nagpamati. 24-7, dari sa RMN Iloilo. Ige, kag subuman si Gispal. Subuman, mga kabiyanan. Present man si Yakaso Sanciscar. Kag si Idna Mohal, present man. Si Kasa Margie Cobillas. Kag si Ma'am Telifar, present man. Alice Friedrich. Subuman si Lermi Ariola, is Aselbon. Si Peter Salis, mga kabiyan watching always. Ariman, mga kabiyan, si Kim Ibon Pirares. Thank you, Gid. Si Al Doriquito. Pag-greet lang sa kay tatay namon. Happy birthday kay tatay Buyog Doriquito. Sige, thank you, Gid. Kag-happy birthday lang da. Sumuman si Kim Ibon Ferraris. Malo Dilarama, present man. Alice Friedrich. Kag sumuman mga kabiyanan si Orig Planters. Sa presidente sa nagasugo gatong lamo krimen subong. Ay si sige, thank you Gid kay Orig Planters. Romel Palmares, present man. Kag sumuman si Julius Cesar Hitonso Guillermo, present man siya. Isabel Palmares sa Bagsain. Si Gispal, mga kabiyanan na lingling ka kag matuslukan matamo. Merisi mugid korikik. Si Jive Ministros, present man. Hambal ni Basti, gusto yagid kuno ang ulo ni Marcos. Daulain na yung ulo ng gusto riyan ni Basti.
3: RMN Patrol 774.
2: Namian sa Yaguro, mga kabiyanan, magiram-hiram sa ulo, mga kabiyanan ni BBM. Rosal Ninita, present man. Kagasubuman si Ramiro Arhil. Mga kabiyanan, 24 hours sila kapamati. Lingaw ko sa panarapo kong batian. Okay, sige, thank you. Isabel Palmar, arena sa Amoroso Glen. Agsubuman mga kabiyanan si arena Brad Pitt. Alfonso Papa Jr. Si Toto Ponso. Kumusta ka na na po? Ano na idlano ko ni Kipto Ponso?
3: RMN Patrol 774.
2: Daw may napanimauan ko nga na may mga langa naman to sa lugar niyo to, Pons. Liyo ka bi-check ne?
3: RMN Patrol 774.
2: Si Tristan Abonado de Asis. Nakita ko mga kabiyan sa mga vlogger to sa Aniwayo. Ito maging focus naman ito ng mga kwan, mga langaw-langa. Oy, napasaway naman da ang kwan, ang poultry farm. Sige, sige, sige, tagayin nyo na mag-ibidensya di kay Sungayon Taraman Tagiya.
3: RRMN Patrol 774.
2: Si Pastor Ardi Catalonia Celeste, nag-pulaw-pulaw naman mga kabiyanan. Si Pastor Ardi Catalonia Celeste, kaga siyempre si Brad Mura, si Iado ko, Jopi Celeste. Sige, pag-ayo-ayo lang ka muna. Si Casmar G. Cobillas, ari na te, magpuli ka, hindi ka magkalipat nga magdala ka sang Turkis. Kay ipahibag tadi sa mga Ilonggong Bisaya.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ayan na mapadamo kita, Pabo.
3: RRMN Patrol 774.
2: Si Odi Candelario, present man. Si Susan Siscar, ginatamyaman ni Casmar G. Cobillas. Subuman si Telefar. At mga kabiyanan si Flor Kahilig. Gladys Storky Orbe. Parinti ko mga kabiyanan, may dugong kuro-kuro-kuro, pulo-pulo man.
3: RRMN Patrol 774.
2: Si Karin Conihar Almonibar, kagsumuman si Idan Denuevo Sudario, kagsimpre mga kabiyanan na basi mag-13, mag-63 pesos. Uy, ang mga prediction mo, Kasmarje. Daw mo ni mga kabiyanan, ginatulutan ako sa mga ekonomisto. Bangon sa sining away na isang nga daw ay katapusan na ni mga kabiyanan nga bombardiyo sa Iran kag aniyo sa Amerika. So nagpamatya kayo man pero may nagpadala yeah, si Casmar G. Gubilya sa dollar. Kaya pati sa 63 oh. Ay Diyos ko. May kayo mo, may nagpadala ka mo yung mga dollar nyo. Ay ambot na lang mga kabiyanan. Ambi Ags, present man. Mayong lawas sa Kambi Family sang Pabiya. Si Maria Ruby Canonicato, mga kabiyan watching from Mission Road Lumalinda, California, USA. Kag mga kabiyanan, pala na
3: RRMN Patrol 774.
2: Kaya overtime na kita. Salamat din sa inyo pag-upod naman. Dari sa aton palatuntunan na Miyerkules, no? Namin yung programa, tabla ka kasamang dyan. Kaya maumpisa ka programa Lunes, papanaog mo Martes.
3: RRMN Patrol 774.
2: Di, wakal kita Martes, manaog naman kita Miyerkules.
3: RRMN Patrol 774.
2: Kada sig sa mga inadlaw mga kabayan. Sige! Kita na naman kita karon sa gabi, same time, same station. Upo na nga ito sini partner, mga kabayanan, Radio Man, John Hartwell Tuwala. Hindi naman inyo kubus ng alaga ninyo, Anchorman, Radio Man, Rodel Fulion Agado. Tata! Amen!
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tihoy.
2: You're the best, Tihoy.
3: May nga ka mga karatsuman. Happy Wednesday. Tatak RMN time. Alas 12:22.
0: Tatak RMN.

0: I-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
1: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
2: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan! RMN isugid kay Tioy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit ang money in the bank, Tioy Pancho! Sa programa isugid kay Tioy sang RMN Iloilo!
3: Isugid kay Tioy!

Hoy nga ka mga karajman, hello mga kasama! Good morning! Guten Morgen! Para sa mga taga Germany! Buenos dias! Para sa mga taga Espanya! Pinagabuti sa Spain! Ang FIFA World Cup Champion! Anong kinalaman ng Spain? Anong kinalaman ng Palestine? Kinawaragay-way sa Espanya! Si Ni Kamal! Ang flag ng Palestine! No, kay Biscandicto sa may Gaza na ginabomba sa Israel. Grabe yung suporta ko no sa mga Palestinians o Palestinians sa Spain. Hibalon ta karon sa sports balita. And especially ini nga adlaw. Miyerkules nga adlaw, especial gid ini nga adlaw para sa mga Los Angeles Lakers fans and ilabi na para sa mga fans ni LeBron James. Kay tungod sa sining adlaw, mga kasama adlaw kita sa Miyerkules Philippine Time. Alas 12:29, petsa 22. Subong na madesisyon, hindi buwas, hindi subong. Subong na madesisyon si LeBron James kung

na ng mga jeep ay ang mga bus kung ang imo nga rida sa likod no dapat apat lang rida sang salakyan pero may iban ini mga double tire ang sa likod bla so ang total imbes si apat mahimo sa 2-4 5-6 anom ang gulong kita mo da bro pinasahi kita daya kita lang ang may bus na ang mga double tire. Makadto ko sa mga probinsya, makadto ko sa may Uton, Leganes, Pavia, makadto ka Batuan. Nantawa ang mga nagabiyahe na ang mga modernized jeep. Sa Pavia, ang mga modernized jeep na, mga medyo gagmay, gulo gagmay sa apat ang rida. Pero sa Mundaya, sa may bahay sa Calapan, Arevalo, kaga Molo, ang amon nga boss na ya pang pakadto sa pang pamprobinsya. Tam-an ka dako. Kung ang duha ka mga boss ni naga sinunod, puwerte traffic dugangan pa sa mga naga parking sa kilid sa dalan. Paragoy, tiyoy gid. Mabuwasan ka gid ni. Paano ni nakalusot sa aton nga LTF Army? Ang LTO ginadakop niyo ng puros motor. Pero ara sa tubang niyo nagalabay ang boss. Double tire, ginapatulok-tulok nyo lang. Mga mainit kag mga maanghang. Nabit kay bang kaos mo linaga. Mga mainit kay mga balita, nga natipot sa katon yung news center, ato na idulong sa inyo sa dili na madugay. Sabi na yun ang paglilitis ng ating vice-presidente. Pero nami, ano, samtang naga may impeachment kita, si vice-presidente ito, nag-travel-travel. Ato sa Qatar, makato pa to sa the Netherlands, bahala. Sino ni? Kaya nagatubang na ang NBI director nga si Attorney Director Matibag para sa inyo sa mga nagabantay sa impeachment trial. Sino abanse de? Ang prosecution o ang defense team? Kalmado katama ni Representative Shell Jokno, no? Sa una nagpadalagan, Senador, wala nagdaong. Pero lang tawa, mga senador, nga ginboto nyo, ginalikturan. Padlagan sa una, joke no, gin kuya. Ay, huwag gamay, nakabalo mo. Bala mo sa politika. Wala binagin ko, lapit eleksyon. Kung sino ang damo commercial, kung sino ang damo ads, damo mga poster, mga ginapapilit na ng mga streamer, no? Ang mga advertising material, amo na ang ginaboto naton. O ginaboto sa sambayan ng Pilipino. Sikat ba? Lagi ka artista? Daog ka! Sino mga artista na mga kita mga senador na to? Mga artistahon! Pero ano nahibaluan? Hindi ka simple-simple, no? Na si Representative Shell Jokno na siya ang pang-una di sa ining impeachment sa ikaduhani, no? Ang ill-gotten wealth, no? Siya ni ang nagpang-una. Daw tamaan ka kalmado. May isa gani ka senador nga naghambal nga kanami bla mamati bla sa impeachment both sa prosecution and sa defense. Sa defense kanami pamatian. Damo kita matunan. Pero kung mag-intra na gani kuno ang mga bopols. Ano term nito bopols? Ang mga bopols yung mga senador daw kailinit. First time ako nung makabati nga ang senator judge ginalekturan pagabot sa laye. Old man, ano? Ganami, pero intrahan ganami, mga pamangkot, mga tingala, mga integrated bar of the Philippines, sa mga low graduates, sa mga intern nga, ha? Ano ko no? Good morning! Sa iyo tanan-tanan, nasama kayo naroon. Ano man ang oras nyo na, ano man ang adlaw, lubos kita nga itong pag-abi-abi. Gabi nang yara ka ba sa mayong kahimtangan? Adlaw na kita sa Miyerkules, kadasig sa atong chimpo. Petsa 22, ika-apat. Tama ba? Ika-apat. Daling i-check ko ha. Ika-1, 2, 3, 4. Ika-apat nga Miyerkules na ini. Ini nga bulan sang Hulyo, may lima kita ka Biyernes. So ang sweldo, dugay pa eh. Sa aton mga pinalanggang mga suke, sa aton mga senior citizens, sa aton mga PWDs, sa aton mga OFWs working and living abroad, good morning! Have a good time!
pulo pahuway anay. Relax-relax sa iba, nagapulo pangap eh. Naga, ang iba nagasugod pa lang ng adlaw, labinigid na sa mga Estados Unidos. Aton iban mga kauturan, ari na manugap palo panyapunan eh.

0: ang mga yara sa bahin sang Europa, UAE, assalamu alaikum. O mga pagatamyo des, o makatukod sa may Saudi, o mga Arab speaking language, ang panamyo des, Sabahalker. Sabahalker. Ang sabat sa Sabahalker, Sabahalnur. Epa quest, eta quest, tamam, kulo tamam, alhamdulillah. And sa aton mga suki, diri sa nakalain-lain ng mga merkado publiko, nakatutok ang aton mga bolantero at bolantera. Abaw, dito sa may NCR sa Luzon, may wala klase sumong sa Luzon na hindi diri sa syudad sa Iloilo kag probinsya. Kaya nagapadami papadayunol sa manibela ang ila ining ang ilang kilos protesta ila rally. Kaya ginaduso dito sa may NCR. Tani, hindi naman kita madala, de. Ang ginaduso dito, ang minimum fare ay tungkol sa pagtaas na gulpi nga pagtaas ang presyo sang gatong, mga kasama. Nga halin 13 pesos ang hingyo sang manibela. Una is bawion ng excise tax, no? Sa fuel. And ang ikaduha, mga kasama, halin 13 pesos nga plite. Himoon, 23 pesos.
1: Aragoy, Choy!
0: Bakala na tas magol? Bakatlakat na natin eh? Bakala ka mo e-bike? Mga pangunahing mga balita kag mga impormasyon mabasahan sa aton nga Facebook page. Patuloy ang daloy. So daw busay lang ini aton nga Facebook page. Padayon ang daloy ng mga maiinit nga mga balita. Pati na ini nagdakpan nga kawatan nga upaw na ungo pa. Tinabunan niya si CCTV. Alang-alang ang CCTV niya, hindi makuwata. Ano yung tabunan niya, itsura niya, umo. Sabi ang guro, kaari may CCTV, tabunan ko kay kaduluman eh. Huwag sa kabalo kung may infrared ng CCTV. Nung habis ka ng dulom, kitaon ka. Auna yung nakita CCTV. May CCTV, ari mo ay marutan mo pa kung CCTV ka, ha? Tabunan, taka mayo ko, makilala niyo ko. Sa una nga iglap daw, hindi pa maklaruhan. Kaya may tabon pang iyang ulo. Sa ikatwa, hinubay, duko-duko pa ang ungo. Duko-duko pa sa tinabunan niya CCTV. So, ang tisa matabunan, tapos na. Huli ka, balbon! Pati alam, mga mainit ka mga balita kag mga impormasyon sa ating Facebook page, DYRI. RMN Iloilo, your gateway to news and information. Kaupod nato sa news center, Rajman Renzi Danioso Bordon. At aking technical partner, Rajman Jason Renzi Cabatania. Mga kasama, oras, alas 12:39, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Ako po si Rajman Michael Marquez Lumakad. Tioy Pancho for sure.
2: Tatak, RMN.
0: Sa mga nagasahulog sa ila kadlawan sumong, happy birthday! Petra 22 and birthday man sa aming kasamahan. Ang isa sa aming news writer and ang main host ang Harana sa RMN Iloilo. Happy birthday, Rajuan Lynette Fernandez Yulatris. Happy birthday, Ned. And happy birthday, man. Happy first birthday sa amon ikaduang apo, si Gia. Gia ba o Gia? Si Gia or Gia, halin kay Ma'am Christopher Morris.
2: Tatak, RMN.
0: Ang aton nga programa ay sugit kay Tioy. Kung boring ka, kabulinginot, may problema. Pwede patwasan ang problema ang programa. Makitaan ang aton programa, isugit kay Tioy sa Facebook page ng RMN Iloilo. Paliwag na lang sa mga nag-view. Paliwag na lang i-like, i-share, and i-follow. Sa YouTube, yara kita sa at RMN Iloilo Official and RMN Application. Pagkita lang sa iTunes and sa Play Store. RMN Iloilo.
2: Tatak! RMN.
0: Tamiyaw kita nente sa aton kuwao ng ating weather update kay may bag LPA nga nasiplatan sa guwas ang Philippine Area Responsibility. Kagina naging maulano ng aton nga hapon o gabi, hibalon ta direkta sa pag-asa. O nga kamusta na? Kung makaapekto, kung ma-build up inibla, mabaskog ining LPA kag maging ganap nga bagyo. Antes ini magasulod sa Philippine Area Responsibility. Din nga parte sa pungsod Pilipinas ang uulanin.
2: Tatak! RMN.
0: And kamusta yan ang aton nga maging weekend? Gabay lang mayong aton weekend kay bunyag sa kong akon nga unika iha nga apo sa Domingo. Kami ako lang anay si Ma'am Telly P. Fur. Good morning, Ma'am Susan P. Siscar. Ma'am Alas the Fried Rich, si Sir Jespal. Basta nagapamati ini live si kasamang Jespal. Dala sa South Korea. Active na active, kid. Salamat, kid, Sir Jespal. Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Mary Ricabar. Thank you, Embong Saloberes, classmate ni Ma'am Margie, oh. Dala sa may barotak. Nicolai Somes, hi Tioy, good morning. Watching from Riyadh. Ma'am, hindi ko mabasahan ang imong ngalan. Sino ni? Kay daw ano ni? Ang Arabic ini. Amoroso Glenn, mayong aga. Si shoutout lang sa Rivera family. Sa Zone 10 Kalaparan from, okay, Nick Gazi. Si Captain Rivera, sang una, but if you're related, Ma'am Nick Z, si Captain Rivera daw tubang balay na munda sa Kalaparan. Army ni siya. Matapos ang Philippine Army. Kaupod ko siya nag-softball, softball. I don't know if you're acquainted or if you're in, kung pariente mo ini si Captain Rivera sang una, Ma'am Nick Z. Ma'am Telly P. Fur, Ma'am Eds Muhal, Cambe Ags, good morning man kay Romeo Subire, Brad Pet Madera Bestower. Salamat, Ged, watching from Federico Roman Tirador Hospital sa Maing Haniway. Uy, get well soon kay tatay mo na. Ano si tatay mo? Sir Brad Pet Madera Bestower. Prayers, no? Sending prayers para sa imong amay. Watching from Barangay Danao, Haniway, ang Bestower, Madera, Armada, Alejero, Duerme, Borsillo family, always gid ka pamati, tiyo eh. Mati ko yung impeachment mo, ang bali Ma'am Alice Fried Rich. Kanami no, damo gid kita matunana, no? Dili sa impeachment, ini mga makalagting, mga abogado, both sa defense, ha? Kaya sa prosecution, damo kita mabalaan. Nag-libog lang ang ulo ko, dili sa mga Latin-Latin, yung mga tinaga. Ano ko, no? Ako sige-sige mo guro pamatian no ini mga abogado no mahangpan mo man mo no padamo sa mga terminolohiya pero mayo kay kalabanan sang mga abogado gat tinagalog no mas hapos naton mahangpan maintindihan buday kung English daw kung English gani dugay-dugay tuyo ka mo. By the way, gasulot sa ulo mo, ano ko no, bahala ka mo na. Kung may magtinagalog, may magtagalog, gulpin na kita, pisik mo. Ari na, maansindihan ta na ni. Good morning kay Ma'am Avic Paez Esmeralda, Ma'am Christopher Morris, good morning. Si Sir Jespal, ungo, ganyan klase, laki, no? Kitaon, ganyan, iya, upaw. Mayo na tiyo, bakal roller skates. Roller blades o roller skates, ang mali Alice Friedrich. Okay, tani, mami. Roller skates, mayo na tani, bike. Kaya roller skates, ikapoy ka na yan eh. Mag-abot ka sa opisina mo daw. Shuhu. Mayo nga gaman, kay Oliver Willis Pulgar, Rose Liza. Benjamin Saba, Nanay Rod, may nga kasi mo, Nanay Flor, Kahilig, Ma'am Gemma Pendon, long time no hear, Kagawa da Dina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano, mayong aga, Mami Fermar Gargaritano, si Ronel Sonio, Robert Del Yomez, Bengbeng De La Cruz, Rose Magbanwa, kaupod mo naton, si Melvin Barneza, and Anthony Kagimbal. Kay Wensi Sinosa, Annalie, Ray Rojo, Carlson Carr. Mayo, nga aga. Mayo, bike na lang gamitin. O, sa may Japan, pagkanto namon to, halos kalabanan sa mga estudyante. Yung mga estudyante, nag-bike. Ang mga empleyado, nag-bike. Pagkanto sa ilang ulubrahan. Kunti kita, bike capital of the Philippines kita. Hanamis ang aton nga mga bike lane. Nga kada weekend lang. No nga be, makita nato nag-bike ini mga construction workers, dayaw gi kuno sila. Si Pablo hard labor ila ha. Mang niminto, mga flooring, maminta, mamulpog, ma-welding. Pero pag antes magkatusok, pagkatusok pa sa ila ulubrahan, nagabisikleta pagpuli. Nagabisikleta. Di anong ikahuya, kunyo bi ko mabisikleta kita. Tama lang kung paano na makasave kay ining kalatabo subong. May mga attacks gani subong ang Iran, ginapatawag sang Kuwait, ang ilang ambasador, kay ginbomba. No, kagapon sang Iran, ang Kuwaiti mga oil fields, kaga mga water, water plants nila dito, water desalination plants sa Kuwait. So nag-escalate ining gira. Ang ginaigo na sang Iran, hindi ng Estados Unidos, kundi ang palibot niya. No, palibot ng mga Arab countries. And this is very alarming. This could spark a World War III kung hindi ni mapunggan mga kasama. Kapwa ang mga Arab countries, ginabumba na sang Iran. Ang presyo sang gatong, nakapatugong na kamo. Ay sus! Pagpatugong kasi, ay sus, arson isa kalitro. Pila gasolina ka ginagin sa kaya 4 pesos ko, no? So from 70 pesos, naging 74.50. Sakit-sakit sa diesel, sakit-sakit pagid. Ang patugong ka kada litro sa diesel, 10 pesos, 10 ka pesos ang sinaka. So masakit ini, ambot kong mapatigayon man sa kilos potista ini, sa rally o untat biyahe ang mga transport groups, mga kasama. Oy, si Coach Guy, si Coach Ray Fuentes ng Sagay Little Giants team nga nagkampyon dito sa may McAllen, Texas. Nakaabot na ang Sagay Little Giants sa ilang home court dira sa may Sacramento, California.
2: Tatak! RMN!
0: Laban-laban, mapa-Disneyland naman yung mga babae mo. Kamusta na, Coach Guy? Kamusta ang aton yung mga girllets na, mga team Sagay Little Giants? Sports balita, Lu Dort traded. Kinbuyan si Lu Dort sang Oklahoma City Thunder sa mga kasama. Kag ang Journey, magasugod na ang Journey, mga kasama, ni Alex Yala sa hardcourt. Kung nakita natin dito sa may panganay nila to, is grass court, subong hard court, pila ini nakaambang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ka mga torneo ang entrahan ni Alex Yala sugod subong a Hulyo pakadto Oktubre.
2: Tatak! RMN.
0: And pilagid ang nadagaan ni Alex Yala sa iyang latest tournament, nung latest stint niya. I've heard 79 million pesos. Si Lu Dort gintrade. May update makita, Rudy Gobert ng Minnesota Timberwolves ginbuyan Dean Masaylo. Si Rudy Gobert. Ang isa pang inbuyan, si Alperen Şengün ng Houston Rockets. Masaylo, Dean Masaylo. And siling ko na gani, si LeBron James is expected to make his long-awaited free agency decision within the next 24 hours.
2: Tatak! RMN.
0: Ay nga ga kay Mark Anthony Mampil and si Ray Rojo. Tiyo ay shoutout ba kay Rose Ann Rojo. Kay Edgar Morales Hicanal. And syempre si Engineer Bebot Edro Solano.
2: Tatak! RMN.
0: Eh, Engineer Bebot Edro Solano. Kagang iyang atiayon, Mama belated happy birthday sa wife ni Engineer Bebot Edro Solano ng Bebot and Mila sa Talabahan nga karon na ara sa may Canada. Mamalit Engineer Bebot, mayong aga lang dira sa imo parekoy. Kapangapi ka na dira. Uay pa kami kapangapi ni Engineer Bebot. Nami tani ni kape kag may talaba. Kape kag talaba. Rosalie Alba, salamat. Pantayan weather update susunod na.
3: Ang ini nga porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Tatak! RMN.
0: Klinika D3 Bio, produkto ni Doc Ramil Uy. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Pero kadamo pa ini sa mga benepisyo nga maihatag sa atunay kayong lawas. Ang D3 Bio gahatag ini sang dugang nga enerhiya. Ang D3 Bio sa lawas nato no para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kag pagdepensa batok sa mga balatian. Ang D3 Bio may anti-inflammatory effect nga nagabulig pakupo sa mga paghubag na ginaangkon sa aton lawas tungod sa mga antioxidants. Ngayara sa D3 Bio, nagabulig ba na nibuhin sa timbang paagi sa pagpadasig sa aton yung metabolismo. Nagatap na ini sa malaing epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton lawas paagi sa pagprotekta sa atay kagpapalerto sa aton nga paminsaron. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig tugas ang dugang nga white blood cells sa aton nga lawas. Nga amo naman ang nagasirbi naton nga mga soldado batok sa mga makahalalit nga mga mikrobyo kaya isang virus, bacteria and fungi. Mga kasama initanan nga mga benepisyo sa rang maangkon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw inom kita ini ang vitamin D3 nga ginpaamanan pa ayon yung extra virgin coconut oil nga ginpamanan pa sa vitamin D3. Adlaw-adlaw inom kita. Kaya kung may nararamdaman, pwede ka kabisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Magpa-check up sa mga Doctors of Alternative Medicine. Pwede gid ka mo kabisita, mga kasama. May mga clinic ina sila. Kadamo sa mga clinic, diri sa City Proper sa may Haro, makilit sa Robinson's Haro. Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy kasi kangay isang DTX 500 ang Pure C kag syempre D3 Bio.
2: Tatak! RMN.
0: Alas 12:53 kadamo sang mga balita naton ipisa-pisaho naton dugay-dugay ini. Pero kanami ini ang post ni Senator Panfilo Ping Lacson sa iyang ex no. Ambal niya, I never witnessed a counsel either for the prosecution or defense lecture a judge on constitution, rules of court and leading jurisprudence. Awkward and shameful. Amo nang ginasiling niya kung sa aton pa mamaya nga kanami ilang taon sa mga abogado no, both defense and prosecution, damo kita matunan. Pero kung sudla na gani sa mga iban, wala niya ginhingadlan kung sino ang senador ng mga bopol. Ang term niya gali, ang usar bopol. Entra na gani sa mga senador ng mga bopol. Kailinit. Makasama, ibalo nato na ano yung aton nga tiempo. Subong nga Miyerkules with Pag-asa.
2: RMN News, panahon.
0: Kapod naton sa linya from Pag-asa Live, mga kasama, this Wednesday. Welcome and good morning, Engineer John Baron. Engineer John, good morning. Talagid, wili. Hello, Engineer John.
4: Hello sir, good morning.
0: Yes, good morning sir.
4: Sa atong hello sir.
0: Yes sir, good morning. Engineer John, go ahead sir.
4: Yes sir, good morning no kag sa atong man ha. Mga pagpalamati ang latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday.
0: Go ahead sir.
4: Yes, sir. Ano no, sa adlaw sang Wednesday, July 22, 2026. Sa aton nga update no, ang southwest monsoon nag-apekto ini sa may Mindanao, kag sa Palawan.
0: Mm-hmm.
4: So, dari sa aton, sa western Visayas, expectya po na ito no, ang magalumon nga kalangitan, nga may isan siya sa mga scattered nga mga pagulan, pangitat, kag panagkuog. Ang hangin tanay tungtog makasarangan sa direksyon na bagatnan na katundan, tungtog ng bagatnan, may mga dalasang panay, tungtog isarangan ng mga balot sa ito ni kalagatan. Forecast temperature na ito, 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak, 5:36 sa aga, mga tunog din yung 6:16, aron sa hapon. At take note na, natunog yung monitor kita nga LPA, currently outside sa ito nga area of responsibility.
0: Mm-hmm.
4: And expect na tunog nga basis siguro karon no, may chance na inyo siya magsulod sa ito yung area of responsibility. And actually, malako na yung chance no, na mag-develop niya sa isa ka
0: bagyo.
4: Bagyo and sa projected na ito nga track, pababaw niya actually yung dalaga no, going towards sa northern parts ng Luzon. So, ang dalaga niya, hindi mo siya mag-ano no, mag-igo sa Darisatan sa Western Visayas. Kasama na nagaling no, possible na naman ang enhancement ng Southwest Monsoon niya mo na makadala ang isang paula no, kaya maka-epekto agad sa Western Visayas. So, manaton niya preparahan dyan ano no, kaya monitor agad ang ating mga latest niya weather update.
0: So, similar so, ini si ang ining LPA, Engineer John, kung magsulod siya sa PAR, kaga maging bagyo, similar ang iyang track sa nagaliligad ng duwa ka bagyo, Engineer John, no?
4: Yes, sir. Sa previous natin niya, bagyo, except siguro kayo, kay Josie, kasi Josie, nagdasigito siya, nagsulod, kaya nagawa mo siya dahil sa part. So, sa mga previous natin niya, bagyo, pababaw ang iyang dalaga, no? Ang either sa Taiwan siya nag-igo, or sa may Northern Luzon, or ang southern part sa Taiwan usually kung ano ang scenario naton nag-enhance sa naton ng southwest monsoon ang bagyo wala man to gilabay pero may pinapakuso niya naton nga southwest monsoon nga muna siyang nagatugay sa paulan diri sa aton.
0: And Engineer John, kung magsulod na ini ang maging bagyo na, ano ang mangin local name sa ining bagyo?
4: Yes, sir. Kung mag-ano siya, mag-bagyo na siya, tagaraan siya sa sulod sang PAR, gantay niya siya local name na si Quiapo.
0: Sino Quiapo? As in Quiapo, the city?
4: Yes, sir. Quiapo, pero anong letter K?
0: Okay. Quiapo. Okay, Quiapo.
4: Yes, sir.
0: Pero sa ano nyo na monitor, ano ka dako ini kung magsulod sa baskog man ini nga bagyo? Ano ang mamaging epekto yan ni Engineer John?
4: Sa ato nga ano, mga forecast model, halos tanan na nag-point out nga maging ano siya, tropical depression ang iyang kategory.
0: Mm-hmm.
4: May iban man nga model nga nag-point out nga pwede siya mag-tropical storm or severe tropical storm category.
0: Mm.
4: Although since gamay man lang ang sa forecast model na to, gamay lang ang nagahamba. So may low chance siya nga mag-develop sa muna nga category.
0: Okay.
4: But of course, bisan manubo to, ang chance nga siya, pero may chance sa gyapon siya, may possibility. So wala tayong na-roll out ang possibility na pwede siya mag-tropical storm category or severe tropical storm category. But sa aton nga mga model, almost tanan nagatudlo nga maano lang siya kung tropical depression ang iyong category.
0: Okay. And last question, Engineer John. Saan uni ang mapalapit ini? No? Saan uni nga adlaw nga medyo mapalapit siya sa aton nga landmass?
4: Yes, sir. I expect na to na by weekend, basta siguro either landfall na siya dito ng place na may either sa Northern Luzon or sa Taiwan or sa may southern part ng Japan or paano na siya, pa-landfall na siya. So, nag-expect natin siguro mga by weekend either pa-landfall na siya or nag-landfall na siya somewhere dito sa may North Bay.
0: Okay, so maging maulano ng aton weekend, is that it, Engineer John?
4: Yes, sir. Sa weekends natin may tansagi siyang maulano, no? Magalong kung maulano ng aton niya at simpo. Tungod sa Southwest Monsoon.
0: Pero layo-layo man gyapon sa aton ay mailang ka. Medyo layo-layo gyapon kay dito sa babaw ang igo yan. Well, at Engineer John Baron, madamog nga salamat sa imo. Good morning. Thank you for the update, Engineer John.
4: Thank you, sir, and good morning.
2: RMN News, panahon.
0: Para latest weather update, may gina-monitor ng LPA. By the next 24 hours, daw si LeBron James. By the next 24 hours, masulod din sa ito ng Philippine Area of Responsibility, pero parehas ini ang track na parehas kay Jose. No, na amo nang masulod siya, kag magwa to. Pababaw man niya po ng ego niya. Pero again, wala ito naging na-rule out nga maging maulanon tungod sa hanging habagat. So para updated ka sa weather update, tutok lang sa pag-asa diri sa RMN Iloilo. Ang weather update, dulong na sa aton sa nga produkto de kalidad ni Doc Remiluy.
3: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remilito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones, and malunggay. Sapuroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa Ampalaya, Mangustin, Malunggay, Ahos, kag Spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad ni Doc Remilito Uy. Available sa mga suki niyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
0: 3 minutos makalipas ang alauna. Alauna 3, ang tamang oras sa dulong sa aton sa mga produkto ni kalidad ni Doc Remilito Uy. Tandaan, basta kape, bahamot, mahanamit, kag masustansya nga kape, Santon Plus Coffee Mix, makabuligi din eh. Pakupos ang aton prostate, kung permi ka nag-ihi-ihi. Kita nga mga lalaki, permi ka nag-ihi-ihi. Nagahulo-habok-habok ang aton prostate para mapakupos, try nyo isa ka semana mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix, mga kasama. Kaga para malikawan na risari yung mga balatian, mapabaskog ang aton resistensya, malikaw kita sa high blood, diabetes, and mapanubo ang aton nga cholesterol level, mag-inom adlaw-adlaw 2 to 3 capsules daily sang Santon Plus Gold. Amo na mga produkto de kalidad ni Doc Remilito Uy. Pwede mang kabisita sa Yes to Health Clinic Domingo hasta Biyernes para sa mga kauturan naton nga gusto magpa-check up sa aton mga doctors of alternative medicine. Ini mga doktor nga mga ang ginausar na di mga natural or herbal, natural nga paagi. Amo na sa usao ni nanay kag ni tatay. And as tanan mga butika, available na ang mga produkto ni Doc Remilito Uy. Santon Plus Coffee Mix and Santon Plus Gold. Thanks pare ko sa pagtamyo sa Kadlawan. O syempre, happy birthday kay Ma'am Mila Edro Solano. Happy birthday, Ma'am Mila. Don't forget ang pasalubong. Agosto 5 sa may Kuwait. Si Audi Candelario sa may Spain. Good morning. Si Rosalie Alba kag si Ma'am John Lee sa Avedra. Mga kasama, dito sa Manila, ang walang pasok sa Maynila. Ang face-to-face classes suspindido sa mga eskwelahan sa may Maynila tungod ini sa duwa ka adlaw nga strike o transport strike, duwa ka adlaw. Sugod subong adlaw, petsa 22, patob-tob petsa 23. Inangin patigayon sa manibela kung di nagpanawagan sila nga hindi pagsuspindyo ng wage increase. No, pangayon nila nga 85 pesos nga wage increase, bawion ang excise tax o patuloy na isuspend ang excise tax kag ang plite, grabe no, plite, ang request sa plite saka sa from 13 pesos nga plite high na minimum nga plite pakadto 23 pesos.
2: Tatak! RMN.
0: Para sa mga mainit nga mga balita nga natipon sa aton news center. Nabunaan ang isa ka lalaki matapos madakpan nga nagapanglingling sa babae nga nagapaligo sa Barangay Boulevard, Molo.
2: Tatak! RMN.
0: Stroke kay punong barangay Jing, barangay John Jing Villanueva Senior. Natabo ang insidente sang Lunes sang gabi samtang nagapaligo ang isa ka babae sa sulod sang ila balay. So hindi sa bubon, sa sulod sang balay nagapaligo. Pahayag niya mismo ang utod nga lalaki sang biktima ang nakadakop sa suspect. Gindala sa ospital ang suspect kag nagsugtanay ang pamilya sang magtimbang abahin nga isettle sa barangay ang amo nga insidente. Sa pagpangusi sa ni Villanueva, nagabiyahe sang tricycle sang una ang lalaki apang naguntat ini ang una nga tio na dakpan nga nagapanglingling ini.
2: Tatak RMN.
0: Naguntat gani pambiyahe kay manglingling. Palaw-alaw ay din nakakaso imo no kung sa Amerika pa ang kaso mo peeping tam nagapanglingling. Ano, wala manging butang di kung ano ba lalaki may ban, may asawa? No, ano, balo? No nga mang lingling ka? Mang kung sato niya, mga lalaki, mang lingling kita, tungod niya katahom-tahom sa nga ba uyab? Ano, tahom ang uyab? Tahom-tahom ang dalaga, be? Ano, dalaga? Tahom? Maputi? Kilala sa barangay ini nga may mga daw pinakagwapa sa barangay na hindi mo gin mapalampas ini. Permi na lang guro ka paliti pang babae nga mo kung ari mo ay galing kung manglinglinggaw. Sino ang nagantos? Sino ang maantos? Ang ginlingling o ang nanglingling? Ang nanglingling eh. Kay balaan na naton nang lingling ka, balaan mo man na kung anong next, anong madason. Nang lingling ka. Ay namin ko naman, lingling kay may thrill. Di ba? May mabal nga na isang iban nga mga iban ganit ng hambal nga. Nga amang lingling ka pa, tani nag-search-search ka lang da sa mga isang porn site. Kung amo ng trip mo, amo ng imong fetish, ang mga lingling-lingling, i-search ka dahi, di ba, sa mga porn sites nga, peephole. A sexy lady peephole. O peephole, the sexy lady. Kasi kung amo ng imong fetish, di ba, kung amo ng gusto mo, pangling-ling-pangling-ling, di ba, ka para gabiado. Inigaling na dakpan ka ginoy. May lang gani, ang bali Sir Jesval, mayog buno, why ka gintuslok sa mata. Eh, isipan na bla na balahuba nga ikaw ng lingling kung maglagaw-lagaw ka sa plaza dito mamad ako, oh, tabo na eh, ang buho kaya rin na si ano, mang lingling naman eh. Pila edad, wala man gina-state kung pila edad, bebe wala man gina-state pila edad ay butang pila edad, ano ni may asawa, bo kung may asawa ka pa yun do kahuluya, no? Kahuluya, hindi sa imo na kawianan sang imong asawa nga may asawa ka namang lingling ka pagin sang iba. Iban gani nang gapang lingling tiyo itadala pang awat na lang panty mo. Ay Ma'am Gemma Pendon mayong aga sa imang pagin na ito ni mga mainit-init ng mga balita. Agileon nga gindapatan sa nagakaigo kapag bulong ang dua ka mga motorista matapos nagbungguanay sa Halandoni Street City proper kagabilang ini ang mga biktima ang ginkilalang akanday Xander Francisco 31 anyos taga Pavia kag Jorenz Pamplona 21 anyos kag temporaryo nga nagaboard sa city proper mga kasama. So duwa ini ka mga motorsiklo nagbunggo anay katawahi-tawahi sandalan ambot ko nga nagbunggo anay.
2: Tatak RMN.
0: Base sa imbestigasyon sa kapulisan, pasulod na kuntani sa Fine Rock Hotel no ini nga 31 anyos na si Francisco sang nagbunggo anay ang ginamaneho nila nga motorsiklo ni Pamplona nga nagbakal sang sudan sa super kag masugat na kuntani sa yahimata sa Halandoni City proper. Resulta sa pagkapilason sang nasambit nga mga motorista gindala ini sa ospital. So patal gurong igo. Maliko ka na lang, hindi man na biglang liko ang hotel. Kag ang isa naman, balaan mo man manugliko. wala mo pagin paliko. Pero kung ako ni, ang right of way di ang tadlong. Kung maliko ikaw, siguraduhon mo kay way kasugata. Ay maliko ka mo makat ka bla di bla. Amo na ang road courtesy. Na binigit ko maliko, hindi mga gulpik na maliko. Ikaw pang matulok malayang nga maliko. Kuy ka pa nagpundo. Ang right of way di ang tadlong adalan. Kung tadlong ang adalan, maliko ka hulaton mo. Nga tagaan ka. O hulato, tagaan ka sang lugar. O hulaton mo. Nga maglampuwas inang asalakyan. Kung wala may manugliko, balikid ka. Basi may ugo-ugok pagid. Nga ma-overtake sa imo. Road courtesy. Katawhay-tawhay. Sandalan kong gabi. Nagakatingala kita. Nga nagabungguanay pa. Hindi man kamo mga hubog. Nga nagbungguanay pa kamo. Motorsiklo pa. Hi, Diyos mio, mama mia. Samtang, nagpromisa si Boulevard Molo, punong barangay John Villanueva Senior, si Kap Jing, nga bantayan ang bangga maling, nga ginareklamo, nga ginatiniran sa mga tricycle driver. Kasunod ini, sang ginapalapot sa RMN, angot sa obstruction nga ginatuga sa mga tricycle sa lugar. Suno kay Villanueva, gilayon niya ginpahalin ang mga tricycle nga pahayag nila wala sang pahanugot halin sa barangay. Pahayag sang opisyal, patutukan niyang among lugar sa iya mga barangay tanod agot hindi masulit ang reklamo. Kap Jing, bantayan! Wala kamo kabalo, kamo lang ang ginabantayan! Ana gagwa bantayana ilang kamuda. Disiplina ha Kap Jing, hindi pagbantay eh. Disiplina ha. Kumaghambal ka lang Kap Jing, nga bantayan ay sus, kung wala tanod mo maplastar man sila da. Ang irason si mo, tiguto man yung biyahe nung pakaon namon sa pamilya namon kung hindi kami magbiyahe. Amo na mga irason nga mga bopols, kung kay Senator Lacson pa, bopols nga mga rason. Wala ini sila gakira-kira. Kita mo sa naagyan, ang ilang nga tricycle, ara paligid na sa kilid sandalan lang. Kilid sandalan, sila po nagalapaw gani sa linya. Kag dapat Kap Jing, bantayan man da Kap Jing, dire sa may tubang sang inyong barangay hall, no, dire sa may waiting shed, sa may Boulevard Molo, baw kadamo, ba na nga mga sikad niya, wala too, nagaparking Kap Jing. Sa ibang pagit naton, nga natipon nga mga balita. Ining naglapta, nag-viral ining voice recording. Partihan ba niya kuno ang police kuno nga nag-extort sang kwarta. Mga kasamang latest update naton, ginapa-check na sa karon sang Police Regional Office 6 ang authenticity sang audio recording nga ginapayag extortion sa pamilya sa nadakpan sa drug buy-bust operation sa Molo nga naglapta sa social media. Suno kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nga nakapag-angot na sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit para sa digital, forensic at technical capability sa nasambit ng unit para sa nagapadayong investigasyon. Pahayag pa ni Tuanyo nga sa tiyon nga matumod nga nanila ang suspect, pasakaan nila ini isang kaso agud madula.
2: Tatak! RMN.
0: Asa sano ang authenticity sa kay base sa video recording? No, base sa video recording. Asa voice call recording? Natumod siya mismo base sa ilang istoryahanay, no, sa police station, sa Molo police station himuon ang transaksyon. So, hindi nato wala takabalo kung nga taga Molo PNP o base ginasalisi lang, base ginasuyaan, base ginasalhalitan lang nilang Molo PNP. So, dapat isa pagidi na yan kay protektahan man naton. Hindi lang ini ang mga biktima o hindi nga ito mga kapulisan. Kadamo sa mga kapulisan naton dira sa may Molo PNP, sa ibang pagid, ng mga police stations, ng mga mayo, tanan sila nagkakadalahig tungod sa mga bopols ng mga polis. Sa sa iba pagit naton ng mga balita kag mga impormasyon pag pagtukod sang duga nga power plant sa Western Visayas, dako gid nga bulig sa ekonomiya suno sa DepDev. Ginpahayag ni Engineer Arecio Casing Jr., RD, Regional Director sa Department of Economy Planning and Development or DepDev 6, makabulig ini sa pagdako kag pagdevelop sang rehiyon sa East. Pahayag pa ni Casing natala na ngay presentar sang DOE sa third quarter regional development

0: Kahit gabakal na kita, nagabugtaw na kita kada gabi ko i-checker kung may mga nagapasiga pa nga mga suga. Kay subong amat-amat nga pagtaas ang presyo sang gatong, ang more power nagpasaka man sa nga ilang per kilowatt, 14 pesos na. Imbis mapandar ka sang aircon ba, o di ko na alarman mo, duha ka oras ang paandar ko ah. Ang bill mo nga sa ismail mahimo subong 9,000. Ang bill mo kang una ko nagabill ka sang 7,000, ah mahimo 10,000. Pulo tipid-tipid kita ni, pulo kinot-kinot gid kita ni. Away pa takabalo kung nga asa san uni ang sakay. Kaginalauman ko no, sang DOE, nga sa madason nga simana, isa na naman nga dako nga oil price hike ang matabok.
1: Tatak RMM.
0: Sa ibang pagkita naton yung mga balita, bago nga AFP chief nagpasalig nga pabaskugon ang territorial defense kag patasigon ang military modernization. Pero may man naton mabatian sa tanan-tanan basta bag-ulang. We will see. Sir. We will see. And ining mga fire truck, pinaka-importante ini, sagay kita promote sagay kita pabugal sang aton nga fire prevention month. Kay gali sa probinsya sang Iloilo, mga palso ng aton nga mga fire truck. Mga kasama, hindi na masaligan kag masaming nagapalya na ang fire truck sang BFP sa Banwa sang Kabatuan. Suno kay Mayor Elizalde Doc Boboy Pueyo, 28 anyos na ang edad sang ila fire truck kag madamo na sang ginaparepair agud nga magamit kung may sunog, pahayag ni Mayor Pueyo. Bangod sa katigulangon sang ila fire truck, kadako na sang ila gasto sa maintenance kag nakaagi na nga nawadan ini sang preno samtang nagaresponde sa sunog. Ini ang gintinguan nga mangin operational ang fire truck panigana kung may matabo nga sunog. Hindi man gileon ini makaresponde sa mga barangay, kapin pa kung lubak-lubak ang dalan kaga ginapahinayan padalagan sa bumbero ang salakyan agud malikawan ang pagpalya. Nagpadala na sang request ang alkalde sa DILG kag BFP nga mahatagan sila sa bag-o nga fire truck agud magamit kaga madasig nga makaresponde. Sa karon, wala pagid makakommunicate si DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog kay badyangan Mayor Suzette Mamon. Ini si Ma'am Suzette Mamon, Mayor Suzette Mamon, ang presidente sang League of the Municipalities of the Philippines Iloilo chapter. Agod ila mapalambot ang ila problema sa fire truck. Sa madumduman, si Mabilog mismo ang naghambal sa iya speech, sa iya oath taking, nga luyag niya nga mag-collaborate sa LGU, BFP, BJMP, kalakip na mga barangay officials, kag barangay Tano. Sa iya nga speech. Sa iya speech gani, nagambal yan nga hindi under, pero ang public safety, ang mga fire truck under sa imo, Sir Mabilog. Eh, kung hindi na ma-perform ang obra, ang italatas ang bago nga uyusin. Abon tani, pabor na tani ini, kay pabor na tani sa aton nga mga Ilonggo. Kaya nga ginbutang kada ni Presidente Marcos, Ilonggo ka man, diri ka man, ano ginabalusan mo kami de? Kapwa Ilonggo, tani mga medyo may gamay, hindi man ang mga paboran. May gamay man na nga pabor, ay man Iloilo ni. Di ba, ano gani ang Iloilo? Ano gani sang buwan? I am Iloilo. Eh, di nang I am Iloilo niya, mga request sa mga fire truck, eh, I am Dalimot. Ari na, mga kasama, tunulihin nga balita. Klaro nga na-capture sa CCTV footage ang isa kakawatan nga nagsulod sa isa kabaligyaan sa barangay Batuan, Pototan. base sa CCTV footage, makita nga naga

0: nagatiid. Nagatiid pasulod ang kawatan sa Tiangge. Kag sa may nakita ini nga CCTV, ginkakasi ni Ambayo nga nakapulo sa iya ulo nga upaw kag intabunan ng CCTV. Sunod naman sa Pototan Municipal Police Station nga wala makadangop sa ila talatapan ang tag-iya sa Tiangge kag magpablater apang ila ni karon. Ginaimbestigaran ang nagsulod sa Tiangge nag din sa bintana ni ang ginagiya niya dalang gid ha. Para nag dukuduko sa pag dukuduko yan may ginabrihan pa ug lang tawon niya op no may agid ko ayang lighter. Ang lighter nga may plastic op kare lagi may CCTV. Nagdukuduko pa ang bopol sa hinubay ang iya nga bayo. Na kuno abi no hindi ko mabisto ni way guro ga way pagabalikid sa akong CCTV. Ara tumubang gani makita mo itsura ya. Pagtubang niya daw kuging. No daw kuging ga salo pang iya nga guya. No daw kuging. Siguro pang gamit guro iniya ilaya. Mga kasama daw kuging guro. Bisan sino sudlon. Pero bantayan nato rin niya. Eh nabantayan man. Ang impeachment. Wala kita sang impeachment trial sa Lunes. Kahit sa Martes. So makapulo pa huway ang aton mga senator judges preparar ini para sa SONA sang aton presidente. Kaya nabalikan eh, ma-impeachment hearing kita. Wala man si BP, Sara. Anak example si Vice President Sara Duterte sa iya mga abyan sa may Qatar. Nagapadayon ang crisis naton. No, pero arang aton Vice Presidente sa Gulf region. Pero agin galina og klaro sa palasyo na wala sang government funds kay mapadahig pa ini siya mo. Sa Netherlands mabisita guro kay tatay niya digong may tatay former President Rodrigo Duterte na bisita siya. So ging klaro sa Malacanang man kag out office of the Vice President na wala sang government funds ang ginastos sang aton nga Vice Presidente. So buluban tayo nato ng aton nga impeachment sa inyo, para sa inyo. Kaya nagtubang to kagina si NBI Director Melvin Matibag. Naginapamangkot sa mga senator judges, ginpamangkot man sa prosecution, kaginpresentar. Kaginsiling niya di, ari ang ginsiling niya nga doon nagmarkabla sa sambayan ng Pilipino. Ginpamangkot ni Senator Judge Bam Aquino si NBI Director Melvin Matibag kung ano kasigurado ini base sa iya professional assessment nga nagakontra si Vice President Sara Duterte sang nagkontrata si Vice President Sara Duterte sang tao nga magapatay sa presidente. First Lady kag Anay Speaker nagsabat si Matibag na 100% sure siya nga nagkontrata sang tao si Vice President Duterte. And daw na confirm kuno daw may patubang sila ni no may pangato may patubang sila ni kuno nga naging kontrata ni BP nga mapatay sa presidente.
1: Tatak RMN.
0: Buluban tayan kag sundan mga kasama ang aton nga impeachment, ang paglilitis sa aton ikalawang pangulo diri sa RMN sa special coverage ng RMN Networks.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Tatak RMN.
0: Mga kasama, ginalauman ko no nga matumod na sa sulod sang tatlo, 3 to 6 months, no? Tatlo tubtob anum kabulan ang tao nga ginapahayag ginkontrata ni Vice President Sara Duterte para patyon ang aton presidente, ang First Lady kag former House Speaker. Ini ang sabat ni NBI Director Melvin Matibag sang ginpamangkot ni Senator Judge Sherwin Gatchalian kung ginalauman niya nga matumod ang tao nga ginkontrata nga magpatay.
1: Tatak RMN.
0: Patay tayo dyan.
2: Ang inihibahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Mag-text kay Doc Respin Hico sa 0910-126-4595.
1: Tatak RMN.
0: Evergreen Herbal Capsule, mabakal man sa Green Food Supplement Trading Center in Hamtang sa Cisco Building, Mabolo Delgado. Para malikawan nato ng diabetes, stroke, gouty, arthritis, kidney stone, ang pagsakas ang aton nga blood pressure, ang fatty liver, ang pagkaguba sang aton nga acid, ang pagkaguba sang aton nga kidney, ang acid, and ang pagresulta sa nakalain-lain yung mga balatian tungod sa constipation. Inom kita adlaw-adlaw, mga kasama. Yan ang friendly advice ni Tioy Pancho. Mas mayon nga nagatigulang kita, nga nag-enjoy kita sang aton mga gusto himuon tungod niya wala kita sa balatian. Para malikawan na narisaring yung mga balatian, inom kita Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Inom kita 2 to 3 capsules ang Evergreen Herbal Capsule, ha? Adlaw-adlaw, nyo na.
1: Tatak RMN.
0: And ang Evergreen, ginadugangan niya man ang kulang naton nga vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. May mga bukol-bukol ka, may tumor ka, benign o malignant, try mo, inom Evergreen Herbal Capsule.
1: Tatak RMN.
0: Kumako na tayo sa ating sports balita.
1: RMN News Sports.
0: Sa ating sports balita, mga kasama, unaw naton si Alex Yala. Magapadayo na ang journey ni Alex Yala sa hard court after the grass court, kung diin ginawardan siya sa grass court takwin ba, the swing lady. Si Alex Yala, sumong, mga kasama, hard court naman. So, mahambal kayo nga hard court, tigae, no? May hard court lang ahumok ni, siyempre, tigae.
1: RMN News Sports.
0: Ini nga petsa 27, August 2. Amo niyang pinakauna ni Alex Yala. WTA 500 ini. Ang Mubadala DC Open. Dara sa may Washington, DC. Magasugod, July 27 to August 2. August 1 to August 13. Ang mga taga-Canada, ari may chance na sila nga makita si Alex Yala sa Canada Open. This is WTA 1000. Dira sa may bahin sang Canada. And ang August 13 to August 23, biyahe na naman. 2-hour flight from Canada, baka to sa Cincinnati para sa Cincinnati Open. Ini ang tatlo ka mga hampang nga importante kay Alex Yala, because silingin naton ang Mubadala DC Open, ang Canada Open kag ang Cincinnati Open. This is the gateway para sa August 30 to September 13 na US Open Grand Slam.
1: RMN News Sport.
0: Pagkatapos sa US Open Grand Slam, magbabyahe si Alex Ciala sa pakatto sa Mexico on August 13 to September 19 para sa Guadalajara Open. And September 21 to September 26, malayo-layong biyahe pakadto sa Singapore WTA 500 para sa Singaporean Open. And katapusan ini ng tournament ni Alex Ciala, September 27 to October 2, ang Asian Games. Kung sa diyan, Alex Ciala will be representing the Philippines. So sa last quarter, third, and pakadto sa last quarter, mga kasama, amo niyang iyang mangin schedule. Mubadala DC Open, Canada Open, Cincinnati Open, US Open, Guadalajara Open, Singapore Open, and ang Asian Games, which will be held on September 27 rather to October 2. Padamo sa mga pang ni Alex Ciala, no? Sige lang ha, banat Alex!
1: RMN News
0: Sport. Sa nagligad ng mga hinampang dahil earlier this year, no? Kung nagtapos dito sa may Wimbledon, mga kasama, ang iyang total earnings umabot po sa 79 million pesos.
1: RMN News Sports.
0: Sa nasiling natin mga kasama, si LeBron James. Mga kasama, subungid madesisyon. LeBron James is expected to make his long-awaited free agency decision within this next 24 hours, mga kasama. Multiple reports indicate niya ang posibilidad ng pilion ng team ni LeBron James. Subong adlaw is Miami Heat, Cleveland Cavaliers, or Philadelphia 76ers. So, amo ng tatlo ka-team nga ginabulubantayan. Sa football, kita anay, ang linibo ka mga Palestinians sa may Gaza mismo, da sa Strait of Gaza, ang naglantaw sa World Cup. And kadamo sa mga Palestinians, lalo na sa Gaza, ang nagsuporta sa Team Spain. This is a gesture of appreciation. No, pagpapasalamat sa mga Palestines para sa Spain nga nagsuporta sa mga Palestines during Israel genocidal war on Gaza. Kita nyo gani sa may motorcade, no, welcome home ni sang Spain si Kamal, may bit-bit ini siya, no, ginwagayway niya ang Palestinian flag.
1: RMN News Sports.
0: Sa iban pagid naton nga sports balita, Los Angeles Lakers may gindugang ini sa ilang front court kaya daw gin-acquire nila ini. No, to be confirmed, pero gin-acquire ko, no, sa Los Angeles Lakers ang sentro sa Minnesota Timberwolves na si Rudy Gobert. No, ang Timberwolves, magbatono nila si Dalton Knecht and Jared Vanderbilt, no, para sa exchange. Ang franchise ini, nag-pivot na ini para pabaskugon man ang both courts nila. Samtang ang Miami Heat, Bam Adebayo and Giannis Antetokounmpo plus Alperen Şengün.
1: RMN News Sports.
0: Ang Miami Heat nagpapirma na kuno o nakuha na ni si Alperen Şengün ang sentro ng Houston Rockets sa isa ka multiplayer trade with the Houston Rockets. Sa pagsaylo ni Alperen Şengün sa Miami Heat, magakadto naman sa Houston si Davon Mitchell and si Andrew Wiggins.
1: RMN News Sports.
0: Sa ibang pagkinaton ng sports balita, ang OKC Thunders ginbuyan na ang all-defensive wing na si Lou Dort, ang Canadian-born na si Lou Dort, ginabuyan nila ini. Kaga sumong, si Lou Dort gintrade, no? Sang OKC Thunders pakadto sa Atlanta Hawks. Ini ang 3-team deal That sends 3 second-round picks to OKC. Former number one pick as Zachary Richeser sa Dallas Mavericks and Ryan Nimhard kag si Lou Dort mga kasama sa Atlanta Hawks.
1: RMN News Sports.
0: Yan mga kasama ang natipunta ng mga sports balita. Para sa mga balitang sports, tutukan man ang ating Facebook page, DYRIRMN Iloilo.
1: RMN News Entertainment.
0: Sa ito nga entertainment balita, si Platanta, si Bea Alonzo, trending na trending, labinigit sa mga post sa IG, kag sa X, palagi may caption niya, ha, trending na trending subong si Bea na pagiging happy, no happy wife.
1: RMN News Entertainment.
0: Sa lahat naman eh, basta first parts of the relationship, happy. No, we just pray, no, that ani ininang last ni Bea, we pray for her happiness naman. Ang dami-dami niya ng pinagdaan ng kasakitan. Isa pa sa trending subong, si Catherine Bernardo, no? Natagpuan ba sa interview sa iya? So no, sa iya, natagpuan niya na ko, no, ang the right person para sa iya.
1: RMN News Entertainment.
0: Amo niya ang sabat mga kasama ni Catherine Bernardo tungkol sa iyang right person. Ang ginatumod niya ni si Alcala, ang iyang previous relation, ang iyang karelasyon subong. Sabi niya, hindi naman masyadong bongga, pero the right person na talaga siya.
1: RMN News Entertainment.
0: Joshua Garcia, inulan mga kasama, sange inulan ng intriga, kagapon nga daw si Joshua Garcia. Usap-usapan sa subong sa social media si Joshua matapos umanon niyang i-unfollow sina Vice President Sara Duterte at Senator Alan Peter Cayetano. Sunod, in-unfollow niya na ini kasunod sa mga batikos na natanggap niya online. Nagsugod ining kontrobersiya matapos i-repost ni Joshua Garcia sa kanyang TikTok account ang isang video na naglalaman ng mga piling eksena sa impeachment trial ni Vice President Duterte. May pamagat ang naturang video na my favorite highlights from Sara's impeachment trial day 1 to day 3. Tampok sa video ang ilang highlights sa paglilitis kung saan makikita ang mga argumento ng prosecution at mga defense. So gintag, no? Nang kumalat ang mga screenshots ng repost ni Joshua sa iba't ibang social media platforms, particular na sa X, ilan ang nagpahayag ng batikos at inakusahan si Joshua Garcia na DDS o Die Hard Duterte supporter.
1: RMN News Entertainment.
0: I don't see anything wrong kung magsuporta ka, kung hambal 100% ka magsuporta sa partido. Hindi ba? Wala man. Nga, ang presidente, subong lang, former president, linilitis pa lang, under trial pa lang. Ang vice presidente, under trial pa lang. Wala pa may ginhatulan din nga guilty. So, no, guy, kamo pato-pato, ana istorya. Ano ko nagasuporta si Joshua Garcia kay sa DDS o kay Tatay Digong o kay Sara Duterte? Anong problema sa dira?
1: Tatak! RMN!
0: Ang iban gani, halos mga makimatay! Mang-away gani! Hindi ba nga pang black gani, halos mang-yaw-yaw sa mga post! Tani sa ato niya, isa, respetuhon natin. Kung sa diin gid man sila nagasuporta, respetuhon ta. Di ba, it's like religion, no? Kung hindi kung lain ang imong relihiyon, respetuhan lang ang iban nga relihiyon. Wala ka right nga magambal against sa inang relihiyon. On this matter, wala ka man right nga magambal against sa ginasuportahan niya. Suportahan ang imo gusto suportahan. So, suportahan niya man ang iya ginasuportahan. Wala yung iban, may last. Tek, biyabi, ang iba niya nga mga netizen. Sa ibang pagkita nato ang entertainment balita ng natipon sa ating news center. nalingid ining si okay, amo lang to gali, abi kung late na ning iban eh. Mga masulod pa sa iban, hindi. Babalik ka rin. Hindi. Ari Pagali ang last. Sorry, Ari Pagali ang last. Last two. Sina Carmina Villaruel at Zoren Legazpi pagkatapos nagwa. Nga hindi ko na mapapatawad pa. O wala pang peace treaty si Carmina Villaruel kaya sa binibining gandang hari. Carmina Villaruel, Zoren Legazpi, solid pa rin. No, solid pa rin. Nagpagwa sila sa ilang anniversary liwat. Mga pics. Kaya dapat kuno hindi mawawala ang spark. So kadamo naghambal nga kung wala pa nag-abot si binibining gandang hari, kapa-interview, hindi pa magwa ang mga spark. Sa uli naton nga entertainment balita.
1: RMN News Entertainment.
0: Todo suporta ang aktres na si Ina De Belen. Amo ni ang utod ni Kayla Estrada, no, Ina De Belen, bata ni Janice De Belen kay sino gani ang tatay ni Jan Estrada, no? Amo ni ang bata ya nga si Ina De Belen. Todo suporta si Ina De Belen sa relasyon ng kanyang kapatid na si Kayla Estrada at kapwa kapamilya star na si Daniel Padilla. As sa susubong, wala pa sa diretsahan nga ginaako ni Kayla at DJ sa tuod-tuod nga estado sa ilang relasyon. Pero daw madugay na ini sila kuno na committed sa isa kag isa. Ini base sa ilang pagka sa pila ka mga nasiplatan nga magkaupod sa mga showbiz events at private gatherings nitong nakaraang araw. Sa panayam sa Fast Talk with the Boy Abunda kay Ina, kasama kaupod ng iyang boyfriend na si Jake Vargas, na istoryahan nila ang birthday celebration ng tatay ng aktres na si John Estrada last June. Enesling ni Kayla Estrada, botong-boto daw siya kay Daniel Padilla and happy couple na daw ang dalawa.
1: RMN News Entertainment.
0: Yan, mga kasama, labinigit sa mga chismoso-chismosa. Yan ang latest entertainment balita. Dulong na sa aton sa pinakamainit nga kape. Kag pinakamainit, pinakamanamit nga kape. Chismis at kape, ang sarap na kombinasyon.
2: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabi Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
1: Tatak, RMN.
0: 14-in-1 Herbal Coffee. Nag-iisa lang yan. Wala nang kaparehas yun. Ang Kapihin nyo 14-in-1 Herbal Coffee, dapat mo matilawan. Available sa mga butika na, no? Available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa mga kapihan, suggest ko sa inyo, sa mga kapihan, bakal ka mo. O bakal ka mo, 14-in-1 Herbal Coffee, kapihin nyo. Ipatilaw sa mga customer ninyo. Sigurado, mga customer ninyo, mahambas nga planga kita sa manuga, baligya kape. Kaya ginaamligan niyang aton ikayong lawas. Di ba dapat amo na eh? Kape dapat para sa ikayong lawas, para magdugay kabuhi sa inyong customer. Ini nga kape, sus maduga yung imong kabuhi. 14-in-1 Herbal Coffee. Samtang nagapangape ka, kanami pa sa inyong digestion. May chia seeds. May collagen. May ginseng, may goto cola. Ano pa nga hanapin mo? 3-in-1 gani daw, kahuro-huro ka na. 5-in-1 gani, kasala-sala ka na. 14-in-1 pa ay ha. May nga ka kay Sir Stephen Fanega. Uy, si Dudes, nag-chat si Dudes. Yoy, lipat ko. Sorry na miss ko ang date. San o siya di sa Canada? Si Alex Yala, August 1 to August 13. Sa Canada. Sigurado, sa Toronto. Din Toronto, Ontario. Anong capital? Toronto, guro, no? Canada, balaw bantayan. Bao, palihog lang, be. Sa mga OFWs tada sa Canada, ba si Tuod, magkato na si Alex Yala, ba si makapapicture ka mo, pag-greet nyo man ko, be. Niya, hi, I'm Alex Yala. Hi, Tio Pancho. Diyan, amo lang na, pao, pasalaman. Salamat, happy birthday kay Rajuman Lynette Fernandez. Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Tamyota, mga pinalangga naton ng mga suki anay, Antis Madula. Good morning kay Mama Gemma Pendon. Good morning everybody. Kay Kaberting, Papangbiling, yung Tatay Enjong. Kay Dudes, kay Mam Jocelyn, mga Pilora and Pudena family. Sa Canada, Sir Gilfred Yonyo. Sir Noel Jimenea. Lantaw man ni si Noel Jimenea. Laban-laban kay Alex Yala. Ma'am Grace Verano Duremde Sudusa, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jucades, Ma'am Fe Capada, Ma'am Cher Samodal. Hello, Ma'am Jenny Hellurina. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda. Kay Ma'am Mary Ricabar. Thank you. Salamat man kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Sisi. Hello, Ma'am Sisi. Kay Mayora Pamati sa aton, kay Ma'am Bernadette Labes Peson, kay Ma'am Gladys Peson. Hello, Ma'am Christopher Morris, Maya Dayad Ngaga, FRMG Nono, Ma'am Myla Hagokoy Gansya. Good morning, panyapon kita nyo. Salap naman, anong panyapon nyo? Anong panyapon mo dahil sa mong Ma'am Myla? Ano ba sa mga panyapon? Ginagutom ko. Ang panyapon ko kagina daw, alas 5 ko na nyapon, so, hamburger. Gutom-gutom gi ko si mo, hamburger ng lahat. Ma'am Snooki Galon, may ngaga sa imo, take care. Mama Maria Rubicano Nicato sa Mission Road, Loma Linda, California. Rosella Pastera sa London, ara si Rosella Pastera, may ngaga. Wang Yudrilon, kay Zandro Zeplo. Good morning, Papa Sol and Mama Jen Bobier. Sang Barotac Nuevo. Thank you, pare ko. Lon Rojo. May ngaga si mo pang. Tamiyaw man natin sa mayadayad ngaga si Sir Shokoy Shokokoy. Sir J. Lamayo. Mayong aga. May ngagman, Dimple Fernandez, mga kaupod natin, softball dira sa may pinyaw, ang mga Horondal family. Sir Buds Jr., Reynald Aljo, good morning man kay Romeo Manaay Jr., Sir Johnny Figuro, ng Figuro Meat Shop, thank you. Basta press kang karning baboy, karning baka, barato. Tadto kay Sir Johnny Figuro sa Iloilo Terminal Market. Romel Umagap, Sir Odi Candelaria, mayong aga. Si Ma'am Gladys Estorque Orbe, kaupod naton kay si Jean Fontiveros. Si Judah, no? Judah Benhur, good morning man. Kagawad Romeo Guzman, mayang aga. That's my litik. Ma'am Melanie Harjulin. Si Romeo Manaay Jr. Sir, good morning sa inyo. Sila Fritz Yu, si Sir Kim Yvonne Ferrares, kay Sir Ruter Infante, and Sir Roque Binya Salute. Auntie Edna Dalmino, good morning sa inyo da. Si Steve Deximo, salamat man. Kay Ma'am Rona Mahandukon. Sir Noel Jimenea, mayong aga sa inyo. Hi, Sir Fritz Yu, kamusta ka da? Si May Pagkapiolo. Teresa Siasco Bahen, si Ma'am Tiara, Boss Totong Montejo and Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Thank you, sir. Get well soon. Good morning, Ma'am Margie. Nadula ko no kadali ang aton nga Facebook. Nagbalik na, ma'am. Mahingaga sa mga taga Antalya, Turkey. Sophia Isabel Defensor. Morning, Tiyoy, sa mga classmates ko. Sa maya Tolarukan. Tolarukan, Haniway. Apangmiling, good morning. William Cepeda. Watching from Sarapan, Pasig City. Akon, Tiyoy, dinner, watermelon. Pilakad daw na puro watermelon, Ma'am Margie. Ano ka nag-diet? Nag-diet ka na naman yung nag-diet. Watermelon, sandiha, no? Apanyapo namo nyo, chickpeas with beef and vegetable salad. Ang gusto ko sa chickpeas, sabi, hummus. Beef, no, baka pa, udugalaway naman ko. Zandro, welcome back to Il City, Brother Toto, Big Boy. Genzo D. Bierbo ng magazine 60 Dancers halin sa Taiwan. Ay nga ka, bawrayon nyo naman ini. At yung panyapunta, ensalada. Ang panyapun kito kanamit do sa mga ensalada do na may ang gata, yan o. Sylvia Dima Alla, mayong aga. Ano, anong panyapo ninyo? Palawayon, tabla, mga nagapamati, antes kita magpapaji, ano mga panyapo? Anong sundan nyo? Hindi ka mo mag-ubra-ubra sa panyapo, naging kaon nyo, gidi, eh, kakagina, eh. Either you're from the USA, you're from the UAE, ara ka mo sa Europe, ara ka mo sa Spain, ara ensalada gani Spain, Africa, Pilipinas, anong ginpanyapo nyo? Be, palaway kita, anay gamay, be. Kagbasi, makabulig man ini basing iba naton nga mga nanay naga problema sila kung anong lutuon la subong adlaw kasakit-sakit ba sa ulo na yung tagaan ko sang assignment sa misis ko, oy ikaw luto subong nga simana ago sus luto lang may problema pero ang maminsar ka kung anong sudanon mo panyaga pala pagtapos mo kaong panyaga dugay-dugay mo anong lutuon ko sa panyapon man tuod nga libog ulo na sakit sa ulo ining panyapon pampaluto-luto. Bawa si Ma'am Gemma Pendon, ano ning, ano mo, talbos ang kamote, may rabanos, kag may okra. Anong luto ni mo? Anong luto mo ni? Malaswa ko, Tiyoy, ah. Baw namit pag-idlaswa. Abalaw man ko mag-imo humus, Tiyoy, ah. Tapos, kubos nga bread partner sa kanamitor. Pareho, paksiw nga sapsap yoy. Daw nami kung mga ang langgaw mo da sa paksiw mo ang ini nga daw iyaka tuba, no? Ang baho ng paksiw. Oh, galaway ko sa paksiw, no?

0: Si Rose Huntuhan, kamayang aga sa inyo. Aton mangin natami ang Figuro Meat Shop, are present na gali si Sir Johnny Figuro. At to lang kamo to, sus, tutuod kung gusto nyo makatipid. Ilabinagid ang mga nagabaligya, bla, mga karindirya. No, nan, kadto kamo, ang mga hotel gani, mga redakko, ang mga restaurant, diraga order. Amo nang ginasunod nyo, kay kung diraga salaga order, but silingon, barato, makaguluginan siya sila. Rosalie Alba, Gladys Estorque Orbe, si Mama Abik Paes Esmeralda. Morning, tiyoy. Amo niya, sinabawan nga isda. Kaglitsyon kawali, pero kagabi pa to. Nagutom ko sa mumo, kaguluto man niya. Nagbakal ko sa mall kagina, kay paborito ko nga mall ini. Nag-stop na naman, Ma'am Marjo, nag-stop kadali, pero nakabalik na. Amo na yung signal natin subuman. Nagbakal ko na sa may Robinsons, din sa may City Proper, na paborito ko na nga mall kay Lapit Sakon. Lapit Sakon. Kaya daw, kabisado ko na. Kanto ko na sa may grocery, ang kilala ko na, ang kilala na ko na sa mga nagabaligya na sa baboy, sa manok, pag sa isda. Basta gani nga may mga ulo ka isda, ginapaypay na ko na napagsunod ko. Kanto ko, ano to? May isda to, ang ulo ka isda, duwa ka klase. Ang isa tangigi, ang isa daw lapu-lapo. Ulo. Nakiadon ko na, kiada na. Na ang kilo ha, daw 200 something. Ulo ha, ulo. Amo nang ginbanatan ko kagapon. Sinabawan nga ulo kang puro ulo. Ha. Grabe nga lutgutan na isang mata mo. Dami tak sinabawan ng isa, tsakto ginaya. Na the best ginaya ang sinabawan ng isda. Naming ka-partner Ma'am Abik, no? Litsyong kawali. Ang malaswa ko si Bung Tiyoy. Zandro Zeplobaw ka na may turn pagiging adobo nga takway.
1: Tatak! RMS!
0: Sarap naman yan. Sinabawan nga isda kaga litsyong kawali. Gani Ma'am Abik daw. Daw man, huwag kita sa delivery, subong ko. Yoy, mayong aga, tiyoy. Amon, tiyoy, sudan. No. Ang amon, may paksiw kami sa nga kagabi. Paksiw nga isda. Pero subong, tiyoy, kay ginagutom ko, pritohon ko ang paksiw nga isda. O ka na, may turn pag idna, no? Nagasalupso pang langgaw, kagpatanggang pati sa ginakamot o marinated ng isda, no? Ay, no. Yoy, mayong aga. Ang apanyapo namon kagina tiyoy ang isda no may ginprito si nanay kagina nga tamu juice. Da medyo kulo crispy patong iban nga tamu juice. Tapos nagchapsoy si nanay, simple lang klase chapsoy tiyoy. Do medyo may sulo sabaw nga chapsoy, gari nagamak ang kaldero yoy. Nagtigang liwat ang magulang ko mo. Kay bagulang sa abot, ginutom kami tanan, nagtigang sa iya tunod. Nakahidlaw ko mga pod dyan sa Pilipinas. Hindi ka na mahidlaw pod sa Pilipinas basi pag abot mo di Ma'am Margie sa Pilipinas. Kanami-nami sa mga Sudan, kagikanon mo naman, sandiha. Fruit lover eh. Yoy namin, subong ginakao namon yoy. Nagluto subong si nanay. Akagina nagluto si nanay, damo bilin. No, ang iagin luto, ano ni? Bicol Express tiyoy. Pero kanami pag inito tiyoy kung ang gata nga ginusar niya ni okay. Nami gibang Bicol Express kung gata nga pinuga nga gata hindi ang mga tetra pack anong mama ko. Nami ang pinuga gid nga gata nami gid na ya. Ang Bicol Express no. Kaya gina-adjust ang kakahang eh kaya ang original nga mga Bicol Express kahang-kahang gid na ya. Nang medyo makahang-kahang lang gamay. Daw tiyoy sa imo nga tupiko subong ginutom ko sudan ko subong tiyoy nagluto ko noodles. Amo ginan tupan mo noodles kag itlog. Yoy, basta gani kagahon, dapat light lang. Sudan ko subong tiyoy midnight.

0: Snack, lumpia is life. Anamit sa lumpia. Pero ko nga, I'm a fan of vegetable lumpia. Amo na, mga taugi na mga lumpia, ang vegetables. Amo na, hindi ko yung fan sa mga may mga karne, may mga cheese na lumpia. Gusto ko utan ng mga lumpia, mga taugi, may mga carrots na kanamig na yan. Yoy, kanamit sa sundan namon kaginat, yoy. Menudo ni nanay. Galaway na ko. Ang gusto ko pa kanon subong, ang kung subong bi may ara sa rep, nga pwede nito, siyempre isa na adobo. Pero kung pirmi ka ng adobo daw, okay. Ang gusto ko chibugon subong, tutuod subong subong, dinuguan. Ay, dinuguan subong, may dinuguan ka kag may dinuguan kag mangayon ko gamay nga litsyong kawali kay Ma'am Abik, gari na gamak gini. Sige, kanya-kanyang order, ang iba niya ganalagala tulok na sa ilang rep. Why na why na patay pakadto pabalik sa ilang rep? No, sa ilang kalanaan, anong usod andra? Ang importante, ang bal ni nanay, kung anuman ang pagkaon, kung anuman ang sudan sa inyong hapagkainan, hindi na mangita sang iban pa. Pasalamatan naton kung ano ang nakabutang sa aton nga lamisa.
1: Atak! RMM!
0: 3 minutos makalipas ang alas 2:03. Dalingi, kagiidaw, dagan late ang sulod eh.
1: Tatak! RMM!
0: Ang nahidlawan kayo, adobo nga takway, no? Amo na hambal ni Ziplo. Kaglaswa nga tambo. Baw ka na may turn pagid na ang laswa nga tambo nga may mais, no? William Cepeda. Amon tiyo'y baw. Jogin na. Nagkaginag na laway. Kisubong, nagtulo. Nagitang laway ko. Sir William Cepeda. Ang amon tiyo'y munggo kag talbos ang ampalaya. Tapos sahog, lechong baboy. Nag-drool naging kagina. Malaway ka, lalaway pa lang ko. Subong nagtululo ng laway ko. Kalipatan ko na, no? Munggo nga may gata, nga may puso sang saging. Ang isa pa ka na may turn, ang ginisang munggo nga may down ang palaya kag squash. Amba ni Ma'am Abik pa is Esmeralda, dinuguan kag pansit. Iba, sampat man na ima. Ay, ano nato na ito? Ginapantusan na itong kagulingon. Baw si Mama Maria Rubicano ni Kato sa Mission Road, Loma Linda, California. Tambo nga ba'y bagungon? Kaso wala na shell. Ah, bagungon na. Mas maayon na wala ka na lutgot. Kaling trail da ang lutgot eh. Ang trail da sa bagungon ang lutgot. Baw nahidlaw ko yung isang utan nga dagmay o gabi. Baw, gabi na bala may gata, no na. Morning, Ma'am Florencia, so kalito kalimpay kag magdale na ganisera. Sa pasensya na gid, Mama, kayang ginastro na pagkaon. Amba ni Ma'am Telly Piffer, nagkaon ko adobong sitaw kag prito na boneless na dilis. Ang magtatay ko, ang mag-Mexican food sila. No? Pizza kag soft taco. Bawa, ang soft taco, do ka na may turn pag ita. Ang amon niyang soft taco, ginihimo namon sa balay. Nagabakal ko mga soft taco. Kung tapos ng amon nga taco night, ang soft taco, ginabutang ako lang sa lettuce. May gamay ka ng lettuce. Amon, importante ang sauce. Ang garlic sauce, ang chili sauce, ang mga Mexican sauce. Amon na, basta may sauce ka lang. Tatlo ka lang sauce na. Chili, may garlic sauce ka. No, kag isa pa ka sauce, basta sauce, hindi lang sauce Mario Joseph. Kung ano, sudan sa balay. May nabilin nga adobo. Wow, naman ang adobo. Sipat-sipat doon. Butangan sa soft taco, butangan sa lettuce, kag butangan sa sauce. Tapos yan. May bilin nga isda. Pwede sa soft taco. Sagol, utom, no? Sige lang, ha. Si Dudes. Tiyoy, ano English ang dinuguan kag puto? Napkin? Ano be dudes? Damo na balan. Oy, Mama BC. Ma'am Beth Concepcion, good morning. Epekto sang gutom yoy. Gusto ko magkaon subong boneless nga lubulubo. Yawa ka ko si Banchiban, no? Epekto. Sir Jezebel, epekto na gidman na nga siguro sang gutom. Sige, mag-break muna tayo. Ginugutom na attach. Mga kasama, tandaan. Antes magkaon, mag-super fiber. Pagkatapos kaon, mag-life extension, vitamin D3, mga produkto de kalidad din eh. Sang Life Extension Philippines, ni Sir Jonathan Granada.
2: Life Extension, vitamin D3. Boom. At pumatian si Fredo para sa testimonya sang iyang nanay nga si Presi Felicidario. Paagi sa paggamit sang Life Extension Vitamin D3. Iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atong siya pamatian.
3: Sir, pwede mo sir maistorya or ma-relay mo ang imo nga experience before?
4: Actually sir, ang concern ko da hindi na sa akong personally. Iya na sa nanay ko na sir. Ang nanay ko sir nag-suffer na sa almost 39 years na ang iya na di ang kilid na wala sir nga sa right portion.
3: Oo.
4: Nagpinas na sa sir. Tapos, nagana na o sosyo na bla. Sa kilid sir, sa right portion sa kilid. Tadi do, balikawang okay. Ta bla.
3: Dako, sa napilas?
4: Kung magpilas na sa pagkisook ta nga, kung nga kamilingking,
3: hindi
4: na siya. Pero, muna na sir nga mga turwano, doktor, hospital na sinanay, tapos wala gidagayo yan.
3: Bali wala gidagayo ang pilas? 39 years na?
4: Wala sir, maayo lang na sa sir, pero days lang matali na siya, tapos antes na sa magbalik, mahabok na sari, dumabanog siya bla sir, nag-support sa isang susyo, wala na yung pagpilas siya naman. Bili lang din siya sa right portion sa ngaton niya balikawan, sa ilo na nalasa, hasta nga naglabot na din sa siya nga likod. And then, nag-advise ko na siya nga, man ko ma-try pag ni last extension vitamin D3.
3: Oo.
4: Kaya sinko bro, permi ko na nabatian sa radyo. Kung dadamo na mga kakistin mo na yung okay siya. Tapos, nag-inom siya mga 2 kasimana. 2 times a day, aga hapon. Pag lockdown to, kundi nag-out of stock ang like extension. Nagbalik naman sir, nag-rely naman sir. Hindi man sa katulog, kay perting sinakit yung kilid niya. Nag-abotang stock sang
3: life extension.
4: Muntod na yung pang-inom ko siya. Until now sir, wala naging sir nagbalik sir.
3: So, ginsigisigil niya na to, kahit yung nagbalik ng stock, nakabakal ka damo.
4: Ano mo na sir, nabakal ko siya, but for 1 month malang, 30 pieces, amo mo na na.
3: Pero sige siya, religiously, daily,
4: oh, sige,
3: daily
4: na sir. Daily na
3: gate. Paggamit niya sir, so nadula siyang pilas, nagpali siya, tapos wala na siya nagbalik-balik, unlike before, yeah, mapali siya, but in just few days, nagabalik gihapon.
4: Subong wala na gate. More than 1 year na nga wala na gate siya nagbalik. So, para wala na gate sir, very good na gate subong sinanay na ako niya.
3: So, anong sitwasyon niya subong sir, kag anong iya pamatsyag?
4: Healthy na siya, namin na siya magkaon. Ang makita mo subong sir sa likod ni nanay sir, ang pinalian na lang sa pilas. So, para wala na gate siya may nabatsyag.
3: So, life extension, vitamin D3 lang gate, ang gingamit niya?
4: Oo sir, amo lang gate na nagapayo siya sir. So, sa akon siguro sa mambal sir sa mga nagatamate, labi na gate sa mga wala pa nakakuan sa life extension. The time na din siguro nga magamit kita sa life extension. Since 39 years na pag suffer sang ilo ito sa yung balapian, life extension lang gid ang nakapaayo siya.
3: Sino gani sir ang ngalan sang nanay mo kag pila edad ya?
4: Si Prince Felicidario sir, taga San Dionisio. Si nanay ko ma 62 na siya. Sa life extension lang siya nag-ayo ya. Binadvise ko kay nanay ng ambal ko, kung mo na gid lifestyle maintenance mo na gid ang life extension, hindi mo na gid na pagbayaan. Life extension vitamin D3 nga may tatak nga ele.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3 that doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kay Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton kolon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinluy ang inyong nga kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
6: May
5: Life Extension Vitamin D3
6: lang kwarta naon binayaan sinaktan wala ka ginasapak wala ginatawgan o wala na nagpamatyag pa mga totoong kwento ng buhay atong pamatian diri sa numero 1 nga programa kada kaagahon RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
7: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si La Arnie sang mabinay na Gross Oriental, 29 years old. Kalaway man pamatian pero isa ako ka GRO, Papa G. Sadto, sang nakaobra ako sa isa ka beer house. Naguntat lang ako sang nagabusong na ako, Papa G, sa isa ko man ka customer. May edad ng customer ko nga to. Kag isa lang kami ka best na tabo. Kag hindi gali ako safe sa tong atinion, kag ina ang rason kung nga ang nagbusong kita ko. Wala ko siya ginpangita, bisan pa nga kilala ko man ang iya itsura. Siling ko, hindi na ko magpagamo pa. Gadaan, kahibalo ako nga pamilyado na siya. Kag wala man siya kahibalo nga nagbunga ang amon, ginihimo. After years, Papa G, may lalaki ako nga nakilala sang isa ka bes nga gin-invite ako sang abyan ko sa iyang birthday.
1: Teway kita ka?
2: Salamat din sa pagkado sa birthday ko, Mega, ha? Grabe, kalayo pa bala sang ginbiyahe mo.
3: Okay lang, Mega. Siyempre, importante ka sa ako, no? Kita bala mag-abyan sang dali ako nag-eskwela sang high school dali sa Negros Occidental. Sang ginapa-eskwela pa ako sang tiya ko, kag sang dito pa ako nag-estar sa iya. Ugali, wala akong makatapos sa high school, ikiti. Hinali lang napatay si tiya on. Amo nga nagbalik ako sa amon sa Oriental. Pero nagbalik man ako, tiri sa to, kiti. Nag-ubra sa kabalo ka na na, ah. Ay, kagamunay ning nangin kapalaran ko.
4: Kasubusan na agyan mo, La Arnie, no? Pero abi mo, day. Happy, kuya, kay nagwa ka na sa obra mo nga to. Kagsubong, siling mo. Nagakusinera ka sa isa kakarinderya dito sa lugar ninyo.
3: Oo, oh, Omega. Siyempre. Kinanglan ko buhigo ng anak ko, eh.
5: Bea.
3: Gusto ka?
5: Makilala mo ko na sa bisita mo, Bea.
3: Ay, Martin, si La Arnie Gali, friend ko ah, taga Oriental. La Arnie dai si Martin, best friend sang nobyo ko ah. Hi, Martin.
5: Hello, nice to meet you, La Arnie.
3: Mega, hindi lang ako magpadugay diri ha. Dugay-dugay mapauli na ako. Kaya balo ka naman. Kalayo pa sa balay ko, Wing, pag ginalan ko, gid magpauli. Ahay ah. Okay, sige, Mega, La Arnie.
5: Kung okay lang sa imo, idulong ko ikaw sa inyo, kay sa, may salakyan man ako.
3: Ay, sus, hindi na. Madipasay na ako. Kaliyo nga daan sang lugar na mo ni makauluya sa imo. Kapuyon takin sang drive.
5: Ay, sus, okay lang ah. Luya ko man lang sang long drive. Sige na, idulong ko na ikaw sa inyo. Sige na, La Arnie.
3: Oh, Martin.

0: Nagapamilit gid si Martin nga idol-ong niya ako papajigan ni ako, napilitan naman lang nga maghuo. Kag sa nakabot na kami sa Oriental, kag sagwa sa Amon Balay.
1: Ari na ako. Madamog ka salamat sa pagdulong mo sa akon, Martin. Bisan pa nga, bago lang kita nagkilala, hay.
2: Welcome. Kag salamat man sa pagsalig mo sa akon, ha? I hope nga, hindi anong ulihin naton nga pagkitaay.
1: Martin?
2: I'll be honest with you, Laarne. Ang matuod, una ko palang pagkakita sa imo. May nabatsyagan na dayon akong alain. Do ato balang ginpana ni Cupido ang heart.

0: ginpamangkot ko si Bea.
1: Oh, Martin? Bisan na kay balo ka sa tanan ngayon, ha? Gusto mo gihapon ako nga makilala?
0: Yes. Because I like you, Learney.
1: Oh, Martin!

0: Dira nagsugod ang tanan sa amo ni Martin, Papa G. Nangin kami nga duwa, kagin pakilala ko siya sa ginikanan ko. Kag sa anak ko, Papa G. Ugaling naghulat pa kami sang husto nga tinion nga ipakilala niya ako sa ginikanan niya. Kay siyempre, may anak na ako.
1: Larney, babe. Siguro, tiyo na agad nga ipakilala ko ikaw sa mga ginikanan ko. Actually, ipaabalo ko na sila nga may nubya na ako. Kag may anak ka na.
2: Oh, ote, anong siling nila?
1: Okay man lang sa ila. Mabuot sila, Larney. Siling ganit ni Mama, basta maayo lang ko ng babae. Wala ganit isang problema sa ila.
2: Ote, paano kung mahibala nila nga isa ko ka GRO sa
1: hindi
2: ito?
1: Hindi pwede nga mahibala ni nila. Kung mahimo, taguo na ito ni sa ila, Larney.
2: Oh, Martin!

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nahangpan ko si Martin, Papa G, kung nga ang kinahanglan namon buhaton ini. Ginsugid niya kami sa anak ko sa balay. Tungod, upod kami sang anak ko nga ipakilala niya sa iya ginikanan. Pero siyempre, antes kami maglakat, nagkuha anay kami isa ni Martin sa balay.
1: Oh. Himo ko, Martin. Himo na ang bugos kong anak.
2: Po, akong tala. Pasulod ko na, ha? Abaw, ah. Medyo halog na ako. Sige lang. Bako balik ko na roko, ha?
1: Nonshit, ha? Medyo guto ko. Saka doon kayo. Nakatilaliwat ako sa inyo. Makainit na, ha? Sa bongin, sa palang ako. Nagigitaw ako na gabi ka.
2: Medyo halog ka. Tuwad, tuwad. Tuwad naman, tuwad.
1: Patuwad ko.
2: Idong style ka, ha? Idong style ka. Oh, yes. Ayaw mo to, Kineya. Oh, shit. Garagit niya. Pagunta lang. Pagunta lang. Alam na naman. Ay, shit.
1: Kanan ako sa inip. Pero madugay na. Oh, shit. Sige.
2: Ano na siya lang?
1: Himuang, Lito. Himuang. Natali mo na.

0: Wala kita ko mag-expect, Papa Chi. Nga sa kadugayon, makatilaw liwat ako sa ginatawag na sex. As na sang ara na kami sa balay nila ni Martin.
1: Ma, siya gali ang ginasiling ko sa inyo, nga nubya ko, pa. Si La Arnie kagang anak niya nga si Jingjing.
2: Mayang hapon, tita. Jingjing, ano ganing ang balon mo?
3: Mayang hapon. Bless ko.
1: God bless.
4: Kaluyan ka sang Diyos. Ay, abaw ka namin yung pagkabata, no? Maayong hapon man sa inyo. Kag malipayon ako nga makilala ka mula, Arnie. Jingjing.
1: Ay, ma. Sa diyan gali si Papa?
4: Sa kwarto. Magwa na ato siya, ah. Nag-ilis lang. Luyag abi niya nga. Presentable man siya magatubang sa ilan nila, Arnie.
5: Masinsya gin sa paghulat, ha? Hello.

0: Hindi. Siya. Siya ang amay ni Martin. Ang customer ko sa una kag ang amay sa anak ko. Hindi. Hindi pwede.
1: What a small world, Papa J. Wala gid ako mag-expect nga amay ni Martin ang lalaki nga amuman ang amay sang bata ko. Hasta subong, hindi ko mahibalan kung ano nga ako niya buhaton parte diri. Magluwas sa amon sang amay ni Martin, pero wala man siya kibalo nga anak niya ang anak ko. Padayon ang relasyon namo ni Martin, Papa J, gani, husto bala ini nga taguon namon ini sa iya? Husto bala nga taguon ko man nga ang anak ko anak mo niya? Hindi na ko makinsindi, Papa J, sang akon ginapamensar. Husto ba lang nga hindi ko na pagpahibalo sa amay ni Martin nga anak niya si Jingjing? Laigayin mo ninyo ako, Papa J. Ako gali si La Arnie sang Mabinay Negros Oriental. Madamaging salamat and more power to your program, Papa J.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga conditioning agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
3: Lumalabas ang aming pagkalalaki pag merong magkakandang mga...
4: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi bing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Isugit kay Tihoy.

0: kanon nga programa kada kaagahon alas 12 tugtog alas 3 imidya sang pagka
1: sugid kay Choy
0: ang programa nga may puso kaupod si
1: Choy Pancho.
2: Pahingaga mga karadso man, yari nita sa porsyon sa atong programa. Kung diin, laygay mo naman ang kinahanglan nila Arnie. At lang kita sa Miyerkules, Petsa 22. Good morning! Sa atong mga pinalangga ang mga suke, kagatani, good man ang morning. No, dira sa atong mga suke sa may Baharin. Kay nagpagwa subong no, sa may Al Jazeera. Sa may Baharin, breaking news mga kasama. Nagasirena na naman ang Baharin. Ang ilang air raid alarm, naghuni na naman digto. Ang Interior Ministry, nagapagwaan isang announcement sa mga kautura nato, no, labi na ganda nga itong mga OFW sa may Baharin, na magakadto na sa pinakamalapit na safe location. Kaya gagawin na na-intercept na naman sa damos ang na-intercept ang Defense Force ang Baharin. Kagnay may naguba ng mga drone at mga missile. Sus, nga ginpalupad na naman sa Iranian. No, Iran, sa nga pungsod Iran. So, gabay lang ayara kamo sa mayong kahimtangan. Kadamo kita sa mga listeners, ano? Sa mga OFW sa Baharin, keep safe and God bless you, mga kasama. Problema nila, Arnie. Dapat niya kuno ba lang isikreto? No, itago na lang, why man kabalo ang tatay? Kag wala man kabalo ang boyfriend niya, nga ang tatay, sa iyang boyfriend, ang matutuod niya amay sa nga bata nila Arnie. Kung nga wala man kabalo, konsensya, gusto man mapakilala sa matutuod niya amay ang iyang bata? O taguo na lang, dira kita nagapundo subong. Damo man nga pamangkot, nga wala ga usar kondom. Siguro kay la Arnie mga kasama, sinang una pa ini siya nga GRO. Wala nyo sang una, ang mga GRO, o ni mga bayaran, butang naton, sorry, wala kitang nag-discriminate, ano, sa ato mga sex workers. Kasi sa iban nga pungsod gani, legal na inhing sex workers tungod sa buwis o sa tax nga ilang nga gina-chip in man sa ilang nga pungsod. Wala nyo sang una, ini mga sex workers, hindi uso ang kondom. Totoo na, hindi uso sang, hindi uso kondom, di ba? Sa mga may ulo edad-edad na, di ba, hindi uso. Amo na siling gani isang iban, baote, na natuluan ka, nagka-gonore ka, nagka-herps ka, nagka-kuto ka. Kaysang una, wala uso-uso sang kondom. Kay wala pa uso ang AIDS. O, lots pa lang, sa una tulo pa lang. Kaya lain ang bayad, ha? Lain ang bayad, dira. Kung lupok sa sulod, may extra bayad. Lupok sa guwate, normal ang bayad. Kumbaga sa tricycle, kung sa tricycad, kung gusto mo ordinary, te ordinary pair. Pero kung gusto mo special trip, medyo mulumahal-mahal ang special trip. Siguro, ang tigulang to, nag-special trip, hindi safe. Kaya mo nagbusong. So, dira kita na pilit, anay, ha? Dira kita na pilit. O, dira ang problema. Kung ipabalobla, dayaw man ko ni sa lalaki, no? All of this, although, balaan niya na ang history sa babae na nag-agi-GRO, may bata, putli man niya po ng iyang pagigugma. Nung iyang, kay La Arnie, no, ginabato niya. No, kaya pagkapag tumibok ang puso, eh, lahat hamakin, masunod ka lamang. So no problem ka namin man sa iyang mga ginikanan, no? Alam niya ng nanay niya, daw wala may ginapili, basta plangga sa bata ko. Malipayon sila nga doon, tiila man ang pangabuhi, tiwala ka upang. Sa may bata, namian pa si gani sa bata. Di at least ha, may instant apo na siya. Ang tatay to, wala man tuguro ka pa yung wala, why man sa tuod ka balo? One time na natabo, alam, madumduman mo pa na. Saka doon kayo, madumduman mo pa na kung sino natandog mo. Base nagsulo sa headline man si tatay niya to, te. Sa mga gusto maglaygay, pwede na ko tawagan sa 0933-879-0931. Liwaton ta, 0933-879-0931. Or pwede man sa Messenger. No, pwede nyo makutawagan. Gina-encourage sa ating mga OFWs. Ay, imbis nga i-comment nyo dara, itawag nyo para mabatian naman kamo sa nga mga kauturan nato, mga classmates ta. Na mabatian ang inyong ngelan. Ay, dalingid, dara si Ma'am Gemma Pendon, unang-una dalingid. Tawagan ta ka doon, dili madugay, Ma'am Gemma Pendon. Standby ka. Dali anay, sa aton mga pinalangga ng mga kauturan, diri sa syudad sang Iloilo. Kadamo na bala sa mga programa, no? Nga makabenefit kita. Una, ini ang yakap, no? O mga wala pa yakap. Ang PhilHealth yakap. Simple, kung may yakap, kung may registered ka sa PhilHealth, pwede ka na magparehistro. Kung hindi ka pa-registered sa PhilHealth, kanto ka sa PhilHealth, magparehistro ka kay kadamo bala sa mga benepisyo subong. Subong nga kadamo bla sa mga ospital nga accredited na sa yakap, no, libre bulong, libre pa check-up. Kadamo man sa nga ginataliyar sang aton nga city government, no, ining 50,000 nga bulig sa ospital. And subong alam nyo ba na mas malapit, mas accessible, kag mas hapos na para sa aton nga mga pamuluyo ang mag-avail sa mga serbisyo sa ginataliyar sang aton nga city government bangod ginpapanaog na mismo sa barangay ining hospital on wheels together with our private partners, libre kag mas masangkad ang mga healthcare services nga mahatag sang pumuluyo ini ang programa ni Mayor Raisa Trenya sang aton nga city government. So may mga truck nga hospital on wheels. Imbis kung may kinahanglan ka, kung gusto mong pa-check up, kung kinahanglan po hospital, yung mga laboratory, yung mga labinigit sa mga pedya, sa mga kabataan, imbis ka makadto ka sa hospital o clinic ka magpa-check up, bulubantayan nyo ang schedule ang aton nga hospital on wheels. Kaining hospital on wheels, mabisita ini sa nakalain-lain ng mga barangay sa syudad sang Iloilo. Bit-bit nila ni ang mga nakalain-lain ng mga doktor. Maghahatag man ini sang libre ng mga bulong. No, hospital on wheels. Mas malapit, mas accessible, and mas mahapos na sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini ang isa sa mga platform masangkado ng health naton, na healthcare sang syudad sang Iloilo with our city mayor ni Raisa Trenyas mga kasama. Kanamin, no, kung magkadto sa barangay, so may mga schedule ini na magkadto sa barangay, bulubantayan ninyo. Base imbi makadto sa inyo barangay, imbi sa pa-check up ka mo, magastos ka mo, ari libre. Tamihan na natin si Mama Florencia Sukaldito Kalimpay. Good morning kay David Sukaldito, Edna Perwalila, and Cap Melvin Cubar sang Dungzol Pototan. Ma'am Margie Cubillas kag Ma'am Jem do pakot nila Matabuaw. Rex Goko Verde, salamat man. Nanay Rod, siling daw amay nobyo ah. Nobyo ya. Amo amay bataya. Ano man? Ma'am Melanie Harjolin, good morning bago lang ko bugtaw. God bless Ma'am Melanie Harjolin. Ah, wala pa ko kakadto makwa t-shirt. Sige, i-inform ko lang ah. Other station, na-inform na actually ma'am. Ano, Nonoy Salubre ko, mayong aga. Jespal, kung gusto mo laarni, sang malinong, kag malipayon nga kabuhi laarni, hindi na pag-isugid. Unless kung gusto mo sang gamo. Plangga ka sang lalaki. Pero kung kaya sang guts mo, itampad mo sa lalaki, pero you should be ready to face the consequences. Gamo kay man nga agamo. May mga akig si mo ang nanay. Ang tatay, mga akig man si mo kay maguba ila pamilya. Madulaan ang boyfriend, balaan niya managuro nga may lalaki kasang una o nagbusong ka sa isa ka customer mo, wala nang takabalo sini. Kung mabaton man sang mabaton niya nga half sister niya ang iyang maging manak. Dalangit, papangmiling ha, unahan naton si Ma'am Gemma Pendon, ari sa linya subong, dina sa may Toulouse, France. Hello Ma'am Gem, good morning.
3: Good morning Tio, good morning sa Tanantanan.
2: Kamusta ka mo da sa may Toulouse, France? Kamusta chimpo da?
3: Medyo okay na atama. Hindi na tama, gid ka init, kay mahangin na. So, it's okay na. Mainit na siya.
2: Ano ang Ano ang sudan mo kay ina kay Palaway, Palaway kami mo.
3: Ano naglaswa ko tiyo isang gundi ng tanong ko tangkong, nagubos na saging harvest ko na gina.
2: Oh.
3: Dayon may okra ko kag tapos may rabanos kag may tagabang. Yes. So, subakan ko siya sang Pasayan.
2: Ubo grabe mo, dagko lang Pasayan, no?
3: Gamay lang nigin bakal ko kay ang vlog ko. Balan daw ka, ano man, kudu katiga. Bala ka uno, no? Mm. Ang gagmay ging kuha ko. Mm. Pang subak-subak lang, ah. Nami man siya.
2: Yes.
3: Managsuwa, laswa.
2: Hidlaw man sa laswa, tuod. Sige. Ma'am Jem, mare.
3: Kung bakal ko sang...
2: Ano to?
3: Malagay ko kay, ano, sa kay... Sino,
2: La Arnie.
3: La Arnie. Ang malagay ko sa imo, La Arnie, since nga... wala man niya nag-ano ang tatay ni Martin, bayaan mo na lang, hipos ka na lang, kaya way man asay kabalo nga bata, yan na ang bata.
2: Kaya way man sila relasyon sa tatay? Di ba way man sa relasyon?
3: Wala. Nag-one night stand man lang to sila. Kita mo, wala gani reaksyon ang tatay ni Martin about sa iya. Siya malang yan nakarecognize, di ba?
2: Oh, may lang tali kung taxi driver siya. Ngagin, taxi driver, one night stand man ang taxi driver. Nga magsakay ka, may nabilin ka nga cellphone mo, ibalik, ipabalo mo.
3: Ibalik.
2: Oh, tindi ka man taxi driver.
3: Gani? Ti, nasundo nagbago naman sa, ti, tama na, nakahiga talaga, pasang nobyo mo subong, ka-accept yaman ang bata mo, isikrito mo na lang, gig kay, after all, hinablos, ano na, tawag yan, utod yan ang bata mo. Ti, okay naman lang na, nga ikaw lang nakabalo, para nga mataway ang kabuhi
2: mo. Amo na eh, amo ng punto da, nga, sa ini nga senaryo, sa ini nga problema, ikaw man lang ang nakabalo.
3: Yeah,
2: wala okay. Sa iba nakabalo nga kung sinong amay sa bata, ah.
3: Yeah. Sa ulihin na iya, mabalaan lang na iya sa ulihin tiyo. For example, masakit ang bata, kinalan ang dugo.
2: Mm.
3: Mabalaan na, tapos makon ano da. Pero I think hindi na iya, git importante, ah.
2: Mm.
3: Kag wala man, ay kung isugid ya, panada kung gidya nga gamo, pati ang nanay, isikway man na sa, hindi na na sa pagbatunog sa pamilya. So, hindi na lang na pagyambal kung nagaplanggaanin sila sang bata, sang iya to nga gin one night stand. Okay na lang na may bata to sila, kagwal, hindi na lang sa manugid. Hindi ka na lang manugit, sikretuhan na lang.
2: Tuon-tuon lang sa hindi maging guilty. Kaya kung kisabla, bisan kita, no? Kung nakasala kita sa isa ka tao, kag wala mang kabalos ng tao, ang isang tao na tubang naton nga, nakasala kita, may basiging chismis naton, pero may isang kabalo. Kung kisabla, magtubang ay, hindi ka katulok, daw nahuya ka, daw nagapag-guilty. Tuon ka nga hindi ka mag-guilty, kay limpyo man ang konsensya mo, bayad ka na mo.
3: Yeah.
2: Sa mo to nga hindi tuon, bayad ka na tuya, bayad na servisyo mo.
3: Kagwala yan na wala siya ng gamo sa pamilya kay balaan niya man may asawa. So wala yung gamo but silingon ginaccept yang akon ano man na yang lalaki kag amo na ganay kung kisa nga gambal ba lang hindi mo gamay sang kalibutan. Maano mo gud pero ang ako nang gidya sa ako nang gidya nga opinion no hindi man malain magbutig pero mas manami na lang hindi ka na manugid sa imo sa tatay kag sa bata mo mismo hindi mo na lang pagyambal nga si tatay mo na siya. Hindi na. Ano yan na lang na nga kalimta niya na lang kag dayon ano sila hindi da sila mag magbase maglumod da sila magano sila tiyo iya ma
2: ganina ngita sa ilang balay oo
3: iya hindi sila pwede kalumon nga dira kay basi nang di sa kabatas bala sa uling hiyaw
2: kay kanami so, no sang una sa nagabusong ka why ka wala man ka balong tatay so why ka nangita suporta wala ka ma financially wala ka masuportahan pero subong kabuot sang Ginoo no isipa plus subong ang totood nga tatay sang bata mo subong masagod yang bata kay apoya mo.
3: Yeah, tama. Kagtapos, ang masagot dito sa bata, ya, upod yan mismo.
2: Oo, diba? Oo, ka namin. Namin, sometimes, naman natin nga, sa tanan-tanan nga problema, dapat masali kita sa Ginoo sa iyang longer plans, ano? Sa plano yung gid sa ato, no? Nami ang istorya nila, Arnie.
3: Kay Inwa, isa nagkato sa iban nga tao, kundi upod yan mismo, masagot sa iya, kag-inaccept siya, nga, maahimuan siya nga bata. Kaya mo nang nami lang,
2: Samon gani sang pila na edad ko to man 40 ano ko 43 ko sang 38 37 years old ko dito ko na bayloan nga may utod ko galing nga duha nga may manghod pa ko galing mas bata sa akon sang 3-4 ka tuig eh, okay man samon kay may bigin sugid sa una mo subong okay utod kami.
3: magbalanay ka mga magutod, accept man na nila magulutod, basta sa Mayo lang pag nasun ang inyong ginikanan wala naman, so it's okay na lang na nga mag kung ka mo kay isa ka mo kapilido.
2: Totoo, ang bata mo, maging, kung i-adopt na, legal adoption, kung mag-asawahin na ka mo, magkakasal ka mo, ang apelyido sa bata, madalayagin ang apelyido sa totoo niya, katatay!
3: Amo na gani ka buot ang ginote, yoy. Nga after all those years nga nag-suffer man siya, kagwala siya nag-imo sa malagin nga ginguba iya ang pamilya sang lalaki, wala iginhambal nga nag-abusong siya. So, reward niya ina, nga ginbalik lang na iyan ni Lord sa iya ang dapat man sa bata. Amo lang na ang manhipuson mo na lang ba mo, hindi ka na lang mag-ano, i-ano mo na lang na nga, natabo lang na nga ang bata yaman mismo ang maging tatay sa bata mo. Nga utod dya ang bata mo.
2: Ang isa pa ni babae siya, ang bata at sakto yun, ang ba-ba kiputa. Kung isa, mga ba-ba na bla. Ang ba-ba makasasala, gina mo, basi isugid na bla sa mga kilala niya, sa mga...
3: Kilala
2: yun. Ay, tatay mo na ba? Hindi, kiputa, sikrito na, sikrituha na lang na.
3: Gani, ay, kailan na lang na asta sa pagkalubong sa imo.
2: Oo. Hamal gani, Sir Jespal, hamal ni Sir Jespal, kanamis ang quote niya, no? Some secrets are worth dying for. No? So, dalaan na lang. Asa mapatay ka ang sikreto na ina?
3: Yeah, asa sa kamatayan mo dahil asa lulungan mo ang sikreto nga ina.
2: Kung kamayuhan man sa bata mo eh, di ba?
3: Yeah, oo, tiyo. Amo malang na, for the sake na lang sang may bago nga relasyon, kagpalangga man ikaw sang pamilya, kagpalangga ka sang bana mo, kagpalangga ang bata mo, amo na lang ang himuon mo. Keep your mouth shut.
2: Shut your mouth!
3: Amula na mga pagkamalaygay ko. Namiss ko, nag-develop, namiss ko sila tanan Tiyoy. Ah. Good morning na sa inyo tanan kag-ami siyo all. Nag-continue na niyang program ni Tiyoy. Ah, mabalik kita sa normal ah, Tiyoy, di ba?
2: Gani.
3: So, matamata na kita balik. Wala pa mo din sa radyo.
2: Waay pa. Talingit, anong pamangkot ni Sir ni Dudes? Ni Dudes sa Canada. Ano kuno ang English ang dinuguan kagputo?
3: Dinuguan kagputo?
2: Ano kuno ang English ang dinuguan kagputo?
3: Ang puto is, ano English ang puto? This is cake. It's a bloody cake.
2: Bloody cake, bloody cake. Pwede, pwede. Pero lain ang kay
3: bloody
2: Dudes.
3: Bloody rice cake.
2: Lain kuno ang kay Dudes. Ang kay Dudes, hemorrhoid bankrupt.
3: Ang puto.
2: hemorrhoid. Almorana sa ako. Ang hemorrhoid sa bankrupt.
3: Bankrupt. Pero kung ano ya, bloody cake. Wala na, Tiyoy. Salamat. Good morning sa tanan-tanan, Tiyoy. Thank
2: salamat you, kay Mama Gemma Pendoy. Some secrets are worth dying for. Naging sikreto mo na, nasikreto mo na, gintago-tago mo na, tutuda na lang taguan na. Kaya buta mo lang mga pros and cons ka, anong mangin advantage or disadvantage. Una, syempre, kung adbintaha si Nais, ma-ibsa ng imo nga ginadala-dala. Masugid mo sa imo nga bata ang kung sino ang iyang amay. And deserve man siguro sa bata nga mahibaluan niya kung sino matutuod niyang amay. That's one. Ang ikaduha, pros and cons is mabaton sa iyan, sang iyang tatay. Kung sa cons ka, kaya kung isugid mo, isugid mo sa bata, isugid mo sa tatay ng bata, paano ang imong relasyon subong? No? Ang imong relasyon, ang present relationship mo, matingob nyo ba na? Ano maging konsekwensya sa nasang pamilya? O sa pamilya, sang imong partner subong? Mangin maayo inabla ang inyong sitwasyon? So, binaamayo. Tristan Abonado de Aces, mayong aga. Hoy, Ma'am Mercedita Almirante, mayong aga man sa BFF ko kay Bernie Erpalu. O, papangbiling, tawag na, diin ka na. Natsaktogin ang ginambal mo sang una, Tiyoy. Sang una, basta magbakal ka sang kilo-kilo. Wala, gituod, kundum-kundum ni tuod, Tiyoy mo. Dira naging napnago ng tulo. pero subong hindi gid no hair kigid hindi na gid pwede. No, bisyan magkakinalit, kilala o hindi kilala, dapat nakaproteksyon kagid. Amo nang importante subong tungod hindi na ang tulo ang kontrata subong bao ay dagid ya. AIDS delikado. Hello Papang Miling, mayong aga sa imo Papang Miling.
4: Ang
2: mayong aga pa. Ano to? Pero dapat blay isugid niya ba lang sa tatay nga siyang amay o pabayaan niya na lang?
4: Hindi na lang eh, kaya kung masaling naman itong amay at kung niya, diba? Ton tabi.
2: O ba,
4: sige. So, hindi na magtaa siya. Hindi na magtaa. So, kaya siya una, nandumduman ko siya una, magbaka ka kinilo, 30 piso, si, kung...
2: 30?
4: Mag-check ko siya una, 1978.
2: Wow, dako na na yung 30, no?
4: Tipan mong bayay siya una, tipan ko, hindi, gabro bisyo ka siya una, 30 edad mo. Tipan mo, 50 piso, siya nipay na mo.
2: Grabe, no?
4: Hindi, garo mo kung pila siya, hindi na, upudro lang ko.
2: Oo, kaysa tip pa lang, boundary na sa.
4: Ibangga, tipay lang bayad, 500 ba, uli pa mo. Yan, may bakal ko na. May kay na, mapadugang pa. Eh kaya ko siya una upod kay si Migo Kubla. Eh, yung sipan ko 500, niya kulang man eh.
2: 500 kulang pa? Kaya kuha mo? Tanig yung bawi mo, be, akit ako na na. Kulang-kulang mo ganit karoon ah.
4: Kulang man, mapudugang man eh. Ay, bigit. Kasi ang kuno niya lang, hindi na lang tood pag sugid ah. Kaya ito, huwag mo lang talaga kung di episugid.
2: Ganit.
4: Eh kung sugid niya ako na...
2: Damo pa, rimalaso. At ang nanay kong bay. Rimalaso tanan. At ang mga ni mo, rimalaso. Kaya tanan ko isugid mo na.
4: Okay, huwagan niya itong bayan ko, mga kwansya to, mangilad to.
2: Oo eh.
4: Sa wala mo na sala nga kung di ka munugid. Ang sala mo na ito siya, binuwasan niya na pabayad siya. Kasi kung nagtatan niya na ha, okay, bago siya. Importante magbago siya.
2: Na naman importante
4: magbago ka. Hindi na siya mapaikratikrat sa anak. Oo, hindi siya mapaikratikrat to sa amay siyang bata niya. Bilang amay naman to. Huwag nga, kung naman lang ito sinaka-importante na. Kung sa ito ba, ya, bago ba ta?
2: Bago ba yun?
4: Bata ako na yun. Bata ako na yung laki ba nga to sa Spio.
2: Oo.
4: Nga tayo ba, bilabon namon utod, kay buligan namon, ay kuha kuya ka. Kuha yung utod, gagawa. Nandiyan lang pati sa tatay nila.
2: Biskan ako na, hindi ko magpati.
4: Eh, mo yan nga. Oo, tingi. Hindi, pati kaya mo naman doon.
2: Ayos ha!
4: Iyan tanong niya ka, birthday ko.
2: Sige, Pamiling, halo ka na.
4: Kaya yung birthday
2: ha?
4: Ay, mati kayo, dating, yan, laygay.
2: Tulog! Sako pa to, bala mo ang tay-tay sa Gimaras, o siguran last quarter na yun, di sako-sako na sila yan.
4: Ato,
2: gabay lang ang madayon, gini yung tay-tay ni, madayon ni, te, waita, waita kung tatsimpo, matabok-tabok sa Gimaras, biskan, magbinagyo pa.
4: Oh,
2: makaagigid ka mo sa balay. Makaagigid ka mo sa balay.
4: Oh.
2: Ay alagyan gidamon balay daya basta mahumanan taytay. Alagyan gidamon balay pakanto sa may Jordan. Pakanto sa may Alibhon.
4: Ayo. Bugnay.
2: Gani.
4: Gibang, magibang.
2: Ayos pang, salamat gid kay papangmiling. So kay La Arnie, and pares ka angay sa mga nagaproblema, pares kay La Arnie. Ang kalabanan sang laygay sa tawag, sa text or diri sa aton nga comment section is, yeah, some secrets are worth keeping. Magyan ni Sir Jess Paul, some secrets are worth dying for. Ibao na lang sa limot, no? Ibao na lang sa limot for the betterment sa kamayuhan, sang tanan. So sometimes we have to also think for the best, better of the greater good. Isugid mo tuod na ibsa na imong konsensya, pero ano'y mayo nga idulot sina. Pero kung itago mo, baka benepisyo ikaw, baka benepisyo man ang imo nga kabataan. And hindi mo madungisan ano, pagpalangga sa imo sang lalaki and the parents no sang lalaki no. Respect is always there. It's 2:58 on a Wednesday. Happy, happy birthday, Rajman Lynette Fernandez, Yula Tris, and tanan-tanan nga nagasahulog sa Ilakaidlawan, Subungadlaw. Wow, may mga brownout schedules this Wednesday. Unahon natin sa may Dumangas. Dumangas, mao lugar ni Master Gilfred Dunyo, kag ni Mama, Ma'am Grace Soberano Duremdes sa Sudustaho. Sa Dumangas, 9 a.m. to 12 noon. Pati ang amon nga intern diyo, taga-Dumangas niyo. Brownout Dumangas ang porsyon ng Dumangas ang bilog na poblasyon ang PD Momfort South dira sa may Bakong, Kansilayan, Kapaliz, Ilaya 1, 2 kag 3, Paloksool, porsyon sa nga Palok Bigke, Kali, Lakturan, Victorias, Bakay, Hardin, Sapaw including ang Philippine Port Authority sa may Dumangas, alas 9, tubtub alas 12. Sa may Estancia, subong na Miyerkules, Petsa 22. Apektado sang siyam ka oras nga brownout, ang proper ng Daan Banwa. Proper ng Daan Banwa, alas 8, tubtub alas 5 sang hapon, Daan Banwa sa may Estancia. And ang More Power, 7 a.m. no alas 7 karon, tubtub alas 12 sang udto, 5 ka oras ang apektado ang porsyon sang La Paz Feeder 1. Ang bilog na barangay Siniquay Lapuso, may mga parente ka mo, kilala ka mo, PM nyo na sila nga bilog nga Siniquay Lapus. Brownout 5 ka oras, alas 7 tubtub alas 12. Brownout man ang porsyon sang barangay Lopez Hainasur La Paz, Alalasan Lapuz, Halandoni Estate Lapuz, Don Esteban Lapuz, kag Lubok Lapuz. Yan ang ating power update.
5: Tatak RMM.
2: 1976, gahataw niya si Patpapang Miling. Ako ya bago pa lang nabunag sa kalibutan. 1976, nagawaswas na to si Papang Miling. 30 anyos na sa to ko na to. Salamat sa inyo sa kamanaro roon, Luzon, Visayas, Mindanao. And labinagid ang ato mga OFWs working and living abroad sa UAE. Please keep safe. Gapadayon sa may Bahrain, sa may Kuwait, sa may Riyadh. Amat-amat, no? Please keep safe, mga kasama. Sa una ba sa mga bumbahanay-bumbahanay, kami lang to sa may Somalia ang ginakulbaan. Subong niya, bilog na kalibutan, maka-experience na inyo. Napanlagin lain yung mga bumbahanay. Mga kasama, sad rin lang ako ng pagpakalagad. Salamat sa mga nag-like, share, and mga nag-follow sa programa Isugid kay Tiyoy sa ating Facebook Live. Thank you! Hope buwas ng adlaw, mas madamo pagid kita mga classmates yung makaupod sa aton lingaw-lingaw, sadya-sadya, makakulukadlaw. And tandaan nyo, bukas, may palaway na naman kita. Palaway, ano ang sudan ninyo? And kung may hara ka mo sang kaalamang sexual o sex problem, Boss Nadlaw is the right day to sugid-sugid me. Ang kaalamang sexual sex problem, meron ka? Sugid kay Tiyoy, Boss Nadlaw. May kwentong kababalaghan ka nga ginakahidlawan na namon? Biyernes Nadlaw, pwede gid i-share. Diri sa programang kinagigiliwan kada kagahon, ini ang programa Isugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner, Jason Renzi Cabatania, and Rajuman Renzi Danyoso Bordon, ini inyong alaga, Tiyoy Pancho. I'll see you tomorrow. Ciao!

pinakamasayang programa sa isugid kay Tiyoy Pancho sa RMN Iloilo, BYRI 774, numero 1 ng istasyon nyo.

0: May TC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: May TC, mabaka sa mga butika.
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
0: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

sa imo ang among mga abyan. Mga mangungumang agakayot para sa pagkaos ng tagsa-tagsa. Kinadumtong namo ng ila, kamaayuhan, maayo nga pang lawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginmugana ang ila alagihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat na ginatubang nama. Pasailoha kami o Amay, sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit ka.

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ton nga mga suki, nga tagpalamati sa ton nga programa, kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Persons, Director Charlene Aquelio and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa tagsa-tagsa ka mga local government units, no, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders ka nagaupod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una naton, tagaan sang talupangod subong nga aga. Ginhanas sang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6, kag sang Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute, ang mga katapo sang Punta Dolorosa Fisher Fox Association sa Barangay Kulasi, Ahoy, Iloilo, sa paghimo sang asin pinaagi sa paggamit sang salt cooking facility. Ini ang labing una nga salt cooking facility nga gintukod sang BFAR 6 sa Western Visayas. Sa ilalom sang paghanasanas, ngintudloan ang mga mangisda sang ideya kag strategiya sa paggamit sang salt cooking facility kag sa pagpatuman sang insakto nga pamaagi sa pag-obra sini. Lakip sa mga gintudlo ang mga natuhay-tuhay nga proseso kaangay sang brining, boiling, crystallization, drying, handling, packaging kagusto nga pag-operate sang pasilidad. Nagpabutyag naman sang iya pagpasalamat si Jovan Vencer Villoria, presidente sa nasambit nga grupo sa suporta sang aton nga gobyerno sa ila grupo. Sa interview sang aton programa kay Sir Jovan, ginpahayag sini nga dako ang bulig sang proyekto para mabuligan ang ilang mga membro sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon kag sa pagpaiskwila sang tagsa nila ka mga kabataan. Pinaagi sa sini nga proseso sang pag-obra sang asin, ginkalipay ni Jovan nga mahimo sila gihapon makaobra sang produkto bisan pa sang pagbago-bago sang tiyempo. Ang pasilidad ang gintukod sa idalom sang Development of Salt Industry Project nga nagabalor 812,000 pesos. Tion, mangin lubos ang operasyon, ang pasilidad kaya nga maghimo sang 150 o kung 150 kakilo sang asin sa tagsa-tagsa kaadlaw. Nagalaom naman si Jovan nga suportalan sang publiko ang ila produkto, ilabi na sang mga panimalay kag mga pribado nga establishmento, hindi lang diri sa siyudad sang Iloilo kundi sa bugos naton nga rehiyon Western Visayas. Pinaagi sa bulig sang aton katuwang ahensya ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahimo naton nga i-promote ang ining asin halindra sa Barangay Kulasi, Ahoy, Iloilo para nga magsangkad ang mga institutional buyers sang ilang nga mga produkto. Sa kadugang naton nga balita subong aga, ginhingadlan nga second placer sa capture fisheries category sang labing una nga Saad Community-Based Enterprise Summit ang Barangay Igbun Kasagan Association o Konbigkas sa Banwasang Concepcion, Iloilo. Ang pagpadungog nagakilala sang Bigkas sa ila dalayawon nga dedikasyon sa responsible nga fisheries management, pagmalawigon nga resource utilization kag maayo nga community-based enterprise development. Ang summit nagaserbi nga platform para sa mga fisherfolk organizations agud mapasandayag ang ila nga mga kadalagan, mapaambit ang ila nga mga best practices kag mahibaluan ang mga ginpangagyan sang iban pa nga mga community-based enterprises diri sa aton pungsod. Pinaagi sa sini nga kadalagan, ginpakita sang Bigkas nga ang isa ka mapag-on nga organisasyon mahimo makapasanyog sang aton tagsa-tagsa ka komunidad. Panginbulahan gid sa tanan nga membro sang Barangay Igbon Kasagan Association sang Banwasang Concepcion Iloilo. We hope nga madamo pa sang mga asosasyon naton sa mga SAAD focus areas, hindi lang dala sa Banwasang Concepcion ang makapamatuod nga ang collective naton nga effort, collective naton nga pagpasanyog sang aton nga asosasyon ang mangin babaw kag mangin manayo nga player kita para sa community development. Congratulations gid sa inyong tanan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga partners naton dira sa Banwasang Batad, Iloilo, subungman sa mga istansya, Balasan, kag Carles, Iloilo, labi na gid sa aton nga mga coastal communities, no? Coastal associations naton sa nasambit naton nga mga kabanuhanan. Shout out man sa mga upland farmers naton nga dira sa kabanuhanan sang Maasin, Haniway, Lambunaw, Kalinog, kag Binggawan, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Katalagaan sang Agrikultura. Kay Director Manny Olanday, kag Ma'am Ilimia Olanday, subuman kay Sir Rene Famoso, kay Sir Ermelando Ming Miniel, no? Good morning. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Mayo lang da nga pag-inom sang mainit-init nga kape sa kay Cesar Ciudad, no? Armando Imano, kag Sir Idol Ray Hinini, subuman kay Ricardo Rosendo Hentolia, Richard Agudines, kag Army Linjoy Mospa, no? Subuman kay Sir Gareth Bayati, kag Sir Ernie Rosendo Villanueva. Dala sa Banwasang Binabista, no? Shout out sa inyo da sa mga farmers naton sa Banwasang sang Binabista, kag sa San Lorenzo, sa mga katapo sang Sloviga, kay Ma'am Procisa Gamarcha. Good morning. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Ginmanduan na sang aton nga secretary, Secretary of Agriculture Francisco Chu Laurel Jr., ang National Food Authority o kon NFA nga pataason ang minimum buying price sang palay kag temporary nga pagauntaton ang pagpasulod sang imported rice sa probinsya sang Iloilo sa tiyon sang harvest season. Ini ang ginanonsyo sang Tiglocom sa iya nga nangin pagbisita sa Banwasang Dumangas, Iloilo, sang Damlag, Gidlang. Katuyuan sang siningatikang nga mapabaskog ang farm gate price kag mapasiguro nga may maayo nga kita ang mga mangunguma kabaylo sang tanan nila nga mga sakripisyo kag pagtingwa. Suno kay Chu Laurel, ginhambalan niya nga ang NFA nga halin sa 17 pesos kada kilo nga presyo sang palay, ipasaka ini sa 21 pesos kada kilo ang minimum buying price sang palay kag magasugod sa masunod nga ani sa bulan sang Setyembre. Dugang pa niya, ang mga imported nga bugas hindi man pagpahanugutan nga ipapanaog sa diin man nga pantalan sa probinsya sang Iloilo halin sa tunga-tunga sang Setyembre, tob-tob Nobyembre, agod hindi ini makasabay sa peak sang harvest season diri sa aton nga probinsya. Nahibaloan nga ang Iloilo ginakabig nga isa ka rice granary o kon rice bowl sang Western Visayas kag nagahatag sang halos katunga sang produksyon sang bugas sang rehiyon kag masobra 5% nga national output kon aton pag-istoryahan ang production sang palay. Ina panginbulahan gid nato, no, ang ining lihok sang aton nga secretary kay pangod sini mahimo naton nga maprotektahan ang interes sang aton nga mga nagatanom sang palay sa sini nga cropping season. We hope nga sige-sige na ini kag padayon nga himuon sang aton nga secretary ang pagbantay pagtutok sa presyo sang bugas, sa presyo man sang palay sa tiyon sang harvest season, para nga ma-assure naton nga makabawi ang aton nga mga rice farmers sa mataas nga inputs nga ginabako subong sang aton nga mga maunguma nga nagatanom sang palay. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Ayan Sinobin, no? Kag Ma'am Apple Sinobin da sa San Yolosina, Iloilo, subong man kay Dr. Peter Sobreviga, kay Sir Manny Porky, si Nung Mike Torejo. Good morning, Nung Mike Torejo dira sa Banwasang Pututan, Iloilo. Chowman kay Sir Gilbert Kimba, to ang Municipal Agriculturist sa Banwasang Pututan. Sir Solmi Ohario, shout out sa imo, Sir Imong Laguna, subuman kay Sir Tito Kagapi, sa mga farmers naton dala sa Tacoyong Norte, Leon, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dugang naton tagaan sa Bagtamod, subong nga aga wala ginapabayan ang mga komunidad sang indigenous people nga naapektuhan sang construction sang Halaor River Megadam Project 2 sa Baylo, padayon ang programa sang NIA sa paglakip sa ila sa watershed management, agroforestry programs, kag iban pa nga mga programa. Suno kay Mr. Steve Cordiello, in charge sang Institutional Development Division sang GRMP2, alin sang nagsugod ang construction hasta nga malapit na lang ini nga makumpleto, nagapabilin nga maayo ang koordinasyon sang ahensya agud mabuligan ang mga indigenous people. Humalin sa livelihood, housing, kag iban pa nga programa, makabig long term ang ila pagbulig sa komunidad sang mga indigenous people, dugang pa ni Sir Steve Cordiello. Nagapadayon man ang pag-anas-hanas kag ang pag-involve sang ila sa mga sustainable programs nga makabulig sa ila lakip na ang pagpreserba sang ila tradisyon kag kultura. So 171 ka barangays nga naagyan sang GRMP2 project, yala sa 16 dili ang iya sa mga IPs sa diin, ang iban sa ila ang ginpahimuan sang relocation area. Nagapakigangot naman ang NIA sa NCIP sa pagpasiguro nga mapatuman ang mga proyekto nga makabenepisyo sa mga indigenous people community, sa diin sila ang may ala gid nga representasyon sa mga ginapatawag nga mga sinapol. With this, mapasiguro naton nga inclusive ang pagpatuman sa mga intervention sa aton katawang nga opisina, ang National Irrigation Administration, kung naton nga paghahambalan ang benepisyo para sa mga indigenous people nga apektado sang proyekto. Sa kaangot naton nga balita, subong nga aga, isa sa mga dako nga pagpanghangkat ang lakat sang panahon sa completion rate sang GRMP2 pang sa piyaksini, tayo yon ang pagsunod sa timeline sang construction, labi na sa High Canal sa pila ka mga kabanwahanan. Ginpahayag ni Engineer Jonel Bores, Regional Manager sang NIA Region 6, sige-sige ang ila koordinasyon kag monitoring sa program of works sa mga contractors, agud ba pasiguro nga mahuman sini santo sa gintalana nga tinion. Sa second quarter sang tuig 2028, mahimo na makadeliver na sang tubig ang GRMP2 sa diin ginapananaw nga ini ang mangin fully operational. Isa man sa ginatagan prioridad sang NIA ang settlement sang pagbayad sa mga landowners sang right of way kag compensations. Dugang pa ni Engineer Boris, naka-standby pirmi ang pondo agud ihatag sa mga landowners basta kompleto lang ang ilang mga requirements nga tinahanglan. Dako gid ang expectation naton, labi na gid sang aton nga mga mamumuma nga nagatanom sang palay nga sa madali nga tinion, malapit na lang mangin operational na ang aton Halaor River Multipurpose Project Stage 2 kon GRMP2 diri sa probinsya sang Iloilo. Sa sini madamo sa mga rainfed areas naton ang ma-convert na into irrigated areas kag mahimo nga makapatigayon na sila sang third cropping sa ilatag sa tagsa ka mga kabanwahanan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Erning Piñas, kasama katapo sa Santa Clara Farmers Association, kay Judy Tayupon, kagsa mga members sa Galang Farmers Association, kay Doreng Amago, Berting Kapas Gordo, subuman kay Violeta Garcia, no, Girly Villas Magno, kay SB Laritano, no, Ma'am Fatima Gamusa, kay Sir Rick Guilos, kag Ma'am Tain Sudario Guilos, kag sa tanan nga katapo sang Guilos Fish Farm, subuman kay Sir Felix Celio, good morning Sir Felix, kay Arlene Tikyo, kag Leonard Tikyo, subuman kay Aurora Castellano, kay Ma'am Lia, kag Dani Chanova sa Balod Dumangas, shout out, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na katundan. Dugang naton tagaan sa Kitalupangod subong nga aga ginpadunggan sang Iloilo Provincial Government ang mga national awardees halin sa probinsya sa ginhiwat nga 51st Gawad Saka sang Department of Agriculture na hibaluan nga ginkilala bilang outstanding high value crops farmer achiever vegetables category si Engineer Ed Roderick Canyoto sang Badyangan Iloilo samtang Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council sang Ahoy amo ang ginpadunggan nga outstanding in farm sea. Ginsaulog sa Gawad Saka Awards kapisan kag dedikasyon sa mga mangunguma, mangingisda, asosasyon kag mga institusyon sa pagduso sang agri-fishery programs diri sa aton nga pungsod. Mismo si Governor Arthur Defensor Jr. kaupod sanday Provincial Administrator Raul Banyas kag 4th District Board Member Rolando Distola ang nagtamyaw sa mga Ilonggo winners sa paghatag dungog sa probinsya sang Iloilo. Ang ila dedikasyon kag ang ila inobasyon amugid ang nagpangibabaw para masiguro naton nga sila mangin inspirasyon para sa masunod nga henerasyon. Panginbulahan gid sa aton nga mga tagdaog sa Gawad Saka Awards, no, kag gina-encourage naton ang aton nga mga farmer leaders nga mag-scout na sa sini nga mga tinion para sa Gawad Saka 2027, no. We hope nga ang aton nga mga outstanding farmers nga gina dihon o kung ginabuligan, no, mangin competitive para sa national naton nga competition sa Gawad Saka competition sa masunod nga tinuig. Sa dugang informasyon, no, kag mahimo nga mga criteria bahin sa Gawad Saka, no, mahimo lang kamo nga magpakigangot kay Ma'am Carmelita Fantilanan o kung sa aton nga mga agricultural program coordinating officers dili sa probinsya sang Iloilo. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ng aton Agribit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas, welcome naton si Jan Phoebe Panganonong halin sa College of West Visayas State University College of Communication. Jan, sa imong report subong nga aga.
1: Tilapia kag fresh prawn polyculture trial ginani sa Bingawang Iloilo. Ang pilot trial sa polyculture sa tilapia kag fresh prawn sa Bingawan Iloilo nakapadobas sing 80.33 ka kilo sang Nile tilapia kag 31 ka kilo sang giant fresh prawn sa isa ka pag-ani sa tuong Mayo 19 tuig 2026. Ini ang kabahin sa unang nga production cycle sang polyculture project ang ginpatuman sang Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department o CEFDEC AQD. Sa pagkipagbuligay sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 kag sang local government unit sang Bingawan. Sa 1,000 ka metro kwadro nga punong, ginsulod ang 10 ka similya sang tilapia kag 3 ka juvenile giant fresh prawn sa kada square meter. Ang mga similya sang tilapia nagalin sa Provincial Agri Aqua Research and Technology Center sa Pototang Iloilo, samtang ang mga juvenile fresh prawn nagalin sa multi-species freshwater hatchery sang CEFDEC AQD sa Tigbawan Main Station. Sanggin ani, ang mga tilapia may ara 142 grams average weight, samtang ang mga fresh prawn nagabug at 129 kagramo. Gamiton sa mga researchers ang mga datos ang pag-ani, agod o sisaon ang technical kag economical na performance ng polyculture system kag maibaluan ang mga aspeto na dapat papamayuhon para sa mga masunod na produksyon. Ang polyculture trial ngayon kabahin sa CEFDIC-AQD Joint Mission on Accelerated National Techno-Transfer Program kag sa Meeting Social and Economic Challenges in Aquaculture Program nga nagapasanyog sa mga teknolohiya nga makasuporta sa pag-uswag sa aquaculture kag produksyon sa lokal nga pagkaon. Ini si JP Paranonong. Halin sa West Visayas State University College of Communication. Nagabalita para sa Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Salamat gid JP Panganonong sa imong balita subong nga agadug ang pagid naton nga balita. Welcome naton si J. LL Shane Ismao. J, sa imong nga balita subong nga aga.
2: Para sa mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Padayon nga nagakusog ang industriya sang asin sa Pilipinas, bangod ang kabug-usan nga produksyon sang artisanal, solar, kag cooking salt, naglabot na sa 199,293 metric tons, halin Enero tubtub Hunyo 2026. Nagapakita ini sang padayon nga pag-uswag sa handom sang gobyerno nga mapalig-on ang lokal nga produksyon hag mapakunhod ang pagsalig sa imported nga asin. Ini nga pag-uswag ginaduso sa mga inisyatibo sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources paagi sa Development of Salt Industry Project na nagatinguha nga buhayon liwat ang industriya sang asin sa bugos nga pungsod pinaagi sa pagbulig sa mga lokal nga producer, pagpauswag sa teknolohiya kag pagpalapad sa mga pangabuhian sa mga komunidad sa baybayon. Siling ni DFAR National Director Eliezer S. Salilig, nalipay gid sila sa sininga pag-uswag kag ang DABFAR magapadayon sa pagbulig sa industriya sang asin sa Pilipinas, tubtob nga malabot sini ang bugos sa potensyal. Sa Barangay Tawagan Sur, Pagadian City, Zamboanga del Sur, makita ang resulta sang sining inisyatibo samtang ginapangabudlayan sa isa ka lokal nga asosasyon sa mga mangisda ang pagpatubo sang industriya sang asin. Ang asosasyon, una nga naorganisar sa tuig 2000 paagi sa mga programa sa DFAR sa seaweed farming, kag may 60 kamyembro nga nagapangabuhi sa pagtanom sa seaweeds. Sa subong 19 kamyembro, kadamaan, kababayanan, ang aktibo na nga nagaproduce sa asin, nga nagapakita nga ang tradisyonal nga komunidad sa mga mangisda mahimo man magpalapad sa ilang pangabuhian. Sa bulig sang BFAR ginsayran anay ang lugar paagi sa site assessment kag salinity testing agud mahibaloan kung angay ini para sa produksyon sang asin. Ginpanagutan man sila sa mga kinanglanon nga kagamitan kag imprastruktura pareho sang solar beds, salt dryers, storage facilities kag iban pa nga mga operational tools agud matukod kag mapadayon ng ila salt farm. Bisan nakaagom sila sa mga inisyal nga pagsulayan sa pagpreparar sa lugar kag sa proseso sa produksyon, nakaabot ang asosasyon sa maayong nga resulta. Sang 2025, nakaproduce sila sang 6,562 ka kilo o kun halos 7 metric tons sang dekalidad nga asin. Sa subong nagapadalagan ng asosasyon sa 12 ground level solar beds, 4 ka greenhouse tunnel salt type dryers, 19 ka elevated solar salt dryers kag duha ka salt storage facilities. Agud mas mapalig-on pa ang ila kapasidad sa produksyon, magahatag ang B4 Region 9 sa isa ka iodizing machine sininga tuig. Ginalauman man ang dugang nga suporta halin sa Department of Science and Technology para sa mga inobasyon sa iodization kag paghimo sa mga value added ng produkto. Ginpabutyag ni City Agriculturist Engineer Ramon Rodrigo ang importansya sang pagbanhaw liwat sa industriya sang asin sa lokal nga level. Siling ni Engineer Rodrigo, importante nga buhayon nila liwat ang industriya sang asin agud mapalig-on ang lokal nga produksyon. Ang makita nila sa Tawagan Sur, pamatuod nga pinaagi sa husto nga suporta kag determinasyon ang mga komunidad sa rang makaproduce ang dekalidad nga asin kag makapatukod sang malungtaron nga pabuyan. Samtang padayon nga nagataas ang produksyon sang asin sa bugos nga pungsod, nagapadayon man ang BFAR sa pagpalapad sa Development of Salt Industry Project, agud mas madamo pa ang mga komunidad sa baybayon ang makabenepisyo kag makabulig sa padayon nga pagtubo sang industriya sang asin sa Pilipinas. Ini si J. Errol Shane Ismao, nagabalita.
0: Thank you, Gidje Elil Shane Ismao, sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs na magpa-register na sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Yali, ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Ikaw mang muma o kung mang isda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag na Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga mangmuma o kung mang isda, individual man o kung grupo na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton mga nguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoyad to ang palayon nato nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Magkadto lamang diri sa Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture Western Visayas. Pangitaon lamang si Ma'am Rhea Cristina Rizal kag si Ma'am Maricar Tumbukon. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia. Kagduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors Director Charlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga manguma James Ugatis nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ni ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kagang paggamit sang research base nga teknolohiya ang manginggabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, katihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ari ang iyong pagmamahal, kahabagan, kalingan, karunungan, ibabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, sakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin

sa paghahayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa

0: Sulfon Plus Gold.
1: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sulfon Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sulfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfon Plus Gold.

0: Appears sa kamay mo. Mother Earth Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Cold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan
2: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
2: Pinahusa.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa DYRI RMN na Iloilo, alas 4:08 na sa aga.
8: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
9: Radyoman Eric John Pamplona.
10: Eric John Pamplona.
9: Kagradyoman Benroy Bernal.
10: Benroy Bernal.
9: Back to back sa unang radyo.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas, welcome sa pagapangalagad sa programa Unang Radyo Unang Balita. Sa DYRI, Armen Iloilo 774 sa lilisuan sa inyong mga radyo. Adlaw na kita sa Miyerkules pit sa 22 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Lubos gina nga aton nga pag-abi-abi sa aton nga mga pinanangga nga mga tagpalamati diri sa sento chanta ka mga kabaranggayan nga nagapalibot sa syudad. Nagabugo sa syudad sa 42 ka mga kabanuanan sa palibot sang probinsya. Mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kagdubdob sa malabutan sa aton nga pagwaragwag. Good morning, mayong aga sa aton tanan. Sa mga overseas sa Filipino workers working abroad din kaman nga bayan sang kalibutan anuman nga oras sa inyo. Kay pangayara kamo sa mayong kahimtangan. Pastar na kay kami ang bahala sa inyong mga dalagko nga mga balita. Subo nga aga, ini ang inyo alagad si Radyo Man Benroy Bernal. Sa mga wala pa dira naka-follow sa aton sininga Facebook page, please i-follow ninyo so that ma-update kamo sa mga balita. Ang Facebook page na to na mo ang DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
1: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
0: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita sa nagapadayon nga impeachment trial. Kahapon ang nag-resume sa second day sang sining semana ang impeachment trial. Ari pagkitagya po sa article number 4 kung ining article 4 kung ang grave threats ang pagpamahog kuno no santo sa akusasyon pagpamahog sa vice president nga patyon ang presidente ang first lady kag ang former house speaker. Kahapon ginpresentar si Attorney Melvin Matibag bilang isa sa mga key witness no? Sa sining impeachment trial. Si Matibag amo ang NBI director, no? NBI director, National Bureau of Investigation. Kahapon iya diri nga gintestifyan ang may kaangtanan sa ila sining nangin investigasyon. Sila ang nagtukod sa investigating team, no? During the time agod nga usisaon investigaran ang may kaangtanan sa pagpamahog ni Vice President Sara Duterte sa kabuhi sa nga presidente kag sa nga first lady. Armin. Ang nangin resulta sa iya sining pagtistigo nga ginpayag diri ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, no? Nga base sa ila nga investigasyon nga hindi lang ini ordinaryo nga pagpamahog ang ginimo sang VP ni VP Sara sa presidente kag sa first lady kundi nga plano ini kuno, no? May ara gid sila sa nga plano nga patyon ang presidente. Sunod diri kay Matibag siya testimonya nga ginakabig sa nga ila ahensya ang payag ni Vice President Sara Duterte sang November 2024, no? Pagi sa online na press conference bilang plano para patyon si Presidente Bongbong Marcos. Sunod diri kay Matibag nga matag sa pahayag sang Vice Presidente nga nakig-istorya na ini, no? Sa isa sa mga tao para ipapatay ang presidente kag pagpasugot sa pagpasugot ang natumod nga nagpasugot, no? Ang natumod nga tao nga himuon ini. Ayag diri sa ni Matibag nga ini ang rason kung nga nagatukod sila sa nga special investigation task group at task force agod nga imbestigaran ang ginapasuri pagpamahog sa nga presidente. When you say task group dedicated team ina, no? Isa ina ka team, no? Nga gintukod lang temporarily para nga ti usisaon para mag-usisa sa isa ka special nga kaso. Tapos na sa PNP bala may ara sang mga kwan, may ara sang tawag sini mga sensational cases. May kuan na sila, may parameters, no? Kung sulod ina, no? Kag kinanglan sang interagency nga bulig, amo na magatukod sila sang task force, no? Depende, no? Kung sulod sa parameters, matukod na sila sang task force, tigali kini presidente na niya mo sang pungso da Pilipinas. So that's why nagtukod sila sang task force agod nga imbestigaran. Okay, santo diri kay matibag nga mabakod ang ila sining ebidensya. No, kag hindi lang mere ining statement, butang balon nga hindi lang nga utterances sa ni Vice President Sara Duterte ang natabo. Nga kumbaga ti pag ginambal mo ini ang isa ka tinaga nga pag pamahog ti pwede ka na makasuhan. That is a grave threat. That is a threat, that is pamahog. Ari ya, ambal ni Matibag, kay ti NBI director na ganyan, siya na nagasawo sang tanan, sang consolidated report sa mga tao ya sa field, sang iya sining task force, kag siya nag-analyze, siya nag-kwantanan ni, nag-supervise sining tanan. O, kay siyang pinakamataas nga official sa National Bureau of Investigation, so mas malapad ang iya sining scope, o, sa pag-incindi sining bagay nga ini. Santo siya, hindi lang niya ordinaryo nga pag-aog, kundi may ara gijasang gintap nga manugpatay sang tawo, kag naghando ang manugpatay sang tawo. Although nga ni ginampal sa defense na di ba, bisan si kuan gani, si lead counsel kay Tano Este, lead counsel si Senator Judge Alan Peter kay ito nagambal nga it was a conditional threat, possibly it was a conditional threat nga kung pat yun siya, papatay niya man. Oh, tiyan mo nang ila sininga ginambal. Ginambal din ni Matibag nga siya, may ara sa tao nga gintap sila agod nga magpatay. Kaya wala lang din nga nagdetalye kung bala conditional man ang pag-istoryanay nila sang ang istoryanay nila sang taong nga ini. Oh, nga kung may matabo siya, mula na pagulag ya. Pero kung wala man sa may matabo siya, kay Vice President Sara Duterte, ginapayag ya, may pamahog man siya, ti wala man sang imuon ining taong nga ini. Kaya lang yung bataga ni without assassin, without sang contracted nga tao para nga magpatay kuno sa presidente, it can be considered as a threat, di ba? Amo nang diskusyon, amo na ang elemento sang threat nga ang mere utterances ang ginapanghambal mo, kundi imo man ang platform ginambal ti in this case sa ginambal ini sa online, makonsiderar ina nga threat, makonsider ini nga grave threat, no, ang ginimo ni Vice President Sara Duterte. Pero iningin testipayan ni Matibag ya, mas malapad pagid ini nga pag nga impormasyon ang nga ginhataga sa aton. Okay, parang mapamatud-an ini, no, nga ti may ara gin man luwas abi nga ti may ambal siya gapon, di ba, may gin-mention si Matibag nga may ara sila sang persons of interest. When you say persons of interest, it doesn't follow nga ti amo na gina. Although ginambal yaman din nga ti nag-uuna kuno to ang tao. Magambal ka persons of interest, ti amo nang ginausisa inyo dai, no? Amo nang dragalibot ang inyo sininga pagpangusisa. Pero wala pa na matapos, kaya wala pa na konklusyon ang inyo sininga pagpangusisa, whether matuod yun man o kung hindi. Ginkontrata gin man siya o kung hindi. Pero wala pa na sa detalye as to sa pag-inistoryanay nila kung siya gin man ang ginkontrata nga magpatay kay person of person or persons of interest pamalang ni sila mo. O, di mo na nga bali Matibag kay, galing kay Tisilinya ginamintay nila confidentiality kay posibleng maapektuhan ang ila sininga investigation and maybe ang future operation against ginapayag nga tao nga gintap, no, sang kampo ni Vice President Sara Duterte agud nga magpatay sa kay President Marcos, sa First Lady kag sa former House Speaker sang pungso da Pilipinas. So wala iya gindetalyan kag posible makompromise man ang tawo, ang ila tawo sa field nga nagaimbestigar o kem burn out ni tanan mo kun detalye ya sa publiko and ang mismo ang ila sining investigation. Kaga mismo ang integridad kay kung may kapareho sini kuno nga mga impormasyon ining may arasang intelligence value yara sa information nga ti sensitive katulad sini nga maka compromise sa investigation wala ininilagi na pagwa kay basi makompromise man ang integridad sa National Bureau of Investigation. But definitely ang balya may ara na sila sang persons of interest may kaangtanan sini. Okay, wala pa niya nagululwa, di ba mo na gina-question during the time sang nagtestify si Luot si Lutok, ang BARM Regional Director, ang chief sa nila sila nga Cybercrime Division, nga chief sang Cybercrime Division, ang ginapamangkot sang tanan, no, kahit iba wala man nag

0: Siyang asasin nga gintap. O, di wala ini masabat nga palamang kutanon. No, kay, kumbaga, ti, hindi man within, no, sa ila sining jurisdiction, nga maiambal ini kay may NBI director pa man nga mag-testify. Namo ni ginambal kahapon, tama ka importante ini, ginambal ni Attorney Melvin Matibag to prove nga miara manggit na hindi lang hambal, hindi lang sa bakba, kundi planado. Okay, lain pagigyan planado, lain pagigyan pamahog lang, pamahog lang. Ginambalan talang ka nga, personal ginambalan talang ka nga, patyon ta ka, nangyitan ako tao para magpatay sa imo, that is, Amir pamahog, no, nga ti, basta, kanon talang ka, ginambal ko lang na iya, ginlitan niya ko lang na iya. Pero pwede ka na sila mapasakaan sa kaso. Kaya agin padalman pag ini, may tao pag ini kuno iya, nga nagagintap ang kampo ni Vice President Sara Duterte, agod nga patyon si President Ferdinand Marcos. But without, no, sang pangalan, kag without sang detalye, kaya hindi man pagdetalye sa National Bureau of Investigation, mabudlay pa man papatian 100%, no? Until, no, nga matapos sa gila sining investigation, mapati lang kuya nga may ara gibang sang hitman nga gintap until nga matapos ang ila sining investigation kag ila ini nga ipagwa sa publiko ang detalye as to sa kunbala sino ini nga tawo taga diin ini nga tawo ay sino ini kung damo sila no di bala kag paano paano sila nag istoryana isang kampo ni VP Sara kung may ara ginman so mga amo sina nga mga bagay ang gusto man nato may bulan kay ti pwede man yung balon na yan imo nga may persons of interest. Muna nga, we don't want nga magpati hook, line, and sinker sa sining statement, no? Ni Matibag, hindi man lang niya mo. Wala man siya may makita nga, wala man siya maging pakita nga dokumento, investigation report, intelligence report, hindi sensitive man ko nun, hindi man mapakita. Wala man siya maging detalye, wala man siya sa pangalan, wala man siya sa circumstansya, wala siya sa ebidensya, as of this time, kundi ang hambal gid lang nga may ara. Pinahampos mo lang na iya, hambalon nga may ara, pero pamatudan mo na iya sa publiko. May kantanan sini ilang backgrounder no sang tao kay ti kon persona ikaw nagapamahog oh ti ang pamangkot sina may ara sa kabalasang kapasidad oh nga maghimo sini sang krimen oh ti namo sang dalasdasan sini kumbaga backgrounder lang ini kon ano gid man ang pagkatao ni Sara Duterte mahimo iya bala o kon hindi. Ang isa diri nga ginpresentar sa National Bureau of Investigation sa prosecution panel amo ang video nga pagtapungol ni Vice President Sara Duterte sa court sheriff sa Davao City sa tong 2011 ginagamit ini isang task force ang NBI agud matumod ang pattern of violence isa sa mga basihan sa investigasyon sa pagpamahog ni VP Sara sa kay President Marcos. O, di para ma-prove nga ti hindi violentic kagin man niya kag capable ikaw nga maghimo sang isa ka krimen, maghimo sang isa ka butang, dapat sa investigasyon may ara sang backgrounder o ano, ikaw nga klase isang tao. Hindi ang pagtapungol niya sa sheriff ginpresentar
1: Arimin.
0: Kapabudlay na lang galing i-commentar ini, no? Nga na dalasdasan ang pagtapungol sa sheriff. Ang sheriff ni nag-implementar sa court order. Do demolition ini, no? During 2011. Ginayo ini sa mga Duterte nga hindi lang na pag-implementar kay istoryahon ng anay nila. Ngayo sila sang plaso anay. Doon nga ti, ang sheriff yan, nag-implementar lang na, kinadtuan ni Mayor Duterte during the time. Pagkadtuya, huyapan niya si sheriff sa tsura. No, in public. Para pa mga bodyguard siya, galibot, no? Si sheriff nagatubang siya, dumudamo sing tao, kahiyugyaw ang tao sa iya mo. Kaya hinuyapan niya sa itsura. O, ti, mayo ka bala sina? Galing kay tapos naman to, ang sheriff, during the time, wala naman nagreklamo. siya sinukabi or you nga magreklamo against sa mga Duterte during the time pero tikaw ay ino nga

0: nagpatuman ka malang. Tiyano yung labot sa sheriff, ang korte, ito yung kadway. Kaya yung nagpakuan sa order ya, nagasugo sa order, amo yung korte, hindi yan ang sheriff. Nagpatuman na yung sheriff, ang nag-ubra sa order, ang korte ka dapat implementar mo na. O, tingnan ko, pandriya, ang sheriff. Ikaroon kundi, o kung ayuon niya ka maghando ang sheriff, siya naman tong sukton sa korte. Nga wala naman huwayagin na implementar ang order. Inuyapan siya ni Mayor Sara Duterte during the time. Kaya mo nang isa sa mga pamatuod nila bilang backgrounders ng NBI nga violente si VP Sara. Magluwas dira ginbuyagyag man NBI Director Melvin Matibag nga nakakuha kag gin-evaluate sa NBI Special Task Force ang affidavit nga ginsumiter sa International Criminal Court ni self-confessed Davao Death Squad member Arturo Las Cañas sa direct objections gikan kay Defense Counsel Mark Villuan natuoy sa kangtanan sang among affidavit sa impeachment ginpanugutan ang prosecution nga i-cite ang ining testimonya agud ma-establish kun nga nagaangot ang among affidavit sa threats assessment. Suno kay matibag nga giningadla ni Las Cañas sa affidavit si Vice President Sara Duterte bilang architect no sang uplan tukang sa iya termino bilang Davao Mayor. Ginaaligar sa among testimonya ang direkta nga kahilabtanan sang opisyal sa mando sang abduction. Ginponto naman sang prosecution nga ang ininga records may kangtanan sa impeachment trial bangod gina-establish nila ang pattern of violence. So isa ini pagid no bilang nga backgrounder nga may ara sang kapasidad nga mangimo sang violent nga akto si Vice President Sara Duterte iniya according to the prosecution. Ila na iya ang akusasyon kay sila nga nagaprosecute no hindi ni akusasyon sang konsin uman ang naghambal sina iya amo ang prosecution kag ang naga ang nagapamatuod sini ang ila ginapresentar amo ang National Bureau of Investigation kag iban pa nga mga circumstances and facts no like for example ining kay Arturo Las Cañas nga member sang DDS Davao Death Squad during the time ko no self confess sa Davao Death Squad nya oh manugpatay ako sang tawo sa mga Duterte damo na kami sa napatay no ginapangtagbong lang namo to sa dinto quarry site nya to may mga amo na blas ang una no di bla dumduman nyo silingaw oh, manugpatay ako sa tawo may nabalaan ako kag ining ila sining nga gin submit dito nga testimonya sa ICC sa criminal international criminal court nadalasdasan dito kag ara dito ang pangalan ni Vice President Sara Duterte nga siya ang mayor sang Davao nagamando man siya sa mga ini agod i-abduct ang mga suspital mga ginapayag durugista sila nga lugar. Dibla may gapon gin discuss to sa affidavit kay instead nga pamatyon ni sila nga pang i-abduct lang para nga daw hindi lang magawangal ang hindi lang mablahuba gid. Oh, amo nang order ko no ni Davao Mayor Sara Duterte during the time ti bilang kabayen sang backgrounder sang NBI nga ti may violence may chance nga maghimo sang violent acto si Sara. Di amo na no kaysang una nagamando siya nga mang-abduct sa mga naga sa mga turugista sa ila sini nga lugar aga maga luwas sa diri no na dalasdasan man ang gindiskursuhan gin ni presentar man ang statement ni pulong ni Basti Duterte and sa kay Marcos to prove nga ang pamilya nga ini no may kapasidad kaga may kapasidad nga maghimo sang violenting akto. Ting ambal diri ni Davao City Mayor Basti Duterte sa isa ka statement siya isang ulo lang naman ang kailangan namin ang ulo ni Bongbong Marcos nga gina-consider naman nga pagpamao ni gin kwan ini nga corroborate ini sa Santos investigation sang NBI as a presentation nila sa prosecution sa statement ni Vice President Sara Duterte nga nagambal gusto kong tanggalin yung ulo niya ba no I imagined myself cutting his head. Ang bala nyo mga Duterte nga daan niya mahilig niya sa mga rhetoric nila ya amo niya ide forte mga rhetoric tikong guys away man takabalo basi hindi man matuod basi matuod man pero sino yung mga cutting of head sini mga ginawalitan niya ni Pulo ni Baste, bisan si Paulo Duterte man gani. Kag si Sara Duterte kuha ginila si former President Rodrigo Duterte, no? Eh, si President Duterte, ito yung daan niya. Ah, hindi ako ito yung madala sa lain niya pamaydal o niya kato yung sabakba. Dalo niya kaya sa publiko, ito ya. Sintensyahan niya kaya sa publiko. Oh, kung hindi ka pa man masintensyahan sa korte, sa publiko, ya kaya sintensyahan. Tanawayo ba lang na tabo sa during the time kay Yusik ma Jed Patrick Mabilog? Oh, wala pa man yung kaso, pro. Ah, sintensyado na si Nidigong. Te, layas sa Iloilo eh. Mano ka na? Kay sintensyado ka na? Kada bugtaw ya kagahon, mapapriskon niya si President Duterte. Pagkatapos, lawago niya gin si Jed Mabilog. Ang una gin sa listahan, si Jed Patrick Mabilog. Ito, panikuno si Jed Patrick Mabilog sa kan mo, sa Davao dito. Ang ilo-ilo to kay Digong. Ah, why, may nag-istorya siya. Isang uli, ah, lagyo na ginang siya kay dututuron gini President Duterte. Oh, ti, nagkakalanabo gin man. Ang gina pangambal, ha? Nagkakalanabo. Oh, nagkakalanabo. May mga nagkakalamatay. Oh, ti, hindi ka pa sinamalarma? Laya si Mayor Jed Patrick Mabilog din, no? Ito na mga limbawa sa mga litanya. Eh, galiya to yung litanya ni Digong. Ya, gatupa to ya. Although yung sintensyahan niya kung isa sa publiko, may litanya sa publiko, pero kung anong ginahambal yan, ha? Nagatupa. Di mo maning gusto pa matudaan, dire, nga kung ano ang ginahambal sa mga Duterte, hindi lang isa, hindi lang tatay nila, hindi lang si BP Sara, nadalas-das dire si Baste Duterte. O nga amuman, tapalon isa kayang direksyon sa NBI nga ang bilog nga pamilya. Amo naga-threat, no? Sa kay President Ferdinand Marcos, kag may ara sila sang kapasidad nga maghimo sini, no? Sang amo nga butang para mas mabakod, magbakod pagid ang claim sa sang prosecution, no? Nga ti indeed seryoso ini ang grave threats nga impeachment article.
1: Arvin.
0: Yeah. Way nagduwilo kahapon si Kwan, si Cayetano, mga Cayetano, kaga si Matibag, arang Cayetano gapon, arang gali, no? O, way nagin man sila, no? Way nilagin insert ang kakig nila sa kay Matibag. Nga, ti, di pala, investigaran ang ang anomalya sa Asian Games. Asian Games, di ba? Iya nga investigaran, ti, nakig ang mga Cayetano. Okay, ginapahog sila. Kung mga senator, judges, ginapahog. Ti, kapon daw, wala man nag, wala man, ah. Ay, ti, why naman na ya, wala naman isang relevance sa ginapatigayon nga impeachment trial. Pero si Senator Erwin Tulfo, no, may payag man sa kay Senator Alan Peter Cayetano pag-o nga tirada. Sili niya, si Senator Alan Peter Cayetano may nervous breakdown na, no? Matapos nga na pierde ang nga nadula siya ang Senate presidency, no? Sunod diri kay Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, and I quote, no? Sila niya may diferensya sa pag-iisip. I think he started this actuation noong mapatalsik siya as Senate President. Nagiba na ang takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga kahapon pinagdasal ko na lang na sana ay bumalik siya sa katinuan. Nagadalom na gining away sa mga kaitayon labi ni gini Senator Alan Peter Cayetano kontra sa mga Tulfo kag kontra sa mga Lakso, sa kay Senator Lacson. Ano man abi kay kapasa sa baba kung isa wala gina chakto ginabutang sa chakto. Dala atong kapasa sang baba mo sa impeachment trial bla sa diskurso yun na sa impeachment trial kag sa sesyon nyo outside sina. Hindi ka na magsagad ka kinutaw ko tao, ambal ka sa kinutaw ko tao nga lambalanon sa against sa imo sining mga colleagues. Ikalaw ay, di ba lang nga gain of the night ka mo sa hall dira, pagkatapos, gatinirahay ka mo, Do mga labutaw kamo inyo, klasik kapag senador nga mo ng inyo, sini nga gina pinanghambal? Oh, tingambal din ni Tulfo Dugang pa. Nga tingnan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit. Di mo na maintindihan. Parang akala mo taong grasa. Yung purma niya, pati mga pananalita, parang out of the blue, biglang nag-snap na lang nang ganoon. Sabi niya, let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery. Kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown nung natanggal siya. 2 weeks lang niya, 2 weeks lang, very short leave ang kanyang pagiging Senate President. Siguro pagdasal na lang natin. Kamatas kasi ng balon kay mo nga. Pating personalidad mo, kung personal mo yung tsura. Pating hindi mo yung pagpangmarbas, yeah. Pero ermitan yun, natura yung tsura ni Senator Alan Peter Cayetano. Anong botang balon niya sini? Kasi kung may purpose, ini nga wala siya nagpabarbas. Basi mo, Brago ro pelikula. Kay si Ruben Padilla, di ba? May... Eo brown man sila nga pelikula, the time kita mong burango siya, ginpalaba ya? Nga daw si Tarso siya? Oh, ang itsura niya, Senador Kimo, ang burangos mo, laba-laba, klaw-ay bla, no? Dapat daw, formal man itsura mo. Ikay ko na may pelikula siya, Jesus Maria Jose. Hindi yung brak na lang kaya pelikula, hindi ka na yung mag-senador. Oh, bala mulain niya, dapat ya, formal ang itsura mo, bilang, dapat talahaon ka bilang senador. Hindi ka nangadaan talahaon sa pangambal mo, dugakan pa sa itsura mo. Hindi mo na dapat. Hindi, karoon si Senator Alan Peter Cayetano, laba iya burangos, abi, no? Guro, panimadon yan eh, ngati, mintras hindi matapos ang impeachment trial, oh, mintras hindi makagwa ang iya sinin mga kaupdanan, nga nagkala priso, hindi siya magpabarbas. Balak na iskabuhi mo. Kung di ka man magpabarbas, bala kada kung mangin ermitanyo ang itsura mo. No, ay, no? Baltati, bisan tuod, itsura, mambalkati, akon man niya itsura. Pero galing kay official kasing gobyerno. Nakaroon kong itsura mo daw na trap ka sa isla sang isa ka tuig. Wala pro pagunting, wala pro pamarbas. Anong ambalon sang tao sa imo. Hindi mo na eh, pati ini, ginamulo na ka ginakomentaryuan ni Senator Erwin Tulfo kung hindi ni Dalo mangila siningaway. Oy na niya, hindi na niya magkinumintar ang kapareho yung senador. Hindi na niya magkinumintar sa iya. Ikaw ay man, no? Ngati, komentaran mo ang kapareho mga senador, ano man yung imo na iya? Oh, out of respect, di ba? Galing kay Ambalta, nag-personalay na. Di si... Senator Judge Ping Lacson naman niya, may ginpayag man sa ex, no? Ginpost niya, Ambal ni Lacson niya, manami magpamati sa ginapakigbato sa mga abogado sa prosecution kagdepensa apang kung may bupol. Anong bupol sa termino nila naman? Bupol na Senator Judge nga nag-intra sa diskusyon nagagwa ang kamanguan. Siling diri ni Lacson kapag ang iya silingid niya tinagaan niya kapag magagaling ang mga abogado ng prosecution at depensa, masarap pakinig. Ang dami nating natutunan. Ang problema kapag may umentra na Senator Judge na bupol, nakakabubo naman. Okay, mayob lang na. Unang daway kita kabati kay Lacson niya nga sa mga amo sini nga mga tirada sa kapareho yung mga senador. Subong lang sang si Cayetano ang naghimo nga nangin online seller. Noon tara kay amo na siya. Bantayan ta ang susunod sini na kabanata. May last day pa for this week ang impeachment trial. Lapit na lang matapos ang article number 4. Kung na maglumpat ya sa next article kay Istoryanto ang ill-gotten wealth, no? Mga ginapayag, mga na-acquire nga manggag sa mga Duterte. sampina na to ang mga bank accounts. Importante, balaan ta kong pila ka bilyon kwarta sa bangko. Or base, wala magiging bilyon na kwarta sa bangko ang mga Duterte. Si Kodine. Gusto ta na mag-kwan nga dito na. Tapos na niyang kwan ang grade threats. Na-prove naman, no? Kung ano gidman ang dapat i-prove sa Article 4. Las 4:40, check na Radyo Man Flow Navarrete, sitwasyon sa aton sining syudad.
1: TYRI Radyo Man Report.
0: Mayong aga, AFP Chief of Staff Florentino Navarrete.
2: Good morning, Radyo Man din Roy.
0: Congratulations. Ano mambal mo?
2: Well, salamat din sa pag-congratulate sa akin. And we would like to thank President Bongbong Marcos to appoint.
0: Yan ang plano mo kay ikaw ng AFP Chief of Staff. Taga West ka gali, Mar Yusef. Punto, gimang gali, ya? Tapos, nanginhipi ka sa Philippine Army. Kagsang ulihi, yes. Ipos-ipos ka lang. AFP Chief of Staff ka gali na?
2: Yes, correct na, Radyo Man Binroy.
0: Pwede di mo nagpanugid sa mo. Tani na, research na mo ng background mo nga before ka na gin-appoint bilang AFP Chief of Staff?
2: Balan mo, ipos-ipos lang ta. Parang,
0: Anong diferensya? F lang kag V, no?
2: F lang kag B.
0: Actually, sala lang guro pag bunyag si mo. Hindi niya na barite, giro ah. Na farite.
2: Hindi kay, kaya no guro kay na farite, kita lang. Oh. Sala lang ang F. Sala lang.
0: Gani, sala lang imong birth certificate. Tanaw, oh. Abi Mayo, yung birth certificate mo, basi kung rose spelling lang na, paliwat. Basi na farite, hindi man na niya.
2: Gani, ipaliwat yun gani. Pacheck ko ni sa national, ano na?
0: Sa NSO? Sa PC?
2: Oh,
0: api tayo gali, pinit-pinit tayo. Panang pagkakita ko ka post mo bala, Radyo Man Flow. Siguro, no? Ang diferensya, check ko ganang spelling sa Navarrete, ni FP Chief of Staff, Navarrete. Kagay mo, Navarrete. Double R man gali, no?
2: Oo, double R man.
0: Double R man?
2: Ano nang lain di dyan? Ang letter F kag B.
0: Oo, oh, tiyan mo na ganyan ang balko. Sa bunya, guro na kag sa pag-register, guro na sa PSA. Dito ka lang yan nagsala. Navarrete kaya. Oh. Flo Navarrete.
2: Oo. Oh. Pero, nevertheless, Sir Juman Binroy.
0: Oh, no. Nevertheless, mo.
2: Ay, kanami na lang.
0: Kanami ka daw.
2: Presyosa ang merkado. Subong
0: okay.
2: Ha. Dirita sa may Rene, Wright, and Grento. Although may reklamo sila, pero tiba, pati sa nikarasub to. Sige na, takay master doon ko dito.
0: Gaila kong gamay nga idea, be. Kaya interesado ko basta mga bugas-bugas yan mo.
2: Yung presyo, ano, dito, Subong. Oh, ang local right nila, tag 45,000 kilo, tag 108 ang gantang. Ang Yami Plus, o kung laon, 55 pesos kada kilo, 124
0: ang gantang. Ano-anong laon?
2: Laon ni Tanang, laon ni. Eh. Oh, laon.
0: Ano tawag nila local, sa laon?
2: Local rice. Local rice 'to, no?
0: Oo. Oh. Ko may so, ibang pagid nga ginatawag na sa laon.
2: Sweet jasmine, no? 55 pesos ang kada kilo.
0: Namin ko ang laon niya single rice na.
2: A single rice.
0: Oh, tikay wala man niya ka wala man niya partner kundi single laon.
2: Ang Princess Leia na bugas. Nabakali ni sa 55 pesos ang ganda kilo, 124 pesos ang gantang, no? While ang munggo na green, tag 100 pesos ang kada kilo. Local ng tag 100 pesos ang area, imported, ang imported tag 90 pesos ang kada kilo. Munggo nga yelo, 120 pesos ang kada kilo. Munggo pagid niya yelo, parehas malami sila. Ang balatong subong tag 120 pesos ang kada kilo, no? Tag ang special, ano ni sanang oh? BT special tag 52 pesos ang kada kilo. Ang gantang niya 117 pesos ang kada kilo. Ang mantika ta sila kilo nang 100 pesos ang kada kilo. Ang langgaw ta sila nang ara na.
3: Kupa na siya nga langgaw, native. 30 pesos ang litro.
2: sa pesos ang kada litro, no? Ano isa nang, oh? Ano ganun yung tawag, oh? Ricardo, yun ito sila?
3: May 20 pack, may 20, may 10 pesos, may 5 pesos man.
2: So, samtang ang ilang kalamay na rin, mas kubado ito sila na?
3: 25.
2: 25
3: ang central.
2: So, amo ni Radyaman din, Roy, ang mga balak, presyo sa mga balaklon, or bugas, munggo, pag-ibanta din ang balaklon, din sa may Iloilo Terminal Market, subong adlaw sang market day, Miyerkules nga adlaw. Samtang ipadalaan din ang kang notice ang pinaka rice and grain na matapos na nakitaan niya nagbabaylar, no? Kahit ang iladri, kung bugas-bugas ng ang baligya, hindi na pagdungangan, hindi na pag-aduangan sa iba niya baligya, no? Kangay kang langgaw, mantika, kung mga pinukos pala ng mga baligya nila, like Ricardo, mga ano pa dire, Radyo Man na Bindoy. So kapon, hindi na atagan sila sa violation. So ang pamangkot dire, sa mga negosyante dire, Radyo Man na Radyo Man Bindoy, na nagbaligya kanis sila sa ibang tingin ng mga baraligya, kagis ng langgaw, mantika, para nga makaginansya. Kaya si, why na sila sa ginansya hon, no? No, kagagamay na din ang tao nga nagasaka. Naglawa, sinasa dalo, may nagbaligya man to sa mga bugas. And sa tiyan niya mag-market day, brasubong, no? Malaka ang tao diri sa sulod sa Iloilo Terminal Market. Mas madamo kaya sa may sagwa dito, no? Kaya nakita na ito nalatag ng mga baligya sa mga negosyante, kung manugbante, sa madamo sa mga customer ang naga
0: baka, sa din ang inamin mo nga gwa, Radyo Man Flo?
2: Sa sagwa dito sa Iloilo Terminal Market.
0: Ah, sa mga palibot, kada?
2: Oo, sa palibot.
0: No? Ah, tiyan mo na gani. Amo man ang problema, galing, kay while nga okay tari ng seksyonay nga tikon fish ka lang, vegetable ka lang, kung grains ka lang, di ba? Kikilaway mo na tuod tani, nga kung nga bugas ang gin hatag na permit, si mo pare baligya mo, diba? Baligya ka utan, baligya ka langgaw, baligya ka kung ano-ano pagida, baligya ka prutas kung kinanglan. Tigaling ano mahimo sa mga vendors natin, kaya matuuran ini, di ba? Ano may mo sa mga vendors? Di pagitaan pa maagi nila, ingati mangin mabakal man ang ilasin nga baligya. Otherwise, di madulaan pa lang abuy. Ano yung mga vendors tani? Kung nagabakal ka sa bugas, abe, anong piliin mo? Ang bugas dalom kung bugas babaw? O kita ni kung pilo ang barato sa bugas sa babaw, kimambal ka, ti, bisan magsaka ko to, kay pilo man ang presyo, mas barato sang tunga gidya ang sa babaw, sang sa dalom. Kaya tusun ko na lang sa babaw to. Kung pareho mo lang presyo sa babaw ko sa dalom, bisan sino, bisan ako sa dalom kung mabakal.
2: Oo,
0: di ba? Di para nga all-in-one, nga para nga damo man pilian ang customer, bisan paano, di kapingita pa maagi ang mga vendors naton. Di irisubaro na niya sa nga ton, sini nga local economic enterprise, ano kay do mga bulag kagbungol man ang iliyo, why nagkakadto na kang magpamangkot, inaton, ano problema yun, dito, okay pa kamo dito, puto na kamo dito, ginansya pa kamo dito.
2: Kaya taga na nila kang, sang violation doon, kang multa, 1,000 pesos.
0: Si Mayog no? Na, multa nila, okay, multahin nyo da, no? Kwan man na tani, usto gina iya, kung ako usto gina, nga, amo na ganing may punto, may sectioning, bala, kay, dapat kung anong ginabaligya mo, mula na, hindi pwede nga ang tunga sa baligya mo, bugas, ang tunga sa baligya mo, utan, o saging. Di ganit kay kinanglan mag-income. Di karoon kung sige mo na karoon nga multa nga multa. Maano na karoon na nga tunda nga mga vendors. Mahalin ina da sa may terminal market da. Di ba si plakad law si Maricel Mabakyaw na lang da mabaligya.
2: Yari ba lang, porsyon lang sa pagpayag ni Cristita Dolido Vargas, no? Ang isa sa ginatagan sa violation Radyo Man Bindoy, yari sa aton sinigaling niya.
4: Hello sir, good morning.
0: Good morning sir, good morning madam.
4: Sir.
0: Ano rin inyong problema da?
4: Kay bali bala sir, kundi rice and grains kami nga section.
0: Bugas.
4: Isa ka ni baligya, rice and grains lang git. Di bali ko naman nga ni baligya, sir, hindi kami kabinta, di 3,000. 2,000
0: kada adlaw, kwan pa lang na, gross pa lang na.
4: Oo.
0: Ti sa 3,000, 2,000, mga pila ng net nyo na ang inyong ginansya?
4: Hindi ka na gani ka 10%, sir, kung rice and grains lang yung mo ibalikya.
0: Ti 10%, mga mag 3,000, mga butanta, 10%, mga 300? Ha?
4: Oo. Oo.
0: Mga 300 ang inyong ginansya, ti ba? Kagamaigid, no?
4: May mga ano pa na kami, sir. May mga ano pa na kami. May mga kadasaka sang item. Gabayad sa Mayor Kabala. Pero na, ito nga sa Saco Bugas. 5 kapisos na mong bayad.
0: Oo. Oh, team, buhi na sa kwan? Buhi na sa net income nyo?
4: Oo, oo, oo.
0: Hmm. Ti, anong natabo? Nagabaligya ka mo ano? Luwas ng bugas?
4: Mga iban-iban eh. Mga talupanakot bala, sir. Mga kalawag, mga silitis, powder, mga Ricardo.
0: Hmm. Ano ka mga floor gani, Manang? Ano ka mga floor?
4: Second floor, sir.
0: Second floor? Te?
4: Kaya muna nga nagabigya kami siyang mga mantika, mga asin, mga langgaw, kung ano-ano lang dabla, sir, ng lupanakot para at least makabintaman kami. Kasi kung hindi kami na mabligya, maputugid lang kami kasi tungod na nga mo nga mabaligya kung rice and grains lang, hindi kami mabuhay. Daan mo man to rice and grains sa dalom mo.
0: Oo, pero kung sa dalom ka mo sang una, mga pilangin kami, oh?
4: Ati mayo to ya sir eh kadako to ya tingin.
0: Ga income ka mo 10,000 kada adlaw?
4: Hindi man sila nga 10,000 sir ah mga tag 1,000, 2,000 depende sa sales mo sir.
0: 1,000, 2,000 ang ano ang net income nyo. Gilan siya?
4: Oo.
0: Ah, ti mayo gyud man mag-income ka 1,000 a day. Bisan butanta 700 na lang ah. 700 na lang ang imo sininga adlaw nito na na yan net income mo na. Luwas na yung kapital ti okay na na ti mag 300 ba Domingo ma propino. Ti minultahan ka mo?
4: Oo, sir, pero wala pa man kami to kabayad. Dati 1,000 na siya tapos tatlo ka offense hindi ka na ka-renew sang imo nga contract ay contractual ni siya mo.
0: Conditional na na,
4: oh? Na mo. Oo. Why ka man may memo, sige pirmahan mo to kay nakaplastar na to tanan. Ti kung hindi ka karon magpirma, hindi mo makuha mo pwesto.
0: Ah,
4: siyempre mong perma kagid lang.
0: Tipi na ka mong ginmultahan?
4: Bali, diri sa amon, Raya. Duwa lang kami, sir, sang tupad ko di.
0: Hmm, ti ano na, ang mabaligya yun na nga excess na, kaya hindi na ko hindi magbaligya, ano nyo na?
4: Hindi na. Ti ang bota? Sige, kung hindi, amon na ganyan nga amon, registrasyon, kung hindi kami ni magbaligya, hindi kami kabinta. Kamay lang amon, mabinta. Amon na nga nagmita kami pagi, na para nga maka...
0: Ting iban, ang iban niya nga managbugas, na iya nga, wala man niya nagbaligya. Meaning, mayo man niya ila-income?
4: Ay, hindi, sir. Ah, wala di yasing wala nag-violate. Ang tanana din, nag-violate tungod sa kung amo lang na imobligya ko. Hindi, ang mo, sigado, bala?
0: So, meaning, nag-extra baligya ang iban sang mga lain naman niya produkto?
4: Ang tanan, good, sir.
0: Tigya ka muna yan na multahan?
4: Amo na gani, ang problema.
0: Ti paano na ni karon kun bugas na lang kay ti ginamultahan man kamo ti bugas na ibaligya yo ti kun pigado na karon base sa pilang arkabala yo kada adlaw ni
4: bali ang extension lang di ko may extension dati 5 man lang kapitos tapos kada monthly may bilayran kami ang daan pa na 300 mga 349 di kun 339 nalipat lang ko ah
0: hindi man tama ka dako na nga balayran pero, ang pang adlaw-adlaw yung kinanglanon. Hindi ka trespasser.
4: Hindi makaparan. Oh, hindi.
0: Oo. Oh, kaya bulan na nyo, ti okay man lang, ti 300 man lang na kada bulan, mag-an ka tama. Pero ti, paano nakaroon kung 300 lang man kada adlaw, yung mo income on?
4: Oo.
0: Mayo pa sila nang hinguto. Nang hinguto ka sa balay mo, guro. May pulos pa.
4: Gani,
0: saan sa magpilatiar ka kay mainit, man na kadaan?
4: Oo, grabe, tinginit ko na akong, gitsin.
0: Ay, sos, balaan tama na kay Kalagaw, magkita na sa merkado. Pero ti, anong plano yung ma-appeal ka mo, ano man?
4: Kani eh, kung may ma-ano eh, kaya nga mo, hindi mga ano, may mga officers kami, pero ti, wala man, ano, wala man...
0: Ti, mayo na yung mga officers, yung kay lagko, kuro niya pisto nila?
4: Oo.
0: Ibla, ang pinaka namin ang pisto niya sa mga, ang pinaka namin ang pisto niya, ara sa mga official da?
4: Oo.
0: Mm-hmm. Sige lang kay tinguan tayo malabot ang ileo sini kung ano pa ano mga remedyo nila ni. Wow, ambot na.
4: Oo, pero.
0: Manang thank you gid. Oh.
4: Kung ma-actionan ina ang problema.
0: Uh-huh.
4: Eh kada mo man di mga grocery gani kagapon. Pagbalungan na nga tag sila violation ng kalanera kay tungod syempre 1,000 bala.
0: Uy, multahan ka dro 1,000. Duha na kadlaw ni mo kibukib da kabaligya.
4: Oo.
0: Ang duha mo kadlaw nga ginansya mo bayad mo lang to sa multa.
4: Hmm, amo gid.
0: Sige manang thank you gid.
4: Thank you, man, sir.
0: Mm.
2: Kasi ba na, Bidroy, nanabatihan si Christita?
0: Legitimate gini nga, kwan nga, concern bla Radyo Man Flo. Nga dapat pamatihan ni isang ilio. Kaya mo na ang balta, why na, why ta sinin sa may memo, kay Natag Yosis, M ang idalong? Buisit ka pang buhi ni. Nang bala na ganyan, tanan niya idalong, may atanay ka mga vendors na yung munitanin, pinakamayo nga solusyon. Eh, buta mo imo manugbaligya, bugas sa babaw nga may manugbugas, mantos dalong? Ang mga palibot na, ti anon muna, paunta to na sila sa negosyo, kay ilan man na iya nga private, iya nga kwan, nga lokal. Ti kiro kinagabi naligya sila sa bugas, alangan magsaka pa to, sa babaw, bakal ka lang isa kagantang, dito kagit magsaka sa second floor kang magabakal.
2: Ti unfair sa ilan, no? Ang sa mga negosyante ngayon
0: ni. Ti kono ni, kay amuning sit up sa nato nga mga merkado, sulbaro ni kay Leo, ipasa nato ni tanan kay Maricel Babacquiao, kung naputo ka mo nga mga vendors pilakadlaw, ti ano pang pulos nga magsagad ka mo na tiner kung ang gina-income yung lang isa kagatos, duwa kagatos kadadlaw na. Mas maayo pa sini nag, kuwan ka, nag panginguto sa panimalay mo to, wala ka pa sang problema?
2: Si mayon ko makaginansa sila pero ti sila sa subong nga mga paraon sila nga lang ginansa on nila ni subong sang
0: babaw in gin man niya be Radyo Man Flo kita nagakadto man tada siling tang babaw ni gaginutok sila da kabaw in nga klase ka ang building tuod mabakod bago pero tanaw ba ang sitwasyon nila sa babaw nga bawing do hindi ka man inda man kay perti kinit.
2: Oo, ati ano na, nang lupaan mo bala, lupa laway man niya muna, ang sitwasyon nila diri. Nasaka ka pa, kunti gulang, kaya dito si senior citizen, nasaka ka pa para magbakal. Kung may baligya man lang sa dalom, hindi dito ka sa dalom mabakal. Hindi pa napatas no, ang pag-plaskar sa mga baligya diri sa ilibay pero
0: na
2: bago.
0: Hindi ta naman yung maliwat kayo nakakontrata na ni SM, alangan ang balutong SM, haling ka muda sa dalom, kay kamida, why naman na? Wala tas ang 25 anyos kaga pwede na ito na makakwa.
2: So, correct na. Radyo man na Bendoy, no? Pag-ati, alam ito sa nga, nice lah, ang mga vendors na itong drink. So, karon na, plus part na rin karon sa programa Tarbi Sala ito, so, yung nga concern sa sila ka mga vendors drink o kung sa right and drain sa drink sa may Iloilo Terminal Market. Hindi nga balita, ginadulong sinyo sa kaluan sa Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod, nagabalansi sa mga sistema at ang aton nga lawat. Kitingong kapwersa sa ito para ikaayong lawat kompleto ang benepisyo. Aprobado sa FDA. Kang mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar sa Evergreen Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado, City Plaza. Ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginagangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Kiko. Kaga non-clearment oil at pinakapuro kang pinakaipisibo nga pangaplas herbal. Non-clearment oil, may surprises, rayuma, barikos, kalamuypoy, kalamanol, kalarapit ng kalawasan na ititilo paralisar ng mga kaugatan, pinili ni pangaplas sa mga gobo, kalarapit ng liog, naundan yung mga bali. Kag sa mga nagadigong matilas, iyan ipatugunon, pautatong lumilang sa non-clearment oil. Ang non-clearment oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Edsmed Pharma Corporation, pagbabakal sa mga butika malapit sa inyong malugar, kag sa may bilog na isla sa Panay, kag probinsya sa Gimrat, kag Tatoy's Manokan and Seafood, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, sa San Rafael, sa Distrito sa Mandria, ang ila sila ng Main, sa Santo Niño Sur, Arevalo. Own and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kanitay honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manokan and Seafood. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tata, RMN.
0: Arimin. Madamugid nga, salamat kay Radyo Man Flo Navarrete. Balik kita, standby ha. Si Faris Alfuente, galing nagapamati. Ma'am Gima na nung Julie Navarro. Kay Omar, nagapamati man. Drisato niya pagpangalagad. Magabalik kita, sindigin lamang madugas. 4:59.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by BMEG Premium, kitang-kita ang galing. Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumanguti ka. Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
0: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
1: Sample Plus Gold.
3: Ako Gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, Fabcon, pangong tumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
5: Pangbang kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
8: Oo, sir. May rheumatic heart pa. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Ako, ganyan pa sa salamat
9: ko. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Kaspan?
3: Wala problema.
4: Nuns Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malassezia nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
1: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
6: pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: nalakas,
6: at gaganda ka pa.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio,
1: ang Physio
6: yung may D3.
1: D3 Bio
6: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa si una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko umbo, ilana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 10 days. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Mapakamang butika.
1: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Importante, magaling. Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
9: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinaglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod. Bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Pagaling si Evergreen Capsule yan.
12: May high blood ka ba sa una?
11: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon ko iya. Sabot ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
10: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: You need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. History Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi. Galing ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TGX 500.
6: Si Edding Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sang Detex 500. Namigit ini sa akon nga lawa.
1: TGX 500 Sample Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Pinilin sa mga butika.
9: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang iBerry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
11: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
12: Alas 5:10 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
11: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
12: Standby kay i-check na natin mga balita nga natipon sa news center. Iningabayin dala sa inyo sang Super Fiber. Pinakabagong kang epektibo nga produkto para sa regular o normal nga pagpagwa sa aton mga higo. Ginimoy ni pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Kagutagaan sa nagkaigo nga pag-amlig nga aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kapag katugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika. Una kita sa regional news colors ng LTO na magapaidalom sa practical driving exam. Agad makakuha sang driver's license. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalia.
11: TYRI Radyo Man Report.
13: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
14: Magapaidalom sa practical driving examination ang mga pilot colar sang Land Transportation Office o kon LTO6 sa masunod nga semana. Ginpayag ni LTO6 Regional Director Attorney Gaudioso Hedos Pandesecan, pananglitan makumpleto na sa mga scholars ang 48 oras na practical driving exam kag makapasar, magakuha sila sang katapusan ng exam para makakuha sang libre nga driver's license.
15: Our beneficiaries sa atong scholarship program, they will be scheduled to undergo practical driving examination next week. Next week, and after makomplete nila na 48 hours, then they can already be eligible to secure a driver's license. Well, of course, after completing, passing the examination, ipag-complete nila sa district office, kung din sila nag-apply sa driver's license.
14: Aminado naman si Hiduspan na nadugayan ang pagpatigayo nila sa programa bangod sa mga refinement na ginhimo nila bilang pagpanghanda pananglitan ipatuma na ini sa Bilongga Rion. Magalabot sa 8,000 pesos top 10,000 pesos ang masave sa mga eskolar na maisyuhan sang driver's license nga sabton sang ahensya paagi sa scholarship program. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tata RMN.
13: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
12: RMN Kag Magnans Liniment Oil number 1 ini nga balanyo sa binog nga Panay Island kag Gimaras, ang Nans Liniment Oil nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining nga balay. May name tree extract nga pareng performance sa citronella nagatag proteksyon sa exposed nimo sining nga panit. Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sa karikis, alap-ap, alipungaan, anig, zema, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Dugang pang mga balita sa police report, PRO6, ginapacheck ang authenticity sang audio recording sang ginapayag extortion sa pamilya sang nadakpan sa drug bust operation sa distrito sang Mulo. Kasama mo sa balita, Rajuman Marjorie Miani.
11: TYRI Rajuman Report.
16: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
17: Ginapacheck na sa karon sa Police Regional Office 6 ang authenticity sang audio recording sang ginapahayag extortion sa pamilya sa nadakpan sa drug buy bust operation sa Molo nga naglapta sa social media. Sunod kay PRO6 Director Police Brigadier General Randall Tuanyo nga nagpakigangot na sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Kanraco 6 para sa digital forensic at technical capability sa nasabit nga unit para sa nagapadayon nga investigasyon. Pahayag pa ni Tuanyo nga sa tiyon nga matumod ng suspect pasakan inisang kaso agud madudla. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
16: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
12: Kaya naman, herbal capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Ang Megaman herbal capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman herbal capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kag horny goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Mag-inom sang Megaman 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Gani mag Megaman herbal capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation. Samtang balita sa City Hall, siyudad sang Iloilo, kulang sa garahe sang salakyan suno sa General Services Office. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
11: City Hall Reports.
18: Ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas ang immune resistensya. Nagpataas ang immune energy. Nagamaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpa-improve sang blood circulation. Nagalleviate sang immune digestion problems. Nagpanubo sa pagbutod sa imutsyan. Nagdetoxify sa imulawas. Nagpabulig padula sang migraine kag sakit sa ulo. Ang ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
19: Kulang sa garahe ang Iloilo City Government dapat makakomodara sa mga salakyan sa syudad. Sunod kay General Services Office Head Engineer Neil Ravina, nirekomendar niya kay Mayor Ray Satreñas na dapat may garahe ang syudad para sa tanang mga government vehicle. Iniampay ni Ravina matapos sa pagkakita sa isa ka salakyan sa syudad na nakapark sa Barangay Herios La Paz, tudob sa Cagahon. Patag ni Ravina ang garahe makabulik sa fleet management kung sa diyan may approval ang trip tickets kung magwa ang mga salakyan.
20: Propose kita kay Mayor nga dapat may garage kita that could accommodate sang all government vehicles so that ma-manage natin sang maayon no ang mga vehicles kay ang kita sa General Services Office gusto tagid no mahatagan sang maayong nga garage kag at least may fleet management kita no sang all vehicles sang city government. Kung may fleet management so meaning to say may approval sang trip tickets if magwa na ang mga salakyan kag at the same time ang fuel management naton bilang the Energy Conservation Officer ma-manage man namon.
19: Ang patag ni Engineer Neil Ravina. Sa karon may tatlo ka garahe ang syudad nga nahamtang sa motor pool sa Delgado Street City proper for San Pedro sa daan nga opisina sa District Office ang DPWH sa GSIS property sa Dilarama City proper. Niga 7 man nga parking area ang Iloilo Freedom Grandstand sa iban nga salakyan sa syudad. May 300 kasalakyan ang syudad nga sunod kay Ravina hindi makomodara sa sininga mga garahe. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
18: Pinabahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
12: RMN. Evergreen Herbal Capsule Cleansing, Nourishing, Balancing, nagalimpyo, nagapabago, nagabalanse sang sistema sa aton sining nga lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa lawas ta? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano naman ang sobra nga dapat buhinan kabang danan sang balatian? Ang sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag constipation. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sa vitamins kag minerals katulad sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga pwersa sang pito para sa kayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, Saluyot LGBT and Beauty Vegetable, Malunggay the Miracle Vegetable, ang Palaya the Ultimate Blood Purifier, Wheatgrass the Green Blood Therapy, Barleygrass APH or Acid Alkaline Balancer, and Vitamin C the Healing Nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado ni sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Gani, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, contact kay Doc Crispinico sa numero 0910-126-4595. Kag sa dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial, anay Mayor Neil Tupas III.

0: Executive Assistant sa Office of the Governor si Anay Barotec Viejo Mayor Neil Tupas III kag Anay Dumangas Vice Mayor Ayan Dulutan. Ginpanginbulahan ni Governor Defensor ang mga bagong opisyalis kag empleyado kag giningganyo ang mga ini nga padayunon ang pagserbisyo sa Ilonggo nga matutom kag maayo. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Pia Panes, Otero Tatak, RMN.
1: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueto Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Ala 5:22 na sa aga diri sa aton nga pagpangalagad mag DTX 500 mataas bilang presyon sang imo dugo ikaw bala ang may hypertension basi mataas ang sugar mo basi may diabetes ka kag wala ka makaybalo ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kay nagapalapuyot sang dugo idang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nga resulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kaangay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kanadlaw. Ang DTX 500 may charantin, alin sa marguso, nga nagamimix ang insulin function, tunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kanadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jerk, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo ini sang may TC. Dugay ka na bala nag-aanto sang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline niya vitamin C. Makabulig ini sa pagtap na sang tanan ng mga skin diseases, kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal man sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Kag sa ato naman nga balita sa patagsang nga hinampang Meralco Bolts Dog kontra Blackwater Bossing sa score 116-114 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Flo Navarrete.
3: TYRI, Radyo Man. Report!
4: Balita sa sports ang ginadulog sinyo sa kaluwan sa new and improved non-super plus. Maskin pa epektibo kag maskin pa basko. Gintingob ang mangustin plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya. Dugang inriya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas. Mangkaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabaskog nga korason. Bulig kontra sa kapoy. Kag palang luya sang nawas. Daog ang Miracle Balls kontra Black Water Boosting 116-114 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup Hulyo 21 sa Inares Center. Sa nabilin nga segundo sang fourth quarter, nakuha sang Bolts ang rebound matapos wala na pasulod ang tira sang Blackwater. Bangod sini nakuha sang Bolts ang rebound kag sato nga open si Chris Newsom sa piyak na court kag napasulod ang 2-point shot sa assist ni Chris Banquero. Nagtingwa pa ang Blackwater nga makascore pero na turnover ini ni RK Ilagan kag nakuha sang Bolts ang bola tutob na ubos ang oras. Nagpanguna sa kadalagan para sa Bolts si Banquero matapos nagkamada sang 16 points. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang non-super plus the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man. Flo Unsumo Navarrete, Tatak, RMN.
3: RMN News. RMN News. Panahon.
2: Standby kay check naton pinakauli nga lakat sang panahon. Sa linya naton si Engineer John Baron sang pag-asa Iloilo, sir. Good morning. Upod mo si Radyo Man Ben Roy Bernal.
5: Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati sa RMN, latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, July 22, 2026. Sa aton nga update no, ang may LPA kita nga gina-monitor sa guwa sang aton nga PAR. Nasa kalayo ni 1,235 kilometers east of southeastern Luzon. Madako na ang probability no nga mag-develop ini sa isa ka bagyo.

0: And posible naman siya nga mag-sulod sa par subong adlaw. Kung mag-sulod siya sa par, no, may naka tigana ng local name say, ano, si Quiapo. So ang aton nga forecast nga track sa iya is pababaw man, no? Dusundon niya man ang track sa mga previous naton nga bagyo. So either going towards ano siya, no, Northern Luzon or sa may Taiwan. So manubo yan sansa nga mag-igo gid siya diri sa aton sa Western Visayas. So far ang nga bagyo, no, malayo pa man, biskan gani magsulod sa subong abi, no, sa aton nga par, wala pa man siya direct tagid nga epekto sa aton nga landmass. Muna nagaling kay ang trough sini, nag-aapekto na, no, sa may eastern section sang Southern Luzon kag sa Visayas. Adri naman sa aton sa Western Visayas, ang aton nga weather system is southwest monsoon, no, kaya ang southwest monsoon nato nagbalik na naman siya and nag-aapekto na sa may Mindanao kag sa Palawan. So diri sa aton sa Western Visayas, sa karon nga aga fair weather pa man ta, no, pero pag-abot sa hapon kag sa gabi, madako ang tsansa nga magalumo ng aton nga kalangitan nga may probability sang scattered nga mga pagulan, pangilat kag panagoom nga of course, no, epekto sang southwest monsoon. Ang hangin maka na itubtob makasarangan sa direksyon na Bagatnan, nakatundan tubtob ng Bagatnan nga amon iyang magadala sang maka na itubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:36 sa aga, magtono din ni 6:16 karon sa hapon. Amin ito nga latest weather update. Ako si John Baron. Madamo gid nga salamat.
1: RMN News, panahon!
2: There you are, ang aton nga pag-asa, Iloilo. May ara kita sa low pressure, pero malayo sa aton, bisan pa magsunod din sa Philippine Area of Responsibility. Ang balanta, entra din nga magpaulan-ulan ang balasang pag-asa. Ako ang epekto sang southwest monsoon, no, kung habag. My good Diyos kita sa inyo, ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingrediente nga ginpaydalom sa maid-id nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit nga pakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas sang collagen, ang eucalyptus nga pilayo sang lamok sa kagat sang lamok kag sapat-sapat, mayo man nga pangontra sa arkis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapalik ban sang pilas, may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa mag bato sa artista mangin kutis bata apa, may rosemary oil nga nagaparelax ang napamuok sang tulog inabuligan dula ang kurinot nga panit, gani mag Soft Touch Wonder Oil Balanios nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil mabakal sa mga butika, makabakal ka man sa may Merrymart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center, kag makabakal ka man online, i-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Sa ato naman nga hello attorney, pamangkot sang tagpalamati kun bala ano ang salabton, salayi kun hindi magpaidalom sa competitive bidding ang isa ka government project. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joylene para Onda.
3: Nagasakit ba lang imo nga dughan daw ginakumas sang imo karason, nagalapos sa likod ang sakit kay nagalatay sa imo wala nga butkon, kag ang sakit madula lang kung ikaw makapahuway? Ginatawag ini nga angina pectoris, isa ka temporaryo nga chest pain o kon sakit sa dughan. Resulta ini sang kulang nga nagalatay nga dugo pakadto sa karason kay barado ang ugat bangod sa plaque o kon fatty deposits nga ginatawag man nga atherosclerosis. Makabulig paayo ang suplemento nga nagapataas ang HDL o kon good cholesterol para nga maturaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sa atherosclerosis. Ginarekomendar ko gid ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Mayara inis ang squalene kag omega-3 fatty acids nga nagapabaskog sang korason. Ang mga pagtuona nagapamatuod nga ang pag-inom sang squalene sa 84 kaadlaw nagapasaka sang good cholesterol sa lawas. Ano pang ginulat mo ka Rajuman? Mag-inom na sang Dr. Pinoy, mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kon bala ano ang salabton sa layi kon indi magpaidalom sa competitive bidding ang isa ka government project. Attorney?
4: Siyempre, kung hindi ang isa ka project, kung hindi siya mag-undergo sa competitive bidding, no? May ara, posible nga sa labdun dira, isa na dira ang violation sa 3019, or ang ginatawag natin na anti-graft and corrupt practices act, aside sa pag-violar niya sa ating government procurement act.
3: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: Kag sa aton sini nga mga mangunguma mayong aga, sa aton sini nga mga agripreneurs, ano mo sa ang Iloilo nyo agri kag kubuta naghatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay, gani makigbayen ka sa kubuta kaagapay sa manguma para sa masarang nga agrikultura raffle promo. May chance ka sini nga magdaog sang brand new kag mga dekalidad nga kubuta products. Agi mo imuon bakal ka sang mga kubuta equipments imo kinanglan mo gini sa imong nga panguma, mga genuine spare parts para makakuha ka sang raffle coupon. Sa imo pagbakal sa every 3,000 may isa na raffle coupon, pero kung damo ang binaklan mo, damo man ang raffle coupon, dako man ang chance sabong magdaog. Kung may coupon ka na sulati sang pangalan, contact number kag official receipt number, iulog gina sa ilang mga drop boxes ang raffle draw sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm dira sa may Barotac Nuevo, Iloilo with DTI supervision ina. Nagaulat na sa inyo ang premyo, ang grand prize gid isa ka kubota tractor o kontraktura brand new ha, bag-o ina. Matapos ang second prize, kubota rice transplanter. Ang third prize naman, kubota special power tiller with diesel engine. Kaya siyempre, may mga consolation prizes na nga masarang mo Japon nga makuha. Kaya magpasakop ha sa raffle promo sa kubota. Kaga Iloilo New Agri Industrial Marketing in General Services Incorporated. La 5:33 na saga diri sa aton sininga pagpangalagad. Good morning sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga viewers. Parilito binyas nga nagapamati diri sa aton. God ayot arbolonyo dira sa may Banwasang Limire si Pari Alex Caras kag ang Team Megaman. Ano gina tirada nyo da ang kape o kunang kapsula? Team Megaman aton da sa may Barotac Viejo si retired police sa Munhe. Ricky Tabagira, si Aris Silibio, si Joel Villalobos, Team Mark Gisto, Boboy Duñas, Ablo sa Jan Bart Kimba, Twinkle, kag siya sininga chikiting gapamati, pati bata gapamati, no? Kay Mani Balasabas, nga nagapamati man, mayong aga sa Team Megaman, si Kagawan Naldo Mandulosaga, amuman, miyembro man isang Team Megaman Ugasan Chapter, mga may edad-edad na pre Alex muna, no? Birada importante tindog poste ka iliko. Importante sige kuna, sige pangrado. Good morning sinyo da. Si Sir Stephen Faniga, nagapamati man, kay Jan Pirocho Sumagaysay. Si Sir Brad Pitt Madero Bestuer, kag Bestuer family, thank you. Good morning. Ma'am Jima and Nung Julie Navarro, nga nagapamati man. Si Nung Benta Blati Brother Bong Cathedral, kag kay Nung Plasin Escobio. So may kalampita o sumimig. Okay, nung Rudy Barsibas, kagamanang Elsa, nga pero may managapamati sa aton. Sa kay Ilat Cartin Mario Suarez, gawad na, orkag kay Kwandra, kay Parijiri Banyes. Guard Dandi Sabak, kag si Chief Julius Lazara. Subong man, si Parirumar Martires, ang taong tangkugo. Musta tangkugo? Nagabanol. Good morning dira, no? Kay Benito Aranwes, kay Laila Nerviol, Stephen Faiga. Okay, good morning. Nagapamati man diri sa aton ni Father Nonet Pilobilio, nagaupod man diri sa aton sini nga pagapangalagad. Sige, si Kaiser Alan Oblisa Ginyes dira sa may Concepcion, kay Engineer Bibot Idro Solano, nagabakasyon. Good morning. morning gid sa inyo tanang kag sa Tatoy's Manukan and Seafoods. Tatoy kay Nay Kunsing kay to Hector kay Ma'am Marichu. Sa mga tao dira sa Tatoy's. No, good morning gid sa inyo tanan. Magabalik kita standby diri sa aton nga pagpangalan. 536.
5: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
7: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
8: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
7: Subong na ining bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
8: Tatak RMN.
9: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Super Fiber.
2: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
3: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fab Con, pangong kumakablog, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangtong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mga butika.
7: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Ngunit gid ako makabatsyag sang sakit.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Nagapalanturong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uho. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
5: Tay, kain na po tayo.
6: Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby.
5: Mas masaya, magsama-sama tayo.
6: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
7: That news was brought to you by AC.

0: S Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, Pamungkong Makabloom, tanggal amoy ko lub, sa pangon ng Charm
6: Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
7: Megaman, Herbal Capsule. Ginamintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
8: Megaman, Herbal Capsule.
7: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
8: Megaman,
7: mabukal sa mga butika.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Alas 5:48 na saga, diri sa aton sining pagpangalagad.
12: Radyo Man, Eric John Pamplona.
13: Eric John Pamplona.
12: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
13: Benroy Bernal.
12: Back to back sa unang radyo, unang balita.
14: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
11: Bugal sang Iloilo ang bago naton nga Armed Forces of the Philippines Chief of Staff nga si General Antonio Navarrete. Siya ang nagbulos kay General Romeo Browner Jr. bilang AFP Chief of Staff, no? Ika 61st din siya nga AFP Chief of Staff. Butang balon, ikaw na ang pinagid kamataas nga leader sa aton sining Armed Forces of the Philippines. Sakop po na ang tanan, ang aton sining Philippine Army, ang aton sining Philippine Marines, ang aton sining Philippine Navy. Tanan, no, sa Armed Forces of the Philippines, ikaw dira, do, kumbaga, ti, ang counterpart mo, PNP Chief, PNP, no? Tanan, bilog na nga Pilipinas ang imo sining sakop. Si AFP Chief of Staff Antonio Navarrete, before ni siya naging Chief of Staff, siya ang commanding officer sa Philippine Army. Tumduman nyo lately nga nag-guest speaker ni siya nasa may West Visayas State University because native din siya sa Iloilo. Si Navarrete ang nabunag sa February 22, 1969, a native of Iloilo. Siyangin komisyon sa Philippine Army, muningambal na ton a while ago. And nangin member sa PMA Big Kiss Lahi Class of 1990. Na-assign dito siya sa may Kalinga, Apayao, in the North. Wow, grabe na to ang NPA. Ginobrahan na sa una, pelikula ang Kalinga, bala. Dumduman mo nang kay duman sa ano, nga pelikula nga ginuhit sa dugo. Eh, grabe na to ang kwan ang insurgency. Dito siya na assign, no? Perting inaway na tong nagyan niya, Negros, Visayas and Basilan, sa may Maguindanao, North Cotabato, Sambuanga Peninsula. Ulangon mga assignment, mga lugar nga gina-assignan si ko, ano? Si FP Chief of Staff Antonio Navarrete. Ma-pronounce ko yan. No, Navarrete. Ma-pronounce. Gamay lang diferensya kung si Flo. V kag F lang ang diferensya mo. Ha? Sa ila sinig nga apelido, pareho gitani spelling. Si Chief of Staff si Armed Force, si FP Chief of Staff General Navarrete, ang nangin membro man sang Scout Ranger, no? Sa 1997 na 1990 to 1999, intelligence and operations officer inisya sang Second Scout Ranger. Ang nangin deputy man siya gali, no? Assistant Chief of Staff for Operation sang Presidential Security Group or PSG sang 2010 to 2015. Inong chimpone, no? 2010 to 2015 nangin brigade commander sang infantry Gagandilan na brigade, 11th infantry Alakdan na division sa Sulu province, Norum, Mindanao. Kag nangin may master's degree in management, major in public administration from Philippine Christian University, and inisya ang may mga military training man abroad. Hindi matawaran ang credential ni Navarrete, bugal sang Iloilo, kag subong siya na ang AFP Chief of Staff, pinakamataas nga leader sang aton sini nga hukbong sang dataan sang pungsod Pilipinas. So congratulations, and proud kami nga mga Ilonggo sa imo General Navarrete. Sa piyak nga bahin, ang banwasang kabatuan may fire truck, pero ang problema palyado. Kabay pa nga mabatian ini ni Yusek Jed Patrick Mabilog kay sunod diri kay Mayor Buboy Puyo nga 28 anyos na Yusek Mabilog, no? 28 anyos na ang edad sang ila sini nga fire truck, kaga madamo na sang gidaimo nga repair. What you expect, no, sang 28 anyos, although nga ti hindi man adlaw may gagwa ina kay hindi man adlaw may sunog, pero sa kadugayon na balasang salakyan ang 50 katuig gani nga salakyan nga hindi man hago, perti man gani ang maintenance. Kaya may mabudlay na ako na gani, may damo na gani isang problema. Problema mo ng maintenance. How much more ang 28 anyos nga nagatus on ina siya sang pilaihan kalitro nga tubig ang ginabakulo sinang salakyan sang fire truck nga ina? Sa 28 anyos, amula na ang ginahimo niya pirmi magbakulo sang perte kabugat nga tubig. O, ti, makinama lang na, nagkakaguba. Bangod sa katigolangon, ambal diri sang alkalde, nga ang maintenance, perte. Pati ang mga prino, palyado. Ay, sos, Mariusip. Ginakuan na lang ini, ginatingwaan na lang nila ini, nga ti, marimidyuan, bisan paano, santo diri sa kay Mayor Buboy Feo. O, ti, nagpadala naman kuno ang request sa nagpadala naman sila sang request sa DILG kag sa Bureau of Fire Protection agud mahatagan sang bago nga fire truck. Galing kay Mayor Buboy Pio, ang lablab lang yan ni Mayor ani Yosek Jed Patrick Mabilog ang istansya. Mayo guro pa viral kamanda, no? Sa imo sining banwa para matalupangdan ka ni Yosek Mabilog. Kaya ang mga viral niya, no, nag-viral lang niya, katulad sang istansya, amo lang to yan niya, sininga gin, asikaso, wala pa rin gani Pio, kung saan o ini, matagaan sang fire truck. Oh, kaya ginanglan pa magsimba ni Mayor Bianca Requinto sa iya sininga opisina, sa opisina sang congressman, diri sa syudad sang Iloilo, maasikaso, ang request sa bagong nga fire truck. Tiiban niya nga mga banwa, kay wala man niya nag-viral, ti wala man niya guru labot iya si Yusek Mabilog. Kundi lang to yung nag-viral, amo lang to yung iya. Kay until now, wala pa man gani siya kapabatsyag, no? Wala pa man siya gani kapabatsyag kung ano gidya ang iya siniplano sa iban pa nga mga kabanwanan nga nagahangla man. Amo ni gani nga balta nga hindi lang niya isa kabanwa ang problema. Madamo yan nga banwa ang may problema sa fire truck. Di anong imuo nila si Nay Yusek mabilog, no? Sa iban nga banwa nga wala sa fire truck, ma-video sila para mag-viral para nga matalupangdan mo. Oh. Kay si Yusek mabilog, nagdipinsa siya sining ako galingon nga ti hindi man kuno niya sakop ang mga local government units. Kaya man siya sa public safety. Pero dito kay Bianca Riquinto, kay nag-viral ato, no? Din pa simbaya si Bianca Riquinto sa iya, para nga asikasuhon ang fire truck. Ti pwede manggali. Pwede manggali ni mo masikaso. Galing kaya mo lang ang diferensya, ang iba niya nga banwa, wala iya nag-viral. Si Estancia iya, nag-viral. Guro ang requirement sini, kinanglan may viral video ang aton sini nga mga fire trucks naton para nga talupang don man ni Yusek mabilog. Oh, kay ti hasta subong wala mo. Wala siya plano nga magkigasapol sa LMP. Instead, nagdipinsa pa siya sa kaugalingon niya nga hindi niya niyasakop ang mga local government units. Ay, for public safety lang siya. Di, sino ang masikaso siniabi sila? Ang DNR? Sino masikaso sinisila? Ang taga Kwan? Taga PSA? O kay sino ini sila madangop? O kay public safety man ang aton sini nga ginahistoryan? Iya mo ni kinanglan gid man guro nga magpa-viral kamo anay da, no? Antes kamo bulikan ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Or basikon palangga iya lang niya ang banwas ang istansya. Galing kay tuod asikasuhon niya man ang fire truck istansya, relieve man galing ang ila sini nga fire marshal. Nak nang tinangkangan na si kapangabuhi niyo. Ambot, sano? Kabay pa, mga muyo na lang kita. Dalo na lang nato ni sa mga mayors, no? Dalo na lang nato ni sa pangamuyo. Nga masanagan, ining Ilonggo nga Undersecretary for Public Safety para nga mabuligan kita. Or, base pa man niya matalupang dan man kita to sa ibabaw, kaga direkta na lang tuya nga sila mag-asikaso sini. Kay way man tayo paabuton kung ang mag-asikaso ang aton gitani. Salamat makita tani. Galing kiti. Paano tani pasalamatan? Abi kay way man? Ligapain tala sa inyo sang life extension vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa numan nga klase sa balatian. Labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 kakapsula sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin, the miracle vitamin. Life extension vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches. Sang life extension clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kang mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulat na nga maglala ang balatian kang magdako ang galastuson sa hospital. Gani kadto na sa Life Extension nga clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. De Leon Street, sunod sang Iloilo, Tagbak Distrito sang Haro, poblasyon dira sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa may Pasi, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J. Cecilita Street sa may Uton. Kapupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the signs of longer life. Brother, Shaw, nagapamatik man diri sa aton nga pagpanglaga. Ay nakita sang tiyempo diri sa aton sini nga palatuntunan kasama mo sa DYRI. Arimen Iloilo, ako si Rajuman Ben Roy Bernal.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
18: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
20: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
2: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, amoy ko makablo. Hanggang amoy ko lo, sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa 6:00 sa aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
8: Straight to the Point Headliners.
7: Top stories of the day. Pamahog ni BP Sara nga patyon si PBBM. Makabig nga threat sa national security. Sunok kay NBI Director Matibag. NBI may persons of interest na sa pamahog ni BP Sara nga patson ang presidente.
9: BP Sara, isa sa architects ng Uplan Tukhang Santo sa affidavit ni self-confessed DDS hitman Arturo Lascanias, sunog kay Matibag. Pagbasa ni Matibag sa affidavit ni Lascanias, gin-question ni Senator Judge Pia Cayetano.
7: Impeachment hearing sa masunod nga simana, patigayuno na sa aga. Balita lokal. Idad ka fire trucks ang kabatuan Iloilo, dali na lang maglapaw sa kalendaryo. Masami nga nagapalya kag nagakawadan pa sang preno.
9: GSO ginaduso ang siparadong audinansa batok sa paghaboy sa basura kapag discharge sang wastewater sa bodies of water.
7: Barbero gintiro patay sa barangay Kubay Haro. Kapulisan may person of interest na lalaki na bunaan pagid matapos manakpan nga nagapanglingling sa nagapaligo nga babae sa molo. Balita nasyonal, BP Sara may travel authority halin sa July 16 to 31 suno sa Malacañang.
9: Bago nga EFP chief na pasalig na babaskugon ang territorial defense kaparasigon ang military modernization.
7: Sa sports, Spain nagapanguna na sa pinakaulihing FIFA World Ranking.
9: Sa showbiz actor nga si Lance Carr, ginpakamalaot na nagagamit kay Rene Baterbunya para sa cloud ka fake news.
7: Kag sa extra wow balita, Japanese mayor ginkakibot nga siyang pinakaunang alkalde sa Japan nga naggamit sang maternity leave.
6: Tatak RMN.
7: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
9: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, July 22 to 2026.
7: Ako si Radyuman Novi Malion Guaso.
9: Radyuman Regan Sugabo Arlos.
8: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point.
7: O na kita sa aton nga mga top stories of the day.
6: Tata, RMN. RMN.
9: Magaradyo man magkabing nga national security threat ang ginaligar papamahog ni Vice President Sara Duterte batok sa kamuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. suno kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Si Matibag ang katapusan nga witness para sa diskusyon sa prosecution panel sa Article of Impeachment nga nag-akusar kay Duterte nga nagkomiter sa grave threats kag inciting sedition sa gipahayag niya nga nagkontrata siya sa nga ipapatay si Marcos. Sa direct examination ni House Lead Prosecutor Jervil Luestro, gipakamaot si Matibag, may organ gipamangko si Matibag, may kantanan sa konsiderasyon sa ahensya nga nagpurma sila sa special task force nga mag-aimbestigar sa ginaligar pamahog bato kay Marcos.
10: Napakahalaga po para sa amin sapagkat na from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President, which we consider also na threat po sa ating national security. Meron po akong inisyu na Administrative Order number 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po.
9: Ginpahayag sang NBI official nga nagapadayon ang imbestigasyon sa Vice Presidente nga nagugat sa pahayag sini sa press conference sa Nobyembre 2024. Ginkonfirmar man niya nga may person of interest na sila.
10: Sa ngayon po, ang aming pong imbestigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads na ating pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa akin pong katatayuan bilang NBI Director, eh hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo.
9: Ang gawain sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
6: Tatak RMN.
7: Pilato ko no, 5 to 6 months, mabala na nila.
9: May klaro nga...
7: Ay, binula na nga ng balsa.
9: Yeah, 3 to 6 months. Radyo Manovi, ginpa-qualify na kagapon sa iyan, 3 to 6 months. Mabala na, siling niya, may klaro. Kaya okay. Lain man ang mabalaan, gid kag matudlo, pero siling ni Director Matibag, siling niya, may klaro kita nga investigation after sina.
7: Okay, chambot ko makaingagaw ini sa impeachment o kung hindi?
9: Natsag ko hindi guro kay ngagaw ting impeachment depende ra sa manobi
7: depende no? Ngagaw nila or base man kun ano man ang mangin desisyon sa trial
9: hingagaw guro eh hingagaw eh
7: I mean kumatapos ang trial convicted or not makagwa gid pagwaon gid nila kung sino na
9: posible na posible na
7: okay pero maghapos kun
9: gumuha na eh
7: convict si BP Sara kay yes. Siyempre way na sa power so dragid nila kag sa putihon. Pero ti, why pa na?
9: Why takbalo ko na ng mga plano ko, Radyo Manovi.
7: Ginconfirmar ni NBI Director Melvin Matibag na lakip ang affidavit ni self-confessed former Davao Death Squad o kong DDS member kaganay pulis nga si Arturo Lascanya sa mga dokumento nga gina-review sa Special Task Force ang ahensya angot sa investigasyon kay Vice President Sara Duterte Carpio. Suno kay Matibag, datumod sa affidavit ni Lascanya nga involved si Duterte Carpio sa uplantukang kaginlaragway ini nga isa sa ginaligar architects.
10: Part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan, kung saan we got hold of a affidavit of dati ito po confess member ng DDS, na kung saan dun po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Lascanas na ang Vice Presidente mismo ay kasama dun sa Opland Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Opland Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga sabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na meron pong mga biktima ng extrajudicial killings.
7: Ang kabayan sa payag ni NBI Director Melvin Matibag, ang ining affidavit ang ginpasa sa International Criminal Court nga mo ang nagakapot suong sang kaso angot sa ginaligar extrajudicial killings. Ginpanindugan ni Lead

0: Prosecutor Representative Gervil Luistro nga posible o kon nga importante ang affidavit sa pag-establish ang ginaligar pattern of violence nga konektado sa impeachment complaint. Ginasaway naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang House Prosecution Panel kag ginatagan pagtamod ang importansya sa pagpresentar sang direct witnesses kag compliant evidence sa Senate Impeachment Court.
1: They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo. You warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that?
2: May I respond, Your Honor?
1: Not really.
3: I don't believe
1: because
3: there was
1: answered. I already asked you the questions and you had a chance to respond.
0: Ang gabayin sang pagpayag ni Senator Pia Cayetano.
4: Ginanunsyo ni Presiding Officer Chis Escudero nga wala sa impeachment trial sa masunod nga Lunes kag Martes, July 27 kag 28. Sunod kay Escudero, ngayon ang ilan ay sugtan sa caucus sa Senator Judges agud maghatag sang ligwa sa patigayunon nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
5: During caucus, the Senator Judges agreed for next week there will be no trial on Monday given that it's the State of the Nation of the President. There will be no trial on Tuesday to afford the minority the opportunity to prepare and deliver their contrasona, which is a tradition in relation to the State of the Nation address by the President.
4: Ang gabayin sa pag-anunsyo ni Presiding Officer Chis Escudero, payag niya nga magapadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 29, last 10 ang aga, tubtob last 3 ang hapon. Kapatigayon naman ang sesyon sa Senado, last 4 ang hapon. Dugang pa niya nga sa Agosto, hiwaton ang trial halin Lunes, tubtob Miyerkules, last 10 ang aga, tubtob alas 3 ang hapon.
6: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:14 sang aga. Sa makadali, kumusta unta na ang dalagan sa aton nga panahon subong adlaw? Radyoman Fia May Otero.
6: RMN News Panahon.
7: Radyoman ini ang lakat sang panahon subong adlaw. Posible nga mahimo nga isa ka bagyo ang low pressure area nga ginamonitor sa GWA sa Philippine Area of Responsibility sunod sa pag-asa. Mataas ang chances ninyo mangin isa kabagyo sa sulod sa 24 oras kag kung mangin isa na kabagyo kag magsulod sa Pilipinas, hatagan ini sa local name nga Quiapo. Samtang southwest monsoon o kung habagat na nag-apekto sa Mindanao kag Palawan, nag-apekto naman ang troughs ng LPA sa sidlangan sa Southern Luzon kag Visayas. To Western Visayas, mangin maayo ang panahon at pang may mga posibilidad sa gihapon sa lap-lap na pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob, dala sang habagat ilabi na sa hapon kagabi. Mahina tubtob kasarangan ang mayap sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:36 ini nga aga kag magatunod la 6:16 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Rajman Pia Panes Otero, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:15 sang aga. Sa detalye sang aton balita lokal. Hindi na masaligan ang masami nga nagapalya nga fire trucks ang Bureau of Fire Protection sa Banwa sang Kabatuan, Iloilo. Suno kay Mayor Buboy Pueyo, 28 anyos na ang edad sang ilang fire truck kag madamo na sang ginapa-repair. Agod nga magamit kun may sunog. Bahig ni Mayor Pueyo, bangod sa katigulangon sang ila fire truck, kadako na sang ilang gasto sa maintenance kan nakagi na nga nawad-an ini sang preno samta nagaresponde sa sunog. Ila ginitinguan nga mangin operational ang fire truck panigana kung may matabo nga sunog. Hindi man gilayon ini makaresponde sa mga barangay kapin pa kung lubak-lubak ang dalan. Kay ginapahinayan padalagan sang bumbero ang salakyan agud malikawan ang pagpalya. Nagapadala na sang request ang alkalde sa DILG kag BFP nga matagan sila sang bago nga fire truck agud magamit kag madasig nga makaresponde.
3: Katigulang mo ni kay 28 years in service ng amon at medyo operational man kay ti ginatingwaan naman nga manin operational ina kay everyday nag-expectar kita sa fire call mo kung 100% hindi it's 100% na operation o dako siyan siya ya. Ang gaya medyo dako medyo ang maintenance cost naton.
0: Ang kabayan sa payag ni Mayor Boboy Pueyo sa karon, wala pagid maka-communicate si DILG Undersecretary for Public Safety, Dr. Jed Patrick Mabilog, kay Badyangan Mayor Suzette Mamon, ang presidente sa League of Municipalities of the Philippines, sukon LMP Iloilo Chapter. Agud ila mapalabot ang ila problema sa mga fire truck. Sa baramduman, si Mabilog mismo ang naghambal sa iya pamulong-pulong sa oath-taking nga luyag niya mag-collaborate sa mga LGU, sa PNP, kag subuman sa barangay officials.
6: Tatak, RMN.
4: Sa pinagkabangin ginpanginwala ni SK Federation President Jelma Cristil, ika nga nagkagahan park ang government-issued vehicle sa barangay Hirios, La Paz. Ini ang pahayag ni Implica matapos nakuhan sa picture ang puti nga pickup nga nagka-red plate ka may logo sa Iloilo City Government nga nagka-park sa nasambit nga barangay. Sunog kay Implica, posible na timingan lang nga nag-park agud magpangihi ang iya driver nga residente mismo sa Hirios, La Paz.
8: Wala sa dito naka-park nga dito kasi nag-park. Ang amon nga salakyan ginabalikin na siya ng driver kag-drive every day diri sa aton nga parkingan. So siguro it happens lang sa picture nga naka-park siya dito nga na nakapangihi siya or naka-CR siya dito. We are very confident to say nga gi-park gina yan. Didara sa may parking area na every day dito gina. All weekends wala man na siya ginadala.
4: Ang gabayin sa ang pahayag ni SK Federation President Jelma Cristil, Implica, na basalig man si Implica nga may nagkaigo siya nga dokumento sa paggamit sa salakyan. Gipasiguro man sa SK President nga may professional license man ang iya driver.
6: Tatak, RMN.
0: Balikanta ni Karon kay manami ni nga topiko. At least ang tao, subong mabinan tayo na.
4: Namihan ko niya na Jumanuvi nga nagabantay ang tawa.
0: Yes, no? Ang kay Implica galing ni kung sa Hirios sa Gapule. Hirios iba, no?
4: Hirios.
0: Driver niya taga Hirios. So, dako san sa nga may regularity. Kay Dragiman Gapule. Di mo abidulong ang ama mo. No, tapos si
4: base naguli iguro to base kung nag-inom tubig or nagano lang to.
0: Gani, no, kun ano man dai, pero nami kay mabinantayo na ang tao subong. Nagsugod malani kay Councilor Shin Marie Mabilog. Galing ang panindahan niya sa Muldaw lain ginaya.
4: Dayon ang ambal niya ni Implica Radyo Manuvis niya may ang driver niya namon, may driver's license. Dayon may pwede dokumento kami niya.
0: Kagasabat sa.
4: And ang ikatatlo to nga nahambal niya Radyo Manuvis niya. Dirigin niya kadagab igina park sa parkingan sa City Hall. Si Shin Maria, siya dito iya sa balay kuno naparking.
0: Nagako sa iya sa balay niya kuno ginaparking. Kag hindi pa na iya assigned vehicle.
4: Hindi na assigned vehicle.
0: Pahulam lang sa iya ni Vice Mayor Labla Barunda. Kag nanindahan niya school supply sa mall. Domingo pa. No, ti
4: ginamit na gadget
0: sa subong di sa magsabat.
4: Di sa magsabat.
0: Di sa magatag dokumento. Kag wala sa iya sang tiyo sa DILG nga nagapaminghal media. Bisan pa nga simple ka, budayan man tan interview siya. Pero pwede man gali makuha sa simple ka kung nung doon, no?
4: Pwede man gali.
0: Kung may iso, kaya gali.
4: Kaya.
0: Damo na nagligad may ito pag ito may isa ka slakyan, city government man. Do may ginhapit ko sa mall to, no to? Do may nanaog la? Sinong driver sa to? Rumayo kay mabinantayo ng tanan subong.
4: Tihua.
0: Amo na ang pinakanami kung nakabugtaw na ang mga pumuluyo nga dapat bantayan ang mga musini.
6: Tatak, RMN.
0: By the way, ano nga insa sa gobyerno ang damay logo sa bata? Kaya daw medyo panas-panas, sabi, hindi kitao ng ngalan. Basta may bata. No, ano nga insa sa gobyerno may logo sa bata? Daw, ang bata, bala ang itsura niya daw, Dagin nimo sa balang do karton bla?
9: No karton.
0: Ano ganing terms na?
9: Do.
0: Oh, do hindi sa itsura.
9: Hindi, hindi gani itsura sa
0: bata. Figure lang sa bata bla. Ano na siya? Ngayon siya sa gobyerno. Kay kung may ara, no? At least magalapit-lapit ang pag-identify ta. Nanyaga.

0: Okay, payak pangusi sa
1: Naminghal na.
0: Naminghal na. Then, tapos ang kwanbla ang order nga halungan ang paggamit sa government vehicles on weekends and Sundays. I mean on in the holidays. DILG man nga dira sa panglagad.
1: Amo gani.
0: Oh.
1: Daw nasauhan ako yung mamati Radyo Manuvi.
0: Mm.
1: Nga inang tiyo ya.
0: Mm.
1: Kaagi kunsihal.
0: Mm.
1: Kaagi vice mayor.
0: Mm.
1: Kaagi mayor.
0: Mm.
1: Pero amo pa na ang iyang aktuasyon sa social media.
0: Mm.
1: Why pa gani kabalo kun why pa kapangusisa.
0: Mm-hmm.
1: Nag-api na si Hinablus ya.
0: Oras alas 6:23 sa nga gabreak anay sa balita. Balita mga pigita magsanton gold coffee mix ang kape nga may collagen ginapahinay sini ang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa ato nawong daw tigulang kita tulukon gani para forever young magsanton gold coffee mix. Sa biyak nga bahin pila sa likod nga naglapo sa itsura ang naagom sa isa ka barbero matapos gintiro kag ginpatay sa Barangay Cubay Haro, Iloilo City, gabi sang June 20. Gininago ang biktima kay John 32 anyos kag taga Talisay Negros Occidental apang temporaryo nga nagapuyo sa Cubay Haro. Sunod kay Police Major Eduardo Siacon ang hepe sang Haro Police Station, agintiro ang biktima sa sulod sang iya ginatiniran nga balay gamit ang hindi pa matumod nga armas lutang. Payag pa sang opisyal nga upod sang biktima ang iya live-in partner sang matabo ang insidente apang nagwa ini sa ilang balay para nga maghugas sang pinggan. Daan nga ligutanon ang ginasunod nga motibo sang kapulisan. Sa subong, mayara na sang person of interest ang Haro PNP. Base sa ilang pagpangusisa, medyo maggahod ang biktima kag mayara sang nakuntra sang nagliligan.
1: Nabunaan ang isa kalalaki matapos madakpan nga nagapanglingling sa babae nga nagapaligo sa Barangay Boulevard Molo, Iloilo City. Sunod kay punong barangay John Villanueva Sr. natabo ang insidente sa Lunes ang gabi samtang nagapaligo ang isa ka babae sa sulod sang ilabalay. Payag niya mismo ang utod nga lalaki sang biktima ang nakadakop sa suspek. Gindala sa ospital ang suspek na nagsugtanay. Ang pamilya sa magtimbang nga bahin nga isetol sa barangay ang amo nga insidente. Dente.
2: Malapit man lang sila nga, isa man lang sila kasuna, distansya man ang panimalay, galing siguro, sunoguro kay nagalibot-libot na diskubrihan niya nga muwi na oras pa ni kapaligo. Ni istorya ko man ng babae, tininga kay mabugnaw man kung kagabi yun na makapaligo, makatulog ka.
0: Mm-mm.
2: Kaya managuro na atsimpuhan niya. Diba si siguro daw hindi manggit, ano, kay tito na atsimpuhan niya to. Siguro, basi pila na ng mga kabisis nga balik-balik, kaya galing na atsimpuhan sa utod sang babae. Kaya mo na nga nadakpan sa...
1: Ang kabahin sa pahayag ni punong barangay John Villanueva Sr. sa papangusisa ni Villanueva na biyahe sa tricycle o nagabiyahe sa tricycle sa unang lalaki apang naguntat. Ininang unang ation nga dakpan o kunadakpan nga naga panglingling.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:25 sang agam balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes kag sa maigko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Kabugusan nga 63,778 kay Ilonggo ang nakabenepisyo sa libre nga bulong pagi sa Maayo Med Program sa Iloilo City Government sa unang tuig sang administrasyon ni Mayor Raisa S. Satrenyas. Ginsiguran sang August 15, 2025 ang Maayo Med nagapalapad sang access sa mga Ilonggo sa luwas di kalidad kay epektibo nga mga bulong pagi sa mga fully operational nga butika sa tanan nga siyam ka District Health Centers kag sa Health Ocon City Health Office Main. Base sa datos sang Iloilo City Health Office, padayon nga nakaserbisyo ang programa sang kapin 3,000 ka pasyente kada bulan nga nagapakita sang padayon nga pag-avail sang essential medicines kag mas maayo nga paggamit sang primary healthcare services sa sulod. Isa sa mga benepisyaryo amo si Jocelyn Facto sang Molo nga nagabaton man sang benepisyo sa PhilHealth yakap o kunyaman ng kalusugan program. Sunusay at dako na buin sa ilang gasto bangod libre na ang iyang maintenance medicine para sa diabetes.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:27 sang aga.
1: Magaradyo man, GSO ginaduso ang siparadong ordinansa batok sa paghaboy sang basura kag pag-discharge sang wastewater.

0: Pero sa Body Subwater, kasama mo sa balita Radyo Man, Joel Franco.
1: Ginadusunin ni Joseph's Office Head Inyonyel Ravina ang separadong ordinansa ang nag-penalize sa maghahaboy sang basura sa bodies of water. Suno kay Ravina, wala lamang ininigasakop sang solid waste kundi lakip man sang pag-discharge sang waste water sa mga subaka creeks. Pata ni Ravina nga mas mabudlay nga tinluan kag makita ang basura kung ginahaboy sa tubig kag ang ginadischarge nga waste water.
2: Gusto naton i-separate gid ang disposal sa bodies of water, okay? Nga ma-separate gid siya so that mas dako pagid ang penalties pag-dispose, no? Sang basura sa bodies of water, ilabi na gid ang pag-pollute sa ato bodies of water. Not only disposal of solid waste but also ang discharge, no, sa ato bodies of water that will contaminate ang aton rivers and creeks diri sa city. Kay ang land base, mahapos siya kwaon eh. But ang sa tubig, medyo mabudlay and at the same time, ang contamination, mabudlay na i-reverse.
1: Sekeron, gina-propose man ni Ravina nga mas pataasan ang multa sa anti-littering ordinance agod mas matap ang publiko sa patarasak na paghaboy sa ila basura. Resulta ini sa nga tukiban nga may isa ka distributor nga naghaboy sa expired nga produkto sa Haro River. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:28 sang aga. Active nga barangay kagawad sa city proper nakuhaan sa masubra 2 ka milyon nga balor sang shabu sa drug bypass operation sang CDEU. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
5: Arestado ang isa ka barangay kagawad sa ginpatigayuan nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o kan CDEU sa barangay Ortiz sa City Proper Martes sang hapon, Hulyo 21 kon sa diin, nagdangat sa 330 grams sa ginapahayag illegal nga droga nga nagabalon sa masobra 2.2 million pesos ang nagkumpiskar sang kapulisan. Ang subject, ginkilala kay kagawad Joe Marie Villa, 47 anyos, number 1 kagawad sa nasabit nga barangay. Sunod kay Police Captain Roque Jimeno III, Chief sa CDEU, nga halos duha na kabulan nga ginamonitor ang nasabit nga barangay kagawad, bangod sa malanog nga impormasyon nga nagabaligya inisang illegal nga droga. Dugang pa ni Jimeno nga may aras ang drug den sa puloyan ni kagawad Villa, kagdira sila nagagamit sang illegal nga droga.
6: Previous pa nga assignment ko na sa OIC ako sa Police Station 1, na kukuha na kita sa information, well, actually validated ng information na monitoring natin sila for how many months man, but wala lang nato naka sa operation. It's because nga hadbukan ng mga tao diri sa iya, wala gi kita sa may nakita nga civil informant wherein nga makadiretso ini siya bakal, but right now for almost 2 months nakakita kita sa civil informant kag nangisog na magbulig sa aton. That's why na amoy ni na magiging madinalagon ng aton yung pagkadaksang doon sa operation. Kahit even iban nga mga barangay officials sa iban nga barangay kakibot sang iyang ngalan nga amoy ni ko na may isa kakagawad sa barangay Ortiz nga hindi madakot-dakot. So that's why nag-take action kita sa bulig sang civil informant. That's why amoy ni ang anay madinalagon.
5: Pahayag naman ni kagawad Villa nga madugay na siya nga naguntat sa paggamit sang illegal nga droga. Kag atubangon na lang sini ang kaso nga ipasaka batok sa iya.
7: 2016 lang.
5: 2016? Nagkontak ka na?
7: Wala na kami ng kanon sa nga official. Kasi di ba lang nila nga wahay kong gamit.
5: Papagawad na gamit ka?
7: Ay, di ba naman nga may gamit niya.
5: Ha? Lugay ka na nagkontak? Ha? Kapero kagis ka nga din na no? Pintok ka kung mag-surrender? Yeah. Ano ka ang hining nga nag-intra ni kagawad?
7: Okay naman, wala akong kabalan mo.
5: Kaya nga natakpan ka sa Bible sa
7: ako? Hindi nga nga. Kaya nga nga nila to, sinuto nga noto hindi. Na may iwakan na mo siya na.
5: Kama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:31 sang aga, balita ngayon na batian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton ngalawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C, alkaline na acidic indi mahirap sa tiyan nga vitamin C gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon. sa maayo nga panglawason. Poultry farm sa Haniway, Iloilo, ginareklamo bangod sa tuman kadamo nga langaw. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Flo Navarrete.
8: Nakuhaan sang video sang isa ka netizen ang pagdagsa sa mga langaw sa pamalay sa barangay Karawdan, Haniway, Iloilo, bangod sa gidireklamo nga poultry farm sa lugar. Suno sa uploader nga si Kenny Catalana, hindi na magwanta ang kadamoon sang langaw sa ila balay. Suno sa uploader nga si Kenny Catalana, hindi na magwanta ang kadamoon sang langaw sa ila balay. Dugang pa ni Catalan, natuman na ini kaperwisyo ilabi na kung magkaon ta magtulog kung gabi. Magluwas sa langaw, halos adlaw-adlaw mabudlay ang ila pag senaryo bangod sa mabaho na dalasang poultry farm. Ginsiling ni Catalan nga madugay na ini nga problema kung may mag-harvest sang manok sa poultry farm. Nagalaom si Catalan nga matagan ini sang ako sang Municipal Environment Natural Resources Office o konmenro sa nasambit nga banwa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:33 sang aga.
0: Sa ato naman nga tingog hiligaynon ang tigulo ang aton kalibutan. Pagbasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
9: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
10: Ining binalabay ginatiguluhan ang aton kalibutan. Santo katahom sa aton kalibutan, lunhaw kag malapad iyang kapatagan. Puno sa mga kahoy ang kabukiran, matinlo kasubaan kag kadagatan. Santo mahagbong ang silak sang adlaw, ang iyang nawong hindi tuman kasilaw. Karon init sang adlaw nagatagiti, sa aton tingkoy kag panit nagabiti. Sadto pagbaylos ang panahon mapaktan, karon di mapatod kun bala tingulan. Nga karon amoy ni ang naabtan, pamangkuta mga tao nga hakugan, nga nagpakalbo sang aton kabukiran. Ining binalaybay ginsulat na retired judge nila parpamunag, tagubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
3: Tatak RMN.
4: Oras 6:35 sang aga. Ang balita ng inyo mabatian, dulong naman sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa, manggaranon ni sa good cholesterol, nga masilihig niya pagawa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Ikaw kita sa risko sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Ritali naman sa aton balita nasyonal, gin-confirm ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro nga may travel authority si Vice President Sara Duterte Carpio nagikan sa Malacañang agud makabiyahe sa luwas ang pungso dalin July 16 to 31, 2026. Ini samta nagapadayon man ang impeachment trial batok sa iya. Suno kay Castro nga lakip sa travel authority para sa personal trip ni Sara ang pagbisita sa Qatar, Germany, UK, Northern Ireland kag the Netherlands. Una na ginpasiguro sang Office of the Vice President nga wala sang government funds nga ginagamit ang vice presidente sa iya bugos nga trip.
0: Nagpromesa ang bagulang gininstall nga si Armed Forces of the Philippines sa AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete nga pabaskogon ang Territorial Defense ang pungsod padalumon ang defense partnerships kag padasigon ang modernization sang military ang sa AFP Change of Command Ceremony sa Camp Aguinaldo gipayag ni Navarrete nga pinakaimportante nga kinanglanon sa militar sa idalong sa pagpanguna amo nga mapabakod ang Territorial Defense sang pungsod. Payag niya magapabilin nga nagapanguna nga responsibilidad sang AFP ang pagdepensa sa teritoryo sang pungsod, soberanya, sovereign rights kag national interest. Ginatagan niya pagtamod nga pinakadako nga ases sa militar amo ang personnel sini kag insiling nga mangin sentro sa modernization efforts ang human capital development.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:38 sang aga.
11: Proud to say nga nag-prove sa ako sa Bulingon nga binisipi gidi ako kaayo sini nga herbal capsule, Sir Green, herbal capsule. Kay baray mo dok no abi mo since 2000 nga pagka ano ko pang ka fractured ko ay daw almost 1 year dito dok nga hindi ko katulog gid mo. Kang I'm very thankful nga naka ano ako gamit sini herbal capsule. Di mo very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable kung sa subong ko manging labatyar na para sa akon inang gina naga-invite ako sa inyo nga maggamit man sini nga herbal capsule evergreen herbal capsule kay very beneficiary niya sa akon kay ako lang inang born chair na ako no stock na ako pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Remy Sintinales patong-patong haniway.
4: Ang isa sa nagagamit sang Evergreen Herbal Capsule. Lasay 39. Bad news, base amugid niyang isang gatinahasang presyo sang gatong. Nagpandam ang mga Houthi rebels sa mga shipping companies nga hindi magkarga kon magdiskarga sang cargo sa Saudi Arabian ports bangod magaresulta ini sa ila pagpangatake sang Iran-aligned nga Houthi militia sang Yemen. Base sa email nga ginpadala sa mga kumpanya, gindeclare sang Houthis ang naval blockade batok sa Saudi Arabia nga nagbukas ang posible bagong front batok sa US sa giyera sini sa Iran bangod sini ginakabalakan nga magasaka ang pamahog sa global energy supplies kag trade. Kung masiraduhan ang Southern Gateway sang Red Sea, madulang importanteng alternative route para sa Saudi Arabia sa Strait of Hormuz nga magapabaskog pa sa ginakabalakan nga oil shortage.
0: Tapos kita.
4: Ay, nako.
3: Tatak RMN.
4: Alas 6:40. Dugang pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali, mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol.

0: times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sinig inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang iBerry mabakal sa mercury negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking ng mga butika.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:47 sang aga. Ang balita nasyonal, dulong naman sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D.

0: 3, may reishi mushroom kag mangosteen, fruit extract nga may anti-cancer properties kag may 200 ka international unit sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang inyong kape, mag Vita D Plus coffee mix.
1: RMN News Negosyo. Liwat nga ginpanawagan sa transport group nga piston sa gobyerno nga ibasura ang buhis sa petroleum products sa aprubahan ng pasaka sa pamasahe. Ini kasunod sa papatuman sa big time fuel price hike, may pending nga petisyon ang grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nga nagahinyo sa 10 ka pesos nga pagsaka sa minimum jeepney fare. Kung matabo, mangin 23 na ang pamasahe halin sa 13 pesos. Grabe. Sa ato naman, bayluhan ay 1 dolyar subong adlaw sa US dollar, 61 pesos and 75 centavos.
0: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyarilan sila, kunin malapit ang inyong lugar. Niara sa Pasay, Estancia, San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, Mangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Oton. Kag sa tatlo ka mga malls, SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
4: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
5: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
4: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
5: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom po ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
4: Oh, hindi na sumasakit.
5: 100% to.
4: First name po ninyo,
5: Bernardo Bailoses.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. RMN News Sports.
0: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Magluwas sa World Cup crown, ginagaw man sang Spain ang number one spot sang Argentina sa FIFA Men's World Rankings. Nangin number one team ang Argentina sa World Rankings sa official rankings updates sa June 11 sang adlaw na nagsugod ang World Cup sa Mexico. Nagsulod ang Spain sa tournament sa ikaduhang apuesto. Nagpabili naman sa third kag fourth ang France kag sumuman

0: ang England, nalapawan naman sang Brazil kag Morocco ang Portugal sa kilimang hikanom nga pwesto. Samtang nagsaka sang apat kaspat ang Mexico sa kapulo nga pwesto. Lakip man sa nagtaas sang ranking ang US kag Norway. Malikawan ta ang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o galian yung pag-inom at daw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: RMN News Entertainment.
2: Ginkadismaya sa aktor nga si Lance Carr ang mga tao nga ginapatihan niya nga nagagamit sa ngalan sa napatay nga si Rene Batterbonia. Agon makakuha sang cloud ka makahimo sa hindi na kinanglan nga online content kag padayon nga nagapalapta sang fake news. Suno saya dapat pabayaan na lang nga makapahuway sa dalayon si Rene. Payag niya apisar ginasuportahan niya ang mga padayon nga nagapanawagan sa ustisya, nagapati siya nga mayara sa nagapanginpulo sa trahedya. Madunduman nga upod nga nagatrain si Lance kay Rene sa Ateneo Davao sang kolehiyo pa ini. Sa isa ka Instagram post sa nagligan, naghatag sang tribute ang aktor sa basketbolista kaginsiling niya nga maswerte siya nga nakaupod ini o nakaupod ini sa court.
0: Tuod man ginagamit nila niya para nga makapapugi sila. Ginda guys ang kunabi mabulig.
2: Bulig-bulig man.
0: Kag ibakbak nila sa kontra.
2: Kung hindi na lang, kung bulig ka mo, why na lang tani iya sa mga
0: post? Why na coverage?
2: Why na coverage?
0: Oh, eh, hindi na sila gusto pagwaon pa.
2: Muro pa kami story.
0: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inom kay salang kasasay sa gabi para pagkaga mahumok ang pagpagwas ng higko sa lawas. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
3: Wow! Balita!
0: Lakip ang Pilipinas sa mapungsod nga nag-enjoy sa maternity leave. Apang sa Japan, ginkakibot sa isa ka mayor nga siyang pinakauna nga mayor nga nakagamit sang among benepisyo. Suno kay Shoko Kawata sang Yawata, kabahin sang iya plano sang una nga mag-angkon sa mga bata sang nangin. Pinakabata siya nga babaeng alkalde sa Japan sang 2023 sa edad nga 33. Apisar may natigana na nga 16 kasimana nga maternity leave para sa mga empleyado sang banwa. Wala sa nag-exister nga patakaran para sa mismo nga posisyon sang alkalde. Bangod sini kinanglan niya nga magdihon sang isa ka opisyal nga pulisa agon magamit ang among leave. Isa sa iya pinakauli nga public duties antes magsugod sa iya maternity leave among pag-upod sa isa ka street procession bilang pagpanghanda sa Taiko Festival sang Yawata. Apang sabaylo nga magsakay sa mikushi o kung tradisyonal nga portable Shinto shrine, naglakat lang siya sa likod sini. Di ka may discretion ka man, abi, ya? Why man ni time in, time out ang mayor mo? Pero ang iba na mo to'y galing iyati, gusto niya mag-avail gidya maternity.
2: Di kung may ara man lang. Di ba? Kung may ara ang layin na gambal, Radyo Manuvi, nga may maternity, okay, man, tisubong gani, sa una, maternity man lang sa Pilipinas.
0: Gani.
2: Tisubong may ara na kita sa paternity.
0: Gani.
2: Although ati maternity, ya, daw sobra na 100 days.
0: Mm-hmm.
2: Sobra tatlo ka bulan na Radyo Manuvi mo.
0: Di, ang tatay, kay, siguro mo naman.
2: Ang tatay, do, pilawa, 2 weeks.
0: Gindugangan na.
2: Well, basta, siyempre, kung nagbata ang imo asawa, ti sinuga di para sang asawa ho, alangan man ang tapad balay mo madipara, kung di ikaw.
0: Dapat ang banara man, no?
2: Dapat ang banara man.
0: Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
2: Magaradyo man, gumata sa blood sugar mo, paduktor ka, pakuha ka laboratory, bisita ka kay Dok. Sundon mo nginambal, ang imo yaway mo na sunod mo. Bakal ka dito sang bulong nga ginakinanglan mo, nga ginresita sang doktor, untata ang pangaon sang tamis. Ang carbohydrates mo, jutaya. Ang pag-inomo kag ang pagkaon mo sang karne, jutaya lang. Sa mga tapalamati naton, kadto ka sa mga butika, bakal ka DTX-700. Ang DTX-700 may charantin. Nga nagabulig, hindi panubo sa blood sugar. Di sugar cane, nga nagalimpyo sang aton atay. Kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Gani mga karadyuman, mag DTX 500.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:54 sang aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
2: Subong adlaw sang Miyerkules, July 22, 2026.
0: Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
2: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the Point.
0: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
2: Maing aga sa mga suki naton, mga karadyuman, July 22 na, 2026.
1: Tatak, RMN.
0: Yaring aton nga mga balantayan nga balita sa buong adlaw. Mga karadyuman, may lalaki nga ginbuno sa Boulevard Molo, Iloilo City. Kay narakpan siya nga naga panglingling. Alam mo, tinuslo ka mata mo. Tae, muna, utod sang lalaki, sang biktima, utod nga lalaki, no, sang biktima, ang nakadakop sa suspect, eh, sambal mo ginang kaakig ni bro, no? Te, ala, ang lalaki to, ang suspect, na hospital git.
2: Te, ato gito sa guro, Radyo Manuvi, nga ginamang lingling ka na, bla, yun ang ginapiyong mong isa mo kamata, bla? Dayon ka
0: buo. Piyong dating. Kuna limbawa, binasulsugan ka to kag binulag ang mata mo. Why ka git basulon?
2: Di why ka basulon?
1: RMN.
0: May barbero man, taga Negros, naka-kwan sa din, naka-pangasawa. Pero tiwa mas lagan ni makasal. Live in. Sa may kubay haro, na-kwan sa, na-disgrasya git sa mga tumandok sang kubay. Ini siya ang
2: gintiro siya Radyo Manuvi.
0: Sa ibaloon tana karon ang dugang ng mga update sa pod kay Radyo Man Flo Navarrete.
1: Tatak.
2: Na istorya ko personal si Mayor Matt Palabrica. I'm sorry, si Mayor Palabrica na istorya ko sa Radyo Manuvi. Kaluluoy ang bajangan o ang binggawan. Ang ilang fire trucks tama gid kadaan. Nagahatag sang kita mo nang Wrangler ng a jeep bala. Inang dako-dako sa owner. Nag-provide ang banwa sang Wrangler nga jeep para lang nga may ara for mobility. Ang fire truck or ang mga firemen kay wala kuno salakyan ang ila sining bumbero Radyo Manuvi sa ilang nga banwa kay tama na gid kadaan sang ila sining fire trucks under or for repair. Sa kabatuan 28 years old. Ang ila sini nga fire trucks kag nakaagi na dulaan prino.
0: Oh, delikado eh.
2: Atuli na mention sa ako ni Mayor Buboy do naka
0: bunggo.
2: Do naka bunggo.
0: Tinga dali-dali para nga daan dasi nadlagan niya kun mariskunde. Tikway prino. Ang manugsal bar.
2: Ti anon mo?
0: Amo pa ang nanghalit.
2: Ano mo na prinuhan mo na ka TL?
0: Ti mo na ang pamangkot. Ano ang prioridad sang gobyerno ta? Yeah. Hindi lang ni Subong at Simpo ni Marcos. Halin ginisang una.
2: Dahil
0: hindi yung prioridad ang fire truck. Ang sudad tayo ay question.
2: Damo diya. Kag may damo volunteers diyo.
0: Ayan may mga private? Mabulig.
2: Damo
0: kita di fire truck. Banwa, sino nga private ang mabulig si Imotobi? No? Kay gagmay ang mga negosyante ito sa mga banwa. Mahal-mahal ng fire truck mo.
2: Mahal-mahal ni Radyo Manuvi. Mahal kayo.
0: Yeah, may maintenance pa. Tigano ang Bureau of Fire Protection. So, balik naman kita sa public safety. Ang DILG Undersecretary ta, Ilunggo.
2: Puro-puro nga Ilunggo gid.
0: Puro Ilunggo gid. No, si Undersecretary Jed Dr. Patrick Mabilog.
2: Dr.
0: Jed Patrick Mabilog. Doctor of Philosophy.
2: 1.0 grade.
0: Dr. Jed Patrick Mabilog, World Mayor, with a grade of 1.0, gin-display pa sa mga public plaza.
2: Tikaya mo gina ang ginambal niya ito, ginambal mo na itong liwat.
0: Tiyo, eh.
2: No? Achievement na yara Jumanovi mo.
0: Nambot sino to yung mga nagpa-display sa grade niya sa public plaza? Ginang lanon pa na iyang sa mga plaza. Ipabalo-balong ang mayor sa Iloilo City sa muna. Ang grade niya sa masters niya, 1.0.
2: Duhay ko na yung kabati yung nga mo ginayay pa. Ibalandra mo ginbalang grade mo.
0: Ulat ka nga i-acknowledge kaya hindi nga ikaw yung balo-balos tao.
2: Kung mga kapitan guro na, inang tani daw yung hindi man bala bahulgid. Ido ka bahulgid abi nga tanan nga plaza, may ara kay mo karatula na may ngalan nga grade mo 1.0.
0: Siguro mo manabo sa idol nga daw.
2: Ano kung 1.0?
0: Ano ganing English na he sits on a high chair. No? Impression sa mga mayors. Jed Mabilog sits on a high chair. Kaya ito ba siga pati gid siya, nga lamalam gid siya. Kaya ito 1.0, gin pagpapabutang patarpulin sa tanan ng mga plaza sa unam.
2: Hindi mo, Mayor Yusik Jed, pag i-underestimate ang YK 1.0. May mga mayors kita, Radyo Manuvi, sa mga banwang, hindi mo man madali-dali, doktor, abogado, taas man ang mga pinag-eskulahan nila sina. Hindi malang inimonopolya sa ideya. At kung 1.0 ka, ang grade mo sa imong doctorate, siguro mas nami kung mabutang mo ina sa public service. Ang panawagan subong sang LMP, gaan sila sang maayo Radyo Manuvi nga fire trucks.
0: 1.0 man ang grade mo kung hindi.
2: 1.0 man ang grade mo kung hindi.
0: Yeah, sure kagid sina 1.0, deserve gid sang tananaw. Tanan niya may uno, di deserve gid nila.
2: Di Radyo Manuvi, sang una kagimang ko 1.0.
0: Sa masters.
2: Kagi ka.
0: Ako mga masters. Blay nang.
2: Balanta man ang mga makahambal pa ko karon lain na. Pero
0: tini na. Mga kwan gid man. May mga abilidad gid man ang iban. Pero may iban yung may iban deserve mo gid daw.
2: Kilala gani ko nga.
0: Sa undergrad ka mo, dira tani na nakita kung alam gid ka mo. Te, nakaparyas ka mo kay Boss Idol nga. May na kumlaude ka, di ba?
2: Yeah, kumlaude lang. Ang kilala ko nga, ang kilala ko gani, Doktor Honoris, hindi, Doktor gidya, gin-eskulahan gidi. Gin-eskulahan. Pero dito man to sa, kwan, do Cordillera.
0: Putok-putokan ka bukid ah.
2: So, just na lang itong plitihan palangit.
0: Gani man, tapos dito ay man kamuga, peer to personal.
2: Malanta man. Pero hindi na ko na mag-deal na kay...
0: Ginadundumanta
2: lang.
0: Ito yung balagadaan sa mga mayor niya do, he sits on a high chair, gid, no?
2: Mangkuton mo lang Yusek ang mga mayor. Nga why man sila nag-istorya sa imo. Hindi ko lang ni pagyambal ya kay ti ako ya ginistorya man ko nila pero ti mamangkot ka lang feedback ka sa mga mayor sa Iloilo or sa ibanda nga mga mayors nga angawais lang istorya sa imo kay do ka lalayo ka do tama kuno ka antad bala Radyo Manuvi ado ka detach
0: nag-attend naman sila ah kay Mayor Matet casual conversation na to pero ti anong nakuha ni Mayor Matet di Buki? Ano gani pamangkot niya kay Yusek Mabilog pagkitain nila sa airport?
2: Sila niya, Mayor...
0: Yusek.
2: Yusek. Yusek, pwede ka pabulig parte sa RICE?
0: RICE program. Kaya mga guidelines na hindi klaro. Tenno sa bat niya.
2: Ay, hindi ako iya RICE. Uswag, ugugma ako.
0: Tidira pa lang. Siyempre, may group chat ng mga mayors. Timambala, budlay gid.
2: Kada bulan gamitin ang mayor sa Radyo Manuvi.
0: Pero amo gimana ha? Kung taga syudad ka, feeling mo bansi ka gids taga probinsya.
2: Hindi ko mapati na. Mapati na. Tiya akong mga bata ko subong sa syudad man nagdako.
0: Probinsyano man kamo no?
2: Oo, ing imo Radyo Manuvi sa syudad man nagdako. Uy, kuya gapating bata ko nga bansi sa taga umaa kay sa taga puta sa mga taga banwa.
0: Galikaw ako ya sa politika as dingli. Munang way na ko nagparistro to pero why ko giya ginapanginwala nga taga dingli kuya giya ko.
2: Oo, manang ako, Radyo Manuvi.
0: By force of circumstance, kinanglan talaga mag-restro, di.
2: Yeah.
0: Kay para kabuto man kita.
2: Kiyo, ito yung malayo man mo. Layo man yung dingli mo.
0: Para hindi kita masulay nga magpadlagan, eh.
2: Tama na.
0: Oo. Hindi man ginda bansing taga syudad sa probinsya.
2: Do hindi ko yung mapating abansing taga syudad. Damo iya sa mga
0: bisan
2: probinsya.
0: Bisan waya ka world mayor ang mga mayors probinsya.
2: Di ko yung mapati na Radyo Manuvi. Bisan ang mga mayor waya ka 1.0. Di ko yung mapati Radyo Manuvi. Kay tiyan yung mga mayor sa probinsya, iya waya ginbayaan yung ilabanwa mo.
0: Why,
2: sa
0: tiyon
2: sang,
0: lagyo, no?
2: Sa tiyon sang ital-ital.
0: Si Alex Sintina na lawagan man.
2: Si Alex Sintina, waya man ginbayaan bayaan si...
0: Waya man lagyo, no?
2: Maasin, sino ka na?
0: Si Marmalones una, no?
2: Marmalones.
0: At si Bitita to sa Carles, oh.
2: Si Bitita. Di, si Juan Pagid, ang Mayor Blasbong?
0: Sa?
2: Sa Maasin, nalawagan mo na mo.
0: Si Francis Amboy.
2: Si Francis Amboy.
0: Di, why man...
2: Why man ilagin, no? Why man ilagin biyaan ang ilang mga banwa? Di...
0: So, hindi man sa kambal nga bansigit siya sila?
2: Di man ko kambal.
0: Sa mga mayors probinsya?
2: Di man Radyo Manuvi. Ti amo na subong nga ang problema nga ini sa fire trucks hindi ni masarangan iya sang LGU. Iya gini iya trabaho sang DALG kag
0: public safety.
2: Public safety.
0: Kag kay under sa iya ang Bureau of Fire Protection.
2: Ti iya panikasugi.
0: Mayo gid kon buligan niya.
2: Bala mo Radyo Manuvi nga
0: aton di gina point out ta ni kay ka inconsistent bala kay Yusek Mabilog. Ti bag-o ka lang a day before sang isa mo ka statement ginakumudar mo kagin pabugal nga ipatigayon ang paghatag fire truck sa istansya. Asap. Pero ang asap na pila na kadlaw do ay pamangkabot.
2: Balikan ko sa Dasun Simana si Mayor.
0: Karon. Address mo ang istansya. Mm-hmm. Sunod nga daw, mambal ka kay Mayor Mamon nga hindi ko na palaligban ang hila kay Iman niya sila under sa akon. Tiyabi, tinga si Bianca Riquinto sa istansya.
2: Hindi mo man to.
0: Lain nga mayor, kumpara mo sa iban nga mga mayor sa probinsya.
2: Abi?
0: So, daw makalilingin. So, ining mga mood swings ni Yusek Genovilo, mood swings kita. ining mga mood swings niya, isa mo niya ang nagapalain siya. Nga ginausang niya bala, ang tinaga nga sa baba niya managhalin.
2: Ang pumuluyo sa probinsya kay ginasyulduhan ikaw, 200,000 plus every month, obligasyon mo na jumanuvi nga tulayan ang aton nga mga mayors. Kung maayo si Jed, tawagan niya ni si Mayor, Mayor, Suset, mamiting bla kita, tananyo nga mga kuan, ubra ka muda sang resolusyon ninyo, or ano da nga mga reports ninyo, bitbiton ko, dalong ko kay Sekre Mulya. Tapos na nira Jumanuvi.
0: Teko nang balabi kundi man mahatagtanan.
2: Di, at least
0: na. Piliyon tang pinaka-worst gate ng mga sitwasyon.
2: Ang importanteng effort na Jumanuvi.
0: Nagalimawa bi, ang istansya, ay nagapuswit. Akay Mayor Puyo, ya, guba na ganyang prino.
2: Huwag ng prino. Ang iasang limerito, na Jumanuvi.
0: O kung ano da
2: tanan nga mga banwa eh.
0: Oo.
2: Kaya problema mo.
0: Na, parang hindi man magwangal ang iban ng mga lugar. Amo man ang himuon niya sa iban ng mga probinsya.
2: Yeah.
0: Kete Yusek man siya sa bilog ng Pilipinas.
2: Ano ka na para mapatigayon eh.
0: Tingkin ang lantaya subong sa panggobyerno. I-remind talang si Yusek Jen Mabilog. Sa walo katuig nga way kadi sa Pilipinas, way kadi sa Iloilo, naglain na ya ang standard sang Ilunggo. No, ang standard subong niya sa mga taga-Iloilo, kinanglan niya kung may problema nga ginadangop sa opisina sang ahinsa sang gobyerno. Ang kinanglan nila action hindi purma. No? Hindi purma.
2: Pwede na diya gamater ang purma mo ra Jumanuvi, pwede gamater yung grade mo nga 1.0. Mut gani nga sagit na ginakapaila-ila ang 1.0 nga na?
0: Pwede, dugay naman to. Pwede naman.
2: Ra Jumanuvi, isa tutuod lang inambal ko sa inyo. Kung why ko nag-intra sa cheering, tak-tak ako sa chemistry mo. Manini ko ba lo mag-solve?
0: Si ikaw ya guro eh.
2: Way ko ganin ira pabugal nga tres ko. Nga ko sa bagay mas dako iya ang tres sa one.
0: So, reminders lang eh. Laka lang ta ka Ilunggo sa gabinete mo.
2: Ay, kalaka. Kalaka.
0: Okay. Last time nga. Dako gid nga butante kumpara mo sa Cebu. Pero, at least, tani, bla, no? Mayo man ang relasyon nyo sa mga kopdanan nyo nga public officials. Para nga makalabi man kang mayat. Yung mayo ba lang kabubuton la?
2: Kaga-ara ka na parang magpatigayon. Ang trabaho sa Yusek, patigayon. Ang
0: feedback sa kabranggayan, di. Siling nila, si Kung Jamjam kuno yang nagapundo. Pero once makapungko, kuno si Mabilog, siya yung pertikuti. Hindi mo nung reaksyon sa isang leader-leader nila, niya katalaka.
2: Why ka man nagapundo?
0: Niya, muamo lang na siya, kung mayor na siya eh. Niya, pero subong niya, why na na siya? Lugay na na siya na dula.
2: Feeling mayor ka pa imo yan?
0: Niya, si Kung Jamjam sa tanan nga hula. Kaya siya ang incumbent.
2: Di natural kay kongresuma niya si Jamjam.
0: Hindi ko na yung masabad si Brunda. Pero siya ko na yan, tama ka uti. No, tanan niya at binumiro. Kaya mo na ang mga mayors probinsa. Matsagan taman. Ngang feeling nila bla nga daw kwan bla nga.
2: Sabi mo maluhod ng mayor sa probinsya si mo.
0: Ang kinanglan nila aksyon hindi purma. Kay kun puro lang ni karon purma, tiway man tagyapon sang maputan sina.
2: Te kay siling mo ma-collaborate ka sa barangay officials, sa tanod. Te nakatawag ka kay Liga Presidenta Amalia Dibuque. Sabat sa ako ni board member Amalia Dibuque kagapon way kagid kuno ya katawag man sa ila.
0: Di sa Wibis tala na diskusyonan sa buwas. Kay may impeachment trial pa karon na pawan-hawanan ta. Kinanglan ni remind tagi ni sila sang sulit-sulit.
2: Remind ta lang.
0: Hindi ni magdulot kundi mo sila pag-ipang remind. Te, kumusta na Yusek? Ang hinablos mo nga way kapakapangusisa, gintira mo na ang media.
2: Yeah.
0: Te, nakapagwa na sa trip ticket niya kung wala.
2: Abe, makuta mo ito siya nablos mo pinalagay mo masisin.
0: Kung nag-submit na to siya, Ati, mayo na kay Basimigahay na sila ni Rex Sarabia, ginagamos subo ni Rex Sarabia.
2: Pero nami man gani radyo manuvi. Tagaan tapagin sila sang chimpo. Buwas balikan ta kamo kay buwas ni Y na impeachment mo. Ipakwa ta na to, di ba? Nakasubmit na sila. Pakwa ta na to karon ang papeles. Then masipad-sipad kita para for tomorrow kun ara na gid man ang dokumento nga ginambal, isin maring i-submit niya.
0: Nga author sang
2: A freedom of information ordinance.
0: Linong na subong si Councilor Shin Marie Mabilog, no? Babuot sa iya subong ng mga inadlaw.
1: Tatak RMN.
0: Sige, damo ta, istoryahan karon ng second impeachment part, kahapon.
2: Yung mga highlights dito, Radyo Manuvi.
0: Lang taon ta kay ang bilog nga proceedings kahapon. Ginapalay down kay NBI Director Melvin Matibag. Kung ano ang kapasidad sang Vice Presidente nga magpapatay sang tawo. So may mga videos to ginpakita.
2: Plaster man ni Matibag ang side niya Radyo Manuvi kay gusto ta niya tugupon man sang defense.
0: Kagdayon ang defense ti Gambal man, do ano ka credible ining ginapanghambal ni Matibag?
2: Chismis ni.
0: Kay may mga conflict of interest sa kuno. Kag unfair eh, ang treatment niya sa definition niya sang grave threats.
2: Yeah.
0: So karon pang istoryahan nato nina.
2: Pero
0: istoryahan man to ang parte sa trust rating. Kag betrayal of public trust. Kay ining pagpamahog ni VP Sara sa impeachment, ang tawag nila sini betrayal of public trust. Kay ti imagine Vice President ka mamahog ka nga patson mong presidente.
2: Yeah.
0: No? Pero taas ang trust rating niya sa mga survey.
2: Yeah.
0: So, kin pamangkot, tinan ni Senador Bam Aquino. Kag subong man, kay gin point out ina, sang defense.
2: Yeah.
0: Timay sa Batman si Matibag. Karon istoryahan nato ni Nitan. Ayos ka na, Busa Idol?
2: Basta, gin nagdugay lang ito kagapon, kay siling ko ba si mamangkot, bala si Alan.
0: Pati sa ilaway, no? Guru Aysa, nanguya na si Kaitano.
2: Then may nanotice ka, Radyo Manuvi. Wala sa naga, ano tawag sila, interjection. Naga, sulod bala, wala anay, gintirap. Ginpatapos nila anay, ang prosecutor, ang direct ang cross-examination.
0: Antes sila nagpinamangkot.
2: Yes. Dapat para sa akon, amo man na Radyo Manuvi mo kay...
0: Muna akong gagahod na ang pumuluyo. Kag nagbehave na si Kaitano, medyo gabatsag na.
2: Gumatsag
0: na. Batsaganan nila ang public opinion.
2: Batsaganan.
0: Te, we will see sa sunod nga simana, kay base bukaro na ang parte sa unexplained wealth.
2: Yeah.
0: Graft and corruption na ni.
2: Unexplained wealth.
0: Oo, te, sa impeachment, graft and corruption na ang kategorya na.
2: Actually, dapat kagabi, kung wala lang sang motion, sang continue sang defense, ang ila Radyo Manuvi nga pagpamangkot kay NBI Director Matibag, dapat subong, i-present na to nila ang sa next nga impeachment, article of impeachment, Radyo Manuvi.
0: Pero latunta.
2: Latunta.
0: Anyway, masarangan nila ng tapuson ang trial as sa schedule. Kung mag-extend ti gamay, ti no problem. Importante nga nabatian ang tanan, no? Ang prosecution kag ang defense. Sabantayan nato nini sa aton nga pagpangalag. Radyo Man, Novi Guas.
2: Radyo Man, Regan Arlos.
1: Tatak, RMN. RMN Network News.
3: Mga produktong petrolyo.
4: Kasunod naman ang dalawang araw ng nationwide strike ng grupong Maribela, suspendido ang klase sa ilang paaralan at pamantasan sa bansa ngayong araw. Sa lahat ng level po ito, ang Technological Institute of the Philippines, Manila at Quezon City Campus, at magsishift sila sa synchronous online learning. Ang Centro Escolar Integrated School sa Manila magsishift sa synchronous online learning, habang ang De La Salle Araneta University ay magsishift din sa online class, maliban sa kanilang laboratory classes. Kinder hanggang senior high school naman po walang pasok sa University of the East. Ito ay sa Maynila at sa Caloocan campus nila, at sila ay magsishift sa asynchronous learning mode.
3: Sa kaugnay na balita, may libreng sakayang pamahalaan para sa mga commuter na maapektuhan ng tigil pasada. Ayon sa Department of Transportation, kabilang po sa mga rutang may libreng sakay, ang Welcome Rotonda hanggang Fairview, Quezon City, Recto hanggang Cubao, via Nagtahan, Quezon City to Manila po yan, Quiapo hanggang Cubao, via E. Rodriguez, Quiapo hanggang Fairview, Manila to Quezon City, Kalentong hanggang Pasig Palengke, maging sa PITX hanggang Loton, Epektibo po ang libreng sakay kanina alas 7 ng umaga at magtatagal na hanggang alas 10 ng umaga. Babalik yan mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
4: At syempre dahil may kilos protesta, ilan daw pong pasahero ngayon ang nahihirapang sumakay sa pampublikong sasakyan. Makibalita tayo mula kay Radyo Man Chelsea Arcilia. RNN
5: Live Report. Kasalukuyan ang nagsikilos protesta ang humigit kumulang 100 miyembro ng Manibela sa Pilcoa Commonwealth Avenue sa Quezon City ngayong Miyerkules ng umaga, July 22. Ito ay para ipakita ang kanilang pagtutol sa muling pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo noong Martes kahit na hindi pa naman umano makabangon o hindi pa nakakabangon ang mga tsuper sa pagsalugi noong Marso. Maliban dito ay pinaglalaban din umano ng grupo ang pagtutol sa suspensyon ng taas pasahe para sa mga public utility vehicles. Dahil hanggang ngayon ay kakarampot lang umano ang kinikita ng mga tsuper na sinasabayan pa ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, ilang commuter naman ang nahirapang sumakay pasado alas 6 ng umaga dahil sa rush hour, traffic at puno ang jeep sa bahagi ng Pilcoa Commonwealth Avenue.
6: Mahirap nun. Mahirap na yun. Yung traffic pa. Pagpunta namin dito, matraffic. Ngayon, abangan namin ni Martin.
7: Ilang oras na po kayo, ma'am, nag-iintay?
6: Nasa kalahati na siguro, ma'am.
7: Kalahati. Kamusta po yung biyahe natin ngayong umaga? Nahirapan na kayong sumakay na
8: yun? Hindi naman. Kasi taga San Mateo lang naman ako. So malapit-lapit lang yung biyahe. Ang nahirapan ako yung dito banda sa papuntang assembler. Kasi halos walang masin tumuhan.
5: Sa ngayon, may mga commuter na nakaantabay sa bus stop para mag-abang ng masasakyang jeep o bus habang bahagya namang mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa nasabing kalsada at wala pa naman tayong namataang bus na nagbibigay ng libing sakay sa mga commuter. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia sa Top RMN.
3: Ang Department of Energy nakikipag-ugnayan na sa mga oil company para tiyaking hindi magkakaroon ng sobrang taas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kasunod nga po nung big time oil price hike kahapon. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Gerald Ulep. Gerald.
9: Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy o DOE sa mga oil company kasunod ng ipinatupad na oil price increase kahapon na. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garina, ito ay para matiyak na patas ang presyo sa mga gasolinahan at mabawasan na rin ang biglaang epekto ng sunod-sunod na oil price increase. May piting pinabantayan ang presyo upang matiyak na walang overpricing, profiteering at hoarding. Sinabi ni Garin, bagamat hindi kontrolado ang nangyayari sa Middle East, ay ginagawa nila ang lahat para mabawasan ang epekto nito sa bansa. Tiniyak din ni Garina na mahalagang malaman ng publiko na sapat ang fuel supply at nananatiling matatag ang mga inventaryo. Samantala, tuloy-tuloy din ang fuel subsidy para sa mga kwalipikadong PUV drivers. Pinabilis itong pagtatayo ng National Strategic Petroleum Reserve at pinalawak ang Renewable Energy at Energy Efficiency Programs para unti-unting mabawasan ang pagdepende na imported fuel. Ang prioridad ngayon ng DOE ay tiyaking sapat at matatag ang supply ng fuel habang pinoprotektahan naman ang kapakanan ng bawat Pilipino. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, B. Ulet, Tatak, RMN.
4: Labinsyam na minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, napapanahon na para palakasin ang mga renewable energy sa ating bansa at humanap na iba pang mapagkukuhanan ng supply ng kuryente. Ito po ang inihayag ng Power for the People Coalition matapos kumpirmahin ng Department of Energy na ang Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sinabi ni Jerry Aranses, ang convener ng naturang grupo, bigo pa rin ang pamahalaan na matugunan ang pangailangan para magkaroon ng ibang mapagkukuhanan ng kuryente sa Pilipinas. Ipinaliwanag pa niya na ang dahilan ng power rate hike ay ang pagmahal ng generation charge na mula sa planta na nagsusupply ng kuryente o pinagkukuhanan ng power utilities kagaya ng Meralco.
10: Saan galing yung dire-diretsong pagtaas ng presyo ng kuryente? Diyan po talaga yon sa generation charge. Ang generation charge, bulhayan doon sa mga planta na nagsusupply ng kuryente na kinukontrata ng katulad ng Meralco. Ang problema po natin dyan, karamihan po ng mga planta ay mga coal at fossil gas. Lahat po yan ay imported, inaangkat. Kung sa Meralco franchise area, 83% ng kuryenteng sinusunog at kinukonsumo natin galing sa imported na LNG at coal. So sobrang mahal po yan kasi apektado yan ng tinatawag na volatility ng market sa international.
4: Hindi naman kumbinsido si Aranzes sa palusot ng power utilities na hindi sa kanila napupunta ang taas singil dahil distribution lamang sila at bumibili lamang ng kuryente sa mga planta.
10: Pag sinuri natin yung mga kontrata ng mas detalyado, una, ang lumalabas doon, pag-aari nila ang napakadaming mga planta doon. Tulad ng Ilihan gas complex dyan sa Batangas at iba pang mga coal plant. So, sister company po nila yung may-ari doon. Kaya nga po, so parang hindi totoo no na wala silang responsibilidad doon. Sister company po nila yung mga may-ari ng mga planta na yon, na in fact na laging nagro-rotating brownout at laging sobrang mahal dire-diretso.
4: Si Power for the People Coalition convener Jerry Aranzes sa interview ng DZXL Arm in Manila. Kung Hulyo nga lamang, inihayag ng Meralco na tataas ng 34 centavos per kilowatt hour. Katumbas po yan ng 14 pesos per kilowatt hour ang kuryente.
3: Balita sa mga lalawigan, mahigit 30 pasahero ang nailigtas matapos na mahulog sa bangin ang isang bus at isang van sa Zamboanga City. At kasama natin live,
11: RMN Live Report!
3: Mula RMN Zamboanga, Radyo Man Mirasol Montes. Mirasol!
12: Bagamat ang sugatan ay nasa ligtas sa manawanong kalagayan, ang mga pasahero ng bus at pampasaherong van makaraang mahulog sa bangin. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong Miyerkules, Hulyo 22, sa Sitio Pamingitan, Barangay Pulong, lungsod ng Zamboanga. Sa panayam ng RMN at Zamboanga, sa Barangay Kagawad Roni Rosete, sinabi nitong huminto sa tabi ng daan ang van dahil may pasakay na pasahero. Nang bigla na lamang umanong sumulpot ang bus at biyahin sa Zamboanga City mula Pagadian City na may lulang higit kumulang 30 pasahero at aksidente nitong nabangga ang van sa likurang bahagi. Dahil sa impact, parehong nahulog sa magkabilang panig ng bangin ang dalawang sasakyan. Kaagad naman na rumisponde ang mga medical responders ng barangay at Bureau of Fire Protection. Ilan sa mga pasahero ay itinakbo sa pinakamalapit na paggamutan habang patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Zamboanga City Police Station 3 patungkol sa nasabing insidente.

0: pansamantala mula nitong iniwan ang pamangkin para kumuha ng pagkain, pagbalik nito ay napagtanto na ang pamangkin ay nawawala. Hinanap ang nasabing bata at nang madiscover ito ay nasa ilalim ng tubig. Agad din nila sa ospital ang biktima pero diniklara na itong dead on arrival. Kasama mo sa Raman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Araman.
1: Bangan sa aming pagbabalik, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at pagsugpo sa katiwalian na nanatiling most urgent national concern ng mga Pilipino.
2: At bagong schedule ng impeachment trial matapos ang sona ng Pangulo inilabas.
3: RNN Network News.
4: Dagga Pilipinas sa Idupos.
1: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections sa Dangang Narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
6: Pananagutan.
7: Kailangan may managot. May managot.
6: Maraming pangako. Maraming hamon.
7: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
6: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
3: RMN Network News.
6: Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
1: Para sa ating SONA o sa opinyon ng nakararami, ano ating alamin ang pulso ng ating mga kababayan sa Naga City? Sa iba't ibang mga usapin, kaugnay ng nalalapit na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., narito ang sa opinyon ng nakararami, ano o SONA report ni Radyoman Antoinette Eduardo ng RMN Naga.
8: Sa opinyon ng nakararami, ano? Sa loob ng 4 na taon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., marami ng mahalagang pangyayari at isyong kinaharap ang bansa. Kabilang dito ang mga usapin hinggil sa umano'y mga anomalya sa ilang flood control projects, ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mga isyong nakaaapekto sa mga Pilipino. At ngayong papalapit na ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, minarapat nating hingin ang opinyon ng publiko. At sa aming paglilibot sa Plaza Rizal sa lungsod ng Naga, nakausap namin si Mark Vincent Risbonte, isang street cleaner ng lungsod sa loob ng 16 na taon, at si Lina Amador Espera, isang 80 taong gulang na senior citizen. Kapwa sila umaasa na mabibigyang pansin ng Pangulo ang kanilang sektor.
9: Kala yung pagandang palakayan niya, yung pagkikaan niya sa mga tao, sa mga kailangan ng ibang tao, mga mahirap, ibigay nila, alala yung mga korupsyon, para tayo okay lang.
10: Yung mga senior citizen, kailangan tulungan niya naman na tulungan dahil ang amin naman mga senior citizen, yung mga pension namin, kaunti lang. Kaya sana tulungan niya man ang mga senior citizen. Alam ko na nagtutulong.
8: Samantala, ito naman ang mensahe ng second year student ng Ateneo de Naga University na si Raver Clyde Ocampo para sa Pangulo.
11: I think ano po, being transparent in a way na saan napupunta yung mga

0: funds, how well do they manage those funds, and kung meaningful ba po yung mga projects that yung pinupondohan po nila.
1: Para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage mula sa RMN DWNX Naga, Rajiman Anton at Eduardo, Tatak, RMN.
2: Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
3: 7:29 po kayo ng ating oras, ang National Commission Man on Indigenous People ay inirekomenda ang rehabilitasyon ng kontrobersyal na dump site sa Subic, Zambales. Makibalita tayo mula kay Radyoman Mike Sigral ng RMN Bataan.
4: Inirekomenda ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Region 3 ang rehabilitasyon ng dating dump site sa Sitio Tibag, Subic, Zambales matapos ang validation sa lugar. Ayon sa komisyon, wala silang nakitang ebidensyang may mga pamilyang Aita Ambala na sapilitang pinalis dahil sa dump site. Sinabi ng NCIP na pumayag ang komunidad na pansamantalang gamitin ang lugar bilang dump site noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Wala rin namang sapat na batayan upang sabihing kontaminado ang mga yung tubig dahil kailangan pa ng masusing pagsusuri. Inataasan naman ng NCIP ang LGU Subic na tuparin ang rehabilitasyon ng dating dump site at tiyaking may wastong koordinasyon sa NCIP at kumpletong permit ang lahat ng proyekto sa loob ng ancestral domain. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigral, Tatak, RMN.
5: Sa ika-apat na taon ng Marcos administration, nananatiling most urgent national concern ng maraming mga Pilipino ang pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at paglaban sa katiwalian. Lumabas sa survey ng Pulsation na 57% ng mga Pilipino ang nagsabing pinaka-inaalala nila ang pagkontrol sa inflation, habang 40% naman ang nagsabing aalalahanin nila ang paglaban sa katiwalian. Kasama na rin dito ang pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa korupsyon. 36% naman ang naniniwalang ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa ang kanilang most urgent concern. Bukod sa mga nabanggit, kasama rin sa mga inaalala ng mga Pilipino ang kahirapan, kriminalidad at pagsugpo sa illegal na droga. Isinagawa ang survey ng Pulsation noong June 28 hanggang July 3 kung saan tinanong po ang 2,400 adult Filipino respondents.
3: Samantala, tuloy ang pagpapatupad ng unang tranche ng aumento sa sahod ng mga minimum wage workers sa Metro Manila. Ito naman ang nilinaw ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro kasabay ng panawagan ng Foundation for Economic Freedom sa gobyerno na suspindihin ang nagbabadyang wage hike. Ayon po kay Castro, walang suspensyong magaganap sa pagtaas ng sahod at wala rin aniyang natanggap na hiling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang palasyo mula sa pribadong sektor na itigil ang wage hike. Hinati sa dalawang tranche ang inaprubahang wage hike sa Metro Manila kung saan sa July 25, epektibo yung 60 pesos na increase at sa January 2027 ang pupunuan na isa pang 25 pesos.
2: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: 7:31 ang oras ngayon. Inanunsyo ng Senate Impeachment Court ang pagbabago ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Presiding Officer Jesus Cudero, walang idaraos na paglilitis sa July 27 para bigyang daan ang SONA. Gayun din sa July 28 para naman sa tradisyonal na kontra-SONA ng Senate Minority. Pagpapatuloy naman ang susunod na paglilitis sa Miyerkules, July 29, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang ang regular session naman ng Senado, magsisimula ng alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto ay Lunes hanggang Miyerkules pa rin ang mga araw ng impeachment pero 10 a.m. na hanggang 3 p.m. Ito na ang susundin na schedule ng Senado para mahati ang kanilang tungkulin bilang Senator Judge at trabaho bilang mga mambabatas.
3: Umalis po patungo ng ibang bansa si Vice President Sara Duterte sa gitna ng patuloy na impeachment trial sa Senado. Ayon sa Office of the Vice President, bibisita ang Vice President sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands para sa mga opisyal at personal na aktibidad, kabilang ang pagdalo sa mga forum at pakikipagkita sa Filipino community. Tiniyak naman ng OVP na walang government funds na gagamitin sa nasabing trip ng Vice President. Kinumpirma rin po ng Malacanang na pinagbigyan ng Palacio ang hiling na travel authority ni VP Sara. Yan ay mula July 16 hanggang 31. Samantala, kinumpirma naman ni Attorney Michael Poa ang tagapagsalita ng defense team ni VP Sara na naipaalam na nila sa Vice Presidente ang pagpabor ng Senate Impeachment Court na isabi na ang ilan sa mga tax, bank at financial records nito at ng kanyang mister. Dagdag nito, patuloy pa nilang pinag-aaralan ng mga legal na hakbang kasama na ang posibleng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng nasabing subpoena.
5: Mataas na trust rating hindi dapat dahilan para makaiwas sa betrayal of public trust. Kasama natin sa Balita Radyo Mangkonde, Batac.
1: Iginit ni NBI Director Melvin Matibag na hindi katwiran ang pagkakaroon ng mataas na trust rating para hindi maharap sa reklamo ang isang impeachable officer. Ito'y sa kabila ng mataas na trust rating ni Vice President Sara Duterte na nananatili sa 57% sa kabila ng kinakaharap nitong impeachment trial, habang bumaba naman sa 34% ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan si Matibag na kung mas mataas ang trust rating ay ibig sabihin ba nito ay wala na ring betrayal of public trust. Iginit ni Matibag na hindi pwedeng gawing basehan sa pag-iimbestiga ang mga survey dahil ito ay isa lamang snapshot na mga pwedeng mangyari. Bukod dito, batid naman na iilan o pili lang din ang mga lugar na pinagtatanungan ng survey, at kung survey ang gagamiting batayan ay mas malaking problema ito, lalo't ilan sa mga ito ay pwedeng mamanipula.
6: Yung public betrayal of public trust, malinaw naman po yan na nakasaad sa konstitusyon na ito ay isang basihan ng impeachment. At saan po pumapasok ang betrayal of public trust? Pag meron ka pong ginawa na pag-violate, not necessarily criminal, hindi kailangan ng conviction, kundi sinasabi po, pag tinignan natin yung discussion po ng ating constitutional committee ng ginawa yan, binabanggit nga po dyan yung betrayal of public trust, yung hindi mo pagtupad sa yung oath of office, that will qualify as a betrayal of public trust.
7: Base sa constitution, pwede kang ma-convict. Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit.
1: Kasama mo sa DZA XL RMN Manila, Radyo Mangkonde Batac, Tatak, RMN.
3: Alas 7.36 sa ating oras sa buong Pilipinas, itinalaga po bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines si Lieutenant General Antonio Navarrete. Kahapon ay formal na nag-retire bilang AFP Chief of Staff si General Romeo Bronner sa Change of Command Ceremony sa Camp Aguinaldo matapos ang 3 taon niyang panunungkulan. Nagpasalamat si Bronner sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Commander-in-Chief si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pamunuan ang sandatahang lakas.
8: I offer my prayers and my full support. You inherit an armed forces that is stronger because of its people. Take care of them. Continue to build on what has already been started. Continue preparing the AFP for the challenges of tomorrow. Continue earning the trust and confidence of the Filipino people every single day, because the trust remains our greatest strength.
3: Nangako naman po si Navarrete na prioridad ang pagpapalakas ng kakayahan na depensahan ng bansa at patuloy na isusulong ang AFP modernization.
9: The defense of the Philippine territory, sovereignty, sovereign rights, and national interests shall remain our primary responsibility. We seek peace. We support dialogue. We respect international law. But our desire for peace must always be supported by credible capability, sustained readiness, and the resolve to defend what rightfully belongs to the Filipino people.
3: Bilang kanya namang marching order sa bagong AFP Chief of Staff, inataas na ng Pangulo si Navarrete na protektahan ang bawat pulgada ng teritoryo ng Pilipinas.
10: Command entrusted to you is great, but the purpose is even greater, to safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. We adhere to international law. We are a respectful nation that conducts itself with dignity, restraint, and professionalism. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity.
3: si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ipinatawag sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jing Quan upang talakayin ang pananakit ng China Coast Guard sa ilang miyembro ng Philippine Navy sa Yungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, may kinalaman sa pambansang seguridad ang pagpupulong kaya hindi na maaaring ilahad sa publiko sa ngayon ang buong detalye. Inilarawan naman ni Chinese Ambassador Jing Quan na constructive ang pribadong pagpupulong at nakatuon sa paghahanap ng solusyon sa mga isyong nakakaapekto sa dalawang bansa. Nauna nang kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente na ikinasugat ng isang miyembro ng Philippine Navy na hinataw ng CCG ng kahoy na baton sa ulo at sinira pa ang isang Navy rubber boat.
3: Ang Gilas Pilipinas nasa ika-39 na pwesto ngayon sa FIBA World Rankings. Balita tayo sports, Niel Santua.
11: Bumaba sa 3rd pwesto ang Gilas Pilipinas sa pinakabagong FIBA Men's World Rankings matapos mahulog sa 39 na pwesto kasunod ng kanilang kampanya sa 3rd window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Sa kabila nito, nananatili pa rin 7th ang pwesto ng Pilipinas sa hanay ng mga koponan sa Asia. Naging malaking dahilan ng pagbaba ng ranggo ang magkakasunod na pagkatalo ng Gilas laban sa New Zealand at Australia noong nakaraang qualification window. Samantala, may pagkakataon pang bumawi ang pambansang koponan sa mga susunod na qualification window sa Agosto kung saan makakaharap nito ang Jordan at Iran upang mapaganda pa ang kanilang pwesto sa FIBA World Rankings. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
5: Si Joshua Garcia ay binabatikos po online dahil daw sa pagiging low-key na DDS.
3: Hindi yan yung asawa ni...
5: Hindi, kapangalan
3: Angel,
5: siya. Hindi siya one and the same.
3: Okay.
5: Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
12: Binatikos online ang aktor na si Joshua Garcia dahil sa umano'y pagiging low-key Duterte supporter nito. Sa kanya kasing TikTok account, hindi nakatakas sa mainit na mata ng netizens ang pag-repost ni Joshua sa isang content ng isang supporter ni Vice President Sara Duterte. Bukod dito, napansin din ng ilan na fina-follow ng aktor sa Instagram si VP Sara, maging ang kaalyado na itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa ilang netizens, bilang isa sa mga kilalang artista sa Pinas, sobrang disappointing daw na malaman kung sino ang sinusuportahan nitong politiko. Say pa ng iba, tila walang character development ang aktor mula sa hindi magandang ugaling ipinakita nito noong nagsisimula pa lang siya sa kanyang career. Dinepensahan naman ng mga aktres na sina Meryl Soriano at Pokwang si Joshua at sinabing may karapatan naman ito na i-express ang sariling opinion sa kanyang platform. Say pa ng mga ito, nagkataon lang daw na artista si Joshua kaya hindi ito nakaiwas sa pambabatikos ng publiko. Wala pang pahayag si Joshua tungkol sa issue pero sa ngayon ay wala na sa following list ng aktor si VP Sara at Senator Cayetano na tinawag naman ng ilan na play safe. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
5: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Xander Cayabia.
3: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
5: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, mapia, mapita mga kasama.
13: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
3: 742
13: RMN Network News.
14: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
18: Herba Strong.
17: Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
18: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol, updating sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
15: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
20: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
19: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pirmi makabatsyag sang ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
22: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
24: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
25: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpagigil ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
26: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. This newscast is brought to you by MagmaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Magaradyo man ang oras, las 7:45, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags.
3: Good morning, Boss Idol.
4: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Ben. Good morning, Lilo. Labuhay!
2: Ang bagong! cute na guy, nakalantaw ikaw sa ginahiwat nga impeachment trial.
4: Wala, Boss Idol.
3: Hindi tapos. Teka, nag-uwa ko, may sigtanda mo.
2: Pero may pamangkot ako sa imo.
4: Oo.
2: Isa ini ka palamangkutanon nga kinahanglan mo gid sabton.
4: Oo.
2: Ano ang inyo ano ang imo mahambal nga nagataas naman subong
4: krudo.
2: Ang krudo.
3: Balanya, balanya, balanya.
2: Anong imo sabat?
4: Baka na kamo a bite.
3: May punto.
2: Punto. Sakto!
3: Alam na sa no.
2: Sakto!
3: Very good to very good.
2: Okay.
3: Pati presyo bala niya.
4: Dasig mo sa...
2: Dasig mo sa...
4: Galing dasig mo sa low but okay lang.
3: Sadiin mo na nabalaan.
4: Nabalaan.
2: O muna ka nang i-vlog ta. Bantayan nyo na, ma-vlog kami ni Cute Tagay muna. Kita mo, kita mo. Hanggang paminsan kami. Linya, no, i-vlog ta, Busa Idol. Kuhay ko ka, balo ko nung i-vlog ta. Cute na guy, anong imo nga kape?
4: Nice coffee.
2: Ngagainom ka sang kape?
4: Yeah, nami amot na ite, brato pa.
2: Sa mga suki naton, mag-nanskon coffee, mga karadyuman, sa mga tapalamati naton, anong kape ko?
4: Nice coffee.
2: Anong kape ni Radyuman Mags?
4: Nice coffee, man.
2: Anong kape ni BBM?
4: Nice coffee, man.
2: Anong kape ni Inday Sara?
4: Nice coffee, man.
2: Mga karadyuman, mag-nanskon coffee na anong balanyos mo? Adel Soft Touch Wonder Oil, bago pa lang?
4: Ubusan na.
2: Lilinoon ko ini. Ari na. Buksan ko. Anong kolor ni sini?
4: Pink.
2: Pink. Sa katulo sa akon. Sa katulo sa imo. Gaming lang imo, Mags. Isaraduhon ko na. Kagligison kong akong palad. Kagsimutan.
4: Wow!
2: Mga karadyo man, sa mga tabaramati naton, Mags Soft Touch Wonder Oil, talikod kita, guy. Ari na. Kung may mga ilanat ka mo na, may inis na sakit sa ulo, ha? I-banyos ko sa likod ni kita, guy. Hindi ko yung mga ilis, bref.
4: Ilis, bref.
3: Side B na, side B.
2: Mm. Okay, karon palang tukon ko rin eh. Ato na. Naglagtok na. Musta matiyag mo?
4: Okay, man.
2: Sa mga tab palamati naton, mga garadyo man, anong bala nyo sta? Cute na guy. Sa mga suki naton, tamyawa na ang imo sini nga mga avid nga mga listeners subong aga.
4: Good morning man, Totoy Store. Ayun pa, good morning. Dok po na pa daw, good morning.
2: Marina lang, Marika na lang. Maridok.
4: Paridok.
2: Pari Raul.
4: Pari Or.
2: Raul.
4: Raul.
2: Pari Ninet. Mari, Mari Ninet.
4: Mari Ninet. Good morning.
2: Pari Gob.
4: Pari Gob. Tutubon.
2: Pari ka na lang kay Tutubon.
4: Tutubon, pare.
2: Pare na. O Tutubon, pare.
4: Tutubon, kumpare.
2: Oo, si Nonoy Imidyo Ortilio. Nonoy, isang Nonoy Inasalan.
4: Inasalan.
2: Oo, si Businggo.
4: Businggo.
2: Okay. Sino pa?
4: Good morning, man. Pari Bibot.
2: Oo, si Pari Bibot. At si...
4: Para Canada.
2: Canada.
4: Te, sana puli ka. Tukulit naman eh.
2: Ano tugon mo kay Pare Bibot?
4: Chocolate.
2: Chocolate?
4: Mm.
2: Ang mula na imo.
4: Yung kalo.
2: Kalo?
4: Mm.
2: Pare, chocolate kag paho ang kay cute na gaya.
4: Mm.
2: Ang abi mo kung ano akong tugon?
4: Ano?
2: Dala sa Canadian.
4: Canadian?
2: Canadian? Canadian bro?
4: Okay.
2: Okay man ha? Mm. Okay. Ano pa? Sino pa?
4: Pipada. Yes, good morning.
2: Si Toto Hector!
4: Toto Hector, good morning!
2: No.
4: Toto Gob, good morning!
2: Kuha na lang guro ah. Ang tawag mo guro sa ila,
4: pare.
2: Wala na. Pare na lang.
4: Pare!
2: Pare Hector!
4: Pare Hector!
2: Oo, kay si Mama Richo. Ang tawag mo kay Mama Richo, Mari lang?
4: Mari.
2: Mari ano?
4: Maricho. Teka, tadadaan.
2: Mari, mas nami yang Mari. Ay, birthday subong ni Linette.
3: Uy, birthday niya na siya, Linette. Happy birthday.
2: Happy birthday.
3: Ano ang balon mo?
2: Ano ang balon mo kay Linette, ang misis mo kay Linette sa birthday ni Linette?
4: Birthday niya subong?
2: Oo, birthday subong. Oh.
3: Ano ang pinakapaborito mo sa newsroom?
2: Pinaborito na si Linette. Anong anong birthday misis mo kay Linette?
4: Greeting na, kung patutin na.
3: Gabi, wala pa nag-greetings.
2: Greeting sana yan.
3: Sanay.
2: Eh, misis mo na kay Linette.
3: Anong message mo?
4: Birthday niya.
2: Oo, subong anong misis mo siya?
3: Greet na siya.
4: Jim Sepilme.
2: Ano?
4: Jim.
3: Jim.
4: Happy birthday!
3: Kinauna mo pa na! Isa pa, take two, take two,
2: girl.
3: Take two.
2: Greet mo na siya. Okay, go.
4: Happy birthday, Marudyo Manonet.
3: Nan. Anong message mo sa iya?
2: Message mo siya?
4: Kaangkapin mo eh.
3: Nan.
4: Ang gulay.
2: Okay.
4: Pitsay. Patata.
2: Okay.
3: Ano pa?
4: James.
3: Kaduwala na, Ned. Anong tugon mo sa iya, Krasod to?
4: Okay, sa bungob to. Padala sa patuten.
3: Dayon.
4: Native manok.
3: Native manok. Dayon.
4: Kalabok.
3: Kalabok.
2: Palabok.
3: Paborito yung ginayon.
2: May ama duty sa Linette, hindi?
3: Duty siya.
2: Galing kay Malibs ako na mo.
3: Panggabi siya. Hindi ako lisubong.
2: Wala ta ni chance.
4: Wala chance.
3: May era ka ron. Baselin pa sa San Rafael.
2: Lang taon ta lang, pero mas lapit guro sa Tige guro kung Atsara. Ang mga patutinto, laway pa to. Mga Atsara guro, pwede.
3: Adobo nga manok.
2: Salamat Cute Nagay. Magradyo man si Cute Nagay.
1: Tatak RMN.
2: Mawanaway. Mawanaway. Way pa, pareho ta. Ari lang aton sa mga gradyo man ng mga balita.
1: RMN News Diretso Headlines.
2: Anay Mayor Neil Tupas III, gaganay Vice Mayor Ian Duluta nagsumpa bilang bagong Executive Assistant ni Governor Toto Defensor.
3: Sa showbiz, Joshua Garcia ginpagkamalaot sa netizens matapos mag-repost ang pro Duterte content.
2: Manita sa inampang linibo ka fans nag-welcome sa Argentina squad apisar sa kalutusan sa World Cup Messi. Inikabahin sa mga nagpalauli. Ligiban pa nga mga balitang nagdulong sa inyo sa mga masunod.
3: Life Extension, Vitamin D3, kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US, sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Magkaradyuman ang adaw-adaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adaw-adaw ka man nga protektado ang 11 pesos mo. Isa inaka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Ganit tiyoy likawan tambalatian mag Life Extension Vitamin D3 aprobado kag ini maabian ang gintunan mismo sa Florida, USA. Yan sa mga suki naton mag Life Extension Vitamin D3 na. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
3: Rajuman Magi Ereswelo Malariado.
1: Tatak RMN.
2: Mga karadyuman, ginpangunahan ni Governor Toto Defensor Jr. ang pagpanumpa sang mga bago nga ginappoint kag ginpromote nga mga empleyado sang Iloilo Provincial Government kalakip sa mga nagsumpa mo ang mga personal gikan sa Provincial Cooperative Development Office, Provincial Assessor's Office, Provincial Engineer's Office, Provincial Health Office, Provincial Population Office, Information and Communications Technology Management Office kag Iloilo Provincial Hospital. Nagsumpa man bila bago nga Executive Assistant sa Office of the Governor si Anay Barutak Veo Mayor Neil Tupas III, kaganay Dumangas Vice Mayor Ian Dulutan. Ginpangimulahan ni Governor Defensor ang mga bagong opisyales kay empleyado kag iningganyo ang mga ini na padayonon ang pagserbisyo sa Ilonggo nga matutom kag maayo.
3: Ang iningabahin ginadalon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sa pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the Hika Alternative and Health Food Center. Sa dugang pangabalita, nagpalabot sa pagpanginbulahan ng West Visayas State University kon WVSU Office of the University President sa ila alumnos nga si Lieutenant General Antonio Navarrete. Ini matapos ginapoint ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Lieutenant General Navarrete bilang bago nga pinuno sang AFP kasunod sa retirement ni General Romeo Browner Jr. Sunod sa WVSU Office of the President, ginpakita ni Navarrete ang malawig na nga tradisyon sang institusyon sa leadership, dedication, and service to the nation. Naibaluan produkto si Navarrete sa WVSU Integrated Laboratory School Class 1986. Kaysa nagligat gabulan sang Hunyo, nagbalik siya sa eskulahan. Agud magserbing ang inspirational speaker sa ila recognition ceremony.
2: Magkaradyo man ang balita ng inabatian ng nagdulong sa inyo sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangosteen, may balungay. Mas marami ini para sa inyo ng mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Gani sa mga suki naton, ano pang ginahulat ninyo mga garadyo man? Kadto na sa aton siling mga butika, bakal kita sa Santon Plus Gold sa mga suki naton. Aprobado sang FDA produkto ni Dr. Remil O.
5: Tatak RMN.
2: Sa biyag kabahin na hit and run ang isa ka angkar-angkar nga may karga nga mga lubi sa barangay Tuble, San Dionisio, Iloilo, Lunes ang gabi. Sunod kay Police Captain Jesus Batilante Jr. ang nakasangit nga salakyan amo ang puti nga van nga padulong sa direksyon sang istansya Kagbalasan, Iloilo. Bangon sa mabasko nga impact sa pagabunggo, hinali lang nagtakilid ang tricycle nga may sakay nga tatlo ka mga pasahero. Payag pa ni Batilante nga papauli na kuntani ang mga biktima sa dumaraw kapi sa matabong aksidente. Gindugan pa sa opisyal nga padayon na pagtipo nila sa mga CCTV footage sagun matumod ang suspek. Samtang yara naman sa maayong kaimtangan ang mga biktima.
5: Tatak RMN.
3: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit. Mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang pali ya garlic, manunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health and Wellness. Nakarecord ang Iloilo City Government pagi sa City Health Office sa 92,705 ka-patient consultations halin July 1, 2025 tuptop June 30, 2026 pinaagi sa Maayo Ilonggo Program nga nagahatag sang dekalidad kag accessible nga serbisyo pang lawas sa mga Ilonggo. Ang programa nagapalig-on sang primary healthcare system sang syudad pagi sa paghatag sang dekalidad, accessible kag preventive healthcare services sa mga District Health Centers. Ang pinagkadamong konsultasyon ang na-record sa June 2026 na may 13,369 kapasyente nga naserbisyuhan, samtang 1,819 ka Ilonggo ang naka-avail sa PhilHealth Yakab Package sa amuman nga panahon. Ang pinagkadamo nga sa benepisyaryo ang na-record sa October 2025 na may 681, ginsundan sa Enero 2026 na may 613 nga nagapakita sa padayon nga pagpaninguha sa syudad nga mapalapad ang healthcare coverage kag mas madamo pang residente ang maka-avail sa benepisyo sa PhilHealth sa idalom sang Rising Health and Social Services nga pillar sang Rise to Action Framework. Padayon nga gidahatag prayohatagan prioridad ni Mayor Raisa Trenyas ang accessible nga serbisyo panglawas paagi sa mga programa pareho sang Maayo Med, Maayo Ilonggo kag PhilHealth Yakap. Agud mas madamo nga Ilonggo ang makabaton sang libre nga bulong medical consultation kag financial protection para sa ilang mga pangkinahanglanon sa panglawas. Agud maka-avail sang PhilHealth Yakap. Kinahanglan nga may PhilHealth Identification Number o kung PIN ang benepisyaryo. Kung wala pa sang PIN, kinahanglan ani magparehistro sa PhilHealth. Kung may ara na sang PIN, mahimo nga magpili sang isa kay Yakap Accredited District Health Center kag mag-download sang eGov PH app o kung mag-access sa PhilHealth portal. Sunod, kinahanglan nga magpaagi sa First Patient Encounter o kung FPE nga nagalakip sang Health Risk Assessment kag magpalista paagi sa pagpirma sang Yakap Empanelment Slip. Pagkatapos sini, mahimo na magpakonsulta sa doktor nga mahimo magreseta sang bulong, magrekomendar sang laboratory test o kung cancer screening kung kinahanglan. Sa Iloilo City, available ang PhilHealth Yakap sa 8 ka Yakap Accredited District Health Centers sa Santo Rosario Molo, Tanza, Mandoriao, Haro 1, La Paz, Haro 2, Caglapus District Health Center.
5: Tatak RMN.
2: Last 7:58 oras, Juman Mags.
3: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Super Fiber. Tiluyang inyong akolon pagi sa alaw-alaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
2: Magara, Juman, sa mga tab para matinaton subong aga. Hindi ka mong magkalipat sa mga suki naton. Inom kita sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Sa mula po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga sa asa magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% magigid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
7: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo?
6: Yes, yun okay. Akong tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makapindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagpindog. Mrs. Remy Sintinalis.
2: Agarajo man sa mata para matinaton, tiura nga mag-inom sa Evergreen.
5: Tatak RMN.
2: Kaya mo magkalipat mga agarajo man sa mga suki naton, gadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ara dirang aton sini nga mga medical doctors. Okay? Wala bayad ang inyong sini nga check-up. Tananyo nga, balayran sa check-up, libre na. Basta check-up ha, ang bulong way na labo. Why ka mo bayaran sa check-up? Pag-ibayad mo lang, thank you lang kag smile. So, kanto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, pa-check-up ka na. Para mabalaan mo ang estado sa imo ikayong lawas. Ara sila sa Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ang Barangay Hulo sa Tabacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras.
5: RMN News Sports.
2: Ninibo ka mga fans sa nagwanta sang karamig kag ulan agud na biabihon ang Argentina football squad nga nagpauli nga wala si Lionel Messi kasunod sang ilang kalutusan sa Spain sa World Cup final. Ang hindi ini ang homecoming nga ginalauman sa mga Argentines pagkatapos ang kadalagan sang team sa 2022 apang madamo gihapon ang nagsilibra sa mga dalanon. Ginwelcome sa mainis si coach sa Lionel Scaloni upod sa iban nga miyembro sa squad sa si red carpet sa guwa sa eroplano nga may military band. Samtang sa Instagram, ginsiling ni Messi nga tuman siya nga nasakitan sa iya kalutusan. Kagina ako nga madugayan pa kag maayo ini. Apang sa piyak sa naging dumdum niya gihapon ang mga maayo nga tiniun.
8: Ang balita sinampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO ngayar lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak pati ang tuhod, magkabala ka inang selenament mo na yo.
8: Good morning, boss. Tito Eric.
2: Kustito, kamusta ka, tits? Sa mga tapalamati nato, mga garadyuman, mag-nanselenement oil, ibutan mo sa palad mo, ibanius mo sa panakit sa imulawas, okay ka na. Hindi ka pa pagkututong sa lamok kay may NEM3 extract, ikatatlo, may balanius ka na, may kulon ka pang pambansang balanius. Sa mga Ilonggo, mag-nanselenement oil.
5: RMN News Entertainment.
8: Nagkaangkon sa pagpagkamalaot ang aktor nga si Joshua Garcia matapos nga natalupangdan sa netizens nga nag-repost ini sa video sa iya verified TikTok account kay nagasuporta kay Vice President Sara Duterte. Ang video nagapabot siya sa suporta kay Duterte may kaantanan sa iya impeachment case samtang ginapakalain naman sa content ang prosecution. Bangod sa repost, madamo ang nagunauna nga daw kaangay nga nagasuporta si Joshua sa mensahe sa video. Kasunod sini nagtuhaw ang nagkalain-lain nga reaksyon sa social media. Yeah. Nagpabot siya sa pagkadismaya ang pilakan netizens kag nagdemanda nga magpatag ang aktor. Samtang may mga nagpayag man nga hindi dapat paghukman gilayon si Garcia bangod mahimo nga hindi hungod ang repost o kun wala nagkakahulugan nga ginasuportahan sini ang kaundan sa video. Tubtob sumong, wala pa sang ipagwa nga payag si Joshua Garcia angot sa nasambit nga issue.
2: Ah, okay.